0: yung mga tribo, yung mga mangyan. So, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value nung aming tinatanim.
1: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Pinoy Kultura!
7: Pinoy Kultura!
6: Eto na, ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala.
7: Pinoy Kultura!
6: Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 a.m.

0: Ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
1: May eGov ka na ba?

0: Pitong minuto makalipas po ang alas dos ng hapon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2026. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. The new sound of public service in FM radio. Ako po si Mara Gresula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Ege Idris. Tayo po ay live sa 87.9 sa inyo pong mga radyo at live din po tayo sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Tayo po ay may panauhin ngayong hapong ito sa ating palatuntunan. Kung kayo po ay may katanungan sa ating guest, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook live at atin pong itatanong, no, sa atin pong panauhin. Makakasama po natin ngayong hapon si Binibining Angelica Eliazar, Linguistics Specialist mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Pag-uusapan po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ako, baka po kayo ay may thesis o disertasyon na nasusulat sa Filipino. Atin pong pakinggan ito dahil baka po maaari ninyong nominate, maipasok sa Gawad ang inyo pong thesis o disertasyon. Ano nga po ba itong Gawad Julian Cruz Balmaseda? Sino ba muna si Julian Cruz Balmaseda? Lahat po yan naalamin natin ngayong hapong ito. Okay? Kasama na po ba natin sa ating interview? Sige po, nasa kabilang linya na po natin via Zoom si Binibining Angelica Eliazar ng Komisyon sa Wikang Filipino. Ma'am Ange, magandang hapon po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon din po, Ma'am Mara, at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay po sa Pinoy Kultura ng Radyo Pilipinas, Lucena. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF, ay nagpapasalamat po kami sa inyong inilaan na panahon upang maibahagi po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
0: Ma'am Ange, maraming salamat po muna sa pagpapaunlak ng amin pong paanyaya para sa isang interview. Ma'am, una po sa lahat, kumusta ka po? Kumusta po ang Komisyon sa Wikang Filipino? Ang huli ko pong nakapanayam galing sa KWF, wala pong iba kundi ang atin pong chair, Attorney Taran.
1: Okay naman po, patuloy pa rin po sa pamamahala at pangangasiwa po ng mga ating palak, mga gawad at mga programa, aktibidad at gawain po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Siyempre sa layuning mapatupad ang mandato nito na palaganapin, paunlarin at ipreserba ang mga wika sa Pilipinas.
0: Ito na, pupuntahan na po natin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Ma'am, una po sa lahat, sino po ba muna si Julian Cruz Balmaseda?
1: Para po sa ating mga taga-subaybay, no, na nagtataka bakit yun yung pangalan ng aming gawad, si Julian Cruz Balmaseda po ay isang bantog na Makata, mandudula, nobilista, dalubwika, scholar at kritiko po. At siya ay isinilang noong 28 ng Enero 1885. Kaya mamara mapapansin natin na ang aming gawad ay lagi naming isinasagawa tuwing 28 ng Enero. Kaya naman para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027, ang paggawad po ay isasagwa pa po sa susunod na taon, 28 ng Enero. At mahalaga po ang kanyang naging ambag, mamara, no, hindi lamang sa panitikan kundi maging sa mga pag-aaral ng wikang Filipino, kabilang na po sa kanyang mahalagang akda ay ang tatlong panahon ng Tulang Tagalog at ang Dulang Pilipino. At naging bahagi rin po siya, mamara, ng pamahalaan at nagsilbing direktor po ng Institute of National Language o Surian ng Wikang Pambansa mula 1938 hanggang 1947. At yung Surian ng Wikang Pambansa po, mamara, yun yung dating pangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nasa 13 nga ng Nobyembre ay magdiriwang na po kami ng ika-siyam na pong taon ng pagdiriwang po.
0: Maraming salamat, Ma'am Angelica, sa backgrounder. Ma'am, una po sa lahat, ikalawa na pala, ano po ba itong Gawad Julian Cruz Balmaseda at ano po ang mga pangunahing layunin nito?
1: Gaya na iuugnay ko lang dun sa una natin, Ma'am Mara, na hindi lamang Gawad Julian Cruz Balmaseda ginamit ang kanyang pangalan. Meron din tayong Aklatang Balmaseda na alam ko pamilyar din po tayong lahat. Ito ay maaaring puntahan ng physical o kaya naman bisitahin po ng online. At yun nga po, ang Gawad Julian Cruz Balmaseda po ay isang parangal po na ipinagkakaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino para po sa mga natatanging thesis at disertasyon po. At bukas po ito doon sa mga pananaliksik, hindi lamang po sa Filipino at panitikan, bagkus bukas din po sa mga salarangan ng matematika, agham panlipunan, humanidades, at iba pa pong mga kaugnay na larangan, maaaring sa batas at sa medisina, mamara. At itinatag po ang gawad nito noong 2015, kaya marami-rami na rin po ang mga ginawaran po ng Komisyon sa Wikang Filipino na nagpakita at kumilala po sa mahuhusay na pananaliksik na gumagamit po ng Wikang Filipino bilang wika po ng paglikha. At ang pangunahing layunin nito, mamara, ay ikayatin pa o palaganapin yung pagsusulat at yung publikasyon sa Filipino at yung pang sa Filipino, lalo na po sa larangang akademiko kung saan karaniwang nangingibabaw syempre ang wikang Ingles. Kaya naman, no, ibibigyan natin dito ng espasyo din. No? Sana mabigyan ng espasyo ang wikang Filipino upang gamitin bilang wika ng pananaliksik. At sa madaling salita, Ma'am Mara, ay hindi lamang kinikilala nito yung kahusayan ng isang thesis at dissertation, kinikilala rin po nito gaya ng nabanggit natin na ang Filipino ay maaaring gamitin bilang wika ng paglikha, wika ng pananaliksik, at maaaring gamitin bilang wika ng karunungan.
0: Okay, para po sa mga naka-Facebook Live, siguradong nakita po ninyo ang mga larawan. Sila po yung mga nagwagi sa Gawad Julian Cruz Balmaseda noong 2026.
1: Apo, at ginawa rin po sila noong ika-28 rin ng Enero 2026. At sila po ay sila Sir Plaza at si Sir Harin po.
0: Okay. Ma'am, ano po bang pagkakaiba ng thesis at ng disertasyon?
1: Opo, magandang tanong yan, Ma'am Mara, dahil dalawang kategorya, yan yung dalawang kategorya na meron tayo sa Gawad Balmaseda. Siyempre, ang thesis ay bukas lamang, no? Ito yung pananaliksik na isinasagawa sa ng mga nasa masteral, ano, at para makamit na nila, yun yung huling yugto, no, ng pag-aaral. At yung disertasyon naman ay para sa mga nasa doktorado o nag-PhD o kaya naman EDD. At yung dalawang kategorya na yan, dyan po natin binubuksan yung Gawad Julian Cruz Balmaseda. At dahil dalawa po ang kategorya, Ma'am Mara, ay dalawa rin ang pwedeng manalo sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
0: Okay, malinaw, Ma'am Ange. Ma'am, hindi siguro common makabasa ng thesis

0: ilang thesis at disertasyon.
1: Sang-ayon po ko sa'yo, Ma'am Mara, na kadalasan ginagamit talaga ay wikang Ingles, lalo na dun sa mga larangan na nabanggit natin kanina. Mahalaga po ang Gawadulan Cruz Balmaseda dahil ang isang wika po ay higit na umuundad kapag ginagamit po natin no, bilang wika ng paglikha ng bagong kaalaman o kaya naman may natututuhan tayo mga bagong terminolohiya na maaari pa na natin gamitin ang wikang Filipino. Kapag Filipino po kasi ang ginamit natin sa pananaliksik, na palalawak pa po natin yung kasanayan natin, no? Na magpahayag ng mga konsepto sa iba't ibang larangan guys, sa agham, matematika man yan, agham panlipunan o iba pa pong mga disiplina. At kasabay po ng paggamit ng wikang Filipino sa lalo pang pagpapalawak ng ating kasanayan ay nagkakaroon po ng mas malawak na pagkakataon yung mga Pilipino mismo, yung mga makikinabang na mabasa at maunawaan po yung mga kaalamang nililikha ng ating mga mananaliksik. Kasi kung ang pananaliksik ay nasa wikang hindi nauunawaan po ng makikinabang nito, paano talaga magagamit o mapapakinabang ito ng mga Pilipino?
0: Ako po ay sumasang-ayon, Ma'am Ange. Mas na ako kahit po ako naiintindihan ko, mas naiintindihan ko ang isang libro, ang isang sulatin kapag po ito'y nasusulat sa Filipino. Ma'am, bukod po sa mga graduate student, mga nagmamasteral, mga nagpi-PhD o mga nagdo-doctoral, doctorate, sino-sino pa po yung mga pwedeng lumahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027? At ano po ba yung mga pangunahing kwalifikasyon, Ma'am?
1: Gaya po ng nabanggit niyo, Ma'am Mara, ito ay bukas lamang sa lahat ng mga mag-aaral sa antas graduado, babae man o lalaki, at bukas particular na po sa masteral at sa doktorado. At ang mahalagang kailangan lang po nating tandaan ay hindi po maaaring lumahok ano, yung mga empleyado ng KWF at ang aming mga kaanak. At bukod po rito ay kailangan pong yung isusumitin nating mga lahok na thesis at disertasyon ay pasok po roon sa itinalaga naming panahon o taon kung kailan ito ipinasa at pinagtanggol. Gaya po, halimbawa ngayong Gawadulan Cruz Balmaseda 2027 ay bukas lamang po ito doon sa mga ipinasa at ipinagtanggol mula 2023 hanggang 2025. Ngayon po, yung mga ngayon pa lang, patapos pa lang, o nagsisimula na po ngayon magsulat no, ng kanilang mga thesis at dissertation, ay antabayanan natin yung Gawadulan Cruz Balmaseda 2028 dahil bubuksan naman yon sa 2024 hanggang 2026.
0: Okay. Ma'am, ano po ba yung mga thesis at disertasyon na pwedeng isumite, particular po sa usapin ng larangan, taon ng defense at paggamit po ng wikang Filipino?
1: Para po sa Gawadulan Cruz Balmaseda 2027, maaari pong isumite ay mga thesis at disertasyon gaya po na nabanggit natin ay naipagtanggol at naipasa po mula 2023 hanggang 2025. Kung ito po ay 2022 pababa, hindi na po maaari. At isinulat po ito bilang kahingian sa kursong may kaugnayan po sa agham, agham panlipunan, matematika, unidades, at maaari din po sa medisina at sa batas, di ba pang mga larangan na maaari palang gamitin yung wikang Filipino. Kailangan lang tandaan, Ma'am Mara, kasi kailangan original na isinulat po ito at ipinagtanggol sa wikang Filipino. May mga nagtatanong po kasi, maaari bang salin sa wikang Filipino, halimbawa mula sa wikang ipinasa mo siya at pinagtanggol sa wikang Ingles, tapos isasalin mo lamang siya sa wikang Filipino, pwede ba yun? Hindi. No? Hindi po namin niya tatanggapin. Dapat po original na isunulat sa wikang Filipino at ipinagtanggol po sa wikang Filipino. Kasi hindi lamang naman tungkol yan sa naisalin mo. No? Dapat ginawa mo siya gamit yung wikang Filipino. At sunod po ay dapat original syempre na gawa po ng may akda o ng mananaliksik. Hindi pa po nailalathala bilang lat. At hindi po ito salin mula sa ibang wika. Kaya mahalaga pong tandaan ating mga taga-subaybay sa Pinoy kultura na hindi lamang po Filipino, panitikan at wika yung saklaw ng Gawad na ito. Bukas po ito sa mga larangan na nabanggit natin, agham, agham panlipunan, matematika, humanidades at iba pa pong mga disiplina.
0: Ma'am, paano po kung sa halimbawa po ang thesis o disertasyon ay may kaugnayan po sa matematika o sa agham, kailangan po ba na Tagalog din o Filipino rin yung mga gagamiting termino, halimbawa po yung mga Pythagorean theorem? Parang wala namang Filipino translation nun, ma'am.
1: Ma'am Mara, sa tingin ko wala namang masama no, kung sisikapin. No, tapos lalagyan na lang natin kung ano yung subtitle nito o kung ano kaya ito sa Ingles. Pero hindi natin pinipilit no, na isalin ito. Kasi ang tutunin nga natin, huwag nating isalin kung lalong makakagulo. kung lalong hindi maiintindihan yung isang terminolohiya, lalo na jargon yan o technical terms. Ngayon, kung sa kasakasakalan

0: Sali po ay nasa lupon ng inampalan, no? Ang pagmamarka, ang pagsusuri at paghuhusga, kung tatanggapin nila o kung okay na ba sa kanila yung pagkakagamit po natin ng wikang Filipino sa ating pananaliksik.
1: Malinaw po ang paliwanag ni Ma'am Ange. Eto na, makinig po kayo dahil nasa dakong requirements na po tayo. Ano po ba yung mga requirements, ma'am, at dokumentong kailangan pong ihanda ng mga nais lumahok?
0: Una, kailangan pong magsumite ng 4 na libag na kopya po ng inyong thesis o disertasyon at kailangan pong alisin mismo doon sa manuskrito nyo. Ihiwalay nyo po doon sa manuskrito yung preliminary pages kasi nandun po yung inyong mga pangalan, nandun yung pangalan ng advisor ninyo at inyong paaralan. At bukod po rito, ihanda nyo po yung inyong curriculum vitae, ang inyong formularyo ng paglahok na maaari naman pong ma-download online. Ang notaryadong authentication po ng lahok bilang patunay po na ito ay inyong gawa o sariling likha. Notaryadong katibayan po ng etikong pananaliksik o ibig sabihin wala po kayong ginawang o kaso ng plagiarism, no, sa inyong ginawa. At kailangan po mamara, kaya sabi namin huwag niyang hintayin yung October 8, no, para huwag nang hintayin yung araw ng huling araw ng pagsusumite kasi marami pang iahanda. At isa na nga po rito yung rekomendasyon mula sa 2 profesor ng kinabibilangang larangan, rekomendasyon mula po sa head ng inyong department, ang inyong kagawaran, rekomendasyon po mula sa inyong mga dean, no, ng inyong mga kolehiyo, at kasama po rito mamara yung digital copy na ilalagay niyo po sa flash drive, na ilalagay po doon sa expandable envelope po na ipapasa sa amin. At mahalagang ihanda po yung mga nangangailangan, no? Mahalagang mauna nang ihanda yung mga dokumentong nangangailangan ng pagnonotaryo at terma para po hindi maantala yung ating pagsusumite. At yun po yung mga ipapasa. At kung may tanong dyan na kung pwedeng online, hindi po maaari. Kailangan po ay ipadala po talaga sa amin ito, ilagay po sa isang brown envelope at ipadala po o ipasa po ng personal dito sa Komisyon sa Wikang Filipino.
1: Ma'am, saan po ba matatagpuan ang komisyon sa wikang Filipino?
0: Magandang tanong yan, Ma'am Mara, no? Para dun sa mga interesadong humabol pa dahil may panahon pa po para sa pagsusumite ng inyong lahok, ay maaari nyo po itong, maaari po kayong bumisita sa amin dito sa aming tanggapan o kaya naman ipadala ito sa amin sa pamamagitan ng koryo. Kami po ay nasa 2nd palapag ng Gusaling Watson, 1610 Calle JP Laurel, ng San Miguel, Maynila, dito po sa Malacañang Palace Complex. Ayan. So, para po sa kompletong detalye at karagdagang mga paglilinaw, maaari po kayong bumisita sa aming opisyal na Facebook page, Komisyon sa Wikang Filipino, para po makita nyo po, naka-pinned post po doon yung tuntunin mismo ng Gawad Hilan Cruz Balmaceda 2027.
1: Ma, meron po bang ano, may mga particular po bang alituntunin sa format at sa paraan po ng pagsusumite na dapat pong tandaan ng mga kalahok bukod sa hindi po maaari ang online submission?
0: Opo, gaya po ng nabanggit natin kanina, Mamara, ay isa sa pinakamahalagang tuntunin ay pagiging anonymous po, no, ng pagsusumite ng manuskrito kasi ayaw nating magkaroon ng pagkiling o bias doon sa pagmamarka o pagsusuri, kaya hindi rin namin binabanggit kung sino yung magiging lupon o bahagi ng lupon ng inampalan, at ayaw din naming malaman ng lupon ng inampalan na kayo mismo yung kayo mananaliksi para hindi po maapektuhan, ano, yung pagmamarka. At yung 4 na kopya po ay maaari po ng inyong thesis o dissertation ay maaari pong hard copy, ay maaari pong softbound o naka-ring bind po. At doon po sa mismong manuskrito, pamagat lang po ng inyong thesis o dissertation at inyong sagisag panulat, no. Huwag na pong ilagay ang inyong pangalan. Yung preliminary pages po na nakalagay yung inyong mga pagkakakilanlan, ihiwalay lang po ng brown envelope. At mahalagang tuntunin, Mamara, no, yung KWF manual sa masinop na pagsulat, kailangan gamit din nila to bilang gabay po, no, doon sa pagsulat nila, no, pag-akademikong pagsulat, dahil ito naman po ay libre at nadadownload naman po sa page po ng KWF at gamitin po natin gabay kasi ang hindi lamang paggamit ng wikang Filipino ito, ito ay paggamit ng wikang Filipino ng tama at wasto.
1: Tama po, isa po yun sa mga paborito kong binabasa. tama po, downloadable po yun sa website ng KWF. Eto, Ma'am Ange, ano po ba yung proseso ng pagsusuri po at pagpili sa mga lahok? At ano po yung mga katangi ang hinahanap ng lupon sa isang natatanging thesis o disertasyon?
0: Gaya po ng mga nakalipas na taon ay maaga po namin binubuksan ito. Taunan po itong gawad. Kaya naman, yung mga interesados na nakikinig sa atin ngayon ay maaga pa lang. Pwede nyo nang paghandaan, ano, yung pagsali sa 2028, 2029, o maging sa 2030. Itong mga isusumiting lahok sa amin ay dadaan po no, sa babosising pagsusuri ng lupo ng Unampalan, at mahalaga po rito yung pagiging patas at objective po ng pagsusuri. Kaya po nakasaad sa ating tuntunin na dapat ay hindi makilala po yung mananaliksik no, nung manuskrito na ipapasa sa amin. Sa isang natatanging thesis o dissertation po, mahalaga po yung husay ng pananaliksik, yung kabuluhan po ng paksa, yung lalim po ng pagsusuri, yung kalidad po ng pamamaraan. Siyempre, originalidad nito, yung abag sa kaalaman, at siyempre po yung paggamit ng wikang Filipino no, na ayon nga sa ating MMP. At mahalaga rin po siguro, Ma'am Mara, na makita na yung wikang Filipino ay hindi lamang po natin ginagamit bilang wika upang maisulat yung pananaliksik, bagkus para magamit din bilang aktwal na wika ng pag-iisip at paglikha nga po ng bagong kaalaman. At mahalaga po na banggitin natin ay nang paulit-ulit na may isa pong magwawagi sa bawat kategorya, isa sa thesis, isa po sa disertasyon, ngunit maaari din pong walang manalo, Ma'am Mara, no? Dahil baka kung sakasakali, no, wag naman sana na hindi makapasa po doon sa mga pamantayan na itinatakda po ng ating lupon ng Inampalan. At syempre po, gaya ng ibang mga gawad namin, ay ang pasya po ng lupon ay pinal.
1: Ganun po kahigpit ang ating lupon, ma'am. Kapag po wala sa tingin nila na nakapasa doon sa mga pamantayan, walang deserving, hindi na nga naman ibibigay ang gawad.
0: Tama po, Ma'am Mara. Kasi hindi naman ito paramihan ng gagawaran. No? Nahanap po talaga natin yung karapat-dapat na gawaran natin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. At may mga pagkakataon, no, nagkaroon na po tayo na isa lang ang nagogi, isang kategorya lang. Kaya naman, no, hinikayat pa rin po namin no, yung inyong pagsusumite ng inyong mga lahok.
1: Ayan, bawal po ang sabi nga po ay mediocrity, ma'am, no? Pagdating sa Gawad Julian Cruz Balmaseda. Ma'am, ano po ba yung mga mapapanalunan ng magwawagi sa kategoryang thesis at disertasyon?
0: At dahil po dalawa ang ating magwawagi, ang posibleng magwagi ano, sa ating Gawad Julian Cruz Balmaseda, makatatanggap po sila ng plake, ng medalya, at syempre po 100,000 piso at net po ito. At isa lamang po yung maaring tanghalin sa bawat kategorya. Gaya po na nasabi natin, maaring walang manalo. At ang magandang balita, Ma'am Mara, itong mga thesis at dissertasyon na ito ay hindi lamang mananatiling thesis at dissertasyon. Kung mapagdedesisyonan po no, ng mananaliksik na kaya niyang i-convert ito sa isang aklat, ay maaari po itong i-publish o ilimbag po sa ilalim ng proyektong Aklat ng Bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino na isa po naming publikasyon.
1: Ma'am, saan po ba maaaring basahin yung mga nagwagi sa mga nakaraang taon? Para lang siguro magkaroon ng idea.
0: Opo. Sa mga interesado, Ma'am Mara, na mabasa yung mga nakaraang taon natin ano, na merong publikasyon sa amin, maaari po kayong bumisita dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Meron po kaming Aklatang Balmaseda. Pwede po kayong magtungo sa amin. Libre po, wala pong bayad. Maaari nyo pong gamitin ito no, sa oras po ng trabaho mula Lunes hanggang Webes dahil kami po ay naka-work from home ng Friday. Ngayon po kung Friday nyo naman po naisipan, lalo na yung mga malalayo, mga taga-Lucena, maaari po kayong bumisita sa aming library, no, online library. Ito po yung library.kwf.gov.ph. Libre po ito, Ma'am Mara, no, para sa lahat. Gagawan lang po kayo ng account ng aming librarian at doon nyo na po mababasa lahat po. Hindi lang po yung Gawad Balmaseda, bagkus lahat po nang maaring mabasa ng mga publikasyon ng KWF. At bukod po riyan, Ma'am Mara, baka may mga nanonood sa ating mga guro, mananaliksik, mga mag-aaral na interesado naman sa mga araling pangwika, gustong malaman ilan na lang yung nagsasalitang wika sa kanila, ano yung mga ortografiyang meron, bumisita lang po sa kwfwika@kultura.ph para po mabisita ninyo yung aming online imbakan o repositoryo po. Nandun po yung mga wika ng Pilipinas, naroon din po yung mismong mapa ng mga wika, at available din po doon ang mga ortografiya po na nailimbag na po ng Komisyon sa Wikang Filipino.
1: Naku, parang ako po yung kaunahang bibisita dyan mamaya. Ayan. Ma'am Ange, kailan po ba ang deadline? At saan po, bagamat nabanggit na po natin kanina, kung saan po maaaring ipadala yung mga lahok, kailan na lang po ma'am ang deadline?
0: Deadline po natin, Ma'am Mara, ay sa ikawalo ng Oktubre, malapit na, 2026 hanggang alas 5 po ng hapon. Muli, ipada lamang po ito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Dito po kami sa Gusaling Watson, 1610 JP Laurel Street, sa San Miguel, Maynila. At para doon sa mga nagwo-worry o nangangamba na paano kung ipapadala ko pa lamang ito online, no? Na, mapapadala ko pa lamang ito sa pamagitan ng koryo. Maari pong October, dapat makita namin doon sa inyong sticker, no, na October 8 nyo ito pinadala. Hintay naman po namin, no, na makarating ito sa amin.
1: October 18, ma'am.
0: 8 po. 8. October 8.
1: Opo.
0: Yes,
1: so,
0: po. Malapit-lapit na po.
1: Opo, kung ipadadala po sa Koreo, ma'am, kailangan po October 8 na ipadala. So kahit po dumating dyan ng lampas sa October 8, tatanggapin pa rin po ng komisyon.
0: Yes, tatanggapin pa rin po, Ma'am Mara, kasi umabot naman po tayo doon sa deadline. Pero syempre, huwag na nating hintayin pa yung October 8, lalo na kung medyo malaylayo, kaya nyo naman pong isumite ng 7 or 6, maaari po, para nandun, makuha na po namin, masama na po namin agad doon sa mga lilikumin naming mga manuskrito.
1: Okay. Ma'am, mensahin nyo na lang po sa atin pong mga graduate student na may thesis o disertasyon na maaari pong maging bahagi ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027.
0: Para po sa ating mga taga-subaybay na mga mag-aaral at mananaliksik, huwag po nating isipin na yung inyong mga thesis at dissertation po ay nagtatapos lamang sa araw ng inyong defense. Huwag din po nating hayaan na inyong mga pag-aaral ay maiwan lamang dun sa mga sa aklatan ninyo, sa inyong bahay, ano. Maaring bisitahin natin ito ulit, baka pwede pala tong pasok pala to doon sa tuntunin ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027 at ipasa po at isama po ito sa aming mga lahok. Doon naman po sa mga nagbabalak pa lamang, ano, na sumali po sa mga susunod pang taon, huwag pong mag-atubili na isulat po ang inyong mga pananaliksik sa wikang Filipino. At para po makapag, hindi lang kasi madadagdag yung pananaliksik, madadagdagan pa po yung mga terminolohiya, no, na magagamit natin yung wikang Filipino na makatutulong po para lalo pa pong lumago yung corpus na meron po tayo ngayon. Kaya po dun sa mga kalikpikadong mananaliksik, muli pong bisitahin ang tuntunin ng Gawad Julian Cruz Balmaseda 2026 sa official na Facebook po ng KWF, facebook.com/comfilgov. At makikita nyo po doon ang kompletong detalye. Kung meron naman po kayong mga tanong, pwede nyo pong padaanin kay Ma'am Mara. Diretso na po sa amin. No? Maaari naman po yan para pumasagot po namin agad. At isumitin nyo po ang inyong pananaliksik. At siguro hayaan nyo pong maging itong pananaliksik ay maibigay po natin mismo kung sino pa yung dapat makinabang. At sino yung dapat na gumagamit po nito. No? Kung ang pananaliksik po ay ginamit ay ginawa natin para sa mga Pilipino, marapat lamang po na gamitin natin ang wikang Filipino.
1: Napakaganda po nung inyong mensahe. Ako po ay sumasang-ayon, no, na ang layunin naman talaga ng pananaliksik ay para mag-ambag, ano po, sa kaalaman. At ito pong Gawad Julian Cruz Balmaseda ay panawagan na rin sa atin, no, tulad po ng sabi ni Ma'am Ange, na isulat yung ating mga thesis dissertation sa sarili nating wika, no. Ayan, Ma'am Ange, maraming pong salamat sa pagkakataon, sa oras na ibinahagi po ninyo sa amin ngayong hapong ito.
0: Maraming salamat din po, Ma'am Mara, at maraming salamat po sa lahat ng mga tumangkilik, sumali at tumakbo sa mga timpalak at gawad ng Komisyon sa Wikang Filipino mula Buwan ng Panitikan, Buwan ng Wikang Pambansa at ngayon pa nga po ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Sa mga nais pong magkaroon ng libreng CP po ng aming aklat, maaari lang po kayong lumiham sa Komisyon sa Wikang Filipino. Libre po ito, lalo na po doon sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga paaralan at sa mga maging sa mga universidad po. At gayon din po, kung kayo po ay mananaliksik, bisitahin po ang aming mga website na kwfwika@kultura.ph at ang aming library kwf.gov.ph. At mamara doon naman sa mga kaibigan natin sa media na nais gumamit ng aming diksyonaryo ng wikang Filipino, available na po ito sa website at available na rin po sa mobile devices. Maaari nyo po i-download ito sa iOS at sa Android, KWF Dixie. Yan lamang po. Maraming salamat po, Ma'am Mara, at mabuhay po kayo.
1: Marami pong salamat, Ma'am Ange. Gamit na gamit ko po ang kwfdictionary.ph para
0: salamat
1: tama
0: po.
1: Ang
0: salamat
1: spelling
0: po
1: ng mga balita.
0: Opo.
1: Marami pong salamat, Ma'am Ange. Ingat ka po.
0: Salamat po, Ma'am Mara. Ingat po.
1: Muli po, mga kaibigan, si Ma'am Angela o Angelica Eliazar mula po sa Komisyon sa Wikang Filipino ang atin pong nakasama ngayong hapon sa ating palatuntunan. Para po sa mga ngayon lang nakikinig sa atin, pwede nyo pong balikan itong ating interview dito lamang po sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page dahil naka-live po tayo. Ayan, salin na po kayo sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, makalipas lang po ang ilang paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na!
7: Download na eGov PH Super App.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.

Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura. Marami pong salamat muli sa komisyon sa wikang Filipino, lalo na po kay Ma'am Angelica Eliazar, ang atin pong nakasama kanina dito sa ating palatuntunan. Pinag-usapan po namin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027. Para po sa mga hindi nakapanood ng panayama, ari po ninyong balikan dito po sa ating Facebook Live na ito. Hindi ko lang po sigurado kung maaari ninyong i-back, no, yung doon sa ating Facebook Live. Pero pagkatapos po nitong video na ito, pagkatapos nitong interview o yung atin pong Facebook Live na ito, maaari na po ninyong mapanood muli, no? Para po yan sa mga nasa antas graduado, no? At saka po doktorado, masters, and yung mga nagdo-doctorate, no? Magandang hapon at marami pong salamat kay Sir Wilbert Lamarca, ang palagi pong nag-uugnay sa atin sa mga resource persons dyan po sa KWF. Alam niyo po yung Gusaling Watson, minsan lamang po ako nakarating doon, dumaan ako, galing ako sa Malacañang. Pero hindi sa mismong Malacañang, pumasok lang ako kasi akala ko naroon pa yung Presidential Action Center. Nadaanan ko po itong komisyon sa wikang Filipino. Tuwang-tuwa ako kahit hindi naman ako bumaba sa sasakyan. Kasi nga, isa yan sa mga paborito kong ahensya, ang KWF. Binidyo ko at ipinadala ko kay kay Sir Wilbert. Sana po mga minsan makapasok kami sa tanggapan po ng KWF. Makapasok kami sa Aklatang Balmaseda na sinasabi kanina ni Ma'am Ange. At sa tanggapan ni Chair Attorney Taran, no, ng KWF. Maraming salamat, Sir Wilbert, sa palaging pagtulong sa amin sa mga ganitong panayam. Marami pong salamat din sa mga nanonood sa atin, nakikinig si Maria Elaine Machete. Good afternoon din po kay Ate Josie Gonzalez, kay Ma'am Melodine Antonio. Magandang hapon kay Jan Denise Rustia. Okay? Magandang hapon din kay FP Harin at kay Ma'am Ann Julie. Yan. Sino po ba yung mga kasama po natin? Si Ate Utoy, si Ate Josie, si Kuya Jaren. Okay? Si Kuya Egay pala, kasama rin po natin. Eto, kanina po nabanggit ni Ma'am Ange itong MMP, no? Itong KWF Manual sa Masinop na Pagsulat. Sabi ko kanina, isa to sa mga palagi kong binubuklat. Binabasa ko po yan. Medyo mahaba po kasi ito. Ito po yung manual kasi, no? Kaya mahaba. Sinusubukan ko siyang basahin, no, nang on a regular basis kapag may panahon. Parang hanggang doon pa lang ako sa ano, sa paggamit ng nang na NG at nang na NANG. Yan. Isa po yan sa mga paborito kong tinatalakay. Feeling ko nung nabasa ko po itong manual sa Masinop na Pagsulat, lalo na po yung section tungkol sa paggamit ng at ng NG at NANG, feeling ko magaling na ako. At saka po itong pagpapalit ng D patungo sa R, no? Mahalaga po kasing malaman ito, lalo na po ng mga tulad kong nasa media, dahil nagsusulat tayo ng balita. Dito po sa Radyo Pilipinas, kami po ay may mahigit 30 istasyon sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At kung mapapansin po ninyo, yung amin pong mga balita, nakasulat yan sa Filipino, no? Maaaring katulad namin, yung mga nasa Lucena, nasa sino pa ba? Parang mga, yung mga nasa Radyo Pilipinas po sa Central Office, Tagalog ang ginagamit. So lahat po ng aming balita, kita nyo po yung nasa screen natin, yung balita dyan, yung NUP, itutulak ang special provision sa 2027 national budget. Tagalog yan, pagkakasulat. Yung amin pong mga balita rin, Tagalog. Diba, napapansin nyo po yan. Yung mga nasa Bicol, nasa RP Naga, RP Virac, RP Albay, diba, ang kanila pong paraan ng pagsusulat ay sa sarili po nilang wika, no, mga wikang Filipino yan. So ganun po kasi dito sa amin, no, sa Radyo Pilipinas, buong pagmamalaki kong sinasabi na kami po ay gumagamit ng wikang Filipino, no. Pag sinabi naman nating wikang Filipino, hindi lang naman yan tumutukoy sa Tagalog. Malinaw ho yung ano, ha, atin na pong baguhin yung pananaw na pag sinabing wikang Filipino, Tagalog yun. Hindi po yun ganun. Parang
umbrella term siya, no? Ang wikang Filipino ay tumutukoy sa lahat po ng wika na umiiral ginagamit sa Pilipinas. Mapatagalog man 'yan, Bicolano, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, 'di ba? Ayan. So hinihikayat ko po kayo na basahin kahit po nasa ang larangan man kayo, kahit po nasa kahit po hindi kayo katulad namin na nasa media, kahit po yung mga nasa larangan po ng pagtuturo, no? Mahalaga pong alam natin yung basics nito, no? Lalo na po yung mga nagtuturo ng Filipino, no? Mahalaga na tama po yung ating ipinapublish, no? Kasi nakikita yan ng ibang tao. At alam nyo naman tayo, kapag po may nakita tayo sa media, ganun kasi kalakas ba yung impluensya ng media, no? Kung ano ang nakita sa media na spelling, yun ang ginagaya, di ba? Kaya po, mahalaga rin na tama po yung spelling natin, tayong mga nasa media, kasi gagayahin yan, baka yan yung maging pamantayan ng ating mga kababayan, di ba? Ito pong manual sa masinop na pagsulat, basahin nyo po yan. Isa nga po sa mga paborito ko dyan ay itong D at R. Kailan ba ginagamit yung din rin, daw, raw, ganyan. Although meron pong article si dating taga-pangulo Virgilio S. Almario tungkol sa magiging stricto, no, sa din rin daw raw. Huwag na raw po tayong masyadong maging stricto sa paggamit noon. Sabi po ni sir. Yan, mga minsan po bubuklatin natin yung artikulong 'yon. Isa pa ho sa mga paborito ko dito, itong kailan ba ginagamit yung nang na ng at nang na nang. Kung di ako nagkakamali, may limang tuntunin lang po 'yan o anim na tuntunin, no? Sa paggamit niyan at marami pang iba, no? Nakakatuwa po, nakatutuwa 'yan. Nakatutuwang basahin ito at very interesting. 'Yan. Ito po ay pinublish ng KWF nung panahon ni Sir Almario. 'Yan, ni Rio Alma. Virgilio S. Almario at Komisyon sa Wikang Filipino. Yan, tama pala. No, Karapatang Sipi 2014 ni Virgilio S. Almario at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Also, bukod pa po doon, no? Sorry, nakagat ko yung aking dila. Nabanggit din po kanina ni Ma'am Ange itong KWF Dictionary.ph. Ang i-type nyo po sa Google ay KWF Diksyonaryo. Yan, diksyonaryo.ph. Lalabas na po itong online dictionary ng Komisyon sa Wikang Filipino. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi ito pong online dictionary na to ng KWF, madalas din po namin itong gamitin para i-check yung spelling, no, ng mga salita sa amin pong mga balita. Yan. Katulad po ng kuryente, 'di ba? Ang alam natin sa kuryente ay KU, kuryente. Pero ang mas tama pong spelling doon, ang tamang baybay ay kuryente, no? KO, 'yan, kuryente. Kasi po nagmula po 'yon sa Espanyol na kuryente. CO C as in cat, no? C O R R I E R C-O-R-R-I-E-N-T-E, kuryente. Yan. Kaya po sa Filipino, siya ay kuryente, hindi po kuryente. Yan. Nalaman ko lang din yan dito sa ano, sa online dictionary na to ng KWF. Kung hindi ako nag-check dito, edi hindi ko alam hanggang ngayon, di ba? Isa pa ho, isa pang example. Ito pong aspekto. Sa mga balita, maaring ang isinusulat pa po ng ating mga ng iba nating mga kasamahan, no, sa hanap buhay ay aspeto, no, aspeto. Tinagalog na aspect, no? Kasi sa English mayroong aspect, 'di ba? So, yung iba ho kapag tinatagalog ay aspeto, sa aspetong ito, 'di ba? Pero ang tama po ay aspekto. 'Yan, aspekto. Dahil nagmula siya sa Espanyol na aspekto. Ganon din po ang spelling, maliban na lang yung K nagiging C kapag po Espanyol, 'di ba? Aspekto. 'Yan. A S P E C T O.
Pero kung Tagalog po ay aspecto K naman sa halip po na letter C. Nalaman ko lang din yan ay dito, no, sa online dictionary ng KWF. Isa pang halimbawa, yan. Ito, gamit na gamit ito sa, ano, sa mga balita po, sa, lalo na sa media, no. Ito pong inisyatibo. Hindi po, hindi naman natin hayagang sinasabi na mali po ang inisyatibo, no. Pero mas may tama po kasi, inisyatiba. No? Inisyatiba. Kasi po nagsimula yun sa salitang Espanyol na iniciativa. Yan, iniciativa. No? Nalaman ko lang din yan ay dito sa online dictionary. Kaya po, di ba, ipinopromote ko sa inyo yan, itong kwfdiksyonaryo.ph. Isa pang halimbawa, may kumwestiyon sa isa naming balita. Yung balita po, meron sa titulo na eksklusibo. Yan, eksklusibo. Sabi po nung nag-question sa amin, mali raw yung word na eksklusibo. No? Ang tama daw ay eklusibo. Sabi ko, bakit naman magiging tama yung eklusibo? Yan, hinanap ko siya sa ano, sa KWF dictionary, dictionary.ph. At kami ang tama, no? Tama ang Radyo Pilipinas Lucena. Kung di ako nagkakamali, yung balitang yon ay kay Ate May. So, tama si Ate May na ang gamit niya ay eksklusibo. Yan. Eto. Yan. Eksklusibo, hindi po eklusibo, no? Galing siya sa Espanyol na eksklusibo rin. Yan. E-X-C-L-U-S-I-V. V as in victory. At O. Yan. Eksklusibo. Sa English ay exclusive, 'di ba? Sa Filipino ay exclusivo. Yan. Ganyan po kaganda itong online dictionary na 'to. Kung talagang ano po kayo, talagang particular kayo sa tamang spelling na dapat naman talaga, lalo na po kung ang hanap buhay ninyo ay nasa larangan po ng pagtuturo, nasa larangan ng media, mahalaga po na basahin natin itong mga sanggunian na ito ng KWF. Okay? Ang dami po nito. Actually, ang dami pong nakapublish sa website ng KWF. Mamumualan kayo sa impormasyon. No? Lahat na po ay binibigay sa atin. At maganda nga ngayon kasi may mga online versions na, no, ng mga aklat. So, hindi na natin kailangan pumunta sa Maynila. No, nasa Maynila pa po kasi ang KWF. So pwede na natin itong mabasa online. Lalo na po itong manual sa masinop na pagsulat. Simulan niyo po dito. Yan, sa KWF manual sa masinop na pagsulat. Isa po po sa mga gusto ko rito ay napakadaling intindihin ng pagkakatagalog. Minsan po kasi may mga libro, may mga babasahin na nasa Tagalog nga o nasa Filipino nga, pero masyadong malalim. Alam niyo po yun, masyadong malalim yung pagkakasulat. Hindi na pamilyar sa atin yung mga terminolohiya, kaya po may nahihirapan din tayong basahin. Pero ito po ang dali niyang unawain, no? Hindi ko sasabihin parang layman's term kasi hindi naman siya ganun. Pero na mas madali siyang unawain, no? Siguro kung ikukumpara dun sa ibang mga aklat na nabasa ko na medyo mahirap intindihin yung mga terms. Yan. Pero ito pong MMP, Manual sa Masinop na Pagsulat ni Virgilio S. Almario at ng KWF, napakadaling intindihin. Okay? Marami pong salamat muna sa mga nakikinig pa rin sa atin. Si Dr., sabi po ni Sir Wilbert Lamarca, ayan, si Dr. F. P. Harin, ang ginawaran ng Gawad Balmaseda 2026 para po sa kategoryang disertasyon. Yan. Again, sabi ni Ma'am Ange kanina, yung disertasyon po ay para sa mga nasa antas doktorado. Yan. Si Dr. F. P. Harin, ang ginawaran ng Gawad Balmaseda 2026. Tapos ganun pala yun, no? Kapag po may hindi nakaabot doon sa pamantayan na itinakda po ng lupon, hindi po maaaring gawaran. Diba? Hindi, tulad ng sabi ko kanina, kaya nasabi ko kanina, bawal po ang mediocrity. Bawal yung pwede na ba? Diba? Kapag kasi sinabi mong mediocrity, yung makapagpasa lang, makagawa lang,
'di ba? Makatugon lang doon sa hinihingi sa iyo, hindi ganoon, no? Ang isa pang ganyan na awards ay ito pong Carlos Palanca, no? Walang puwang ang mediocrity sa mga ganitong katataas na mga gawad, 'di ba? At higit sa lahat, sa tingin ko, hindi ka dapat magsusulat sa wikang Filipino para lang isali, no, sa gawad na ito ng KWF, kung hindi mas maganda kung gusto mo talagang gamitin ang wikang Filipino sa pananaliksik, no, at para makaambag syempre sa malawak na kaalaman dito sa Pilipinas. Yan. Again, pwede nyo pong balikan itong ating interview. Nandiyan lang po yan sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Magpapaalam na po tayo, no? Papaalam na po tayo dito sa Pinoy Kultura. Maraming salamat kay Ate Utoy. Maraming salamat kay Kuya Egay at kay Ate Josie Gonzalez. Ingat po kayo. Magandang hapon. Kami po ang 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ingat po kayo.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time. 8:56 ng umaga.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Umano'y flood control anomaly sa lungsod ng Taguig, hindi mapipigilang malantad kung sadyang may ebidensya ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ebidensya ang mangingibabaw kung talagang mayroon anomaly sa Taguig City, particular na sa flood control projects. Itong pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga ibinubunyag ni Senador Panfilo Lacson na umano'y mga irregularidad sa lungsod. Halimbawa na dito ang sinasabing mga ghost project na una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na wala naman, subalit agading nilinaw na wala pang proyektong tiyak at pinal lang napatunayang ghost project sa isinagawang validation. Ayon kay Castro, may masabi man o wala ukol dito si Secretary Dison ay ebidensya pa rin ang mangingibabaw kung mayroon talagang katiwalian. Kaya hindi niya dapat sisihin ang kalihim sa mga nauna na nitong pahayag, gayong ebidensya pa rin ang bibigyang bigat kung sadyang may anomalya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang mga serbisyo ng gobyerno para sa kaligtasan at ginhawa ng bawat Pilipino.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: 7 bangko at 7 financial institutions hiniling ng House Prosecution na ipasubpina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Formal nang ipinasabina ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang 7 pangunahing bangko at 7 kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Ang halakbang na ito ay bahagi ng paglalahad ng mga financial records sa nagpapatuloy na impeachment trial. Nakatakdang humarap ang mga kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines, BPI, BDO, Metrobank, PNB, PS Bank at Asia United Bank sa darating na October 6. Kabilang dito ang mga insurance company gaya ng Prudential Life, Alliance Manulife, FWD Life, BPI Life, BDO Securities at BDO Life. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, ang mga testigo at mga kinatawan ay ihaharap ng sunod-sunod alinsunod sa mga inisyong subpoena request. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, prosecution itinanggi ang pagpapacute umano ng kanilang abogado. May ulat si Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinanggi ng House Prosecution Panel ang pahayag na mayroong abogado sa kanilang hani na nagpapacute sa isang testigo sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, tungkulin ng prosecution na ipakita at patunayan ang mga alegasyon sa articles of impeachment at hindi ang makipagpaligsahan sa personalidad ng mga testigo. Sinabi pa ni Redon na ipinagpamalaki nila ang kanilang mga prosecutors. Samantala, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, private prosecutor, na dapat manatiling safe space ang Senado para sa mga kababaihan at senior citizens, lalo na't naipasa na ang Safe Spaces Act. Anya, maaring naging misstatement lamang ang nasabing komento, ngunit kanyang iginiit na mahalagang mapanatili ang respeto at maayos na makikitungo sa lahat ng kalahok sa impeachment proceedings. Nauna rito, pinayuhan ni Senator Judge Raffy Tufo ang prosecution kaugnay sa umano'y abogado na nagpapakyut sa isang testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa ibang balita, halos 1,500 individual na apektado ng Banga shooting incident nakatanggap na ng psychological first aid. May ulat si Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umabot na sa 1,499 na mga individual na apektuhan ng insidente sa Banga National High School sa South Cotabato ang nabigyan na ng psychological first aid ng DSWD. Kabilang dito ang mga estudyante at kanilang mga magulang na tinulungan ng DSWD Protective Service Bureau at ng DSWD Field Office 12 matapos ang insidente noong September 18. Bilang augmentation support ay dumating ang mga personnel mula sa Protective Services Bureau sa South Cotabato para tumulong sa pagbibigay ng psychosocial support sa mga estudyante, pamilya at guro. Bukod dito, nakapagbigay na rin ng DSWD ng nasa 150,000 cash assistance, nasa higit 100,000 guarantee letter para sa hospital bill at 150,000 naman na bureau assistance sa mga apektadong pamilya.
12: Kukuyan, nasa mahigit 150,000 na yung cash assistance na i-provide natin. Ginarantee rin natin yung expenses dun sa ospital na kung saan mahigit 103,000 nga ang halaga ng tulong na naipabot ng DSWD sa pamamagitan ng ating Field Office 12 para dun sa mga estudyante naman na of course sa kasamampalad ay bumusay nga dahil sa insidente nito, nakapagpatid din tayo ng mahigit 153,000 na tulong o burial assistance.
11: Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At konkretong hakbang para sa mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan, isinulong sa ASEAN Women Leaders Summit. May ulat si Quincy Cahili.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na naidaos ngayong Linggo ang 4th ASEAN Women Leaders Summit o AWLS sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, kung saan mahigit 100 regional leaders at policy makers ang nagtipon upang talakayin ang pagpapalakas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan at pagbuo ng mga polisiya. Kabilang dito ang mga usapin ng ekonomiya, kalikasan, disaster response at enerhiya bilang bahagi ng pagsusulong ng mas inklusibong pag-unlad sa ASEAN region. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sa pagtatapos ng 3 araw na summit nitong Webes, binigyang diin ni Philippine Commission on Women at ASEAN Committee on Women Chairperson Ermelita Valdevilla na mahalaga ang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng rehiyon, dahil nga dito ay kailangan anyang matiyak na maisasalin sa konkretong mga hakbang ang mga napagkasunduan sa summit, gaya ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon ng kababaihan, gayon din ang pagsuporta at pakikilahok ng mga kalalakihan sa pagsusulong ng gender equality sa lipunan at pamahalaan. Narito ang kanyang pahayag.
14: All pillars of the ASEAN should start looking at how the recommendations of the women here in the 4th summit will be incorporated into the policies, into the programs, into the activities, and most importantly, the results on the lives of the people.
13: Samantala, pinasalamatan din ni Valdevilla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy nitong pagsusulong ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan kapwa sa Pilipinas at sa ASEAN region. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya!
21: Ampalaya!
20: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
22: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
4: Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bukopo, ako po si Tess Ramirez, inyong mga kasama hanggang alas 10 ng umaga. Ita't impormasyon ang amin pong iahatid sa inyo, sa lahat ng mga nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tayo ay tatanggap rin ng mga report ng ating mga correspondents sa iba't ibang radyo ng bayan stations o Radyo Pilipinas stations nationwide, mga kaibigan. At gayon din, tayo ho ay magbibigay daan sa mga public service announcements dito po sa Palatuntunan. Right, unahin natin tanggapin ang hatid na report mula po sa Radyo Pilipinas Bontoc. El Nino mitigation efforts ng National Irrigation Administration sa Mountain Province nagpapatuloy. Pakinggan po natin si Apollo Padaen.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinaalala nitong Huwebes, October 1, 2026 ni National Irrigation Administration Provincial Head Winston Dawas ng Mountain Province sa mga magsasaka na kailangang maghanda at iangkop ang kanilang pananim dahil mag-uumpisa na ang El Nino. Ayon sa kanya, naging matyaga silang nag-sumiti ng kanilang mga proposal at gagamit sila ng solar pumps sa mga lugar na kulang sa tubig, pero pinapapunduan pa nila ito sa NIA Regional Office ng Cordillera Administrative Region at nagkakaroon sila ng information education campaign sa mga apektadong mga magsasaka. Aabot ng 670 hektarya ang pansakaang lupain ang apektado ng El Nino. Sinabi pa ni Dawas, ang dating tinatinman ng palay ay pwedeng taniman ng mga pananim na hindi kailangan ang maraming mga tubig at resistant pa ito sa drought gaya ng legumes, saging at iba pa mga root crops. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
3: Maraming salamat sa iyo, Apollo Padaen. Samantala, may abiso ho ang Quezon City Health Department. Dapat na mag-ingat sa posibleng epekto ng lumalalang El Nino, partikular sa kalusugan. Maring maranasan ang dehydration, heat exhaustion at heat stroke dahil nga po sa matinding init. Pinapayuhan ding mag-ingat sa panganib ng food and waterborne

0: At dahil na rin po sa El Nino, mahigit naman sa 16 na bilyong piso yung iminungkahing dagdag na pondo ng Budget Amendments Review Subcommittee para po sa mga programa ng Department of Agriculture bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Yan po ay sa gitna ng ginagawang budget deliberations sa Senado.
1: And Development o DSWD.
0: Meron na tayo ng 15 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Meron na tayo ng 15
0: natin minuto ang report ni Sheila Lizon de Solosha ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Na mahagi ng mahigit sa 2 milyong piso ayuda sa 250 beneficiaries ng Project Lawa at Binhi. Go ahead, Sheila.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao Region ang kabuwang 2.55 million pesos na ayuda para sa 250 partner beneficiaries ng Project Lawa at Binhi sa Davao City. Sa isinagawang payout, tumanggap ang bawat beneficiaryo ng 10,200 pesos bilang kabayaran sa kanilang 20 araw na partisipasyon sa cash for work activities ng proyekto. Kabilang sa kanilang mga sinagawang aktibidad, ang paghahanda at pagpapanatili ng mga lugar ng proyekto, paglilinis at clearing at pagpapaunlad ng mga lugar para sa kabuhayan at produksyon ng pagkain. Kabilang sa mga ito, 50 beneficiaryo mula sa Barangay Sirawan sa Toril District na tumanggap ng kabuwang 510,000 pesos. Nasa 150 beneficiaryo naman mula sa Barangay Pakibato Proper sa Pakibato District at Barangay Akasya at Kalyawa sa Buangin District ang nakatanggap ng 1.53 million pesos. At 50 beneficiaryo mula sa Barangay Anglungto sa Buangin District ang tumanggap ng kabuwang 510,000 pesos. Sa ilalim ng cash for work modality, nagbibigay ang proyekto ng pansamantalang trabaho sa mga beneficiaryo habang nakikilahok sila sa mga aktibidad na nakakatulong sa pagpapaunlad, pagpapanatili at pagpapalakas ng mga community managed projects. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation ng DSWD na naglalayong palakasin ang food security, water sufficiency, sustainable livelihood at resilience ng mga komunidad na epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizon de Solosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Thank you so much, Sheila Lisondra. Samantala, meron na tayong 18 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Sa isa pang report mula naman po sa Radyo Pilipinas Zamboanga, mahigit sa 1.7 na milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo na samsampo ng Zamboanga, Sibugay, PNP. Pakinggan natin si Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasabat ng Zamboanga, Sibugay Police sa Provincial Office ang iba't ibang uri ng mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.7 milyong piso sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ito'y bunsod ng isinagawang intelligence-driven operation ng Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga, Sibugay PPO, katuwang ang iba't ibang mga unit na nagresulta sa pagkakarecover ng 30 mastery cases o kahon ng sari-saring sigarilyo na pinaniniwalaang smuggled na nagkakahalaga ng 1,719,000 pesos batay sa pamantayan ng Bureau of Customs of BOC. Ang operasyon ay nagugat sa natanggap na impormasyon ukol sa isang pambot na nagbababa ng ilang kahon ng ilegal na sigarilyo sa Barangay Tiayon sa Bayan ng Ipil. Pagkarating sa inuulat na lugar, na-recover ng mga operatiba ang mga inabandunang sigarilyo na kinabibilangan na 14 na kahon ng San Marino cigarettes, 12 kahon ng Mavis cigarettes at 4 na kahon ng Premix menthol cigarettes. Subalit, wala nang pambot nang makarating ang mga operating personnel at wala ring nakitang tao sa lugar habang isinasagawa ang operasyon. ang mga nabawing kontrabando ay nasa custody ngayon ng Ipil Municipal Police Station habang inaantay ang pagkompleto ng mga dokumento at ang kasunod na pagsalin ng mga ito sa Bureau of Customs sa Pagadian City para sa tamang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.

0: Salamat sa iyo, Lesti Cubol. Samantala, mga kaibigan, kognay po ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang sana ay hold a impeachment trial. Ngayong October 2 ay hindi po matutuloy dahil pinagbigyan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero yun hong hiling ng depensa na magkaroon ng dagdag na oras para makapaghanda sa direct at cross-examination ng testigo mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dahil dito, walang magiging trial today, sa halip po ay iniurong ito sa Lunes, October 5. Kaugnay nito, nilinaw naman po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na personal na desisyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV, yun hong hindi na pagharap bilang testigo. Ayon kay Attorney Capunan, sapat na ang mga naunang testimonya ni Trillanes sa House Justice Committee upang patunayan ang mga alegasyon ng unexplained wealth. Pero si Senadora o former Senator Trillanes po ay nagpatawag rin ng presscon, ano, magpapapresscon siya ngayong araw ng Biyernes. Sa iba pang balita, 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week binuksan sa Calibo, Aklan. Yan po ang hatid na report ni Hope Torrechante ng Radyo Pilipinas Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Sa pagbubukas na Oktubre, sinimula naman sa Calibo, Aklan ng Western Visayas Regional Science, Technology and Innovation Week. Pinangunahan ng Department of Science and Technology Western Visayas ang tatlong araw na aktibidad. Katuwang ang Aklan State University, Aklan Provincial Government at Bayan ng Calibo. Tampok sa RSTW 2026 ang mga inobasyon, pag-aaral at solusyon na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad at ng mga lokal na industriya. Bahagi rin ng selebrasyon ang natural fibers at textile industry sa Western Visayas. Personal namang sinaksihan ni DOSC Secretary Renato Solidum Jr. ang RSTW sa Calibo na magtatagal hanggang Oktubre 3. Para sa Bagong Pilipinas, Pope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Thank you, Hope Trichante. Punin nyo yung nakatakdang press conference ni dating Senador Sonny Trillanes ngayong umaga ay exciting at hindi covered ng sub judice rule ayon po sa isang veteran lawyer. Tingnan natin ang detalye niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Good morning, Lani.
3: Naniniwala si Private Prosecutor at Veteran Lawyer Lorna Capunan na mas malayang maibabahagi ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV ang kanyang mga saloobin at impormasyon sa labas ng korte. Ito'y matapos pinalang alisin ng House Prosecution Panel sa listahan ang dating senador sa mga saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Capunan, dahil hindi opisyal na saksi si Trillanes, hindi na rin siya saklaw ng mahigpit na sub-judice rule sa ilalim ng Rule 18. Ang naturang patakaran ay nagbabawal sa mga senator judges, mga abogado ng prosekusyon at depensa, maging ang akusado at mga saksi na talakayin o magpahayag tungkol sa merito ng kaso na nakabimbing sa korte. Anya, mas exciting ito dahil maaari nilang itanong sa dating mambabatas ang lahat ng issue at kanya mga ibubunyag. Nilinaw din ni Capunan na hindi nila kontrolado kung ano ang ilalabas na pahayag ng dating senador. Mas malaya umano itong makapagsasalita at makapaghahayag ng kanya mga patutuo sa pamamagitan ng media. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
4: Siguro mas maganda na out of court when his statement said that he will have a press conference tomorrow. It may be, in fact, more exciting because he will not be covered by the sub-judicial rule. So you can ask him anything and everything.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Puntahan naman natin si Fatma Hino sa kanyang ulat na lokal na pamahalaan ng Omar Sulu, pinaigting ang suporta sa edukasyon. Fatma, magandang umaga sa iyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Okay, balikan natin ha ang ulat na yan ni Fatma Hino. nakahanda na po ang Department of Agriculture para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ang market access at livelihood opportunities para po sa mga magsasaka at mangingisda. Ito na yung ikatlong taon ng Expo na gaganapin po sa World Trade Center sa Pasay City mula October 8 hanggang October 10.

0: Okay, balikan natin si Fatma Hino sa kanyang ulat. Lokal na pamahalaan ng Omar Sulu, pinaigting ang suporta sa edukasyon. If you're ready, please come in, Fatma.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Omar sa pamuno ni Mayor Abdulbaki Ajibun ang suporta nito sa sektor ng edukasyon sa pamagitan ng pagbuo ng isang composite task force at pagkuha ng mahigit 100 volunteer teachers upang makatulong sa pagtugon sa kakulangan ng mga guro sa distrito. Ayon kay Habibasar Mustafa, District in Charge ng Omar District, binuo ng Omar Local Government Unit ang isang task force na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang masubaybayan ang kalagayan ng mga paaralan at matukoy ang mga pangailangang dapat tugunan ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni Mustafa na hindi lamang performance ng mga guro ang kabilang sa minomonitor ng task force, kundi maging ang kondisyon ng mga pasilidad at iba pang infrastruktura ng mga paaralan. Layunin itong magkaroon ng mas malinaw na pagtukoy sa mga pangailangan ng bawat paaralan upang makapaglatag ng nararapat na suporta at intervensyon ang lokal na pamahalaan. Ipinahayag din ni Mustafa ang kanyang tiwala sa kasalukuyang pamunuan ng Department of Education sa panguna ni Secretary Sunny Angara, gayon din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang paitingin ang mahakbang upang matugunan ang mga pangunahing pangailangan ng mga paaralan. Sa pamagitan ng pagtutulungan ng national government, DepEd, lokal na pamahalaan, mga guro at iba pang sektor, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga programa at suporta para sa edukasyon, hindi lamang sa Omar District, kundi sa buong probinsya ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Salamat sa iyo, Fatma. Samantala, balita naman mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang ating pakinggan mula kay Gary Carl Carillo. Gary!
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Atraksyon sa mga deboto ng Inang Rosario ang Bulkang Mayon sa isinagawang maritime procession ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario sa Alimsug Port, Santo Domingo, Albay ngayong araw. Sa isinagawang banal na misa, nag-alay ng dasal ang mga deboto sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng kasalukuyang nagaganap na El Niño. Bukod dito, bahagi din ang aktibidad ng pagdiriwang ng Month of the Holy Rosary ngayong Oktubre. Samantala, nakaalalay naman ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga deboto na nakasakay sa 35 palakaya. Layunin ng taunang aktibidad na mas lalo pang mapalalim ang faith tourism ng Santo Domingo sa pangunguna ng Danay at St. Dominic de Guzman Parish katuwang ang Department of Tourism Region 5. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Salamat sa iyo, Gary Carillo. Magbabalik po ang Leslie Bocobo Live. Pagkalipas lamang ng ilang mahalagang paalala.
1: Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo,
11: Leslie Bocobo,
1: live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras po natin sa buong kapuluan, alas 9.32 ng umaga. Tuloy kayong sumusubaybay sa Leslie Bocobo live ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good news muna ho para sa mga solo parents na employed. Wala ng sariling PhilHealth Premium Share, nakakaltasin sa sahod ng mga kwalipikadong employed solo parents sa ilalim ng PhilHealth Circular Number 2026-0015. Sa bagong patakaran, 50% ng premium contribution ay sasagutin po ng employer at 50% naman ng national government alinsunod sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Saklaw po nito ang mga Filipino solo parent na rehistrado sa solo parent office o division ng kanilang lokal na pamahalaan. Dapat po ay may valid solo parent identification card at updated na PhilHealth records ang mga beneficiaryo. Kasama rin sa programa ang mga qualified na anak o dependents, alinsunod po sa mga itinakdang kondisyon ng PhilHealth. Malaking bagay rin po ito, no? Yung madadagdag na siguro may 1,000 mahigit din doon sa inyong net pay.
12: Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng
0: kailangan lamang
12: Pilipinas,
0: gawin ay pumunta kayo magtungo sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar at ipa-update po yung inyong status. Sabihin nyo, solo parent kayo para ma-avail po itong programa ho ng PhilHealth na wala nang kaltas sa PhilHealth Premium Share, di ba? Starting October, this year po yan, mga kaibigan. Sa iba pang impormasyon, farmers and fisherfolk serbisyo caravan handog ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan o pamahalang lokal ng Zamboanga City. Pakinggan natin si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Shirley?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga sa pamamagitan ng City Agriculture's Office, natuwang ibang opisina ng pamahalang lokal sa ilalim ng Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan. Handog ng programa ang mga serbisyo ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan sa syudad. Isang City Health Office naghandog ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga kalahok sa Barangay Limpapa. Bahagi ng mga serbisyong pangkalusugan na kanilang binigay ay ang libreng konsultasyon at mga gamot. Layunin ng mga serbisyo ito na itaguyod ang maagang pagtuklas, pag-iwas sa sakit at pangkalatang kamalayan sa kalusugan ng mga kalahok. Ang Servicio Caravan ay nagsilbing one-stop shop para sa tulong na handog ng pamahalaan para sa mga benepisyaryo kung saan nagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Radyo Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Salamat sa iyo, Shirley Espino. Samantala, bilang ng mga turistang bumisita sa Caramoan, Camarines Sur, bahagyang bumaba nitong nakaraang buwan. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Ronnie Hofan, siya ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bahagyang bumaba ang bilang ng mga turistang bumibisita sa bayan ng Caramoan, Camarines Sur nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Jose Rodriguez Jr., Executive Assistant for Tourism and Cultural Affairs ng Pamahalaang Lokal ng Caramoan, bahagi umano ito ng normal na seasonal cycle, subalit posibleng nakaapekto rin ang maulang panahon at pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon na maaaring naging dahilan para isipin ng mga turista na parehas din ang kondisyon ng panahon sa Caramoan. Sa kabila nito, nilinaw ng opisyal na maganda ang panahon ngayon sa nasabing munisipalidad, tahimik ang karagatan at bibihira rin ang pagulan. Samantala, umaasa ang opisyal na gayong buwan ay posibleng dumami na naman ang mga turistang bibisita sa kanilang lugar. Anya, marami na rin umano ang gumagamit ng mga cottage sa Hanupol Eco Park kung saan umaasa rin ito na patuloy ang booking sa mga accommodation na magpapakita ng patuloy na pagbibisita ng mga turista sa nasabing munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rone Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
0: Mula sa Camarines Sur, lipat naman tayo sa Borongan. Para sa hatid na report ni Charmaine Perito Balbes. Philippine Coconut Authority Mobile Health Service ipinaabot sa mga coconut farmers sa Laping, Northern Samar. Ayan. Good morning sa iyo, Charmaine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isinagawa sa Lapinig, Northern Samar, ang Mobile Health Service ng Philippine Coconut Authority Regional Office 8 para sa mga rehistradong coconut farmers at kanilang kwalipikadong dependents na kinabang sa serbisyo ang mga coconut farmer mula sa Barangay Bagakay, Can Umanyo at Barangay Imelda. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng PCA Northern Samar Provincial Office at LGU Lapinig kasama ang mga barangay officials na tumulong sa paglahok ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Bahagi ito ng patuloy na mobile health service run ng PCA sa Northern Samar na susunod pang dadalhin sa Mapanas, Loang at Las Navas upang mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mas maraming coconut farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
0: Alas 9.39 ng ating oras, samantala bigyang daan po muna natin ang kilos pampanguluhan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pangungunahan po ang mass promotion ng mga publikong guro sa Santiago City, Isabela. Pakinggan natin ang detalye mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao. Dina, kumusta dyan?
15: Yes, tama nga, Tess. Ano, nandito na actually ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Santiago Sports Arena dito sa Santiago City, Isabela. Kasama niya ang DepEd Secretary, Secretary Sani Angara, at sinalubong siya kanina ni House Speaker Faustino Bodidi, kasama si Governor Rodito Albano, si Congressman Joseph Dan, at si Mayor Elisha Sinatan. Ito ay para pangunahan ang mass outtaking ng mga promoters at newly hired na mga teaching at non-teaching personnel ng DepEd dito sa Region 2. Yes, punong-puno itong arena ngayon dahil masakit mo ba naman ang mahigit 4,000 o 4,244 na mga teaching personnel at mga educators ang mapropromote o mag-o-host ng kanilang katungkulan, sa kanilang katungkulan kung saan 3,477 dito ay ECP promoters, 328 ang mga newly hired na principal, 612 ang administrative officer, 257 ang project development officer, yung 300,047 na ECP promoters sa test ay ito yung pinangako na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin at madaliin ang promosyon ng ating mga guro. Ito yung ECP program na nalalayong solusyonan ang matagal ng bottleneck sa promosyon sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa mga gurong umangat sa promosyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat na promosyon para sa kanila. Yung nakausap natin kanina ng mga guro, no, may naghintay na...
0: Lina?
15: Yes,
0: Yan, konting pihit lang ha at napuputol ka. Sige, go ahead, Dina.
15: Yes, dahil na hindi na pa tayo nagpato ng ating mga reformers dito, kaya talaga na nagpong problema sa ating signal. But anyway, ito nga, itong pananalitaan ni Secretary pangarap niya ang libo-libong mga guro at ang
0: Ina?
15: Oh,
0: ito ay Dina, ito ay isang mass oath taking, no, ng newly promoted teachers and principals. At ilan sa kabuuan yung kanilang bilang, Dina? Dina? Yeah, medyo may problema, no, sa signal ni Dina Villacampa. Balikan po natin si Dina, mga kaibigan.

0: Samantala, meron na tayong 44 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Anggapin muna natin ang iba pang ulat ng ating mga correspondents mula naman po sa Radyo Pilipinas Marawi. HIV screening para sa lahat, lalo na sa mga buntis, libre sa mga rural health units ng Lanao del Sur. Pakinggan po natin si Johanna Yusof ng Radyo Pilipinas Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Libre at bukas para sa lahat ang HIV screening o pagsusuri para sa human immunodeficiency virus o HIV sa mga rural health unit ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Lanao del Sur. Hinihikayat din ng mga buntis na sumailalim sa screening upang maiwasan ang mother to child transmission o pagkakahawan ng HIV sa anak mula sa ina. Sa panayam kay Dr. Samina Zaman Haji Jamil ng IPHO, kanyang nilinaw na bukod sa counseling, pinahahalagahan din ng ahensya ang privacy ng mga kliyente. Kaya naman walang umanong dapat ikabahala ang mga nais sumailalim sa screening. Anya, sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng blood sample mula sa pasyente ay maisasagawa ng pagsusuri. Agad ding ipinapaalam sa magpapatest ang mga kinakailangang hakbang kung sakaling maging positibo ang resulta sa HIV. Bukod rito ay kaagapay din ng IPHO ang Amay Pakpak Medical Center bilang HIV treatment hub sa lalawigan kung saan maaari ring magtungo ang mga nais sumailalim sa screening. Para sa Bagong Pilipinas, Johanna Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: At sa iba pang balita, 3rd Infantry Division nakiramay sa pamilya ng namatay na Kafgu sa Escalante City, Negros Occidental. Yan po naman ang hatid ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakiramay ang 3rd Infantry Division Philippine Army sa pamilya ng isang civilian active auxiliary na nasawi sa inkwentro sa Barangay Balasibog, Escalante City, Negros Occidental. Personal na binisita ni 3rd ID Commander Major General Joey A.S. Canillas ang burol ni CAA Chris John Pahayahay sa isang memorial chapel sa Sagay City. Nagpaabot ng pakikiramay si S. Canillas sa pamilya ng nasawi at tiniyak ang patuloy na suporta ng Philippine Army sa mga naulila. Nagbigay rin ang general ng tulong pinansyal bukod pa sa naunang tulong mula sa 79th Infantry Battalion. Ayon kay S. Canillas, nagluluksa ang 3rd ID sa pagkamatay ni Pahayahay na nag-alay ng buhay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin para sa kaligtasan ng komunidad. Binigyang diin din ng opisyal ang mahalagang papel ng mga CAA sa pagsuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para sa kapayapaan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat sa iyo, Paul Tarosa. Meron na tayong 47 minutes makalipas po ang 9 o'clock. Sa ganap na alas 10 ng umaga, sasa inyo po ang programang Radyo Publiko Serbisyo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama po si Kiko Flores. At alapuntahan natin ang Pangasinan. Serbisyo at karapatan ng mga senior citizen, binigang diin ng NCSC sa pagbubukas ng Elderly Filipino Week sa Dagupan City, Pangasinan. Pakinggan po natin si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang binuksan ng Elderly Filipino Week 2026 sa Dagupan City na nakatuon sa pagkilala sa karapatan, dignidad at patuloy na ambag ng mga nakatatanda sa lipunan. Pinangunahan ng National Commission on Senior Citizens sa Region 1, katuwang ang LGU Dagupan, ang pagdiriwang na may temang nakatatandang Pilipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Sa mensahe ni NCSC Region 1 Regional Director Attorney Liza Tadeo, sinabi niyang hindi dapat manatili sa pagkilala lamang ang suporto sa senior citizens, kundi dapat nilang aktwal na maranasan ang mga benepisyo at serbisyong nakalaan sa kanila. Hinimok niya ang mga ahensya ng pamalaan, lokal na pamalaan at mga komunidad na pakinggan ang mahinain ng mga nakatatanda. Protektahan sila laban sa diskriminasyon at bigyan ng pagkakataong patuloy na makilawak sa komunidad. Binigyan din naman ni Attorney Maria Dolores Rigona, NCSC Commissioner, Northern Luzon Cluster 2, na hindi hindi dapat maging dahilan ang edad upang hindi mapansin o marinig ang isang tao, at dapat patuloy na mabigyan ang senior citizens ng pagkakataong mamuhay na may dignidad at layunin. Para naman kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, hindi lamang dapat alalahanin ang ambag ng mga nakatatanda tuwing Elderly Filipino Week, kabilang sa may sinagawang aktibidad ang ceremonial signing ng kasunduan sa pagitan ng NCSC, PhilHealth Philippine Dental Association at Continuing Professional Development, ganun din ang Lola Cares Program, pamahagi ng full dentures.
0: Mantala mga kaibigan, balikan po natin ang Isabela Province at pakinggan po natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: And ang pinaka-importante na bisita natin dito sa okasyon na ito, ang ating mga newly promoted, newly hired education personnel and teachers of DepEd Region 2. Andito rin ang ating butihing mayor ng Etiague, Mayor Faustino Inodi, and the other members of our local government units, my fellow workers in government, beloved residents of Santiago City, na imbag na bigat ka na kayo amin. Napakagandang pagkakataon na nagtitipon tayo habang ipinagdidiriwang ang National Teachers Month. Kaya, Happy National Teachers Month po sa inyong lahat. Alam ko mula mismo sa aking pamilya kung gaano kalaki ang katungkulan ng napasan ninyo araw-araw. Ang aking asawa ay 3 dekada na nagtuturo. Ang aking ina at lola ay primary school teacher naman. Nakita ko kung paano sila magbahal ng kanilang mga estudyante. Masarap na pakiramdam na makasama kayo ngayong araw ating mga group. Hindi na po mabilang kung ilan ang mass oath-taking ng mga guro at school heads ng ating dinaluhan. Pero sa bawat pagkakataon, hindi talaga ako nagsasawa. Lalo na kung ang ipinagdidiriwang natin ay isang mahalagang tagumpay ninyo, ang inyong pag-angat sa inyong propesyon. Noon kapag pumasok ka, bilang teacher 1, aabutin ka ng 10 hanggang 20 taon bago ka pa makarating ng teacher 3. Mula naman sa teacher 3 hanggang master teacher 1, ganun din katagal. Kaya nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo, tapos hindi kayo uunlad sa inyong propesyon. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP system, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Base sa ating huling tala noong Setyembre, lagpas 82,000 guro at school head na sa buong bansa ang na-promote. Well-deserved naman bawat isa diyan. Ngayong araw, 4,125 naman ang guro at ibang education personnel dito sa Region 2 ang nanumpa sa inyong mga bagong posisyon. Patuloy pa rin ang suporta namin sa inyo. Binawasan natin ang administrative work at pinabuti ang benepisyo ng ating mga guro. Nakikita na natin ang bunga ng lahat ng ito ng inyong pagsisikap. Napapag-usapan at nakakatiyak naman ako na nabalitaan ninyo sa PISA 2025, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading, sa science, sa mathematics kumpara noong 2022. Kaya marami pong salamat sa lahat ng ating mga guro, ating mga principal. Kasabay ng pagpapahusay natin sa kalidad ng edukasyon, Mahalaga na matiyak na ligtas ang ating mga paaralan. Nakakabahala at nakakalungkot ang mga nangyayari sa seguridad sa ilang mga paaralan sa ating bansa. Kaya patuloy tayong nakikipagtulungan sa mga guro, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang ating mga kabataan. Mamaya, pupunta kami sa Patol Elementary School para sa rollout naman ng Kaagapay Program dito sa Region 2. Makakatulong ito sa mga magulang upang makilala ang senyales ng bullying, abuse, online risk at iba pang banta sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa ating mga teacher, mahalaga ang tulong ninyo upang matugunan natin ang hamong ito. Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito. So, to all our newly promoted teachers and school heads, congratulations muli sa inyong lahat. Ang yamanak, unay kada kayo amin. At muli, congratulations at happy National Teachers Month sa inyong lahat. Mabuhay ang ating mga guro. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
6: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo kasama sina Secretary Sunny Angara at House Speaker Boji D sa isang photo opportunity.

0: Yan ba mga kaibigan ang tinig ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay nga po ng kanyang pagtungo sa lalawigan ng Isabela Province para sa mass oath-taking ceremony ng newly promoted teachers and principals of DepEd Region 2. Nasa linya natin si Alvin Baltasar. Alvin!
1: Yes, kapatid, itong ginawang oath-taking ceremony dito sa Santiago Isabela na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay umabot sa may 4,000 mga newly promoted at newly hired education personnel. Ang seremonya sa naging talupati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muli ay binibigyang pagkilala ng Pangulo ang mga guro natin, yung mga nasa pampublikong paaralan. At muli ay laging binabanggit naman ito ni Pangulo Marcos na sa panahon ng kanyang termino ay walang magre-retiro na public school teacher na teacher 1. Walang magre-retiro na teacher 1 kundi ito ay mapapromote sapagkat ito yung bahagi ng tinatawag na career progression and professional growth ng mga public school teachers. At nabanggit din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahit doon sa mga nakaraan niyang mga speeches ay nasa 33 mga bagong teaching positions ang mayroon para sa 2026. At patuloyan niya ang ginagawang pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon na mabigyan ng kaukulang benepisyo ang ating mga teachers. Itong expanded career progression system ay bahagi ng career advancement opportunities para sa mga public school teachers at saka sa mga school heads. Dito sa Region 1 ng ECP initiative ay ang coverage nito ay yung kasama dito teacher 1 to teacher 7, master teachers 1 to 4 at principals 1 to 4. Ganun din ay bahagi din itong naging promotion dito. Ngayong umagang ito ay yung 1,197 newly created non-teaching positions. So, Tess, yan ang ilan sa mga naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng kanyang pinangunahan na mass oath-taking ceremony dito sa Santiago Sports Arena sa Barangay Baluarte City, Santiago, sa lalawigan ng Isabela. Alvin Bansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar, at yan pong kabuuan ng Leslie Bocobol Live ngayong araw ng Friday, October 2, 2026. Oras natin, 9:59 ng umaga. Susunod po ang programang Radyo Publiko Serbisyo sa pamamagitan po ni Kakiko Flores. Matapos lang ang ilang mga minutong pagbabalita.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. Ganap ng alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Malacañang tiniyak na marami pa rin magagawang trabaho sa harap ng mas maliit na budget na hiningi nito sa Kongreso. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Less budget, more value for Filipinos. Ito tiniyak ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng ginawa ng pag-endorse ng mataas na kapulungan sa 10.15 billion peso budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Ang nabanggit na budget ay higit na mas mababa ng 64% allocation kumpara sa kasalukuyang taon. Kinakatawan din ang nasabing proposed OP budget ang 0.14% o 1/7 ng 1% ng proposed 7.2 trillion national budget. Sinabi ni Recto na bagamat mas mababa ang proposed budget na hiningi ng OP sa papasok na taon ay handa naman na magtrabaho pang lalo ang tagapan ng Pangulo. Kasabay nito ay muling pinagtibay ng kalihim at mga opisyal ng Office of the President ang commitment ng administrasyon na makipagtulungan sa Senado para sa kapakanan ng mga Pilipino at pambansang interes. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dagdag confidential at intelligence funds sa apat na ahensya inaprubahan ng BARC. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan ng budget ang Women's Review Subcommittee o BARC ang dagdag confidential at intelligence funds para sa ilang ahensya sa ilalim ng manukalang 2027 national budget. Humingi ang DOJ, Office of the Secretary, ng dagdag na 30 million pesos para sa confidential fund, habang 50 million naman sa confidential fund ang idinagdag sa pondo ng NBI. Ayon kay Deputy Speaker Janet, din kailangan ng NBI ng karagdagang pondo dahil sa mga hamang dulot ng social media, kabilang ang tumataas sa kaso ng scams, terrorism, illegal gambling at iba pang illegal na aktibidad. Samantalang dinagdagan na 50 million ang confidential fund ng Office of the Ombudsman para naman palakasin ang anti-corruption investigations. Para naman sa DILG Napocom, meron din 10 million pesos na inaprubahang dagdag para sa confidential at intelligence funds ito para sa Independent Police Oversight. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, prosecution hindi nagbabluff sa lista ng mga saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Mariing itinanggi ng House Prosecution Panel na nagbabluff lamang sila sa pagbanggit ng mga saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kalaunan ay pag-atras nito. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, bahagi ng kanilang sistema ang regular na pag-review sa listahan ng mga saksi batay sa mga ebidensyang na ihaharap sa korte. Dagdag niya, ini-evaluate nila pagkatapos ng bawat saksi kung kinakailangan pa ang karagdagang pagpapatotoo. Maaalala, bago kay Chulianes ay inalis din sa listahan ng mga iyaharap na witness at iba pang ikinukonsiderang pangalan kabilang ang dating Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez. Narito ang paliwanag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
5: It is not true. Ever since day one, ang palaging sinasabi natin ay we have a practice of revisiting the list of witnesses. We have a practice of deciding, no? Every after one witness, na cover ba o hindi, do we proceed with this witness? It is a continuing process. And it is not simply about withdrawing. There are considerations, of course, in the decision of the prosecution to withdraw or dispense with the presentation of some witnesses.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At balita sa lalawigan, masusing investigasyon, nagpapatuloy kaugnay sa mga umano'y banta sa Philippine Science High School Cordillera. Mula Radyo Pilipinas Baguio, may ulat si John Bonar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang masusing investigasyon ng Baguio City Police Office kaugnay sa mga itinuturing na threats na natatanggap ng Philippine Science High School. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Nixon Lauyan, nasa proseso pa sila ng pag-establisa upang makumpirma ang threat o tinurang attack plan sa paaralan kasabay ng inilunsad na inquiry makaraang social media post na naglalahad ng mga pananakot na mensahe na may kaugnayan sa paaralan. Batay sa inisyal na ulat na ipinarating ng mga opisyal ng paaralan sa mga investigator, ang balita ay nagmula sa unang insidente at may napaulat na group chat na naglalaman ng mga payag na may kaugnayan sa baril. Wala namang anumang baril o armas ang napaulat na narekobre at walang criminal finding ang mga otoridad mula sa inisyal na pagtatanong. Sa payag ng Philippine Science High School Cordillera, lahat ng mga natanggap na ulat ng group chat messages na tinurang threats sa ibang mga mag-aral ay naidulog na sa mga kaukulang law enforcement agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Philippine Standard Time, 9 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
16: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

hello. Hello there. It's Friday. Oh, Friday po ngayon mga kabayan. Walang impeachment hearing. Kaya ito po, nakatokat, nagbabalik sa regular programming ang Radyo Publiko Serbisyo, Radyo Pilipinas, dito po, 738 at 104.3 FM. Nako, kumusta po kayong lahat? Matingkad ang sikat ng araw pero maulap. Ano po? Haya. Hayahay lang yung iba na nasa kanilang tahanan. Pero nako, eh kung kayo hayahay, huwag kayong hayahay na hayahay lang. Kung hindi naman umuulan at tumintong ang mas saglit ang mga pag-ulan dyan sa inyong lugar. At ngayon ay kailangan yung linisin ang mga dapat linisin. Opo, lalo yung mga alulod, di ba Tata Rolly? Oh yes, at mga dapat na mga linisin sa inyong lugar. At saka yung pag-isipan natin ngayon, yung pag-iimbak ng tubig. At hindi lang yung pag-waldas ng tubig. Ibig sabihin, yung mga sobra-sobra na ginagawa nyo sa bahay ay bawas-bawasan na. Opo, magtipid. Ibig sabihin, tipid, tipid, tipid, tipid, tipid. Opo, ngayon, nako mga kababayan, sa araw na ito ay Biyernes. Ano bang masarap na tanghalian, Tata Rolly? Yung bang palaging gustong-gusto mo, munggo. Ayun, munggo mamaya. Isishare ni Tata Rolly ang munggo na pang tanghalian. Pero pwede rin ho yan na pang merienda. Munggo. Di ba nilalagyan mo ng gatas, Aiza? Oh yes. At saka nilalagyan mo pa ng sina, aba, minatamis nga ano na munggo. Okay, mamaya yan, dadagdagan po natin dito po sa pag-usad ng ating palatuntunan. Mamaya, meron pang isi-share si Rolly Batang-Bata. Bumatayo. Oo, siyempre. At tuloy-tuloy, ngayong araw nito ang public service, siyempre, kung kayo meron pong public service na gustong ipatahid sa ating mga taga-subaybay, oy, pwede niyong ipadala sa aming mga Facebook account ng Radyo Publiko Serbisyo Program. At saka doon sa 0999-229-1738. Yan, no? 0999-229-1738. Ayun nga palang tumanggap ng wheelchair kay Senador Lito Lapid, ha, na nagataga Tarlac at saka Bulacan. Okay, na tanggap na din po nila inyong pagpapasalamat. Yan ang public service ngayon. At syempre, tuloy-tuloy na ating announcement dito po sa ating palatuntunan. Yes! Nakakaranas na ng epekto nitong El Nino sa ibang bahagi ng ating bansa. Kaya't ang ating pamahalaan ay marami na pong pinaplano na gawin at ipaalala sa inyong lahat. Mamaya, aalamin natin. Ito na ang mga headlines muna sa araw na ito. Epekto ng El Nino sa ibabang panig ng bansa, mahigpit na tinututukan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Lessons sa curriculum, pinalakas ng Department of Education o DepEd kasabay ng pagpapatibay ng kahandaan sa El Nino. Attention! Mga magsasakat, mga manging isda, pati na mga agripreneur, 16 billion pesos as in the 16B. As in boy, billion pesos, mahigit na dagdag na pondo para sa Department of Agriculture, isinusulong ng Budget Amendments Review Subcommittee bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. At samantala, mahigit na isang 1,000 individual na apektado ng Banga South Cotabato shooting incident, nakatanggap na ng psychological first aid. Yan po mga kababayan ang mga headlines sa araw na ito. Sundan po ang mga karagdagang detalye dito po sa Radyo Pilipinas, 738 at 104.3 FM. Mga kababayan, yan po ay sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas. Oh, yeah.

0: 2015 sa CLIMB ng Climate Change Commission. Makakausap ko po sa pamamagitan ng Zoom ay si Commissioner Albert de la Cruz Sr. ng Climate Change Commission. Magandang umaga po, Commissioner Albert de la Cruz Sr.
1: Yeah, magandang umaga po, Kaki Ko Flores.
0: Opo.
1: Idol ko po kayo.
0: Salamat po. Idol ko rin kayo. thank you sa pagpapaulak nyo ng panayam na ito on a short notice. Yung ganyang kahandaan. Pero para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, Commissioner de la Cruz, yung po ba dapat maintindihan ng ating mga kababayan, yung climate change, nalilito ang mga tao eh. Lalong-lalo na. Ano ba ang nire-report sa inyo ng inyong namomonitor sa pandaigdigang sitwasyon na itong sinasabing extreme El Nino na makaka-apekto dito sa ating bansa?
1: Opo, tama po kayo. Ano, ang weather abnormalities caused by climate change yan ay global.
0: Opo.
1: It's a global scenario. Actually, ang climate change ay kasama na sa kwento ng daigdig. It's part of the history of the planet,
0: okay,
1: as a living planet, ano, dahil buhay na planeta. Pero ang kanyang naging abnormal ito o naging problema siya dahil sa bilis ng pagbabago. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pagbabago mismo ang pagbabago ng klima, ito ay normal. Ang abnormal ay ang bilis ng pagbabago. Dahil mabilis ang pagbabago, kapag hindi nakaangkop ang tao, then we fail to what we call adapt, then we will be having a problem of maladaptation. Yan. Anong ibig sabihin ng maladaptation?
0: Malalim na technical term niyan, Commissioner de la Cruz. Please laymanize it for the benefit of our listeners and audience now.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Tama po. Yung maladaptation, para kang naglagay yung kwento ni Palaka. Si Palaka, okay, nilagay sa balanga. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Akala ni Palaka, nagsiswimming siya. So, nag-i-enjoy yung Palaka. Ngayon, unti-unti, inaapuyan yung balanga. Akala ni Palaka, nag-i-spa siya. Okay lang yung init. Hanggang hindi alam ni Palaka, tinola na si Palaka. Okay. Kapag ang ginawa naman ay kabaligtaran, kung nilagay si Palaka sa mainit kaagad na tubig, maaring makatalo ng Palaka. Okay? Makakahulagpos. Pero dahil lang nangyayari, parang killing me softly, unti-unti, hindi mapapansin. That is why we don't have that kind of problem na maladaptations. Kaya ngayon pa lamang po, we are already informing our people na mayroong malakas. We call it Super El Nino.
0: May magpabago. Pagbabago sa klima.
1: Magbabago?
0: Okay. Extreme, yeah, sinasabi ng mga eksperto. Commissioner de la Cruz, diyan sinasabi niyo mga paghahanda sa pagbabago. Ano ang dapat na malaman natin? Yung mga doable ba para sa kapakanan natin?
1: Yes.
0: One, magsasaka. Mangingisda. Itong food,
1: yes,
0: security, ang nakikita ko dito tayo kwan eh, masyadong maapektuhan sa sinasabi ng mga eksperto. Yung susunod dyan, of course, pagkatapos nun mga sektor sa agrikultura, abay, ang kalusugan ang maapektuhan din. So, please tell us, ano itong mga inihahanda ng Climate Change Commission sa inyong tanggapan, ano po, na mga doable, madali lang na i-adapt ng ating mga kababayan?
1: Okay. Mayroon po tayong framework, ano?
0: Pwedeng
1: para di sa ating mga mag-aaral, tsaka sa ating mga guro, maaari ninyong i-search yung National Action Plan. Meron din tayong National Adaptation Plan. Yan ay nasa national na level. Nandyan lahat, nakapaluwihan lahat yan, ano? Makikita natin diyan yung mga sektor natin, ha? Yung mga sektor natin, ang tawag natin ay awit-fe.
0: Mm-hmm.
1: Yan, para matandaan kagad.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, awit-fe. Dahil marami yung mahilig sa karaoke, ginawa nating awit. Awit, agriculture.
0: Okay.
1: Awit, A for agriculture.
0: Yes.
1: W, yung waste management.
0: Mm-hmm.
1: Okay. I, yung industry sector, yung nagbubuga. At saka yung iba't ibang mga industriya, tapos yung wit yung T, yung transportation,
0: mm-hmm,
1: and then F, yung food security, and then yung energy.
0: Okay.
1: Awit-fe. Yan yung nasa national level. Ngayon, meron din tayong mga tinatawag na local climate action plan.

0: Yan po yung mga tinatawag nating localized climate action plan. Kasi ang climate action plan sa Cavite, hindi kamukha ng climate action plan sa Aurora. Hindi rin kamukha ng climate action plan sa Baguio, Davao o Cebu. Ibang lugar, iba ang climate action plan dapat.
1: At ang idadagdag ko na, Commissioner, maputol ko po kayo, idadagdag ko na magkakaiba ang pagpapatupad, magkakaiba din ang mga posibleng pondo na inilalaan sa pagpapatupad niyan. Tama po ba ako, Commissioner De La Cruz?
0: Tama po kayo.
1: Alright.
0: Kasi ano po dyan eh, mayroong tinatawag na CBDR.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na Common but Differentiated Responsibility.
1: Okay.
0: Depending on their local circumstances.
1: Opo.
0: Kasama sa kanilang local circumstances, yung kanilang budget.
1: Mm-hmm.
0: Kasama na rin yung tinatawag nating native solution. I'll give an example of indigenous or native solution.
1: Go ahead bro.
0: Yung ating mga AITA, alimbawa, yung mga AITA na Central Luzon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Baka mas maapektuhan yung mga nasa NCR kaysa sa mga AITA ng Central Luzon. Why? Because they know how to adapt. Kasi kapag mainit ng panahon, ang ginagawa ng mga AITA, nandun sila sa tabing ilog. Okay? Pagkatapos meron silang kubo doon, doon sila natutulog. They're doing that. And that is part of the adaptation process. Ang tanong, sa Metro Manila, maaari ka bang mag-camping sa tabi ng Pasig River? Meron bang maraming halaman dyan? So these are the things na meron yung mga katutubo na wala yung nasa syudad. Kaya anong dapat gawin? Ito yung pwede dapat gawin. Maari po tayo ngayon pa lang, naririnig ho natin at mayroong malaking pondo ang NFA. And that is why we are formulating a resolution. We are looking for a potential integration of a policy ng NFA na kapag pinag-usapang National Food Authority, bukod sa bigas and other grains, tignan yung mga potential na resilient crops. Ano yung mga resilient crops? Yung kamote, food din yan. Banana, food din yan. At saka yung malunggay, moringa. Anong ibig ko po sabihin? Kapag tayo po ay nagkaroon ng buffer ng bigas, baka mas maganda mahaluhan na ng fortified malunggay yung bigas.
1: O kaya,
0: kapag nahalo yan, padamihin,
1: o kaya Commissioner De La Cruz, if I may, yung mga katulad ng kamote, yung munggo, yung kasaba, saging na saba. Ano po? Yan yung mga pwede na pandagdag dyan sa ating nakasanayang pang-araw-araw na pagkain ng kanin. Anyway, alam mo, Commissioner De La Cruz, pagka ganitong usapan, Climate Change Commission, Climate Change ay ang inyong tanggapan, kinakailangan talaga na magkaroon ng mas maaga, proactive na information education campaign. Eh kayo ba sa Climate Change Commission atin sa bansang Pilipinas, meron ba kayong mga suportang ipinagkakaloob din sa lahat ng mga local government units and other agencies upang itong paghahanda nito ng El Nino, La Nina man, referring to the climate change, meron kayong pang-suporta, Commissioner De La Cruz?
0: Opo, meron po tayong tinatawag na People's Survival Fund.
1: Okay.
0: Kaya nga lang, depleted na to, kaya tayo nag-request sa Kongreso na ito po ay mabigyan muli ng pondo. Ito'y 1 billion pesos.
1: Opo.
0: Na sa loob ng mahigit 12 taon, yan pa lang yung pondo na nailagay sa People's Survival Fund.
1: Saan nagagaling yan po yung People's Survival Fund, Commissioner De La Cruz?
0: Yan po ay galing sa ating GAA,
1: sa
0: General Appropriation, isa siyang under RA 10174, Act of Congress. Pangalawa, meron din pong mga grants na galing sa ibang bansa.
1: Opo.
0: Pero yung mga grants na yan in a form of SOF, yung mga tinatawag na mga green feasibility studies, Yan po yung ating mga capacity building program na ating ibinibigay sa ating mga local government unit. Ganun din sa ating mga sectoral. At kasama na po dyan yung mga state universities.
1: Ayun. Mago po tayo magtapos sa aking last question nga, Commissioner De La Cruz. Gusto ko pa sanang dagdagan, but I know you're busy right now. Ito isa, maliban na si binabanggit nating food security, ang agriculture sector, ang nababanggit kanina. Pero yung pong ating forests, forested areas, di ba kailangan ding bantayan sapagkat in the case of yung mga katulad niya sa Indonesia, nagkaroon ng forest fire at iba pang lugar sa ibang bansa, ay ano pong paghahanda rin ang naisip ng Climate Change Commission upang sabihan yung mga may control dito, like for example ang DNR, para i-monitor din ang mga gubat natin, Commissioner De La Cruz?
0: Opo, actually po, na siguro narinig ninyo yung sinabi ng ating Pangulo na magpapalipad tayo ng racket.
1: Okay. Yan.
0: Tapos marami yung mga iba't ibang mga eksperto na biglang nag-comment at yung iba nga nagbabas pa. Bakit daw kailangan ng racket? Okay. Ang racket na yan, hindi naman yun yung racket na panggera, hindi rin yung racket na papuntang buwan. Yung mga racket na yan, yan yung station to have what we call a database study. Kaya yung sinasabi niyong kagubatan, imagine we have 7 million hectares of canopy forest. Paano mo monitor yan? Kahit drone shot, mahirapan ka. Pero yung programa ng ating Pangulo na magpapalipad ng racket, diyan mamomonitor. Through the database, data science, that analytics brought about by this kind of racket, yung satellite network na tinatawag natin through PhilSat, ano? Kaya napakaganda ho niyan, kailangan natin 'yan. Pangalawa, we also have yung ating kagubatan, ano? We are pushing for the carbon market. Ang carbon market po natin ay isa 'yan sa mga potensyal na lagi nating sinasabi, if we will be computing the carbon market including the industrial fruit at saka yung tinatawag nating natural fruit ng ating mga forest area, mas kailangan yan ay lalong maprotektahan, at ang ating pong official stand dyan ay kailangan ang ating forest area ay ipamana, huwag ipamina.
1: Alright. Maraming salamat po sa pagkakatong ito na inyong mga naipagkakaloob dito sa usapin sa inyong tanggapan sa Climate Change Commission, lalong-lalo na itong napipinto, of course, epekto ng extreme El Nino sa ating bansa. At sa pagkakataon, siguro pag-usapan natin yung ibang mga ginagawa nyo dyan sa Climate Change Commission, lalo na yung task force na create nyo, yung sa pamumuno ni Brigadier General Jerry Zamudio. Yung group commandant at saka kayo very active sa pag-monitor ng tungkol sa kalikasan. Thank you very much and mababag po, Commissioner Albert De La Cruz Sr. Thank you.
0: My pleasure. Kakiko, mabuhay po kayo.
1: All right. Si Commissioner Albert De La Cruz Sr., mga kababayan ng Climate Change Commission, yung climate change kasi, ang mga kababayan natin, sa dagal na ng pagkaka-establish ng CCC o Climate Change Commission, hindi na maintindihan ano ba yung climate change. Umulan lang ng maigdi, sasabihin niya, oh, climate change na. Uminti ng matinding-matindi, oh, climate change na. Tapos sinabi, may mga isa ba pang mga politiko, ay, ngayon ko ngayon na ako naniniwala, meron ng climate change. 10:29 ang oras. Tata Rolly, batang bata, bumatayo. It's your turn.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.

0: Welcome back. Alas 10:33 na mga kabayan. Shout out muna sa mga nakikinig at nangasubaybay dito po sa Radyo Publiko Serbisyo Program sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Ang Manila Council Boy Scouts of the Philippines Scouting Month Celebration ay bukas gaganapin. Yan. Ito yung pagtataman ni Lawrence Atanasio. Alas 6:30 ng umaga, Kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Sa pamumuno ni Dr. Roland De La Cruz, chairperson ng Boy Scouts of the Philippines, yan po sa Manila Council, at si Sir June Hayden Sinson, ang chairman ng 2026 Scouting Month Celebration. All right, on my honor. Thank you. So, congratulations sa Manila Boy Scouts of the Philippines Council. Samantala mga kababayan, narito muna ang tanggapin nating report mula kay April Racho mula sa Radyo Pilipinas to Gegara dahil nandoon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alright, April, gandang umaga na imbag, April Racho.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Ay, magabigat sa ako, maganda sa ating mga kapatid.
0: April, layo mo ng konti nga please sa iyong area dyan sa may speaker habang ngayon nakikita natin na movement na pinadala mo sa video para maintindihan what is happening now dyan po sa Patol Elementary School, Santiago City, Isabela. Go ahead, April.
2: Yes, Kakito, wali tayo pansamantala sa area. At ngayon nga ay narito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kakito, para pangunahan itong mga sektor na karoon na sila kanina nag-ikot na dito sa classroom, sa iskulahan ito, Patol Elementary School, para inspeksyon ni Lilong Implementasyon ng Homegrown School Feeding Program. Under the zone and stupid program ng Department of Education. At ngayon nga, narito na sila mismo sa gymnasium nitong ating school sa Barangay Patol para naman mamaugnayan ang ating mga magulang. So ngayon, nag-alak sa kinakolesisin dahil ko, no? Dito sa implementasyon ng kaagapay program at wapang kinakilala. Kasi ngayon, nagsasalita na ang ating Pangino, kami ko.
0: Okay, pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
3: Alam naman natin ang pinangalap ng bawat magulang na sakripisyo, yung mga pinagawa, pagtulong sa mga kasasalanan ninyo, ang kailang pag-aaral. At kayo, at hindi na lang ang pinili lang natin pinitugnan ang nangyayaw sa classroom kung pati na ang kalusugan ang ating mga kabataan. Meron tayo feeding program, meron tayo special para naman sa mga kasatumpayan o kasatong hindi pa sa nangyayaw ay binibigyan natin na nakakatanggap sila na kanilang pangangailangan sa sakay. Pati na sa meron din na yung yarang program na sinasama natin para yung hindi lang yung estudyante, pati teacher, pati mo rin lang. Pinapatisnan natin para na nakakatanggap tayo ng ligtas para maging maayos sa matulungan natin sa patay ng kami na ating mga kanyang para sa lahat. Ngayon okay. Ito, ay nakakalungkot na tayo na bisita ng mga nangyayari sa kinasilaan, nangyayari po ito, napalitaan ko rin yung tiyak na nangyayari sa Taklumbar, na nangyayari sa Chiang Pachamando, sa Sambal. Ito ay kailangan natin pagbayaran ng mabuti. Ngayon ako, nagbibig ko sa ang pagtulong ng pagpapakalang ng pagpapakalang ng pagpapakalang ng pagpapakalang para ang ating mga kapagasan ay hindi nagdadala sa inyong mga
0: April. Teka natin si April Ratso. Saglit po, naputo lang kanyang link mula sa kanilang kinaroroonan dyan po sa Patol Elementary School, Santiago City, Isabela. Doon po mga kaubayan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bahagi noong school-based feeding program, yung dyan sa pamimigay ng mga suporta sa mga bata, mga mag-aaral. Kaya nandoon po ngayon sa araw na ito. Balikan natin si April Ratso if she's ready. Okay, wala pa si April. Alright, April. Go ahead.
2: Yes, sabi ko, kasalukuyan pa rin nagbigay ng kanyang alupate. May yung pananalita ang ating Pangulo. Kung saan yung kanyang binibigyan din dyan sa kanyang pananalita. Yung school safety, gaya ng tama. Ito nga para maiwasan yung mga nangyari sa iba't ibang ilang lugar dito sa ating bansa. Gaya na lamang dun sa Tacloban, sa Zamboanga at iba pang lugar. At ngayon nga ang kanyang panawagan sa mga magulang ay kailangang bantayan ng mga anak o di kaya huwag hayaan na makagawa rin ng ganitong mga insidente para hindi manakit ng mga guro o di kaya ng mga kaklase nila. Sabi niya, hindi lang pulis, hindi lang mga guro, kundi lahat, aniya, ay trabaho ang pagbiyak sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kanya rin tiniyak sa ating mga magulang na narinito ngayon, naligtas, o kaya kanilang ginagawang lahat ng ating pamahalan, ginagawa ng ang lahat upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga anak, mga mag-aaral sa mga eskwelahan. Dahil aniya nga, kailangan lahat ay nagtutulungan. Ito nga, gawin pa rin para nalika ng ating Pangulo. Pero bago nito, bilang bagay lang ng kanyang naging aktibidad dito sa siyudad ng Santiago, makaraan yung kanyang pangunguna doon sa Master of Baking sa Santiago City Arena, sa 4,000, mahigit 4,000 mga guro at iba pang personal.
0: Malaking na niyan, the grupo, natutuwa ang mga guro dyan, April, na nakatanggap sila ng assurance mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una, yung kanilang sweldo. Pangalawa, yung kanilang sitwasyon. Yung mga, lalong-lalo na yung mga mapopromote. Yun, nag-aantay ng mga promotion dyan ng ating mga kabayan, mga guro dyan sa Tuguegarao at saka sa, lalong-lalo na, sorry, sa lalawigan ng Isabela. No? At April, diyan sa school-based feeding program na yan na nagsimula, na pinuntahan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos, anong mga pinakain at mga binigay sa mga bata, April, kung nakita mo?
2: Ito, kasi ko ay yung mga talagang yung natitiyak na itong mga to ay mga
0: gatas.
2: Yes, nandiyan na rin yan. Mga maiinit, hot meals, yes. Kasi ko, no? Hot meals, gatas, yan yung mga pinakain, sinaksihan niya ng ating Pangulong. Sabi ko na muna. Sa pagbibigay pag-serve.
0: Naalala niya yung pagpapakain niya sa kanyang mga anak eh, di ba? Anyway, mabuti naman at hot meals, tapos may gatas pa, lalong-lalo na siguro galing dyan sa gatas ng kalabaw na nandyan inalagaan sa Isabela. Anyway, maraming salamat sa pagkakataon yan, April, at kung meron pang mga karagdagang balita, aming tatanggapin. Bato mo lang dito. Ibig sabihin, ipadala mo kaagad at antay mayana namin ang iyong muling pagre-report. Thank you. Diyos na ginam, April.
2: Yes, kami po rin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Nakatuwa, yun ano mga kababayan, yung mga kabataan, mga bata, na siyempre may mga kanilang makakain bago magtuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Ganun po, yung mga lalong-lalo na. Yung iba, hindi lamang doon sa mga gatas, yung iba may mga innovations pa, may mga lugar, may mayroon pa silang papandesal, mayroon silang tinapay, at ang mahalaga dyan, ang mga bata ay kung hindi man nakapag-almusal sa kanilang tahanan, mayroon silang dadat ng pagkain sa mga paaralan. Ano po? Ito na muna ang mga karagdagang report ating tatanggapin sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Ay nako, si Mary Ann Bastasa, mayroong report tungkol sa ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Nagbababala laban sa mga, yung vape, na, yung sinisigarilyo, no, yung pausok-usok na may halong anesthetic drug. Hindi ito merong pangalan niya, Etomedate. Yan. Kung if I pronounce it correctly. Tama ba ako, Tope, sa pagpo-pronounce niyan, Etomedate? Tataroli. Walang nagsabi. Mary Ann Bastasa muna sa kanyang report.
4: Radyo Pilipinas Report. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko laban sa paggamit ng mga vape products na umano'y may halong Etomidate na isang anesthetic drug. Ito kasunod ng mga nakumpiskang vaping products na naglalaman ng naturang substance. Ayon sa PDEA, ang Etomidate ay isang short-acting intravenous anesthetic na ginagamit sa mga ospital para sa general anesthesia. Ngunit kapag ginamit na walang medical supervision, maaari itong magdulot ng mabilis na sedation, pagkawala ng malay, involuntary muscle movements at iba pang mapanganib na epekto sa paghinga at cardiovascular system. Bukod sa vape products, ay natukoy rin ang Etomidate sa anyo ng tablets, powder at crystals. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, hindi recreational substance ang Etomidate at delikado ang paghahalo nito sa vape products dahil hindi tiyak epekto sa gumagamit. Iniulat ding ibinibenta ang ilang ilegal na produktong may Etomidate gamit ang mga street name na Space Oil, Zombie Vapes at K-Pods. Paalala ng PDEA, huwag gumamit o magbahagi ng kahinahinalang vape products at huwag ipagpalagay na ligtas ang isang produkto dahil lamang sa itsura nito. Mula sa PDEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang report ni Mary Ann Bastasa, nako mga kababayan, yan na nga po eh, yung sinasabi ng PDEA, sabi huwag gagamit ng vape na mayroong ganyang gahalong mga synthetic oil. Pero kailangan din, umaksyon kaagad ang PDEA, no? Yung pong Philippine Drug Enforcement Agency, hindi yung nagsasabi lamang ng bawal-bawal, iwasan, ganitong paggamit ng synthetic oil na nilalagay sa, dyan po sa, ano, sa mga vape na yan, kundi yan ay ang PDEA mismo ang magsagawa na ng aksyon. Di ba? Mga taga-PDEA, mga bossing, kailangan umauna na malaman na inyong namomonitor kung saan ang gagaling ang source nitong mga vape na ito na hinahaluan ng mga synthetic oil na masagwa na makaka-apekto sa mga gumagamit na nito. Hindi na natin mapahinto yan. Marami nang gumagamit eh. Di po ba? Ha? Alas 10:46 na ang oras, mga kababayan. Nako, related pa rin ito makakausap ko sa paghahanda ng ating bansa sa El Niño, tagtuyot. Oho, at sinasabi ngang extreme ito. Diba? Dr. Dan Cordero and Dr. Willie, of course, Dr. Hector Lumiba na nakikinig ngayon. Ang aking makakausap si Director Vicente Gregorio Tomas and Director Free Disaster Preparedness Service and Spokesperson siya ngayon ng Office of the Civil Defense. Magandang umaga po, Director Tomas. Good morning.
5: Yes, sir. Hi, Director. Magandang umaga din po sa inyo, sir.
0: Opo,
5: si, sir. Magandang umaga po sa lahat.
0: Si Kakiko Flores na lang po. At kayo po ay napapakinggan dito sa Radyo Pilipinas. Kung hindi na-inform sa inyo na nandito po kayo sa Radyo Pilipinas ngayon sa 104.3 FM. Director, sa Office of Civil Defense, ay nababanggit na, of course, ang National Disaster Risk Reduction Management Council kasama na sa paghahanda nitong sinasabing extreme El Nino na nakakaapekto na sa ibang bansa, bahagi ng ating bansa. Ano pa ang dapat malaman doon sa mga sinasabing paghahanda ng tanggapan ng ating bansa, ng inyong tanggapan sa ating bansa?
5: Thank you po, Kakiko. Opo, patuloy po ang paghahanda ng Office of Civil Defense.
0: Opo.
5: At kasama po natin, sir, ang mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils po sa local government unit at iba pa pong mga concerned agencies. Kabilang po dito yung pong pag-a-update, pag-re-review po nung kanilang El Nino Action Plans to include, sir, ang mga contingency plans po nila. Mm-hmm. At down po to the localized risk assessment at patuloy din po, sir, yung monitoring po ng water supply, yung pong kalagayan ng agrikultura at paghahanda na rin po sa mga kinakailangan pong mga resources na dapat po natin maibaba kaagad doon sa affected areas or regions po, sir.
0: Nabanggit nyo, Director Tomas, ang water supply. Na-monitor nyo na ba itong umiikot ngayon ng mga balita, social media, at kahit sa mga ito sa traditional media, meron ng mga nag-iipon ng drinking water, nag-hoard, ibig sabihin, sa, at namimili dyan sa mga bilihan itong drinking water, mga bottled water. Na-monitor nyo na ba ito?
5: Opo, Kaki ko. Bali po, may nakarating po sa ating mga monitoring stations because we have 18 regional offices and in coordination with all government agencies.
0: Kung na-monitor niya, ano na po ang inyong gawang hakbang?
5: Totoo.
0: Okay, opo. So hindi totoo. Alright.
5: Opo, na may shortage po. Wala pong ganun po, sir.
0: Okay. So the chinek natin, check nyo ba itong mga water outlets? Kasi ang Office of Civil Defense, meron din kayo sa mga local government units at down the line. Ano po, the Director Tomas. So sabi nyo, fake news itong balitang umiikot ngayon na may mga nag-hoard na ng mga drinking water, lalo na yung mga bottled water.
5: Wala naman po, sir. Kapi ko, wala po. Kaya po, nagpapasalamat kami na gaya po ng inyong program, na ibabahagi po yung mga tamang advisories patungkol po dito. At yung other agencies of government po, lagi po sila nagpapaalala na hindi po pwedeng gawin na sila po ay mag-hoard ng mga critical items like water po, food, or even medicines po, Kaki ko.
0: Sa mga sinasabi niyong water supply issue at sa pakipag-usap ng Office of Civil Defense sa mga eksperto, lalo sa PAGASA, saan mga lugar nga ang mga major na ngayon ay na posibleng maapektuhan itong El Nino at yung mga secondary areas na pwede pang paghandaan ng ating mga kababayan?
5: Thank you po, Kaki ko. Bali po ngayon, sa latest po na monitoring,
0: opo,
5: sa Caraga po, lalo na po sa Dinagat Island, sa Butuan City po, sa datos po, meron na pong 37,370 families, that translates po to 256,681 individuals. Apektado na rin po ang Region 2, Cagayan Valley, sa Region 5 po, Calabarzon, meron din po sa Region 11 at Region 12 po. At we have some figures as reported, sa Region 2 po, 47,000 plus families, sa Region 5 po, 11,000 plus families, at sa Calabarzon po, may 191 lang po ang affected individual. At may mga response na pong ginawa ang mga ibang agencies of government to address po yung mga pangangailangan po nila, sir.
0: Nabanggit nyo pa rin ang tungkol dito sa mga areas na ito on water supply issue. Ang Office of Civil Defense ba ay may capability para mga kumuha ng mga tubig sa dapat pagkunan ng tubig at mag-supply doon sa mga areas na mangangailangan nito?
5: Thank you po, Kaki. Bali po, ang ginagawa po ng OCD is to coordinate po, sir, with all agencies of government, national po, down to the local government units, especially po yung kanilang disaster risk reduction management offices. At sila naman po ang gumagawa po ng yung response protocol din po nila upang ma-forward na po sa kailangan po ng mga water lorries o maghahatid po ng mga potable water doon po sa most affected regions. Sa ginagawa na po ng marami po sa ating mga kasamahan sa national government agencies po, so, Kaki ko, sir.
0: Opo. Director Tomas, sa pakipag-usap nyo at meeting nyo sa mga inter-agencies, sa mga government agencies na kasama sa paghahandang ito, ay meron bang plano kung halimbawa nagkaroon ng interruption sa food supply sa isang area, ay meron kaagad na makukuhang supply coming from the other area ng ating bansa?
5: Tama po yan, sir. Meron po tayong pakikipag-ugnayan, hindi lang po sa government sector, but very much involved po ang private sector, ang volunteer organization, civil society. In fact po, sila po ay kasama when we do our coordination meetings at national level down po sa mga regional and local government units po natin. Hindi po sila nawawala, nandiyan po sila, ready po to send offer a helping hand po when we are in a crisis po. So, sa ngayon naman po, very manageable po yung nangyayari pong effects ng very extreme El Nino po, sir.
0: Opo, kasi nababanggit nga yung, nabanggit mo rin na very extreme. Ako nabanggit kong word extreme, pero ikaw nagamit mo yung very extreme na, Director Tomas. Of course, I know, mas nakikita mo, napapakinggan mo ang mga updates na gagaling sa inyong mga kasamahang mga ahensya pa tungkol dito sa preparedness, tungkol sa epekto ng El Nino sa ating bansa. Kanina, kausap ko po si Commissioner De La Cruz Sr. ng Climate Change Commission at natanong ko, maliban sa food security, of course, agriculture side, livestock, kanina nakikita nila yung paghahanda. I'm sure na-discuss din sa inyo. Pero yung pong pag-monitor din ng forest cover, like paghahanda na ito'y wala namang mangyaring forest fire sa mga lugar na bundok ng ating bansa, Director Tomas.
5: Yes, sir. Thank you po. With regard po doon sa term, I would just like to correct you po. Kung ano po kasi po ang binibigay ng science base, amin lang po itong kinakascade po. But of course, ang patungkol naman po sa mga forest cover po natin, ang koordinasyon naman po natin ay with the Department of Environment po, mm-hmm. Yung pong other kwan po nila, DNR at saka yung iba po nilang units down po sa regional. And katuwang po dyan ang mga 18 regional offices po ng Office of Civil Defense. And again po, hindi po nawawala yung pong pag-coordination sa local government units po, Kakiko.
0: Ang mga estudyante po, ano ang nabibigay na ng Office of Civil Defense na impormasyon tungkol dito sa paghahanda sa El Nino effect sa ating bansa?
5: Thank you po, sir. Bali po, dito naman po, ang mahalaga po ang ginagawa po ng OCD is in coordination po with, of course, the school authorities.
0: Opo.
5: And with the health department to give them the right advisory na mag-iingat po. And in some areas po, nagkakaroon na po ng suspension of classes po. But of course, this will be triggered by a higher policy discipline po, yung koordinasyon na magagaling po sa science base. And then through the proper channels po, sir, doon po natin na paparating po sa schools upang sila po ba ay magde-declare po ng suspension or blended po ba o yung ganun po para hindi po maramdaman yung epekto sa atin po mga mag-aaral po, Kakiko, sir.
0: Maraming salamat po, Director Vicente Gregorio Tomas, sir, sa inyong pagpapaunlak. Kayo po pala ang bagong spokesperson ng Office of Civil Defense. At I understand, kasama ba sa inyong role din ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Tama po ba, Director Tomas?
5: Tama po, sir. We are part of that po. Sa aming chair, mm-hmm. si Sec. Gibo Teodoro po at ang PDA naman po, the Civil Defense Administrator ay si Undersecretary Harold Cabreros po at Kakiko, sir.
0: Salamat po, Director Tomas, sir. At nang sa mga susunod na pagkakataon ay amin po rin po kayo uling makadaupang palad. Gandang umaga po, yan po sa Office of Civil Defense. Morning.
5: Thank you po. Magandang umaga rin po, sir, and God bless everyone.
0: God bless. Director Vicente Gregorio B. Tomas, ang Director 3 ng Office of Civil Defense, siya po ang Disaster Preparedness Service and siya rin ang spokesperson. Kasama na ang NDRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council. Ba, alas 56 na, Tata Rolly! Hey, siya! Ito yung sinasabi mo. Ano nga yung binabanggit mo, Tata Rolly, kanina? Na Francis Short Order bago magbalita, bago nyo mapakinggan. Oh, munggo na ginisa. Masarap, ano? Biyernes ngayon, ginisang munggo. Paano ba ginigisa ang munggo? Pinaniluluto. Pinakukuloan muna. Ilang oras? Paano naman matagal? 10, 15 minutes. Siyempre, 15 minutes, pwede na. Yun talaga medyo, yung iba gusto natunaw eh. Yung malatubig na yung munggo na kanilang iniluto, pinakuluan. Pero yung iba, gusto nila meron pang nangangata ng konting butil na butil, pero hindi hilaw. O lalagyan daw yan ng, syempre nilalagyan ng pagkaginisa mo, bawang, sibuyas, pagkatapos niyan, lalagyan mo din ng hipon, kung meron mang hipon, kung wala. Yung natira po nyo kagabi, na prito o inihaw na tilapia o bangus. Kaya pwede na himay-himayin yun. Lalagyan mo ng kunting dahon ng ampalaya o kaya dahon ng malunggay. Yan mga kababayan, short order natin ngayong araw na ito. Francis Short Order, yun ang gatip ni Kuya Tata Rolly, batang bata, bumatayo. Thank you, Dr. Danny Cordero. Hello, hello sa aming ML Medical Mission. Bukas nga pala ang aking makakausap tungkol pa rin sa El Nino preparation. Ang administrator ng National Irrigation Administration, 9 o'clock to 10 o'clock in the morning, yun po ang ating program sa Go Agri Plus. Dito po rin sa 104.3 FM at sa social media ng Radyo Pilipinas. Kasama dyan, susunod natin si Undersecretary R.A. Perez, ang Undersecretary for Agro-Marine Systems ng Department of Agriculture. Pakinggan po ninyo bukas alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Thank you mga kababayan sa inyong pakikinig. Thank you very much. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, ang inyong broadcast specialist, nagsasabing God is good, God is great all the time.
1: Publico, servicio. Radyo Publico, servicio. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang panunumpaan ng mga bagong promoted at hired na educational personnel sa DepEd Cagayan Valley Region.
1: Headlines.
16: Iba't ibang ahensya ng gobyerno patuloy na pinalalakas sa mga paghahanda laban sa matinding epekto ng El Nino. Pondo para sa panukalang 2027 National Disaster Risk Reduction and Management Fund, itinaas pa.
1: Headlines.
0: Mahigit 28 billion pesos na dagdag pondo para sa assistance to individuals in crisis situation o AIX program, itinulak ng House Subpanel.
1: Headlines.
16: Kadiwa ng Pangulo Expo 2026, lalarga na sa susunod na linggo.
1: Headlines.
0: No contact apprehension policy muling ipatutupad simula sa Lunes.
1: Headlines.
16: At no disconnection policy para sa mga maliliit na residential consumer, planong palawigin hanggang sa katapusan ng taon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, October 2, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa Santiago City sa Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
17: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Patul Elementary School sa Santiago City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kinumpirma ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours sa mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ani Angara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang sa teaching hours ay ang classroom teaching assignments. Ngunit ngayon, isasama na rin dito ang LAC Sessions.
18: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching. But we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Itinatawag yung LAC session, ang tawag dun eh. Parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
16: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagmulan ng fake news patungkol sa umano'y pamamaril sa isang universidad sa Cavite, sinisiyasat na ng Philippine National Police. Ang detalye hatid ni J. Mark Dagalang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Nagdunsing na ng masusing investigasyon ng Philippine National Police para matukoy ang pinagmulan ng disinformation ng fake news patungkol sa umano'y mass shooting sa De La Salle University das Marinas sa Cavite. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., Mariini Lakin kinukumbina ang pagpapakalat ng maling impormasyon na umano'y kumalat sa social media at mga group chat na nagsasabing may nangyaring pamamaril kahapon Oktubre at 1. Nabatid na sa isinagawang imbestigasyon ng Dasmariñas Component City Police Station, wala nangyaring mass shooting sa lugar batay na rin sa isinagawang imbestigasyon matapos tumuon sa natanggap nilang ulat. Bagaman may nakitang labi sa loob ng sasakyan noong Setyembre 30 sa loob ng De La Salle Medical and Health Sciences Institute sa Barangay Burol, Maine. Pero ito'y isang hiwalay na kaso at walang kaugnayan sa sinasabing mass shooting. Dahil dito nagbabala ang pulisya sa mga nagpo-post na pinagsasama ang dalawang insidente o naglalarawan sa namatay na tao bilang biktima ng nasabing pamamaril. Kaugnay nito, inatasan ni Nartates ang Dasmariñas Police na paigtingin na cyber patrols at panatilihin ang presensya ng pulisya habang tinutukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng maling ulat. Para sa Bagong Pilipinas, si Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Tiniyak ng gobyerno ang bilyong-bilyong pisong pondo bilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, 6.2 bilyong piso ang inilaang suporta sa mga mag-asaka at mangingisda na apektado ng climate conditions at fuel pressures. Karagdagang 39.83 billion pesos naman ang alokasyon sa ilalim ng 2026 National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF para sa climate-related events. Samantala, sa panukalang 2027 budget, 45.67 billion pesos ang inilaan sa NDRRMF kasama ang 9.885 billion pesos ng quick response funds sa mga ahensya, 11.18 billion pesos para sa rice buffer stocking ng National Food Authority, 4.5 billion pesos para sa crop insurance at 46.36 billion pesos para sa National Irrigation Administration.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Proposed National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa susunod na taon, itinaas sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino hanggang first half ng 2027. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: 45.67 billion pesos ang panukalang pondo sa susunod na taon para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing halaga ng proposed budget ay binilangga sa harap ng inaasahang umabot pa ang Super El Nino ng hanggang unang 6 na buwan ng 2027. Bukod sa NDRRMF ay mayroon ding Quick Response Fund na aabot sa 9.885 billion piso na ipamamahagi sa mga frontline agencies. Mayroon ding budget allocation para sa NFA rice buffer stock na nasa 11.18 billion, 4.5 billion para sa crop insurance na para naman sa may 2.34 na milyong magsasaka at mangingisda. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
21: For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion.
20: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Pumalo na sa 68,905 na benepisaryo ang nakatanggap ng Emergency Cash Transfer o ECT mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, partikular sa Isabela, kung saan naglaan pa ang kagawaran ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya sa DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
22: Man sa DSWD naka-ready na mag-provide ng augmentation support sa mga local government unit. Again, augmentation support po ang re-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian, is always instructing the disaster response management group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide this.
16: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dagdag na higit 28 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation o IX, itinutulak ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Ang detalye sa report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ibinulik ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ang malaking bahagi ng natapyas na pondo para sa AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD sa panukalang 2027 National Budget. Mula sa 33 billion pesos na kapaloob sa 2027 NEP, inaprubahan ng BARC yung dagdag na 25.8 billion pesos para sa AIX. Kaya naman naabot na ito sa humigit kumilang 58.8 billion pesos. Ayon sa BARC, mahalaga ang AIX bilang mabilis na ayuda sa mga individual at pamilya na nangangailangan, lalo na sa harap ng fuel crisis at inaasahang epekto ng El Nino. Kasama rin sa mga inaprubahang amyenda sa DSWD ang 25 million pesos para sa Protect Teen, 25 million para sa Project Aruga at 13.8 million para sa Project Safe. Naglaan din ng BARC ng 870.5 million para sa dagdag na Sustainable Livelihood Program at 20 million para sa DSWD Special Committee on LGBTQIA+. Pabilang din sa mga tinalakay yung 1.75 billion na realignment ng Quick Response Fund o QRF at 100 million pesos para sa pagtatatag ng Disaster Resource and Support Center sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board o NWRB sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga mag-asaka at mangingisda. Pinayuhan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
3: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinayuhan naman ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang

0: course. Kailangan maghanda, kailangan implement to the fullest yung national adaptation plan at implement yung localized adaptation plan and localized action plan.
1: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas, kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panayon ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA, gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na mag-asaka. Sa ngayon, target ng ahensya na makabili ng aabot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
4: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayon season na to, meaning ngayon hanggang December 31, kina-target natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
3: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Environment and Natural Resources o DENR pinalakas ang paghahanda para sa El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources ang mitigation measures nito laban sa El Nino kasunod na rin ang babala ng pag-asa na maaari itong maging mas matindi bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasa nito ngayon ang pagtatayo ng karagdagang water sources, rainwater harvesting systems at mga small water impounding structures, gayon din ang mga water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Punto ng kalihim, kailangan maaga pang bawat unit ng ahensya sa pagpapatupad ng climate adaptation at risk reduction protocols, katuwang ang mga LGU. Sa Central Luzon, nagsasagawa na ng information campaign ng DNR sa mga barangay at community colleges. Minomonitor naman ng DNR Region 3 ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperature sa mga coastal area kabilang Aurora. Sa Caraga naman, pinapayuhan ng Mines and Geosciences Bureau mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand. Samantala, hinigpitan naman ng Environmental Management Bureau Region 11 ang health at safety measures para sa mga field personnel kabilang ang paglilimita sa outdoor exposure. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ng DNR sa iba pang mga stakeholders para mapalangargaan ang supply ng tubig, kagubatan at watershed gayon din ng mga komunidad at kabuhayang maaaring maapekto ng matinding El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ng National Water Resources Board o NWRB ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sigilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang sa susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan. Samantala, wala namang inaasahang water service interruptions sa kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinimok naman ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahon ng tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag pa niya, aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol din.

0: ito.
1: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pandilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water, at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
0: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert Dela Cruz Sr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng matapos na sa unang linggo na Oktubre ang habagat kasabay na pagkatapos ng rainy season. Ayon sa pag-asa, asahang mas mababawasan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga nakalipas na taon, natapos ang habagat season sa first half ng Oktubre. Sa sandaling matapos ang habagat, magkakaroon muna ng transition period kung saan mas mangingibabaw ang humid easterlies bago tuluyang dumating ang amihan o northeast monsoon. Dahil nasa El Nino ang bansa, posibleng hindi ganun kalamig ang temperatura na mararanasan kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng isa o dalawang bagyo ang mabuo o pumasok sa bansa ngayong Oktubre.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalerto na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sektor ng pangisdaan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algae blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasid sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para naman sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain para hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig. Pinapayuhan din ang mga fisher folk na agad i-report ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng isda, hinihinalang red tide at iba pang pagbabago sa katubigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan ng Oktubre, mararanasan na ng 4 na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes, ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang phenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito, nagbabala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng 4 na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magasaka. Hinimok na opisyal ng pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambahayan na magtulong-tulong sa paghanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusa na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD para maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTV kay OCD Spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong mahalagang maisakatuparan ang nasabing Resilience Agenda at Management Plan para maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi aniya kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagtatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory actions, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at ang pagpapahusay ng DRRM capacity.
4: 24/7 po, ma'am and sir, no? We have 18 regional offices and coordination po ito sa mga local government and science-based agencies po, ang information systems na maaaring pagsamasamahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellites, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po sa agad at maibigay po yung impormasyon bago po maipadala sa publiko.
0: Yan po ang tinig ni OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Science and Technology o DOST ang kalagahan ng paghanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas Leg. Sa panay ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na maggamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdidesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang 9 sa Leyte Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
5: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
3: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinalakas pa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise na Pagsasanay Sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o yung tinatawag na The Big One sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinasa sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapsed structure search, rescue and retrieval, gayon din ang maritime search and rescue operations.
6: Hindi po sapat na sabihing handa na tayo. Dahil ang isang malakihang lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit po natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
0: Yan po ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:30 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, confidentiality sa AMLAC records hindi maaring igiit ng defense lawyers ayon kay House Prosecutor Chel Jocno. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Iginiit ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na ang mga confidentiality na sumasaklaw sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ay hindi maaaring gamitin para baliwaliin ang subpoena ng impeachment court. Ito ang inihayag ni Jocno sa Day 32 ng impeachment trial ni VP Sara kung saan humihiling ang depensa na ipagpaliban ang pagkapatotoo ng isang opisyal ng AMLC bunsod ng confidentiality at kakulangan sa oras ng paghahanda. Tinukoy ni Jocno ang Section 8-1 ng Anti-Money Laundering Act na naghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon ng AMLC. Anya, ang provision ay hindi kailanman nilalayan bilang blanket shield laban sa mga legal na sabpina ng korte. Ibinunyag din ni Jocno na ibinasura na ng impeachment court ang katulad na argumento ukol sa confidentiality sa isang desisyon noong July 20 kung saan pinagtibay na ang kapangyarihan ng hukuman sa pagkapalabas ng sabpina. Inaasahan didinggin sa Lunes, October 6, ang pagkapatuloy ng paglilitis kung saan si AMLC Director Ronel Benaventura ang unang sasalang sa witness stand. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Desisyon ng Korte Suprema, nagpapatibay sa legal na batayan ng June 3 Senate Session ay kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sinabi ni Senador Ping Lacson na pinagtibay ng Supreme Court ang legal na batayan ng reorganization ng Senado noong June 3, 2026 kung saan tinanggal bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at itinalaga si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Lacson, tiniyak ng 12 na senador na dumalaw sa naturang sesyon na may sapat silang legal na batayan sa kanilang ginawa. Ibinasura ng Supreme Court en banc ang petisyon ng mga abogado na kumakwestiyon sa legality ng June 3 session. Sinabi ng korte na hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng mga respondent sa pagdaraos ng session na ayon sa korte ay lumilitaw na naayon sa facts, applicable law at jurisprudence. Ipinaliwanag ni Lacson na nakadalaw si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang 11 na membro ng Nooy Minority Bloc para magkaroon ng quorum matapos hindi makapagsesyon ng Senado dahil hindi dumadalo ang Nooy Majority. Ayon kay Lacson, itinuring ng 22 na senador ang basehan sa quorum matapos ibukod si Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Jenggoy Estrada na wala sa coercive power ng Senado batay sa ruling ng SC. Dahil dito, nagkaroon ng sapat na bilang para maalis si Cayetano bilang Senate President at maitalaga si Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, nilinaw ni Lacson na hindi agad inihalal si Gatchalian bilang Senate President noong June 3 dahil kailangan ng hindi bababa sa 13 na senador para mahalal ang Senate President alinsunod sa konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs o DFA kinondena ang pag-aangkin ng China sa karagatan ng Batanes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Yes, John, tahasang kinondena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila na may sovereign rights at jurisdiction ang China sa karagatang bahagi ng Batanes. Ito'y matapos na mamataan ang Chinese Research and Survey Vessel na Jiahai KE-7 na nasa tinatayang 37 nautical miles na hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Ayon nga kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Rogelio Villanueva Jr., nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng legal at regular na law enforcement operations matapos matukoy ang hinihinalang hindi autorisadong MSR activity. Pero iginiit ng DFA na walang hinihingi at walang pinagkakaloob na paintulot ang Pilipinas para sa anumang maritime o marine scientific research. Abatay nga sa Article 246 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kinakailangan ang paintulot ng coastal state para sa maritime scientific research sa exclusive economic zone Zone o EEZ nito. Nanawagan ng DFA sa China na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at iwasan ang mga hakbang na maaaring makasagabal sa panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman siniguro ng DFA na patuloy ni pagtatanggol ng Pilipinas ang sovereign rights at jurisdiction nito sa sariling EEZ ng mapayapa at alinsunod sa international law. John, mula pa rin dito sa DFA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaprubahan ng Budget Amendment Review Subcommittee ang panukalang dagdag na 25 million pesos sa budget ng Presidential Communications Office o PCO sa ilalim ng 2027 General Appropriations Bill. Ayon sa panukala, gagamitin ang karagdagang pondo para sa pagpapatatag at pagpapatakbo ng Bagong Pilipinas Studios. Kabilang dito ang 36 o halos 36 million pesos para sa IBC 13 na nakalaan sa subsidy, sweldo at compensation ng mga empleyado batay sa aprobadong organizational structure at staffing pattern ng GCG. Humiling naman ang Philippine Information Agency o PIA ng 12 million pesos para sa renta ng pansamantalang opisina at operational space habang isinasagawa ang retrofitting at renovation ng kanilang gusali. Samantala, 600 million pesos ang minungkahing dagdag sa budget ng People's Television Network o PTV para sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng kapasidad nito bilang multi-platform public service media network.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng palawigi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magugunitang hanggang sa katapusan lang ng Oktubre pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
11: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
0: Yan po ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: All set na ang Department of Agriculture o DA para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ng market access at livelihood opportunities para sa mga magasaka at mangingista. Ito na ang ikatlong taon ng Expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 hanggang October 10. Tampok muli rito ang Farmers, Fisher Folk, Farmers Cooperatives and Associations o FCAs, Government Partners, Institutional Buyers, Consumers at iyo pang stakeholders para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural at pangisdaan. Ayon sa DA, sa tulong ng Expo, patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga producer na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Taripa sa imported na karne dapat itaas ayon sa mga magbababoy. Si Lawrence Tanhoco para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, report.
12: Nanawagan siya ang Party List Representative Nicanor Briones sa pamahalaan ng kagyat na maibalik sa dating taripa sa 30% ang minimum access volume at 40% sa in excess sa minimum access volume. Sa pulong balitaan, hindi umano tanggap o katanggap-tanggap na sa 2027 pa mapapatupad ang pagtaas ng taripa sa 25-24% na kung ganoon katagal ay tuluyan nang babagsak ang lokal na industriya ng pag-aalaga ng mga baboy. Kasabay nito, nanawagan din si Briones na pansamantalang bawasang importasyon ng karne ng baboy lalo't malaki ang ibinagsak ng presyo ng baboy sa farm gate na nasa 95 hanggang 110 pesos kada kilo. Gayong ang puhunan ay pumapalo na sa 190 kada kilo. Sa pag-aaralan niya ng mga nag-aalaga ng baboy, aabot sa 250 million pesos ang nalulugi sa kanila sa kada isang araw sa buong bansa. Matatandaan na iba na noong nakalipas ng administrasyon sa pamagitan ng Executive Order No. 62 sa 15 hanggang 25% na taripa at kailangan maibalik ito sa original na taripa na 30-40% upang maprotektahan ang naghihingalong industriya ng lokal na pag-aalaga ng baboy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Formal nang nilagdaan nitong Webes ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at ng mga kinatawan mula sa mga Health Maintenance Organization o HMO at Private Health Insurers o PHI ang isang Memorandum of Understanding para sa pagatagod ng PhilHealth Yakap HMO PHI Benefit Complementation Program. Saksi sa ginanap na ceremonial signing, sina Finance Secretary Frederick Go, kasama si PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho at mga opisyal ng mga HMO at PHIs. Layan ng programa na salagin ang mabigat na gastusing pangkalusugan sa pamamagitan ng pag-asaayo sa mga benepisyo sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbing primary payer ang PhilHealth habang secondary coverage naman ang pupunan ng mga HMO at PHI upang masulit ang financial protection ng bawat Pilipino nang walang nauulit na bayarin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang kalsada sa Metro Manila simula po sa Lunes, Oktubre 5. Nagmula ang anunsyo sa mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng pulisya, ginagamit ang digital cameras at CCTV para kumuha ng video o larawan para matukoy at mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Pagkatapos, mag-i-issue ang kaukulang LGU ng traffic citation ticket at ipapadala ito sa may-ari ng sasakyan. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, ay hindi pwedeng irehistro ang sasakyan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito naging pahayag ng kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Naga City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi anya titigil ang DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
13: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung malaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities, like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng bike lane. Tapos, PWD-friendly.
3: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinakamataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa pamahalaan na itala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Philippine Commission on Women. Ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakapagtala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pinakamataas na partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan sa kasaysayan ng bansa na nasa 23%. Ayon kay Narlene Santos Millar, focal point ng ASEAN Committee on Women Philippines at Executive Director ng Philippine Commission on Women, na lampasan ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. ang antas ng partisipasyon ng kababaihan sa pamahalaan na naitala sa mga nakaraang administrasyon. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas sa pagtatapos ng 4th ASEAN Women Leaders Summit sa EDSA Shangri-La sa Mandaluyong City nitong Webes.
15: Nung tinignan namin yung iba-ibang termino ng Pangulo sa buong Pilipinas, I think President Marcos, siya na yung pinamataas na number of cabinet ng women. Una dati si President Aquino, 22%. Now with President Marcos, it's 23%. So tumaas sa kanya, no, sa termino niya.
14: Binigyang diin din ni Santos Millar na bukas ang Pangulo sa posibilidad na madagdagan pa ang mga babaeng miyembro ng kanyang gabinete. Matatandaan na sa kanyang opening message sa summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang partisipasyon ng kababaihan sa gobyerno ay hindi lamang isang opsyon dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng ASEAN region. mula sa ASEAN International Media Center para sa Bagong Pilipinas. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Samantala sa ating balitang sports, Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa Asian Games. Ngayong tanghali po sa boxing at ang iba pang combat sports na jiu-jitsu at taekwondo pwede pang magatid ng medalya sa Pilipinas dalawang araw bago ang pagtatapos ng quadrennial event. Mula sa Sports Radio 918, magbabalita si Dennis Hilanga.
16: Pupuntiryahin ni Carlo Paalam na wakasan ang matagal na paghihintay ng Pilipinas sa gold medal sa Asian Games. Makakasagupa ng Pinoy boxer si Japanese hometown vet Rui Yamaguchi sa final ng men's 55 kilogram mamayang 12:45 ng tanghali sa Nishio Gymnasium sa Aichi Prefecture sa Japan. Kung mapapadapa ni Paalam si Yamaguchi, ito ang magiging unang ginto ng Philippine boxing team sa continental event matapos ng 16 years. May tatabla rin ni Paalam sa apat na gold medals ang performance ng bansa gaya noong 2023 Hangzhou Games sa China. Samantala, positibo pa rin ang Philippine Olympic Committee na magagawang higitan ng national athletes ang apat na gold medal na iyon dalawang araw bago matapos ang kompetisyon. Pwede pang pagkuna ng ginto ang jiu-jitsu kung saan maglalaro si reigning world champion at Asian Games gold medalist Annie Ramirez, gayon din si Kyla Napoli sa women's minus 52 kilogram. May apat ding taekwondo players na nasa round of 16 ng Kyorugi event ang susubok makarating sa gold medal matches simula alas 12:30 ng tanghali. Sasalang sa men minus 58 kilogram si Olympian at 3-time SEA Games gold medalist Kurt Barbosa, habang sa men minus 80 kilogram naman ang isa pang SEA Games champion na si Dave Seya. Sa kabilang banda, susuong si SEA Games gold medalist at world junior champion Tashana Mangin sa women minus 49 kilogram at Laila Delo naman sa women minus 67 kilogram. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Isang mabilis na update lang po, meron na po tayong apat na gintong medalya para sa Pilipinas sa 20th Asian Games. Yung ika-apat na panalunan ngayong araw ni Jeyus Gabriel Yape sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. Ang ating oras, 11:48. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
18: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
17: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial station sa Luzon, DTI Region 1. Pinangunahan ang pagtatanim ng 100 coffee seedlings sa San Gabriel, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Matagumpay na itinanim ang 100 coffee seedlings sa Barangay Amontok, San Gabriel, La Union sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Region 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Katuwang ng DTI Region 1 sa pagtatanim ng coffee seedlings ang lokal na pamahalaan ng San Gabriel, PNP, Association of Senior Citizens at iba pang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng DENR at DA. Ayon kay DTI Region 1 Director Merly Di Membrere, ang pagtatanim ng coffee seedlings ay bahagi ng pagsusulong para sa pagpatronize ng local products. Idinagdag ni Membrere na ang kape ay isa sa mga industry cluster na sinusuportahan ng DTI dahil sa potensyal nito na makapagpapalago sa kita ng mga magsasaka at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban sa pagtatanim ay nagkakaloob din ng DTI Region 1 ng shared service facilities katulad ng makinarya sa pagproproseso ng kape at paggawa ng packaging para sa value addition ng produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan, nanguna sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025. Poverty rate mumaba sa 8.6%. Sa detalye, mula kay Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Nangunang Pangasinan sa ekonomiya ng Ilocos Region noong 2025 matapos umabot sa 408.45 billion pesos ang economic output ng lalawigan habang pumaba sa 8.6% ang poverty incidence. Sa datos ng PSA at Department of Economy Planning and Development, lumago ng 4.3% ang ekonomiya ng Pangasinan. Inilahad ang datos sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binbali. Tumaas ng 16.83 billion pesos ang output mula 391.62 billion pesos ng 2024. Kumatawa ng Pangasinan sa 53.1% ng ekonomiya ng Ilocos Region at nagambag ng 2.30 percentage points sa 4.5% regional growth. Samantala, bumaba ang bilang ng mga Pangasinenseng nasa ilalim ng poverty threshold sa 277,340 noong 2025 mula 512,619 noong 2023. Katumbas ng pagbaba ng 235,350 katao. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Kabikulan, Provincial Government of Albay naglaan na ng 50 million pesos na halaga ng ayuda bilang paghahanda sa El Nino. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
23: Naglaan ang pamahalang panlalawigan ng Albay ng karagdagang 50 million pesos para sa mga pataba at iba pang pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Governor Ruel Rosal, nitong Hunyo pa lamang ay sinimula na ng pamahalang panlalawigan ang paghahanda kabilang pagbibigay ng agarang ayuda at pinansyal na suporta sa mga magsasaka na maaaring maapektuhan ng tagtuyot. Inihayag din ni Rosal na nakapaloob sa plano ng lalawigan ang mga proyekto para sa irigasyon, bagamat maaaring maantala ang implementasyon dahil sa proseso ng bidding at paglala ng pondo. Tiniyak din ng gobernador na popondohan ang mga naturang proyekto at tiniyaharap na rin niya sa Local Provincial Development Council ang pangangailangan para sa pondo sa irigasyon. Hinimok naman ni Rosal ang mga lokal na pamahalaan na maghanda rin dahil nangangailangan ng maayos na pagpaplano ang mga proyekto sa irigasyon at hindi ito maaaring maisagawa agad-agad. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Tungo na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, mga lokal na produkto ng Eastern Visayas. Itinampok ng mga MSME sa Bahandi Trade Fair 2026. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Penelope Pomida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Tampok at ibinibenta ngayon sa Metro Manila ang iba't ibang lokal na produkto, kultura at talento ng Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega B SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Magtatapos ang trade fair sa Oktubre 5. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa aktibidad. Siyam dito ang mula sa Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga kalahok ang MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan na nag-aalok ng shellcrafts, crocheted products, coconut-based products, calamansi products, herbal drinks, banana chips at iba pang lokal na produkto. Sa buong Eastern Visayas, nasa 48 million pesos ang kabuang sales target para sa 94 MSMEs. Layunin ng trade fair na palawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa rehiyon. Binigyan din ng DTI ang pagsunod sa mga kinakailangang FDA license to operate o Certificate of Product Registration para sa mga produktong nangangailangan nito. Bukas ang trade fair mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ayon sa regular na mall hours. Panawagan ni Ponferrada, suportahan natin ang ating mga MSMEs. Let's buy local, support local. Para sa bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, DTI kinumpirma na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte sa gitna ng El Nino. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito ang ulat ni Sharif Timhar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa Iligan City at Lanao del Norte at wala pang nakikitang kakulangan sa gitna ng El Nino. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry o DTI Lanao del Norte Provincial Office Consumer Protection Division Chief John Clifford Fernan. Anya lingguhang minomonitor ng kagawaran ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa gitna ng energy emergency at epekto ng El Nino. Bagya naman anya tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa mataas na demanda at dagdag na gastos sa paghahatid. Dagdag ni Fernan, kung lumampas naman sa suggested retail price o SRP ang presyo, hinihinga ng DTI ng paliwanag ang mga tindahan. Ngit pa niya, regular ding dumarating ang mga supply sa Iligan kada dalawang linggo mula sa Cagayan de Oro City at mga Karating Probinsya. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naghanda ng pamahalaan sa Super El Nino kabilang ang pagtutulungan ng mga ahensya at paglalaan ng pondo sa agrikultura, supply ng tubig at iba pang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, kasalukuyang umiiral ang Strong El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa Very Strong El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, Department of Trade and Industry o DTI Region 10 nagsagawa ng coastal cleanup at planting activity sa Northern Mindanao bilang bahagi sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2026. Sa ulat mula kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sinimulan ng isang makahulugan at makabuluhang aktibidad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month 2026, Oktubre 1, ng coastal cleanup at planting o pagtatanim sa baybayin ng Upol, Misamis Oriental. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Regional Director Roel Paclipan at mga personahe ng DTI Region 10. Hakbang ito ng ahensya para protektahan ang karapatan sa malusog o lunti ang kapaligiran. Ayon sa DTI, bahagi ito ng kanilang mga pagsisikap sa pagtataguy ng sustainableng mga kasanayan at pangangalaga ng sanlibutan para sa henerasyon ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Ang Consumer Welfare Month ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre na kaangkla ang tema ngayong taon sa Safe Products Confident Consumers. Itinataguyod ang mga ligtas na produkto at kumpiyansa o tiwala ng mga konsumante. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 2, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 ng tanghali. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si John Mogol.
21: At ako naman po si Ched Oliva sa mga dang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Even after my death. At meron din po naman tayo ng tinatawag ng mga living donors, no? Yung mga related po na mula sa tatay, pupunta sa anak, or sa ibang kamag-anak related po. So ang nangyayari dyan, nakakatulong yung ating PhilNOS para una, magkaroon ng awareness, at ikalawa, ma-coordinate yung tinatawag na ethical allocation. hindi po binibenta ang mga organs, dapat po hindi binibenta. Tanggihan po natin pag inaalok po tayo. Dahil ito po ay isang bagay na seryosong pinag-uusapan. Kamakailan nga nagkaroon ng ng statement ng National Kidney and Transplant Institute na uulitin ko, hindi ho maganda yung biroan, no, na may lumabas na bagong cellphone na magbenta ako ng bato. Wag ganoon, sabi nga ng mga bata ngayon, no. Dapat po seryoso tayo dahil ito ay regalo ng buhay.
3: So USEC, sa pagpapalawak naman ng liver transplant at iba pang organ transplant services sa bansa, paano nakikipagtulungan ng DOH sa PhilHealth sa usapin ng transplantasyon?
29: Yes, Asikweng, no, kaninong umaga lang sa kabilang himpilan ay si PCEO, President and CEO Beverly Ho ng Philippine Health Insurance Corporation ay napanayam at ang kanyang sinabi nga ay yung sa usapin ng halimbawa sa chronic kidney disease. Ang pagkakalala po natin ay okay lang, madadialysis naman ako, may sasalo. Pero alam niyo po ba na sa larangan ng medisina, ang importante ay yung tinatawag na renal replacement o yung pagpalit ng ating bato. Mas cost-effective, mas sulit, hindi lamang sa ating mga pasyente, ngunit pati na rin sa ating bansa. Kasi iba rin yung nagadialysis ko palagi, iba rin yung laging 4 na oras ko nakakabit sa makina versus kung ikaw ay nabigyan ng bagong kidney ng iyong donor. Now, importante hong PhilHealth, meron ng kidney transplant package, pero meron pa tayong nakikita na pagtutulungan namin nila PCEO Beverly Ho, yung tinatawag na organ retrieval. Dahil may gastos pa rin po nun eh, alam nyo po ba, alam ko ho, nasa ganitong oras, baka sabihin nyo grabe naman itong si USEC Albert, ang usapin natin morbid. Hindi po, dapat tayo po ay bukas sa mga ganitong usapin. Dahil halimbawa, kapag meron tayong will na mag-donate, meron tayong legacy na sinasabi, abay kailangan merong doktor, may specialista na tumitingin kung tayo ay tinatawag na nagkaroon nung brain death at talagang irreversible na. May costs po yun, pati yung mga assessment na ginagawa at pati yung ethical and dignified na pagkuha or retrieval ng ating mga organs, meron yung pong expenses na ating tatrabuhin kasama ang PhilHealth para tumaas kasi ang donor rate natin ngayon, Asikweng Joshua, less than 1 per million population. Para magkaroon tayo ng idea sa benchmarking natin, no, sa ibang mga bansa na progressive at advanced, katulad for example ng Espanya, up to 30 to 40 donors per million population. Ibig sabihin po, kung sa usapan ng Pilipinas na 115 million ang ating estimated population, dapat nasa mga 3,450 donors per given year, for example. Iba-ibang mga organs po, pwedeng sa ating kidneys na mas pinakasikat na sinasabi nga, pero ang liver na ta-transplant rin po yan, ang lungs, at ang pati ang cornea o yung bahagi ng ating mata.
11: Okay. Well, Yusek, paano po ninyo nakikita ang papel naman ng mga private institutions sa pakikipagtulungan sa DOH at iba pang government hospital para po sa pagpapalawak ng access sa ganitong life-saving procedures?
29: Una sa lahat, Joshua, nagpapasalamat ako dun sa pangalan na binigay ni Secretary Edwin Mercado dun sa cluster na pinagkatiwala po sa atin, yung kaya nga essential life-saving services. Dahil nakakaligtas talaga ng buhay kapag tayo ay nag-transplant ng organs. At ang importante dito, yung mga private hospitals, si Sec. Edwin very participative, very open sa participation ng ating private sector. Kaya pagdating po sa ating mga private hospitals, sila rin ay pwedeng maging una, baka transplant centers. Meron na rin marami, actually, mga transplant centers sa private. At the same time, yung sabihin na natin mga donor hospitals kung saan pag merong halimbawa na pamilya na willing mag-donate at gustong makatulong, pero hindi naman alam ng ospital, maganda kung alam ng ospital, whether private or public, para malilink yun dun sa ating Philippine Network for Organ Sharing.
3: So, bago tayo tumalon ng topic, Yusek, gusto ko lang malaman yung pila doon sa mga nangangailangan ng mga kidney at tayo, yung cornea, di ba? So, mahaba ba yung pila? At saka, paano malalaman ng ospital na merong pasyente na gustong mag-donate, di ba? Kung emergency, halimbawa, namatay sa aksidente, so paano yung procedure na gano'n?
29: Magtataka si Asik, bakit buubunot ng wallet si Yusek Albert on air? Hindi, importante kasi yan eh. Pagka kinuha natin ang ating lisensya, huwag kang mag-alala, Joshua, hindi ko papakita ang aking personal information at tatakpan natin yung QR code. Makikita nyo po dito sa bandang taas, I know it's very small, pero makikita nyo po doon, babasahin ko nilang, nakalagay dyan, I will donate any organ. Kapag tayo po ay nag-a-apply sa lisensya, siguraduhin po natin na seryoso tayo dun sa pagsagot dun sa form. Kasi dito malalaman, una sa lahat, may isa pa pala, pwede ko sigurong sabihin, no? Tinatrabaho namin with PhilHealth na baka yung ating PhilHealth membership registration form ay magkakaroon din ng maayos na checkbox kung willing to donate or not. Kasi dun pa lang, pwede nang lapitan ng isang counselor in an ethical and dignified way. At by the way, bawal po yung nagre-recruit. Hindi po to usapin na parang iisa-isahin yung mga tao sa ospital. Hindi po ganun yun. Based on the documentation, kung may expressed will po na mag-donate, kapag nagkaroon na po ng determination of clinical death or brain death, saka po nilalapitan in a dignified manner. At hindi siyempre habang nag-grieve yung family. Okay. We are very sensitive to these matters.
3: Kasi, di ba, hindi na maiisip ng pamilya yan eh.
29: Yeah. Oo.
3: Nagdadalamatis lang, bigla ang pagkamatay, lahat yung mag-iiyakan na. So, hindi nila maiisip na, ay teka, yung ano, yung atay ni ano.
29: Oo. Natanong mo yung pila, di ba? Sa cornea, kausap ko si Dr. Mingita Padilla nung isang araw lamang. At any given time, may nakapila ng 500 patients waiting for corneal donations.
11: Okay. Pero you said follow-up dun. So, in case na ma-accidente yung isang individual at nakalagay naman sa kanya, driver's license per se,
29: yes,
11: na willing siyang i-donate yung kanyang mga organs, pero nag-refuse si family, pwede bang tumanggi pa rin yung pamilya, mga kaanak?
29: Ang hirap naman ng question na yan. Pero meron tayong sagot. Actually, Joshua, natumbok mo ang isa sa mga issue na pinag-uusapan namin.
11: Okay.
29: Ayon sa ating, kung di ko nagkakamali, Republic Act 7170 or yung Organ Donation Act of 1991, para magkaroon ng legacy, kailangan merong mga elements na ganito. Ang pirma ng donor or prospective donor, tapos kailangan may pirma ng dalawang saksi.
11: Okay.
29: Pag wala kang pirma ng dalawang saksi, hindi yung tumatay yung legacy, which means to your question, nasa decision pa rin po ng pamilya.
11: Okay.
29: So, alam nyo, isa sa mga na-realize ko yan na bagamat maganda yung intention ng ating driver's license, ito po ay isang screening tool lamang para malaman natin kung willing mag-donate. Okay. Pero kung gusto nating i-honor talaga yung wishes ng ating kababayan, dapat yung legacy na may nakapirma na dalawang witness.
3: Okay. So, kahit hindi yung may-ari ng katawan ang nagsabi before siya pumanaw na gusto niyang mag-donate ng any organ,
29: yes,
3: yung pamilya pwede na mag-decide.
29: Pwede mag-decide din ang pamilya. At kami nag-a-appeal rin para meron yung sabi nga nila, tutuloy po yung buhay ng bahagi, yes, ng inyong mahal sa buhay in another person.
3: Okay, tumalun tayo ng topic, ano, Yusek. Sa pagpupulong naman ng DOH at Philippine Red Cross, ano na yung mga tinalakay sa pagpapalakas ng blood services sa bansa? At ano po yung mga hamon sa pagtiyak na may sapat, ligtas at agarang magagamit ng supply ng dugo para sa mga pasyente na nangangailangan nito?
29: Nakamiting natin, Asikweng, si former Senator Richard Gordon, who is the chairman of the Philippine Red Cross. At siya po kasi yung lead institution pagdating sa mga bagay tulad ng blood services, nakapartner ng Department of Health. At ihinaming ko yung salita na binitaw niya, hindi ko makalimutin, na sabi niya, blood is not a transaction. Para rin pong yung ating mga organs, so actually blood technically, medically, is an organ. It's a connective tissue in a way. Now, hindi dapat binibenta ang ating dugo. So hindi dapat rin nag-o-offer ng pambayad para sa mga blood donors. Bawal po yun. Actually, sa batas, bawal natin yun. Ang pinakasabihin na natin mga press namin, una sa lahat, pag kayo po ay may kailangan ng dugo, dapat mabilis makakatawag. At pwede nating sabihin ito, ang Philippine Red Cross, kung kayo po ay may kailangan ng dugo, ang kanilang hotline ay 1158. Ulitin natin, 1158. Kung hindi po 1158, pwede ring 143. At sa gawin naman po ng DOH, yung ating DOH Philippine Blood Center, ang ating mga telephone numbers ay area code 2-8995-3846, local 209, o kaya cellphone 0956-388-2592, cellphone 0931-116-4265. Doon pa lang, Asikweng, marami na tayong ano. Pag maraming, kasi hindi mo alam kung sino tatawagan mo eh. So, pwede ho kayong tumawag sa mga number na yan para magkaroon kayo ng access doon sa ating mga blood banks.
11: Okay. Ito naman, Yusek, malaki rin ang papel ng corneal tissue donation sa pagbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino may malubhang problema sa paningin. Para po sa DOH, ano po yung mga pangunahing hamon sa pagpapalawak ng corneal donation at transplantation services dito sa ating bansa?
29: Siguro awareness. Isa, Joshua, ang naalala ko dun sa meeting ko with sila Dr. Mingita Padilla and the iBank team, no? There was a time na maraming corneal donors. I think this was in the late 90s, early 2000s. At meron pa siyang campaign, no? May mga sikat tayong celebrities. Meron silang, sakit, this was all by donation. Kasi nga, ano eh, it was an, tawag nila, altruistic, no? Sa kagandahang loob ng mga tao nagbibigay. So actually, maraming salamat sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV for nagkakaroon tayo ng platforma na mabuhay ulit yung ganitong advokasya. Alam nyo po, at pag sinabing corneal donation, hindi po yun yung buong mata. Yun po yung harapan lamang ng mata, yung transparent, yan, yung tinuturo ni Dr. Mingita Padilla sa akin on screen, no? Yan po, nakita ko po siya, yan po yung makaka-restore ng paningin ng ibang mga tao na pag ang donor ay namatay na, hindi po tayo kumukuha, very rare, yung mga living donors ng cornea. Usually, sila po ay mga deceased donors na rin po. And by the way, pwede yung magsabay-sabay ang donation, at tulad ako, yung checkbox ko, I will donate any organ. So, ibig sabihin, pwedeng yung sa mata, pwedeng sa ating bato, pwedeng sa liver, any combination thereof as may be needed.
3: So, Yusek, paano nang palalakasin ng DOH ang koordinasyon sa National Eye Bank at mga specialized centers para mas maraming pasyente yung makinabang sa corneal transplantation, lalo na sabi mo, may 500 na nakapila?
29: Yes. So, ang ginawa ng Eye Bank or ginagawa ng Eye Bank is nagre-request sila at sasabihin ko na rin on-air, nagkomito ako kay Dr. Mingita Padilla na at least sa mga DOH hospitals, magkakaroon tayo ng tinatawag na nudge. Ano yung nudge? Alam niyo kasi, sa isang private hospital, di ko naman nabanggitin yung pangalan, ang ginawa nila, kaya sila successful, doon sa mga pag kayo po ay na-confine or meron kayong kamag-anak na-confine, daming papeles na fi-fill up.

0: Take it in and help us save lives.
1: Salamat, Yusek. Kasunduan ng BOC sa DOJ at NBI laban sa agricultural smuggling, pagsira ng bilyong halaga ng illegal vape products at updates sa balikbayan boxes. Ating tatalakayan kasama si Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Sir Joshua Asequen, Yusek Albert, magandang tanghali po. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
1: Yes sir, salamat po sa pagpapaunlak. Dito po sa Tripartite Memorandum of Agreement ng BOC, DOJ at NBI, paano po magbabago o lalakas ang proseso ng BOC sa pagbuo ng mga kaso laban sa agricultural smuggling?
2: Sir Joshua, medyo nag-choppy, no? Pero kung narinig ko po ng tama, ito pong agreement natin, no? With DOJ at NBI, ito po yung ating pinatutupad na parang interim solution, no? Dahil dito sa ating Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, hindi po kasi membro ang Bureau of Customs sa enforcement group nito, no? So, ang ating ginagawa po dito sa pamamagitan po ng agreement na ito, eh kapag meron po tayong operasyon patungkol sa agricultural smuggling, ay umpisa pa lamang po mula sa intel gathering, sa case build-up hanggang sa operation, eh magkatuwang na po ang DOJ, ang NBI, at nang sa ganun, kung sakaling ito po ay sasaklaw at papasok doon sa 10 million threshold ng ating IESA law, kung tawagin, ay nandyan na po ang NBI at handa na po rin silang magsampa ng kaso sa ilalim po ng IESA. So, sa pamamagitan po ng MOA na ito, kapag meron pong anti-agricultural smuggling operation, eh dalawang kaso na po kaagad-agad, no, ang haharapin ng mga smuggler, violation po ng CMTA na ipafile po ng Bureau of Customs at violation din po ng IESA law na maaari pong ifile ng DOJ or ng NBI sa pamamagitan po ng agreement na ito.
3: So sir, sa ngayon, ilang reklamo na po yung na-endorse ng BOC sa DOJ dahil sa umunay paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at sa bagong partnership na ito, ano po yung mga hakbang para mas mapalakas ang evidence at case build-up?
2: Sa kasalukuyan, no, meron na po tayong 15 kasong in-endorse po, no, sa pagpapile po ng IESA dahil nga po ang Bureau of Customs ay hindi po membro ng enforcement group nito, ng council. Kung kaya't ang magagawa lang po namin ay mag-endorso, no, ng pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim po ng IESA. Meron po itong kabuuang 20 respondents, no, at 5 consignees patungkol sa mga anti-agricultural economic sabotage. No. Ibig po sabihin, ito pong 15 kasong ito ay nagbe-breach doon sa 10 million agricultural product threshold kung kaya't atin po itong ini-endorso. No. Sa pamamagitan naman po ng MOA ito, dahil nga po magkatuwang na, no, ang NBI, ang DOJ sa Intel sharing pa lamang, eh ito papabilis po natin sa kaso dahil kapag nag-operate po halimbawa ang BOC sa pamamagitan ng aming letter of authority ay maaari pong kasama na namin ng NBI sa operation at kung sakali nga po napapasok ito sa IESA law dahil lalagpas po sa 10 million threshold, nandiyan na po ang NBI upang magsampa directly ng kaso sa ilalim ng IESA law.
4: Opo, attorney, paano po makakatulong ang information at intelligence sharing sa bagong partnership na ito?
2: Alam niyo po, Mr. Albert, no? Marami po tayong mga counterparts sa ibang bansa. Ang Bureau of Customs may counterparts sa ibang bansa. Ang NBI din po, mayroon po silang counterparts sa ibang bansa. May mga ugnayan din po yan, no? At sa pamamagitan ng intel sharing na ito, eh mas mapapabilis po natin yung ating pag-sawata, no, sa mga ganitong nagbabalak na mag-import ng agricultural products. Again, ito pong ating interim solution ay dahil nga po, no, hindi po membro ang Bureau of Customs sa enforcement group ng IESA Council at sa pamamagitan po nito, no, magbabalakas po tayo ng ating mga standard operating procedures, katuwang po ang NBI, katuwang po ang DOJ at nang sa ganun, mas mabilis po nating mahuhuli ang mga nagbabalak na magpasok ng mga agricultural products sa ating bansa.
1: Alright. Sir, sa ibang usapin naman po, dito po sa 1.4 billion pesos na halaga ng illegal vape products na winasak ng inyong kagawaran kamakailan, ito na po ba ang itinuturing na pinakamalaking single operation seizure ng smuggled vapes? Gaano kalaki po ang impact nito sa pagpigil ng pagpasok at pagkalat ng illegal na vape products sa bansa?
2: Tama po kayo, Sir Joshua, no? Ito po ang pinakamalaking single operation, no, in terms of value na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 billion, no, ng halaga ng vape products. I'm sure masaya-masaya si Yusek Albert, no, dahil tayo at po sinira ang mga kontrabandong ito. bukod sa

0: hindi po ito nagbayad ng kaukulang duties and taxes ay napakapangani po, no? Dahil hindi po natin alam ang mga kemikal na nilalaman itong mga vape products ito. Bukod nga po, siyempre, mapangani po sa kalusugan ng ating mga kababayan. So ito po ang pinakamalaking single operation in terms of value sa kasaysayan po ng Bureau of Customs.
1: Sir, so ilang ka ho ng vape devices at pods yung nasamsam na walang visible VR tax stamps? At sa investigasyon po ng BOC, ano yung naging red flags sa shipment na naging dahilan ng pagkakahuli nito?
0: Ang kapag-apag po, 1,174 boxes, no, of vape products. At ito naman po ay bunsod sa intel information na binigay ko sa Bureau of Customs kung kaya't nag-issue po tayo ng letter of authority upang i-operate, no, itong warehouse na botas na ito. At doon nga po natin nakita itong kahon-kahon ng mga vape products na ito na wala pong kaukulang marking ng BIR at wala rin pong mga kaukulang papeles, no, upang patunayan ang kanilang tamang pagbabayad ng duties and taxes nung ito po ay pinasok sa ating bansa.
2: Yes, Attorney Chris, tama ka. Masaya ang DOH dahil kaakibat natin ang BOC na matigil ang illicit trade in these products. Follow-up po, paano naman ninyo iniimbestigahan ngayon ito kung may mas malawak pang network sa likod ng illegal importation?
0: Tama yan, Yusek Albert, no? Ito naman po, undergoing investigation pa rin po ito. Patungkol naman sa network nitong grupong ito, no? Tandaan po natin, nung atin pong sinalakay ang warehouse na ito, marami pong influencers, no, ang nag-e-endorse ng mga produktong ito at nagbebenta even, no, online. So lahat po yan ay kasama sa ating investigasyon. Ipapatawag po natin ang mga influencers na ito, ang mga nag-e-endorse ng mga produktong ito, dahil kailangan po natin pagpaliwanagin. Sino po ba ang kausap nila? Sino po ba ang nagmamay-ari ng mga produktong ito? Dahil talaga pong dapat kasuhan natin ang mga ito dahil bukod sa hindi nga po pagbabayad ng tamang duties and taxes, ay napakapangani po sa ating publiko kapag ito pong mga ganitong produkto ay pumasok sa ating merkado nang hindi po nakokontrol ng ating pamahalaan kung sino po ang maaaring tumangkili. I'm sure may datos ang ating Department of Health, no, patungkol sa pabata ng pabata ang mga nahuhumaling sa mga ganitong produkto. Kung kaya masaya-masaya po tayo, nasira po natin ang ganitong 1.4 billion na halaga ng mga
2: Opo, Attorney Chris, no, mabilis na follow-up lang po bago ko ipasa kay Joshua dahil medyo tumaginting sa akin yung sinabi niyo at magandang i-highlight ito ng ating mga media partners, no. Tama po ba yung narinig ko na ipapatawag niyo rin yung mga influencers na sila ang nagbebenta nitong mga illegal vape? Pakwento naman po ng konti, talaga ba mangyayari ito at mapapatawag sila? Attorney, go ahead.
0: Tama yan, Yusek Albert, no? In fact, part po ng ating intelligence information yung mga influencers na nagbebenta po ng mga produktong ito online. At kasama, base nga po sa informasyong yan, nag-issue tayo ng letter of authority. So, ang katuloy po ng investigasyon natin, which is ongoing po, no? Upang matukoy talaga natin kung sino ang nagmamay-ari ng mga produktong ito at masampa ng kaukulang kaso, eh kailangan nating makausap ang mga influencers nito at nang sa ganun makita natin sino ba ang kausap nila, sino ba ang nag-udyok sa kanila upang i-endorse ang mga produkto ito. At nang sa ganun, mahuli talaga natin kung sino ang nasa likod nito mga napakalaki produkto nito.
3: Okay. So, pagkatapos po, sir, na matuntun natin yung talagang responsable dito sa illegal na vape products, after investigating the influencers, ano pa po yung mga susunod na hakbang ng BOC? Paano po sinisiguro na hindi lang yung mga shipment yung nahaharang, kundi pati yung supply chain sa likod po nito?
0: Base sa sa operation na to, napaka-substansya nito sa merkado pagdating sa vape products, no, dahil 1.4 billion nga ang worth ng mga produkto po nito. So we are anticipating baka may susubok pang magpasok muli dahil yung kanilang supply chain ay nasira po natin, no? Natisod po natin ng napakalaking halagang ito. Ngayon, maghihigpit pa rin po, patuloy naman ang ating paghigpit sa ating mga pantalan dahil kasama po ito sa talagang binabantayan po natin, no? Habang nagbabalangkas po ang ating kongreso, ang ating legislatura, patungkol sa pagtataas pa po ng mga buwis, no, na maaaring ipatos ng mga produktong ito, dahil napakapangali po sa kalusugan ng ating mga kababayan ng mga ganitong produkto. So, andyan po yung continuous monitoring sa ating ports, andyan po yung intel sharing natin sa ating mga counterparts dahil yung mga ganitong produkto po, no, galing po sa mga identified naman po nating mga bansa. So, kapag po meron pong mga ganitong shipment muli, no, eh meron naman po tayong mga advanced intel information at matututuban po natin ang pagpasok ng mga ganitong produkto sa ating bansa.
1: Attorney Chris, hingin na rin po kami ng update sa Memorandum of Agreement ng BOC at ng Commission on Filipino Overseas hinggil po dun sa balikbayan boxes. Kumusta na po ito? Ano, at ano po yung madalas na problema ng ating mga kababayang nagpapadala? At paano ito natutugunan ngayon sa bagong partnership dahil may mga ilang hindi na napapadala o hindi na nakakarating sa pamilya nila dito sa Pilipinas?
0: Tama yan, Asekwen, no? Sa isang panayam po rin sa programa ninyo, alam niyo naman po yung nangyari sa atin nung nakaraan, no? Marami pong balikbayan boxes ang inabandona ng mga irresponsibleng deconsolidators at consolidators, no? So yung ating agreement po with CFO, ito po ay isang pamamaraan upang tayo ay makapagparating agad ng impormasyon sa ating mga kababayan overseas kung meron po tayong mga kumpanyang hinahabla dito. At nang sa ganon, hindi na po sila magtiwala sa mga kumpanyang ito, no? Para hindi na po maulit yung ating napakalagim na nakaraan, no? Sa ating mga OFW, na yung kanilang sakripisyo sa balikbayan boxes ay hindi po nakarating sa kanilang mga pamilya. Although, maibabalita po natin, no, sa ngayon, zero backlog na po tayo pagdating sa mga balikbayan boxes na amin din at nandito. So, wala na po tayong mga balikbayan boxes na hindi pa po nadideliver sa ating mga OFWs. Ito naman pong ating mga agreement na ganito ay looking forward, no? Sana po wala na pong maulit na gano'n na naaabusong mga OFW. Sana po lahat ng kanilang mga sakripisyo, lahat ng kanilang mga balikbayan boxes ay makarating ng maayos at mabilis sa kanilang pamilya dito sa ating bansa.
2: As a bata of the 90s, attorney, nakaka-relate ako niyan. Talagang inaantay ko yan noon mula sa lolo ko. So, sir, ano po sa ngayon ang dapat gawin ng isang OFW o non-resident Filipino kapag nakaranas siya ng problema sa kanyang ipinapadalang balikbayan boxes? Saan siya dapat unang lumapit at paano?
0: Totoo-totoo yung sinasabi niyo, Yusek Albert, no? Ako din ay naglo-look forward sa mga padalang balikbayan boxes ng aking mga kamag-anak sa ibang bansa. Patungkol naman sa iyong tanong, maaari silang dumalaw, no, sa website ng Bureau of Customs. Nakalagay po dito yung mga kumpanyang wala pong derogatory record, no, mga consolidators at deconsolidators. Bukod po dyan, naiintindihan naman po natin yung hangaring makatipid, no, ng ating mga OFWs sa ibang bansa. Ngunit siguro ang maipapayo po natin talagang magtiwala na lang dun sa mga malalaking kumpanya at nang sa ganun matiyak po yung pagpapadala nila, no, ng kanilang mga balikbayan boxes sa ating bansa. Siguro bilang panghuli, ay dapat po maging updated sila, no? Meron po tayong mga ugnayan sa iba't ibang mga OFW communities sa ibang bansa sa pamamagitan ng DMW, sa pamamagitan ng ating CFO, pati na rin yung ating Balikbayan Overseas and Action Center. Kung meron pong mga impormasyon na kinakailangan, maaari po nilang dalawin at kausapin ng ating mga representante sa bawat port at nang sa ganun, updated po sila, no? Alin po yung mga kumpanyang maaari nilang pagkatiwalaan nung kanilang mga balikbayan box. At matiyak naman po, itong mga Burmans na, no, sana ay makarating ng mabilis at maayos na walang delay ang kanilang padala sa kanilang mga kamag-anak dito sa ating bansa.
3: Alright, Attorney, karagdagang mensahin na lang po sa ating mga kababayan.
0: Salamat po sa pagkakataong ito, no. Siguro ang masasabi na lang po namin, endorse po namin, yung ating pong isumbong tay commissioner, no. Kung meron pong mga reklamo ang ating mga kababayan, kung meron po silang solusyon, kung paano po mapaganda pa lalo ang mga proseso ng Bureau of Customs, kung meron po silang mga gustong i-report, no, patiwalian na mga kawanin ng Bureau, no, na naliligaw ng landas, maaari po nilang isumbong ito, no, sa ating isumbong kay Commissioner Platform. Makatitiyak po kayo, anonymous po natin kung i-handle with full confidentiality. Maaari po natin ipagbigay alam agad sa ating Commissioner, no, dahil mismo si Commissioner po ang tumututok sa platform na ito. So, sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo pagbubutihin pa po ng Bureau of Customs ang aming trabaho dito. Pero kailangan po namin ng inyong tulong kung kaya't maaari po kayong dumulog sa isumbong kay Commissioner.
1: Alright, marami pong salamat sa inyong oras at sa lahat ng mga impormasyon, Attorney Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Thank you, sir.
3: Thank you, sir.
2: Thank you.
3: Bayan, marami pong balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
4: what is the mandate of the Register of Deeds?
5: Ako po bilang Register of Deeds ay nagre-rehistro or nagtatala po ng mga instrumento, mga dokumento po or kasulatan regarding po ng mga real properties, particularly ang lupa po. Kami po yung nag-i-issue ng katibayan ng titulo at kami din po yung mga nagsisafekeep or nagtatago ng mga records kaugnay dito po.
6: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larigador Live, dito lang sa PTV.
7: Ito ang Ulat on the Spot. Dito sa Barangay Talomo, Davao City.
8: O katumbas ng halos 4 na kalapag.
9: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
6: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong pwersa ng PTV.
10: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
6: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
11: Guys, huwag natin si Manong, oh!
6: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
12: Lola, paano po?
6: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
13: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
6: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
14: Come in! Tuloy po kayo!
6: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin at positibo.
15: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
6: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Tagumpay at partisipasyon ng bansa sa katatapos lang na WorldSkills Shanghai 2026 ating tatalakayin kasama si na Director David Bonggallion mula sa TESDA. Kasama ang mga lumahok na sina Hotel Receptionist Bronze Medalist Carlos Antonio de los Reyes, Medal for Excellence sa Graphic Design Technology na si Hannah Christelle Taintik at si James Kevin Sagayo na nakakuha naman ng Medal for Excellence sa Electrical Installations. Magandang tanghali sa inyong lahat at welcome po dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon po sa ating lahat at kami po ay galak na galak kasi may maganda po tayong balita.
0: Okay, Director David, una po sa lahat, congratulations dahil sa performance ng bansa sa WorldSkills Shanghai 2026. Dahil po dito, nakapag-uwi tayo ng bronze medal at best of nations hotel reception at medals for excellence sa electrical installations at graphic design technology. Ano po yung sinasabi nito tungkol sa kalidad at competitiveness ng skills training ng mga Pilipino?
1: Yeah. Sa magandang resulta ng ating pakilahok dito sa 48 WorldSkills International, nagsasabi ito na ang Pilipino, ang mga manggagawang Pilipino at mag-graduate natin ng technical vocational education and training ay talagang workforce ready at kaya na niyang makipag-compete globally.
2: Yes, no, Director David, bukod sa mga medalya, nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa global discussions on skills development, innovation, skills recognition at international cooperation. Ano po, sir, yung mga bagong practices or opportunities na nauwi ng TESDA mula sa WorldSkills na maaari nating i-adopt para mas maihanda ang mga Pilipino sa local at international job market?
1: Yeah, thank you, Yusek. And I'm happy to see you here dito sa PTB4. Okay, ang ating Secretary Kiko actually pumunta doon and we are so happy na nandun siya providing support to the delegation. At saka siya actually invited as a speaker of a conference and also USEC DDG Bidal. At marami pong napag-usapan tungkol sa paano natin integrate ang green at digital sa ating mga curriculum para sigurado natin ng ating mga graduate ng TechBOK at even dito sa higher education ay workforce ready vis-a-vis itong Fourth Industrial Revolution, yung mga makabagong technology. At saka meron ding mga actually arrangement like doon sa Australia pinag-usapan paano tayo magkaroon ng ugnayan para magkasabay ng training pagkatapos mag-align ng curriculum para ito ay sabay-sabay din na tataas ang ating antas dito sa WorldSkills International.
3: Alright. Director, paano naman po gagamitin ng TESDA ang experience at tagumpay ng ating mga skills champions para maingganyo pa ang mas maraming kabataan na pumili ng technical vocational education at para po makita nila na maaari ito magbukas ng mga opportunities pagdating sa global workforce?
1: Yeah, sana nga itong resulta ng ating WorldSkills international participation ay magbibigay ng motivation and inspiration to our mga kababayan at makikita nila na ang TechBOK ay hindi pala second class lang pero ito ay nagpre-prepare ng mga workforce para sila ay ready sa larangan ng trabaho. So ang malaki ang may tutulong nito kasi makikita natin halimbawa sa institutions natin, makikita nila yung gap doon curriculum nila doon sa curriculum ng WorldSkills Occupational Standards. So yun, it will motivate them actually to improve the curriculum. Dito naman sa at saka isa pa, ito ay magdudulot kung halimbawa like Lyceum of the Philippines, Batangas, kung saan galing si yung naka-bronze natin at si sa Camarines Sur State University kung saan galing yung isang bronze medalyon natin at sa Regional Training Center. So naipapakita nila na ang kanilang standard ay mataas.
0: So, tumungo naman tayo sa ating mga champions, ano? Para kay Carlos, Hannah at James, ano yung naging pinakamalaking hamon ninyo habang nakikipag-compete sa WorldSkills Shanghai 2026? At paano ninyo ito hinarap? Unahin natin si Carlos.
4: Well, ang pinakauna pong malaking hamon talaga ay yung unexpected na nature ng competition. Hindi po ito tulad kasi ng ibang competition na merong guidelines or criteria for judging na binibigay sa mga competitors para makapaghanda kami. Ito po ay 4-day competition kung saan lahat ng mangyayari ay unexpected or hindi namin alam. Ngunit sa pamamagitan ng years of training and preparation, physical and mental preparation, personally, naharap ko siya dahil sa taon ng paghahanda para sa kompetisyong ito mula sa provincial, regional, national, at saka sa ASEAN level, nadala ko dun sa international stage yung pagkakaroon ng grace under pressure, yung quick decision-making skills, at yung critical thinking. At yun yung nakapagtulong sa akin para harapin yung malaking hamon nito.
2: And kay Hana naman?
5: So, for me naman po, I'd say ang pinakamalaking hamon ko was self. And how I dealt with that was that iniisip ko na the Philippines is behind my back. Lahat po ng suporta na itinulong sa amin ng World Skills and the fact na merong tumitingala sa amin as people who are into the work we're doing po, has been such a support sa both mental and physical state ko po. Kasi nga, ayun nga, behind my back, in my head, na there's someone, there's people who are looking up to me, and I'd like to perform my very best for them.
0: At syempre kay James naman.
6: Yung sa akin naman po is, yung pinaka-challenging po is the same po kay Carlos, is wala po kasi kaming idea about sa mga mangyayari. Then yung sa test project is lahat po is unknown. Wala po talagang idea kahit isa. Then yung naging gabay ko po para ma-overcome yung ganong situation is yung nakapag-experience po ako ng international din po, yung sa ASEAN, din yung sa Asia, din yung matagal din po na pag-training namin from provincial up to this World Skills International.
2: Magagaling talaga yung mga Carlos, no? Mga medal winners, grace under pressure. Kaya para kay Carlos, sa hotel reception, kayo ang nakakuha ng bronze medal at Best of Nation Award. Ano ang pinakamahirap na challenge na hinarap ninyo sa competition? At ano ang natutuhan ninyo tungkol sa inyong sarili bilang isang Filipino skills competitor?
4: Ayan, maraming salamat po, Asek. Ang bukod nga po dun sa uncertainty ng competition, isa din sa mga naging challenges namin is yung dami ng competitors na katunggali namin sa competition na yon. Sa hotel reception po na aking nilabanan, there were 21 countries from across the world na naglaban-laban, lahat magagaling, lahat professional. Ako lang yung isa sa kaunti sa amin na fresh graduate. So that was a challenge for me because I'm competing with employees already and very experienced professionals. But from someone who is from LPU Batangas and under the guidance of my expert, Sir Nomer Yuzon, natutuhan ko na kapag tayo ay iginamit natin yung angking lakas natin bilang Pilipino, which is hospitality, at harapin lang natin, mag-show up tayo, mag-prepare tayo, at gawin lang natin yung best natin, ay ibibigay sa atin yung recognition and yung award na nararapat sa akin. And I'm very grateful for that.
3: Alright, and for Ms. Hana, bilang Medal for Excellence sa Graphic Design Technology naman, kinailangan ninyong makapagsabayan sa mga top competitors mula sa iba't ibang bansa. Ano yung mga techniques na sa tingin ninyo ay nakatulong para maipakita ninyo ang galing ng Pilipino ng mga Filipino designers sa international stage?
5: I'd say actually one of the most helpful things na nakatulong sa akin is Filipino, the way we're taught in school. Kasi nga po, despite everything, all of them being English speakers, and a lot of them, although hindi English speaker, mga professional rin, the fact that we have been taught English since a very young age, and lahat ng test project po kasi na pinapagawa sa amin is in English, we have this ability to be able to understand kung ano yung hinihingi po para sa atin. And that helps so much in being able to show and make kung ano man yung hinihingi po dun sa test project. And that really helped me in particular, and I think as a Filipino graphic designer, to be able to create something that's being requested from the background na hinihingi nila for the designs and as well as yung mga hinihingi nilang ipro-provide po namin.
0: Alright, para naman kay James na para sa kanyang medal for excellence sa electrical installations. Obviously, malaki yung hinihinging precision, speed at technical knowledge. Saan kayo pinakanasubukan sa competition at ano yung ginawa ninyo para ma-maintain ang inyong focus sa ilalim ng pressure?
6: Thank you po. Actually po, the third day ng competition po is yun po yung pinakang malaking problema na dumating po sa akin din. So, ang nangyari po noon is madami pa po akong hindi na-terminate na mga kable para po makapag-energize ako. Then, ang natitirang oras na lang po sa akin sa day 4 is 4 hours na lang po. So, ang ginawa po namin noon is after the nung third day, nag-usap-usap po kami ng coach ko na si Sir Ed Cabaltera and then ang expert ko na Sir Jovencio Paneda. So, diniscuss po namin ang magandang gagawin po namin kinabukasan para ang habol na lang po namin is makapag-energize. So, ang pinaka-the best po talaga na na-experience ko doon is makinig lang po tayo palagi sa expert natin or coach or in other, hindi lang po sa skills, sa sports din, ganyan. Napaka-importante po para sa atin ang pagkikinig. Ganyan.
2: Ramdam natin yung energy no dun sa experience nila James. So matapos niyo makuha yung bronze medal at medals for excellence, ano naman po ang next goal ninyo, kayong tatlo? At paano ninyo gagamitin ang experience na ito para makatulong o makahikayat ng mas maraming kabataang Pilipino na i-develop ang kanilang mga skills? Unahin natin muna si Carlos. Go ahead.
4: Ayun, thank you so much po. Dahil nga po, nabanggit ko na fresh graduate ako, ang sunod na goal ko talaga is gamitin lahat ng experience at nung natutunan ko sa career na gusto kong piliin, which is hotel reception. At eventually, kapag namayagpag tayo sa industriya, kapag nagkaroon na ako ng sapat na kaalaman at kasanayan dun sa pinili kong larangan, eventually, I want to share these experiences, this knowledge to fellow Filipino youth as well, especially those who are studying hospitality and tourism para nang sa ganun hindi sa atin na matapos yung growth at yung pride na binibigay ng world skills dito sa hospitality, which is often underlooked or underrated dito sa Pilipinas. But with this experience, I learned that Filipino hospitality, Filipino talent, and Filipino skills are world class. So I think the real fulfillment will come from sharing and passing on the legacy sa mga susunod pang mga kabataan who want to pursue their dreams and make their mark on the international stage.
2: Yon, si Carlos, all about sharing. Si Hannah naman. Go ahead, Hannah.
5: Ako naman po, actually, I stopped schooling for this to be able to compete. So now I think I will return for schooling for now. And actually, before this, I think a lot of people told me na hindi nila kinoconsider yung graphic design. But because they've heard of my achievements, they've actually considered it. And I've heard na there's people who are actually looking up to me because of this, because I'm a woman who has achieved high achievements in this competition, and they've heard na it's graphic design technology. They've seen what I've been able to do, and that really inspired them to also pursue the same skills that I am pursuing right now. So I think just being here has been able to influence na. But for me, I would also like to be able to influence soon by being able to teach once I am well-studied enough to be able to teach.
2: Mabuhay ang mga influential na kababaihan. James, go ahead. Ikaw naman.
6: Ako po is a graduating student po sa electrical engineering. Para sa akin po, mabigyan lang po ako ng pagkakataon. Hindi po ako magdadalawang isip na i-share yung natutunan ko, experience ko dito sa World Skills. Then, ang plano ko po is after graduate ko, makapag-take po ng board exam, then ipagpatuloy po yung gusto kong career para sa future. Then, yun nga po, marami po akong natutunan sa World Skills from provincial up to international level. And hindi ko po yun sasayangin and gagamitin ko po ito sa future career ko.
7: Yun. For sharing this, James.
2: Correct. Tsaka networking.
7: Yes.
3: Pero ito, for Director David, matapos po ang tagumpay na ito, ano po ang susunod na mga hakbang ng TESDA para mas mapalawak pa ang training at opportunities para sa mga batang Pilipino na may potensyal na maging susunod the world-class skilled champions?
1: Yeah, thank you. Well, marami po tayong napulot doon sa ating paki-participate doon sa World Skills. One is kailangan nating i-reframe or i-redesign actually ang ating paghahanda para sa susunod na mga World Skills competition. Actually, ang susunod dito is the World Skills ASEAN next year and World Skills Asia. And on 2028, paghanda na natin World Skills Japan, which is the international level already. So marami tayong natutunan dito, lalo't-lalo na inaral natin kung bakit ang China, Japan, Korea at saka Chinese Taipei, palaging silang nanalo. Actually, hinakot nila yung mga gold medals eh. Okay? So ang una dito is kailangan nating palakasin yung multiple selection pipeline natin. Yung regional skills competition, supportahan natin yon, palakasin natin kasi doon nang gagaling yung mga first entry competitors. At sila ay maglalaban-laban sa ating national skills competition. Sa national skills competition, unang gagawin natin ngayon ay yung trainers natin. Dapat lahat ng experts natin at trainers ay exposed din natin internationally. Pangalawa, dapat mag-form tayo ng international team para actually solid, hindi pa bago-bago, para yung functional relationship nila sa other bansa ay nandun at saka yung alignment ng standards nandun. Pangatlo, kailangan natin talagang establish ang World Skills training camp kung saan after the training of our competitors in their respective institutions or regions ay kukunin natin residential training, ikulong natin para sa mas matinding training. Kasi itong competition na ito is not actually only the skills. Like itong international na banggit ng mga competitor natin na mahirap kasi hindi mo alam. So, trinitrain natin yung creative thinking nila, innovative thinking nila, pagkatap systems thinking nila, and also sinasabi natin na yung paghahanda nila, yung problem solving skills nila. Actually, ito yung mga soft skills na kailangan natin i-strengthen sa kanila plus the skills so that they'll be able to, you know, kahit na anong bigla ang design ng competition, kaya nilang harapin. Ngayon, itong World Skills is isang actually hindi lang competition for medals. Ginagawa na natin isang movement para yung mga industry masabi nila na, uy, yung mga pala nakipaglaok sa skills competition, ang taas pala ng standard quality. So, magandang isang source for their employees. Then, the other one is for the institution actually to participate para ma-benchmark din nila yung standards nila. At sa mga, pag nakita kasi ng mga kabataan yan, sigurado it form part of inspiration and motivation.
0: All right. Congratulations pong muli at maraming salamat sa inyong oras, TESDA Director David Bungalyon, at sa mga champions na sina Carlos Antonio de los Reyes, Hannah Cristel Caintic at kay James Kevin Sayago. Maraming salamat sa inyo.
3: Mabuhay. Thank you po. Baya mga tili nakatutok, magbabalik pa ang Tagong Pilipinas ngayon.
7: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.

0: PTV Sports.
1: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Idinaraos na Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, ating tatalakayin kasama si Provincial Director Neilu C. Macabare ng Department of Trade and Industry at ang mga MSME exhibitors na sina Ma'am Rosario Amoroto at Ma'am Imelda Engo. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po. Salamat po sa pag-invita sa amin dito at sana makabenta talaga kami ng maraming produkto.
1: Huwag mo kayong mag-alala, bebenta ho talaga tayo dito. At una po sa lahat, para maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Bahandi Eastern Visayas Trade Fair at hanggang kailan po ito gaganapin?
2: Ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair, isa po itong trade fair para sa mga produkto na galing sa Eastern Visayas, galing ng Samar and Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, and Southern Leyte. So, nagsimula ito kahapon, October 1, nagkaroon kami ng launching, at ngayon po, hanggang October 5 po siya, nasa SM Mega Mall po, Level 5, Mega Trade Hall 1.
3: Okay. PD, ano po yung mga paghahanda ng DTI para sa trade fair na ito, maging sa mga exhibitors nito ngayong taon?
2: Nagkaroon po kami ng maraming trainings para sa mga MSME natin. Paano i-package yung mga product nila para mas maging ma-improve yung packaging natin. Saka tinuruan din sila paano makipag-negotiate sa mga buyers. Yun po yung mga paghahanda na ginawa namin.
4: Para sa ating mga exhibitors, ano, gaano na po kayo katagal nagpa-participate sa mga trade fair tulad nitong Bahandi Trade Fair? Ano-ano po yung assistance o tulong na naibahagi sa inyo ng DTI? Tsaka, syempre, unahin po natin si Ma'am Rosario.
5: Hello po. Hello, good afternoon everyone. So, matagal na po kaming nakakatan sa trade fair po na sponsor ng DTI. And then, mga 5 years na po kaming nakaka-participate dito. And malaking tulong po yung pag-participate namin dito para mapakilala yung products namin sa wider market and audience.
4: Si Ma'am Imelda naman.
6: Magandang tanghali po sa lahat. Sa aming produkto po, mga 10 years na po yung product namin sa Katarma, Northern Samar.
1: Okay, ayun. PD Maylu, para sa ating mga kababayan na nais dumalo. Bukod sa mga nabanggit, ano-ano pa po ang aasahan ng ating mga kababayan dito sa Bahandi Eastern Visayas Trade Fair? PD?
2: Ay, Yusek, marami po tayong mga products naka-display ngayon. Aside dito na nandito sa front natin na iba't ibang products, meron po tayong kasama ng mga creatives product. In fact, meron tayong bago doon na yung mga isda na mga rare na fish na nakukuha sa dagat, na-preserve siya through taxidermy. Maganda po siya. Tapos marami pa rin tayong mga products sa creatives na like yung bato, ginawang artwork, saka yung mga scrap na mga wood, ginawa siyang artwork. So inaanyayahan talaga namin ang mga nandito sa Maynila na pumunta po kayo sa Mega Trade Hall para po makita ninyo ang mga produkto galing ng Eastern Visayas at nakaka-proud po.
3: Alright. Well, para po sa lahat ito, mensahe niyo po. Maliban po doon sa inyong invitation, PD, ano pa po yung inyong naisipalam sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon?
2: Inaanyayahan po talaga namin kayo na suportahan yung Bahandi Eastern Visayas Trade Fair kasi bawat bili nyo ng produkto, tulong nyo rin sa ating mga kababayang Pilipino.
1: Yun.
4: So, kila Ma'am Imelda.
1: Okay, ayun, saktong-sakto, no? Na talagang bawat bili ay tulong sa mamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong oras, Provincial Director Neilu C. Macabare ng Department of Trade and Industry at sa mga MSME exhibitors na rin po. Salamat po.
3: Thank you po, mga ma'am. Samantala, bayan sa ating Christmas countdown.
1: Wow!
3: 84 days na lang. Ayan, Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
4: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako po si Undersecretary Albert Domingo.
3: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
11: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko.
13: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: 105.
17: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan na Oktubre, taong 2026. Pero ngayon ay araw na ng Biyernes, TGIF, thank God it's Friday once again. Ayan, at marami na naman sa atin ang looking forward sa weekend. Siyempre, yan yung time natin para makapag-recharge. Para sa iba, makapag-me-time.
18: Public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Publiko!
19: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
21: Ampalaya!
11: Ampalaya!
21: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
21: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
22: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
23: Okay lang yun. Parang walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
22: Love, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
23: Sige na nga, pakis nga.
22: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, love, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
24: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
25: Nabiktima ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Laging maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
24: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
26: Paano nga ba natin maiiwasan ang sunog?
0: Ayon sa Bureau of Fire Protection, narito ang ilan sa mga paraan upang makaiwas sa sunog. Iwasan ang magdamag na pag-charge ng cellphones, laptops at iba pa. Patayin at hugutin ang lahat ng electrical appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag gamiting permanenteng saksakan ang extension cords. Alisin o palitan ang mga sirang kable o bumbilya. Siguraduhin nakasara ang regulator ng tangke pagkatapos gamitin. Tandaan, kaligtasan ay isipin, mga paalala sa sunog ay inyong sundin.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Inay, itatapon ko na ba ang mga papel, dyaryo at mga kahon na ito?
4: Naku anak, huwag. Maaari pa natin yung gamitin.
2: Ha? Eh inay, mga basura na po ang mga ito.
4: Hindi yan basura anak. Ang mga iyan ay recyclable materials na pwede nating i-recycle. Pwede mong gawing dekorasyon sa bahay, pambalot, o kaya naman linisin at iproseso upang magamit muli. Ang tawag doon ay pagre-resiklo. Pwede ring ibenta. Kumita ka na, nakatulong ka pa sa ating kalikasan.
2: Wow! Ang husay naman po ng ideyang yun, inay. Gusto ko din i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan at kaklase.
4: Mabuti yan, anak. Sabi nga, nagsisimula ang tunay na pag-aalaga sa ating kalikasan sa tamang pangasiwa ng mga inaaring mga basura sa ating bahay. O siya, anak, tatapusin ko muna ang pagluluto ko ng paborito mong sinigang.
5: Matutong magresiklo, kailangan niya ng mundo.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Rizal's Nolimi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
26: Touch Me Not may not just be the title translation of Asa Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
6: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
26: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
6: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
26: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
27: Good evening, my name is Gloria Villa,
28: not from
27: Manila.
28: Miss Philippines!
26: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
6: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
26: Ang trahedya naman, if you've read Nolimi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's...
29: Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
30: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
29: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
30: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
29: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Radyo Pilipinas.
33: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
34: Uy anak, kumakain ka na ba?
33: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
34: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
33: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
34: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
33: Ay, sige po, Nay. Ano po? Pwede pa ho ba?
34: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
3: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Radyo Pilipinas.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
33: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
9: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
33: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
10: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
33: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
11: Uso na ngayon ang mga AI generated

0: scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
2: Secret! Baka agawin mo.
0: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
2: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
3: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
2: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
1: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
3: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
2: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
3: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Ay, pwede naman, natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
5: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
18: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa mga programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.

0: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. At happy October po. Yan, may bumati nga rin sa atin online si Sir Romel Livid. Mapagpalang October po sa PCW at sa ating lahat, sabi niya. Ayan po, napakabilis talaga ng panahon, Miss Sharon, no? Kasi last quarter na agad ng 2026.
1: Correct. That's right, Miss Hani. At malapit na rin ang Kapaskuhan. Wow. Mm-hmm. Kaya nga pinaka mahabang celebration ay dito sa Pilipinas ng Kapaskuhan, September hanggang February.
0: Basta bear na. No?
1: Usually, up to February, nakalagay pa rin yung Christmas tree namin. Parang 6 months na.
0: Bago mag-Valentine's.
1: Kaya sa ating mga ka-TNK, lalo na po sa mga nasa live stream, ano po ang plano ninyo sa darating na Kapaskuhan? I-share nyo po yan sa comment section. Usually, ayan.
0: Usually kasi, Miss Sharon, di ba, kahit October pa lang, sabi mo nga, nakaplano na ang ating mga holiday celebrations, lalo na ang ating mga ka-TNK. Pero Miss Sharon, speaking of October, pag-usapan lang po muna natin, ano-ano pa nga ba yung mga observances na dapat nating abangan ngayong buwan?
1: Yes, Miss Honey, meron tayong National at World Teachers Day sa October 5.
0: Yan, shout out sa mga teachers natin. Yes.
1: At Local Government Day sa October 10, International Day of the Girl Child sa October 11, International Day of Rural Women sa October 15, World Food Day sa October 16, United Nations Day sa October 24, at International Day of Care and Support sa October 29.
0: Ayan, ang dami pala, Miss Sharon. Mm-hmm. Pero meron din tayong International Day for the Eradication of Poverty sa October 17 po yan. At counterpart niyan, sa Pilipinas, ang National Week, ginawa natin isang linggo, for overcoming extreme poverty mula po sa October 17 hanggang 23. Mm-hmm. And mga ka-TNK, ginugunitarin po natin ngayong October ang Breast Cancer Awareness Month, Consumer Welfare Month, National Indigenous Peoples Month, at Museums and Galleries Month, at Cyber Security Awareness Month.
1: Ang dami pala, observances, Miss Honey?
0: Tama kami, Sharon, no? Pero mas marami pa rin yung hindi pa natin nabanggit, malamang, no? Mm-mm. Kaya sa mga ka-TNK natin na nasa live stream, i-comment lang po ninyo kung meron pa tayong na-miss national, man, local, o global observances yan ngayong October.
1: Comment lang po kayo, mga ka-TNK. And of course, nais po naming batiin ng Happy TNK Listening ang lahat ng ating tagapakinig sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin po sa PBS Receiver app.
0: And happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook pages po yan ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM.
1: Salamat din po sa mga ka-TNK natin na laging nakatutok sa ating Sabado replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
0: And hello rin po sa mga ka-TNK viewers natin sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 hanggang 49. Papapanood po iyan kasabay ng ating Radio Pilipinas replay tuwing Sabado.
1: At syempre, sa mga hindi po makakapanood ng ating live stream at replay, maaari po ninyong balikan ang ating mga past episodes sa PCWTNK webpage, YouTube channel, at Digital God Library.
0: Ngayon naman, Miss Sharon, dumako na tayo sa ating featured God work for the week.
2: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending.
1: Para po sa ating featured God work for the week, 4th ASEAN Women's Leaders Summit, pinangunahan po ng Pilipinas. Mahigit 100 regional leaders, policymakers at God advocates ang nagtipon sa Mandaluyong City para po sa 4th ASEAN Women Leaders Summit o AWLS nitong nakaraang ika-29 ng Setyembre hanggang unang araw na Oktubre. Tinalakay ng mga kalahok mula sa 11 ASEAN member states ang mga hakbang upang higit pang maisulong ang women's leadership at inclusive prosperity. Sa kanyang keynote address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa seguridad, katatagan, at kaunlaran ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat bigyang pansin ang pagkilala sa unpaid care work at shared care responsibilities upang mapalawak ang partisipasyon ng kababaihan sa ekonomiya. Ang Women, Peace and Security Agenda at ang pagsasalin ng gender equality commitments tungo sa konkretong aksyon na ramdam ng kababaihan. Pinangunahan din po ng Philippine Commission on Women o PCW ang summit sa ilalim ng temang 2026, the Year of Women's Leadership to Inclusive Prosperity in the ASEAN Region, bahagi ng ASEAN Chairship ng bansa ngayong taong 2026. Sa formal na pagbubukas ng summit, binigyang diin ni PCW at ASEAN Committee on Women Chairperson Honorable Ermelita V. Valdivia ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng kaunlaran at paghubog sa hinaharap na rehiyon. Women are Engineering the Future of ASEAN, diin ni Chair Valdivia, habang inilalarawan ang kababaihan bilang pangunahing tagapagtaguyod ng likas kayang pag-unlad at pagbabagong pang-ekonomiya at lipunan. Layunin din ng 4th ASEAN Women Leaders Summit na isulong ang buo, pantay at makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa political at economic leadership at palakasin ang mga regional commitment para sa gender equality at inclusive prosperity.
0: Good job po sa ating mga kapwa advocates, hindi lamang dito sa Pilipinas, Ms. Sharon, kundi sa buong ASEAN. At Ms. Sharon, batiin din natin ang very good na God work ang buong team ng PCW para sa 4th AWLS. Siyempre, sa pangunguna po ng aming chairperson, na siya ring chairperson, Ms. Sharon, no, ng ASEAN Committee on Women ngayong taon, si Chair Ermi Valdivia. At sa international affairs team, sa pamumuno naman po ng aming executive director, Narlene Santos Milliar.
1: Congratulations po, Chair Ermi, Ms. Narlene, at sa buong PCW team. Kudos po, ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating hashtag, Say sa TNK.
3: Para sa hashtag, Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
0: Mga ka-TNK, bilang pag-iisa sa Cybersecurity Awareness Month, narito na ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Sa tingin ninyo, ano ang mga dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na sa kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong insights. Tandaan, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: At dahil lahat po ay may say, alamin naman natin kung ano ang say ng CICC at TICT ngayong Cybersecurity Awareness Month. Pamilyar kaya ang ating mga ka-TNK sa nabanggit nating mga ahensya? Kilalanin natin sila sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Lipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Creating Safe Spaces for All, makakapanayan po natin ngayon live via Zoom sina Miss Christine Applepre. Siya po ay Division Chief ng Cyber Security Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. At mula sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, narito rin po. Kasama rin natin sina Sir Dan Valenton, Miss Claire Canones at Miss Gab De Guzman. Ayan. Dami nating guest ngayon, Miss Sharon.
2: Welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan, sa ating mga guests ngayon. Bilang panimula po, pwede ninyo po bang ipakilala sa ating mga ka-TNK ang CICC?
1: And DICT rin.
2: And DICT rin, syempre.
1: Yan. Unahin natin, I think, si DICT. Miss Apple.
3: Yes po. Hello. Good afternoon po. And thank you for having us. And happy Cybersecurity Awareness Month. Salamat po sa pag-celebrate and hoping our kababayans din po ay mag-celebrate ng Cybersecurity Awareness Month ngayong October. And yes po, I'm from Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Bureau. And our mandate po is to lead the country's national cybersecurity efforts by developing policies, standards programs, ito po yung mga awareness program, trainings and initiatives para po maprotektahan ang ating digital environment. And it also includes yung implementation po ng National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 para po mas strengthen yung cybersecurity capabilities po ng government agencies, different critical sectors, at ma-promote po ang cybersecurity awareness and capacity building. And this is also in coordination and response po sa mga cybersecurity incidents through our National Computer Emergency Response Team.
1: Ayan.
2: Okay.
1: Yan. Nandyan na ba, tech team? Nandyan ba ang ating mga kasamahan sa CICC? Ayan. Sige, pakilala naman po natin. Ano ba itong CICC? Ang haba ng mga pangalan ng mga ahensya natin eh. Sige po.
4: Hello po. Good afternoon po. Ang CICC po ay isang attached agency ng DICT na itinatatag sa ilalim ng RA 101-75 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang layunin po ng CICC ay para isulong at palakasin ang mga action at initiative upang maprotektahan po ang ating cyberspace at ang ating mga kababayan laban sa iba't ibang uri po ng cybercrime. Kabilang na din po dito ang pagtugon sa mga hinanaing at reklamo po ng public at pakikipag-ugnayan na rin po sa ating mga law enforcement agencies para palakasin ang kakayahan ng mga concerned agencies po natin at makipagtulungan sa iba't ibang sector at international partners po. Para sa isang ordinaryong mamamayan, mahalaga po ang papel ng CICC dahil hindi lamang tayo nakatuon sa investigation or coordination. Bahagi rin ng aming mandate po ay ang paglaganap ng cybersecurity awareness upang mas maging informed po at alerto at handa ang ating public sa banta ng online.
1: Ayun. Mm-hmm. Yun pala ang mandate ng DICT and CICC. And nabanggit na ng kasama natin from CICC, no, yung tungkol sa paano ba ito mas maiintindihan ng mga kababayan natin. Yan, question natin, pangalawang question natin, para po sa karaniwang mamamayan o yung mga ka-TNK natin, no, na nakikinig at nanonood sa atin, na hindi naman nga expert po pagdating sa cybersecurity o sa ICT, paano po ba natin isasalin sa simpleng buhay-buhay o yung pang-araw-araw na buhay itong cybersecurity? Lalo na, ba, user sila ng cellphone, computer, or internet.
2: Sige po, Miss Gab.
4: Ah, hello po. Opo. Yun nga po, sa simpleng paraan po, ang paggamit po ng internet ay naging bahagi na din po ng ating everyday life.
1: Mm-mm.
4: Pwede po tayong maging alert with sa mga kiniklik po natin, pinupost natin online.
1: Okay. May dagdag po kaya si Miss Apple?
2: Si Miss Apple?
3: Yes po. Actually po yung pagiging cyber safe naman talaga ay hindi siya kailangan maging komplikado. Mm-mm. So kailangan lang po talaga ay alam natin, aware tayo. That is why very important ang cybersecurity awareness. It is really the foundation po. And importante na mag-ingat tayo sa bawat pag-click, 'di ba? Ang think before you click. Ayan. Hanggang ngayon po ay talagang magagamit pa rin po natin 'yan. At mm-hmm. syempre, kailangan po ay maging responsible tayo online users. Meaning po na sa bawat pag-upload natin, sa bawat pag-click, pag-open ng mga links, ganyan, ay dapat ay maging maingat po tayo kasi marami po talagang mga cybersecurity threats and risks. Kaya para sa ating mga kababayan, kailangan lang ay tayo ay lagi informed at maging maingat sa ating paggamit sa internet.
1: Ayan. Okay. Thank you, Ms. Apple.
2: Yes. At para naman po sa CICC, no, ito po ang question ninyo. Dito sa Tinig ng Kababaihan, we focus on safety of women and girls. Mapa physical, space, man yan o online. Bakit nga po ba madalas maging target ng online predators ang mga kababaihan at kabataan? At ano po ang dapat gawin tungkol dito?
4: Mahalaga pong linawin natin na hindi lang din naman po mga babae ang nabibiktima. Mga pwede din po yung mga lalaki at yung mga kabataan ang maaaring maging biktima ng ating mga online crimes. Dahil halos lahat po ng aspeto ng ating buhay ay digital na, maaaring matarget po ng mga cyber criminals ang sino man, anuman ang gender or edad. Gayunpaman, mahalaga pa rin po ang pag-uusap tungkol sa online safety ng women and children. Dahil maaari silang ma-expose sa iba't ibang online risk, kabilang na po yung harassment, exploitation, yung mga scams po, at iba pang forms of abuse. Isa po sa pinakamahalagang hakbang ay iwasan ng mga oversharing. Minsan, mm-hmm. ang tila simpleng pagpo-post lang po natin on social media tungkol sa ating location, yung mga routine na ginagawa natin, or even yung mga family members, information po, and yung work natin, yung school, or yung mga personal activities po ay maaaring gamitin ng threat actors upang makagawa ng profiling tungkol sa isang tao.
1: Mm-hmm.
4: Kaya magandang practice po ang mag-isip muna tayo bago mag-post. Yun nga po yung sinabi ni Miss Apple kanina na think before you click. Kailangan ba itong i-share? Sino ba ang makakakita? At marami ba? At maaari ba itong gamitin laban sa isang tao or sa pamilya man niya? Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang mahalaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
1: Ayan, mm-hmm. salamat Miss Gab. Ito naman, marami po tayong kababayan no, na nabibiktima na. Ito, medyo ano to eh, kasi mahilig tayo mag-shopping online eh. Yung mga fake online shopping pages, pati po yung mga investment scams, no? And nauwi na nga rin sa identity theft. Tulad nga po nung mga nagpapanggap, kunyari nagchat-chat sa'yo, kala mo, kakilala mo, manghihingi ng pera, ganun. Paano nga ba magkakaroon ng, paano tayong magiging matalino na sino ba yung pagkakatiwalaan natin? Ayan, ano po yung mga red flags na dapat nating bantayan?
4: Opo. Ang pinakamahalaga pong hakbang na gawin natin is number one, syempre yung awareness po. Hindi natin kailangan maging cybersecurity expert para mm-hmm. makilala ang ilang common red flags po on the internet. Una po siguro is i-check natin yung URL or yung website bago tayo magbigay ng mga personal, lalong-lalo na po, mga financial information.
1: Mm-hmm.
4: Kung may kahinahinalang wrong spelling, unusual domain, or hindi secure na website, mag-ingat po talaga tayo. Sa online shopping po, huwag tayong mag-check out agad, hindi lang dahil sobrang baba ng presyo or dahil limited time offer, madalas po natin nakikita yun. Opo, magbasa po muna tayo ng mga reviews at feedback sa mga buyers at tignan natin kung legit ba yung seller. So, makikita po natin yan, may mga, meron tayong tinatawag ng mga mall, di ba? Dun sa online site po. Ayan. Kapag may mga nagme-message naman po na mga kilala natin at bilang nangihingi ng pera, huwag po tayo agad maniwala. I-verify po muna natin yung identity nung kausap po natin. Halimbawa, tawagan natin siya gamit yung ibang contact information para ma-make sure po natin na siya talaga yung kausap natin. At hindi po nakuha lang yung account niya. So para naman po sa mga identity theft, iwasan po natin na mag-post ng mga sensitive information, personal information sa online. Gumamit tayo ng mga strong and unique password po. Also, we can enable po yung two-factor authentication para maiwasan po natin yung malag-in sa sensitive accounts tulad ng online banking, gamit ang unsecured na mga public wifis po natin. At higit sa lahat po, kapag nagmamadali sa atin na may magbigay ka ng OTP or password, PIN, or personal information po, we can stop and verify po talaga muna.
2: Ayun. Okay. Dagdag po, follow-up question po, Ms. Gab, para naman po sa mga parents and guardians na nag-aalala sa seguridad ng mga bata online mula sa cyberbullying hanggang sa mga masamang content, paano nila isasabuhay ang pagiging handa sa loob ng tahanan? May mga practical po ba na digital hygiene o rules ba na silang pwedeng sundin, Ms. Gab?
4: Para naman po siguro sa mga magulang at guard, yung mga magulang po natin, yung mga guardians, mahalaga po ang pagiging maging proactive po tayo pagdating sa online safety ng mga bata. Maaaring magkaroon po ng reasonable na mga screen time rules siguro at gamitin po natin yung available parental controls or yung parental features po ng mga application at devices upang magkaroon po tayo ng yung visibility sa mga activities ng na ginagawa ng mga anak natin, ganyan. Mahalaga na siguraduhin natin na yung content na na-access ng mga bata ay age-appropriate po at child-friendly. Pero bukod po sa technical controls, napakahalaga rin po na open yung communications natin sa kanila. Dapat maramdaman ng mga bata na maaari silang magsabi sa magulang or guardian or kung may tao man po na nagaharas, nananakot, or nambubuli, humihingi ng personal information, or nagpapadala ng mga inappropriate, lalo na po yung mga inappropriate content. Turuan din po natin siguro yung mga bata na huwag magbigay ng kanilang mga home, school address, location, even yung full name po, yung photos, yung mga IDs and yung mga schedules po nila na ginagawa nila everyday at yung iba pang information sa mga taong nakikilala lang naman nila online. Hindi sapat na sabihing huwag kang makipag-usap sa strangers. Mas mabuti siguro pong maintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangan gawin at mahalaga at kung ano yung gagawin nila kapag may mga suspicious na mga interactions po.
1: Ayan. Okay. Ngayon naman, minsan kasi kahit anong ingat o alerto natin, no, nalulusutan pa rin tayo ng mga cyber attacks na yan. Kung sakali man po na ma-hack po yung halimbawa social media or email o pwedeng e-wallet o online banking, no, ng mga kababayan natin, ano nga po ba yung first step? Anong unang-unang step na dapat nilang gawin para maiwasan na, kasi problema na siya, andyan na. Paano maiwasang lumala yung problema? Siguro, itanong natin both ito kay CICC, Ms. Gab, and later, let's hear from Ms. Apple ng DICT. Sige po, go ahead, Ms. Gab.
4: Siguro po yung unang natin dapat na gawin is yung wag mag-panic talaga. huwag po natin agad i-delete yung mga available evidences. Kung kaya po natin, i-screenshot natin siya, yung mga messages, yung mga suspicious transaction, email, link, username, account details, or iba pa pong information. Kasi yun po yung makakatulong sa mga investigator para matrace yung mga details po, ganyan, yung mga ibang information. Maaari po siyang makatulong sa investigation processing. So, kung kaya po, i-secure agad, i-preserve yung mga details na yun. Pagkatapos po, siguro gawin ang necessary step upang ma-secure yung affected account po. Gaya ng baguhin po siguro natin yung password and yung paggamit po ng available account recovery or security features po. Mahalaga rin po na mag-report po tayo agad sa mga otoridad para sa nararapat po na mabigyan agad ng action kung na-hack ang isang account po na ginagamit upang maging mang scam ng ibang tao. Siguro mag-notice po agad tayo sa mga friends and families natin, sa mga contacts natin, sa mga followers natin na huwag munang makipag-transact o maniwala sa mga messages na ginagamit yung account nila. Ang mahalaga din po ay mabilis tayong kumilos sa cyber incident bawat minuto o maaaring maging mahalaga. Kaya mas mabuting mag-secure po tayo, mag-preserve tayo ng evidences at mag-report po tayo agad.
1: Okay. Miss Apple?
3: Yes po. Actually, ang dami nang nabigay na tips and advice ni Ms. Gab. So, yun po, ang kailangan lang po talaga muna ay, syempre, we have to gather everything, lahat ng mga evidences. Proof po yan kasi kailangan po natin yan. Kailangan natin yan for reporting sa mga otoridad and also syempre sa platform, kailangan po natin yung mga iba't ibang mga proof and yun po, kailangan alam natin yung mga numbers na kung saan tayo pwede mag-report and also sa mga iba't ibang Facebook page. Like siguro ako na magsabi Ms. Gab sa CICC po, meron silang hotline for any scam related concerns. Ayan, 1-3-2-6, yun po ang hotline nila for mga scam concerns. So pwede nyo po yung i-dial at meron po kayong makakausap para po malaman nyo kung ano po yung mga next steps na kailangan gawin. Ayan po, nasa screen nyo po yung 1-3-2-6. And also po, yun, maganda rin po na mag-inform sa ating mga family and friends na ito na po yung sitwasyon para po hindi na makapag-biktima pa, di ba po, ng iba pang mga kakilala natin, lalo na na-hack na talaga yung account natin. So, yun po, kailangan talaga makapag-inform din at maging aware din yung mga tao sa kapaligiran natin na na-hack po ang account natin. So, ayan. I think yun lang po yung madadagdag ko since marami na pong nabigay rin na tips si Ms. Gab.
1: Mm-hmm. Mahalaga yung number. 1-3-2-6. Yes. Dial 1-3-2-6.
2: Hotline.
1: Kapag ka meron tayong problema sa cybercrime. Yan. Salamat po sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, balikan lang natin ano ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina, tinanong natin sila kung ano sa tingin nila yung dapat pang gawin ng pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat, lalo na po sa ating mga kababaihan. Ayan, Ms. Sharon.
2: Okay, ito po ang say ni Arlene Maano. Isa sa mga dapat gawin ng ating pamahalaan upang matiyak ang ligtas na online spaces para sa lahat ng ay ang pagpapalaganap ng kamalayan o awareness campaigns sa mga komunidad, barangay, paaralan, pampubliko at pampribadong opisina at sa remote areas sa mga probinsya upang sa ganon ay malaman ng mga mamamayan sa digital na mundo ng kahit anong edad ang campaign na ito. Sapat na impormasyon, iba't ibang lengguahe o language ukol dito.
1: Yan. Ito naman po ang say ni Kel, dapat palakasin ng pamahalaan ang mga batas laban sa online harassment at cyberbullying. Sa panahon ngayon, sobrang laganap na ang AI. Dapat mas mahigpit ding aksyon laban sa paggawa ng pekeng larawan, video at impormasyon na maaaring makasira sa iba.
2: Say naman po ni JP Barcelona.
1: Kailangan mo to, Ms. Sharon. No?
2: Baka nga, no? Kailangan i-strengthen at palawakin pa ang digital literacy at cybersecurity education para sa maging critical thinkers, responsible online users at maging vigilant tayo laban sa mga cyber threats or attacks. Importante rin yung pagtulungan at coordination sa mga digital platforms para masiguro na masaligtas, inclusive at gender responsive ang online spaces para sa lahat.
1: Ito naman po ang say ni Marcos Saints, mas paigtingin ang mga batas para sa pagkakaroon ng ligtas na online spaces at ipakita na may mabigat na parusa sa paglabag nito. Bukod sa pamahalaan, dapat rin talagang isabuhay nating mga kalalakihan na ang mga babae ay dapat nirerespeto sa lahat ng lugar at pagkakataon.
2: Yes. Say naman ni Shankyle Flores, hindi sapat ang puro panawagan o salita lamang. Dapat may agarang aksyon at konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan sa paggamit ng internet, lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Dapat ding paigtingin ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng online sexual abuse at exploitation, lalo na sa panahon ng AI.
1: At ito naman po ang say ni PWC. I think bukod sa pagpapaigting ng batas para sa safer online spaces, dapat isama rin sa curriculum ng mga paaralan at barangay campaigns ang pagtuturo ng digital safety, paggalang sa cyberspace at ang kahalagahan ng pagrespeto sa lahat, especially sa mga kababaihan online. Yan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Ano naman po ang masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK? Ayan, nasa screen na si Miss Apple. Ikaw na ang mauna, Miss Apple.
3: Ayan po. Maganda po makarinig ng mga ganung mga opinion po at yung interest po nila. And kami naman po sa government, we have initiatives and of course partnerships and collaborations sa iba't iba pa pong mga government agencies as well as LGUs and academe. Na-mention po kanina yung makasama sana sa school po, no?
1: Opo.
3: So we are also working with SHED, TESDA, DepEd po for the curriculum and also for the development ng cybersecurity natin. In the works na po yan, and also po marami po kaming mga cybersecurity awareness na trainings online, kahit po online. Mag-follow lang po sila sa aming Facebook page, ang DICT or Department of Information Communications Technology official Facebook page. Mayroon po kami mga online trainings and also meron rin po mga certificates din yon para po sa mga gusto rin po ng mga training certificates. And para naman po sa amin po, ang gusto lang po rin namin na message na iiwan ay ang cybersecurity po is for everyone. Hindi lang po siya talaga sa government agencies or sa mga private, public and private sectors, but it is for everyone and it is for everyone's responsibility. Kaya ang talagang sinusulong po natin ay maging cyber aware tayo para mas maging cyber safe po tayo. At dahil po cyber security is for everyone, sama-sama po tayo na mag share ng mga ano po yung mga cyber safe tips. Na sana po yung mga nakapanood po ngayon ay talaga naman po i-share po nila sa kanilang family and friends. Ito po yung mga dapat nating i-marites at i-share po na kung ano po yung para mas maging maingat po tayo online. Para hindi na po tayo maging biktima, di ba po, ng mga cyber po. So, yun lang po.
2: At okay. Si Miss Gab naman, maraming salamat, Miss Apple.
4: Ayun po. Same with Miss Apple po, nakakatuwa na makarinig na may mga online tayo na mga viewers na very very curious at talagang nagbibigay din sila ng mga tips with regards to our online scam. And yun, i-remind ko lang din po na meron po kaming hotline sa 1-326 24/7 po yun. So, kung sino man po yung mga nakaka-experience ng mga scam, they can call po anytime. Para din po maiwasan natin na talagang tuluyan na mawala yung lahat ng funds natin and yung iba't ibang klase pa po ng scam. Maraming salamat po.
2: At bilang pagkatapos po, Miss Apple and Miss Gab, ano ang inyong mga paalala o huling mensahe sa ating mga ka-TNK upang manatili silang mas safe sa online world? Sige po, Miss Gab muna.
4: Sige po. Yun po yung katulad ng sinabi ko po kanina, maging careful po tayo sa mga links na kiniklik po natin. Huwag po tayo basta-basta mag-click, lalo na sa mga messages na nare-receive po natin na minsan too good to be true na talaga siya. So, yun po, maging wise tayo in terms of using our gadgets po.
2: Okay. Si Miss Apple naman.
3: Ayan po. Again po, mag-ano muna po tayo, think before you click. Ayan.
2: Yes.
3: Huwag po tayo basta mag-click or huwag po tayo basta mag-share. Let's verify first yung mga information na nakita natin online. Tingnan natin kung may blue check mark ba yun. Ibig sabihin po ay talagang authenticated po o talagang tama po o yung account na yon. So let's verify everything na nakikita natin online, and of course po maging cyber smart po tayo through sa mga bawat galaw po natin online, at sama-sama po tayo na maging cyber ready. Ayan po. So let us all celebrate po Cybersecurity Awareness Month. Please follow all our social media pages, social media accounts, CICC and DICT po. Marami po kami mga iba't ibang activities about cybersecurity na mas makakatulong po sa bawat Pilipino.
1: Maraming salamat po. Ayan, muli maraming salamat po kina Miss Christine Applepre, Division Chief po ng Cybersecurity Bureau mula sa Department of Information and Communications Technology, and kay Ms. Gabde Guzman mula noon po sa Investigation Division ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Thank you rin po kay Ms. Malu Roncales at Director Patricia May Abejo ng CICC.
2: Thank you po.
1: Yan, thank you po sa assistance ninyo. At hello po sa lahat ng ating mga kapwa-advocate, syempre dyan sa CICC and DICT.
2: Yes.
1: At bago po tayo tuluyang magtapos, isang paalala lamang po, no? Kung hindi pa po kayo naka-follow sa amin, inaayayahan po namin kayong i-like at i-follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3F, The Capital FM, at Radio Pilipinas. Maaari rin po kayong sumali sa ating Gadvocates Community Facebook group at makilahok sa mga usapin tungkol sa gender equality at women empowerment.
2: At sa punto po ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, sa pamumuno po ni Officer in Charge na si Sir Alan Alianige, at ang lahat ng production personnel na nakatuwang natin sa broadcast po ngayong araw.
1: Salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
2: Tandaan, ang pagkakaroon ng ligtas na cyberspace ay responsibilidad nating lahat. Maging mapanuri tayo sa ating mga nakikita at ibinabahagi online, protektahan ang ating personal na impormasyon, at huwag manahimik kapag may nakikitang online harassment, pananakot o iba pang uri ng digital abuse. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: At bilang digital citizens, magtulungan po tayo sa paglikha ng digital spaces na ligtas, may respeto, at nagbibigay ng mas malawak at pantay na pagkakataon para sa lahat, lalo na po sa kababaihan. Dahil ang true gender equality ay walang bahid ng anumang abuse, mapa-online man yan o offline, o sabi nga sa physical world ni Sharon,
2: yes.
1: Di ba? Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
2: Manatili nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: To preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radio ng Pilipinas.
6: Radio Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang radio ng publiko.
6: Radio publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
6: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa, pagtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio publiko.
5: Sa 104.3 The Capital.
6: Ang ating mga programa at serbisyo
5: para sa mamamayang Pilipino.
6: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
5: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
6: Monday to Friday
5: sa 104.3 FM band.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
6: And The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo
5: sa mamamayang
6: Pilipino
5: in the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko.
6: Sa 104.3
5: The Capital.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
17: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
18: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Otso.
21: Oktubre na! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Ngayon pong unang Biyernes sa buwan ng Oktubre, October 2, 2026. Ito po ang One Trabaho. Napapakinggan po ninyo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At kami po naman, syempre ay napapanood din sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre pa, kami po naman ay sabayan ding napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na mayroong 2 million subscribers! Siyempre pa, dapat lagi tayong consistent dyan, diba? Sa ating 2 million subscribers at keep it growing. Keep it coming. Ako po si Jamie Quinto. Araw po tayo ng Biyernes, kaya very light. Wala po tayong impeachment trial ngayon na sinusubaybayan. Kami po muna ang inyong subaybayan ngayon pong araw na ito. Dahil sa mga susunod, Monday to Friday, mamimiss ko ito. Mamimiss ko itong napakabangot, napakaganda, lagi nating kasama kapag ka-Biyernes. Ang nag-iisa, ang life coach ng bayan, ang multi-awarded global master coach. At syempre pa, ang radio magazine Rainbow Radio program host, ang nag-iisa, Coach Mike Celis.
22: Hi partner, happy October!
21: Oh, diba? Grabe, akala ko buong October tayo hindi magkikita.
22: Ay, alam mo naman si Lord. Pahinga daw muna kasi, di ba?
21: Oo. Monday, isipin mo ha, Monday to Friday for 2 weeks. Mm-mm. Yan ha. Starting Monday ay whole day ang impeachment.
22: Ang masasabi ko lang, good luck.
21: Kanino ba? Sa akin o sa kanila?
22: Sa lahat.
21: Sa lahat.
22: But sana diba? Nga magkaroon ng solusyon yan eventually.
21: Oo. Ayan. At mind you, partner, ha? Kapag ka nanood ka ng, nakinig ka ng impeachment, hindi ito bare minimum.
22: Oo. Give na give lahat. Extra mile kasi one to sawa.
21: Oo.
22: Diba?
21: O, kasi pagka nag-bare minimum ka lang dito, mm-mm, mahuhuli ka dun sa mga detalye.
22: Correct. Saka, mababash ka.
21: Diyos ko? Hello mga basher.
22: Ready na.
21: Bring it on.
22: Yun.
21: Oo, nako. Anyway, speaking of bare minimum, no, meron palang ganito, nagiging trend na siya. Ay, talaga,
22: lalo na sa mga bagets.
21: Kasi alam mo, may nabasa nga ako ngayon daw, talagang parang pabata ng pabata yung ating mga nagiging boss na, no? Sila na yung mga nagiging dominante. Oo. Sa ano, kasi pawala na yung mga boomers eh.
22: Oo.
21: And then ako, Gen X. O, ayan, sige. At yung sa inyo, millennials and Gen Z, ang talagang umaano na ngayon. Umaangat-angat na. Ganyan. Mm. Okay, so bakit siya nagiging trending?
22: Kasi ngayon, ang partner, yung mga ano, pinapaboran na mga nasa Gen Z, actually, ay yung ano, work-life balance talaga. So, kumbaga, example, very clear sa kanila na, ito yung pinirmahan ko ha, hanggang 5 p.m. So, after nun, magpipickleball ako. Walang makakapigil sa akin. So, may gano'n. Unlike tayo, pag sinabihan ka ng boss na, wait, may kailangan tayong tapusin. Ito, hindi. Ganon, kailangan napakahalagang factor sa kanila noon na work-life balance. Number two, mas mahalaga sa kanila ang quality time for family and self versus kung magkano man ang ibibigay mo sa kanila. On that note, kung pagtatrabahuhin mo sila na extra hours, dapat may extra pay. Tayo kasi nung panahon natin, ano, di ba, OTY?
21: Yeah.
22: Ganun yun.
21: Laging may mga pasuyo si boss, mga last minute.
22: Last minute, biglaan, ikaw muna, ganyan. O, yun. Sa kanila, hindi uso yun. So, mas nakikinig nila, mas valuable ang present moment at yung magagawa ko, yung mga gusto ko versus babayaran mo ko or hindi mo ko babayaran kasi it would never compensate doon sa mawawala sa aking time. So, yun.
21: Ay, ganun? Okay. So, siguro, pag-usapan muna natin. Pero pagka may mga ganito na sobrang masyado yung bare minimum, ako, I would suggest, ito, dahil syempre, ako old school ako.
22: Oo.
21: Huwag kayo sa media. I swear.
22: Kasi hindi pwede.
21: Yeah. Oo. Kasi, kumbaga parang, this isn't just an ordinary job.
22: Oo.
21: So kung gusto pala ninyo ng ng mga ganong mga, I mean, pwede naman.
22: I think in general, partner, sa public service, whether nasa, halimbawa, med field ka, hindi naman pwede, uwi na ako, meron po namamatay dyan. Diba? May kailangan po ng tulong, paano po yan? Diba? Yung mga ganong klase. Regardless, pag nasa public service ka, eh, nakadepende sa yung buhay or kapakanan ng isang tao, I think, you could not really afford to just give the bare minimum.
21: So the bare minimum that we are talking about siguro ay mas applicable siya sa mga office works. Mga
22: I think, partner, sana hindi siya applicable sa lahat. Kasi hindi siya maganda. But in general, pwede mo kasi siyang gawin regardless of the industry. Ang bare minimum, lilinawin muna natin to, partner. Ang bare minimum worker ay ang worker na pumapasok at nagdi-deliver ng trabaho niya. Lilinawin natin kung ano yung expectation sa kanya, gagawin niya. Pero hanggang dun lang. Ang ibig sabihin nito,
21: wala na mga extra money.
22: Anything on top of that, either you pay me or I leave. Okay, that's one premise. Another premise na isang bare minimum worker, dahil na nagpa-perform naman siya according to expectations, di ba? At yung nakalagay doon sa JD niya, the moment na nag-set siya ng boundaries na personal, meaning, sorry, hindi niyo ako marireach after 6 p.m. naka-off ang phone ko. Or, pag weekends, wala ako dito, hindi niyo ako mapapupunta sa office. Very clear sa kanya yon, and yun yung in-expect niya na maio-observe dapat. So, yun.
21: Oh, okay. So, siguro, since na-define mo, no, yung kumbaga parang bare minimum na tinatawag, ano yung parang opposite naman nito?
22: Yung... Ay, give na give. Ito naman yung mga walang boundaries, di ba? Dito naman, yung mga tao na oo lang ng oo kahit hindi na kaya. Ito ha, paging. Alam ko, marami nakaka-relate dito. Halimbawa, maraming pinapakiusap si boss, pinapasa na sa iyo yung mga trabaho, partner. Pwedeng tumanggi. Kaya lang, ito naman mga tao na gusto mag-overcompensate or overgive just to make themselves na para, oh sige, relevant ako or to feel that they belong, they are actually setting themselves up to get burned out in the process.
21: Ah, okay. So, kumbaga parang ano ito, yung isa, parang gagawin ko lang kung ano yung trabaho ko. Other than that, kung meron pa,
22: Bayaran niyo ako or pag-iisipan ko. Hindi yan pwedeng go lang natin, ganun. So yun.
21: Okay. Makakatulong ba to? Number one, makakatulong ba to sa career? And ano yung advantage at disadvantage ng isang minimum worker? At saka dapat ba kapag trend, talagang makikibandwagon ka din, sasabay ka rin?
22: Hindi naman, kaya lang minsan nakakaingit din pag umuwi ng 5 PM yung iba, di ba?
21: Yung saktong-sakto.
22: Oo, yung saktong-sakto yung para nagpe-prepare na quarter pa lang. Wala na laman yung table. Yung mga ganong klase. Okay, to answer your question, partner, may benefit ba to? Okay, titingnan natin to objectively, ah.

0: Number 3, you also practice autonomy. Ang ibig sabihin, dahil nga bare minimum worker ako, gagawin ko na yung best ko para wala ka nang ipapagawa sa akin after. There's no reason for you to ask for extra hours because na-deliver ko na yung kailangan. That's on the good side. Diba? Kung titingnan natin. On the other hand, sa bad side naman, number 1, hindi ka makaka-build ng relationships kasi para lahat ng pakiusap sa'yo, di Metro eh. Totoo to ha? Diba? Yung parang,
1: Medyo turn off.
0: Turn off, partner, di ba? Hindi ka makaka-build ng relationships. Number 2, career-wise also, hindi ka rin magpo-progress kasi hindi ka makikitaan ng initiative. Di ba? Again, pag gusto nyo pong ma-promote, kailangan talaga mag-extra mile kayo. Hindi naman be the 24 hours, di ba, ang hinahanap natin. But rather, you have to take a stand when it's needed. Di ba? Whether or not you're called for that, if you see that ikaw ang may value, dapat you have to take up space. So, yun. Career-wise, medyo mahadlangan ang promotions natin. However, partner, I have to emphasize this. Most of the young people right now are not after the positions. They're after the pay and the freedom. Very clear. Di ba tayo dapat, kailangan at this age, ganito yung position mo. Boss ka, ito yung narating mo. Napakalaking bagay sa atin ng title. For the younger generation, no. It's the freedom and the pay.
1: Ay, ganon. Eh, di, kawawa naman yung mga next generation kung ayaw nang mayroong mag-lead.
0: I think hindi naman because na nakikita nila na ayaw nila ng someone on top of them. But more of parang hindi ko ina-aspire yan. Ang sa akin, magiging expert ako sa ginagawa ko. Regardless of how you call me. Halimbawa, example ako. Kahit tawagin mo akong coach lang, hindi global master coach, or Mike lang, okay lang ako. Basta malaking bayad sa akin. Sa kami freedom ako. Ganon. So, kumbaga, magiging lateral na, hindi na magiging basis yung, yung title mo or position mo sa workplace. Pagdating sa happiness mo in the long run.
1: Yun. Okay. Pero, parang siguro, ako kasi, paano ba to?
0: Ganyan tayo, pareho tayo. Hindi tayo trained na ganon.
1: Diba? Kasi diba, sa ilang taon, pag minsan nga sasabihin pa ng magulang mo eh, bakit lipat ka ng lipat? Mga ganon, di ba? Kasi syempre yung mga magulang naman natin, sila naman yung mga boomers eh. Di ba? Parang,
0: ay, iba yun. Kung saan ka nagsimula hanggang diba? Mategi ka, dun na.
1: Oo. Kaya para sa kanila, ang coworker ay parang extension na din ng kapamilya.
0: I was told by an HR practitioner partner na ngayon, di ba dati sabi mo nga yung job hopping, masama. Halimbawa, less than 6 months ka or less than a year, masama yan sa ano. Ngayon hindi. Kasi ang rason daw ng mga nag-a-apply is that they wanted to try new skills, learn from it, and then apply yon doon sa next na ina-applyan nila. O, sangka. Medyo valid, di ba? Kung titingnan mo. Pero parang kasi nung panahon namin, wala yan eh. Ang ibig sabihin ng flighty ka eh. Or hindi ka mapakali. Alam mo yun? So, kumbaga yun.
1: Parang ganun. Kapag ka ganoon na titignan yung...
0: Wala loyalty to.
1: Yung resume mo titignan. Parang every 6 months, may problema ba to?
0: Ganoon. But now it's not taken against the the employee.
1: Okay. Talagang nag-evolve na din pala.
0: Saka most people actually stay nowadays sa maximum of 3 years. Sa isang company.
1: Talaga?
0: Umiikli. Kasi nga, yung sense of loyalty nila, unlike us before. Nasa company, ngayon nasa self. Meaning, what would make me happy? What do I want to do now? What else haven't I done na pinipigilan ako ng work ko? So, yun.
1: Okay. So, having said that, kumbaga parang ito yung trending ngayon. May mga tanong dito. Bakit daw ba nagiging bare minimum worker lang ang isang empleyado?
0: Siguro, number one, partner, is priorities. Siyempre, iba-iba yung priorities ng mga tao. Diba? Halimbawa, ako at my age, ang priority ko, siyempre, rest, diba? And be able to do all the things that I want in between, outside of work. So, very clear yun. Apart from priorities, partner, meron din tayong tinatawag na situational. Situational, ibig sabihin, hindi naman ako na-appreciate sa trabaho. Ito yung sitwasyon ko sa work. Iba naman yung favorite ni boss. Hindi naman napapansin. Ba't pa ako mag-excel, di ba? Or another situation sa workplace. wala namang bayad ang OT.

0: bakit naman ako papasok? Hindi naman ako nakakapag-offset ng ano kung kailan ko gusto. So those situations prevent the person from actually, alam mo yung performing more. Kasi ang feeling nila hindi well compensated yung ilalabas nilang actions. So yun.
1: Mm-hmm. Pero yung mga halimbawa, bare minimum worker, makikita mo naman halimbawa yung kasamahan mo na hindi na magkanda o gaga, magbe-bare minimum ka pa din ba? Diba? Offer a helping hand.
0: Alam mo
1: naman.
0: The sad thing right now, while people ano want belongingness, they also value individuality. Meaning, ginusto mo yan eh.
1: Aray ko.
0: Diba? May mga gano'n. I mean, that's the sad truth right now. Diba? Unless you would ask for help. More so, kung pareho, kung ang point kasi ng mga bare minimum worker, kung nagawa ko naman yung part ko, bakit ako kailangan mag-effort dyan? Diba? Unless you would pay me, or unless it would have a greater value for me, then I would do it. But if not, no, ganon. Kasi partner, ang premise natin dyan, please remember, ang bare minimum worker would deliver kung ano expected sa kanya. Nasa kumpanya ngayon yan kung paano i-define yung job description niya. Mm-hmm. Diba?
1: So, pero normal yun. Ba ito or senyales na mayroong problema sa workplace?
0: Pwede. Kasi parang halimbawa uninspired ang isang ano empleyado, pwedeng bare minimum na lang gagawin, 'di ba? Pag feeling niya underpaid siya, ito na pag nagkakaalaman ng sweldo, pareho kayo ng rank, pero magkaiba kayo ng sweldo. Syempre, hindi ka gaganahan. Pero since kailangan mo ng work, gagawin mo lang kung ano yung dapat, but that's it. 'Di ba? So pwedeng may ganun. May underlying issue. So dapat dito partner ay magkakaroon ng dialogue. Kasi kung napapansin mo na bare minimum worker yung nandoon sa team mo, huwag mo agad paringgan or alisin. Kasi may reason 'yan. Hindi po 'yang pinanganak na bare minimum worker. Kailangan maintindihan nyo para maayos yung ecosystem ng company.
1: So anong epekto nito sa mga empleyado? Nasabi mo naman eh kanina no, yung over ano naman
0: compensate or
1: over ano ba to over
0: givers.
1: Work o over giver ano yung possible effect nito sa mismong empleyado and sa company.
0: Siguro kanina banggitin natin yung epekto niya sa career ng empleyado na hindi nga siya gaano mapopromote, di ba, or develop relationship. Company-wise, again, mas mabagal ang productivity mo. Kasi paano? Sino mag-step up? Merong, let's say lang, bigla ako nabasa, breaking news, di ba? Pero walang gustong umupo, wala ang anchor. Paano naman yun? Di ba? Yeah. Dahil hindi part ng trabaho. Walang gusto mag-step up.
1: Uh-oh.
0: O may kailangan presentation sa kliyente o walang gustong gumawa kasi hindi naman nila trabaho, di ba?
1: Parang, ay nako, nagawa ko na yung report. Mayroong
0: isasabit ang kumpanya dahil doon. Dahil doon sa notion na nobody wants to step up until it, alam mo, it merits their approval based on the pay or the reward that they would get.
1: Yun. Nako. So, ito ha, paano mapapabuti ang motivation and productivity ng mga manggagawa?
0: Alamin muna natin kung bakit nga ba nawawalan ng motivation at bumabagal ang productivity at huwag mag-assume at huwag mong parinig. Diba? Diba? Alamin nyo muna, may pinagdadaanan ba? May problema ba? May kailangan ba mabago? May hindi ba siya gusto sa sistema? Because by knowing and listening, hindi lang yung, yan ba yung reason mo? O sige, bahala na, wala kang magagawa dyan. Hindi pa yung ganun, diba? You have to listen and acknowledge and do something about your employee's concern. Now, more than that, yung listening and ganun, baka pwede rin naman on the other hand, partner, equate ka na reward. I-reward mo yung extra work, diba? Mm-hmm. Ako kasi niniwala ako, kahit bigyan mo lang pang snack yan, or a little chocolate, or even, alam mo yon, people would be more than willing to do the extra mile, diba? Kapag they are appreciated.
1: O kaya naman, sabihin na natin na medyo, halimbawa may papakisuyo ka, medyo, alam mo na, at least gawa mo ng sandwich o kung
0: yung maganon. O kaya ako, ewan ko kung applicable pa ngayon to sa ano ha. Pero if you do something right, halimbawa the employee went the extra mile, baka naman pwede mo naman i-congratulate sa GC man lang or sa email. Kasi dati ako, I remember partner, lahat ng puri ng mga boss ko, sinisave ko sa email.
1: Ay talaga?
0: Oo, kasi mapakita ko yung sa evaluation. Pero yung mga extra mile effort, it made me realize, na-appreciate ako kasi naka-group lahat, naka-CC lahat. So yung mga ganung klase, the little things, or sa GC man lang na parang, oh ito, nagpaiwan siya dahil kailangan ng tatao dito, why not appreciate?
1: Tama naman. Ayan. Okay. So, siguro mamaya, partner, no, babalikan natin yung ilan pang mga usapin tungkol dito sa bare minimum worker trend. Diba? Nagiging trend na siya. At meron tayong special guest mamaya.
0: Exciting.
1: Diba? Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin, 2:28 ng hapon.
2: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabarayan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito, ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Puwang Trabaho. Trabaho kasama si Jamie Quinto. Puwang Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:35 ng hapon. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng ating programa. Ito po ang One Trabaho na papakinggan pa rin dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, partner sa pagkakataong ito, yung ating pag-uusapan, napakahalaga nito. No? Ano ba yung ginagawang hakbang ng gobyerno, lalo na sa agricultural sector, para kahit papano ay maibsan, no, yung pagtaas ng presyo ng langis, 'di ba? Yung fuel subsidy uplift program para sa mga magsasaka at mangingisda, and then there's also infrastructure projects para sa paghahanda, no, laban sa epekto ng grabe, hindi lang basta El Nino, may super El Nino pala.
0: Nag-level up talaga.
1: Oo, nag-level up talaga. Anyway, makakapanayam po natin sa kabilang line na si Undersecretary Ara A. Perez. Siya po ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial System ng Department of Agriculture. Magandang hapon po sa inyo, Yusek Ara.
9: Magandang hapon po, Miss Jamie and Coach Mike.
1: Opo, naku, bata pa pala ni Yusek. Oo. Yusek, siguro ho, unahin muna natin ito pong mga tulong na pinagkakaloob po ng gobyerno, no, sa pamamagitan po ng fuel subsidy. Meron ho bang mga programa ang Department of Agriculture when it comes to fuel subsidy para po sa mga magsasaka, mangingisda, agri-trackers, at kung meron po, no, ay magkano yung inilaang pondo at paano po yung gagawing pamamahagi?
9: Ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbigay na po ng go signal at na mabigyan ng pondo ang Department of Agriculture para sa ating fuel subsidy ho, para sa ating mga farmers, fisher folk at mga agri-truckers. Ang bawat sector po na yan ay makakatanggap ng 1 billion each, no, for the industries. So okay. 1 billion na kailangan nating ubusin hanggang itong taon na to para sa mga farmers. Ganun din po sa ating mga fisher folk. May 1 billion din pong nakalaan para maubos hanggang December this year. Pagdating naman po sa ating mga agri-truckers, eh, medyo dahil alam natin na tuloy-tuloy po yung epekto ng crisis sa oil at itong El Nino na to, ay baka mag-spill over po yung ating pondo na 1 billion all the way to 2027.
0: So, you said, no, ano po ba yung makukuha ang exact amount ng per, ano, per farmer or yung mga recipients ito? Saka ano ba yung ginamit na pamantayan para, alam mo yon, matukoy kung sino yung magiging mga beneficiaryo nito?
9: Ito kasi yung programa na to, hindi naman ho bago na. Pinaigting lamang ng ating gobyerno, nagdagdag dahil sa state of national state of energy emergency. Meron na po tayong mga cards dati na binibigay na, yung tinatawag nating IMC cards, no? Ito yung may ihahalin tulad sa isang ATM na tinatop up ng gobyerno na parang debit card. Itong farmers natin ay nakakakuha ng 5,000 pesos, no? Na one time na top up 'yan.
1: Ah, okay.
9: So, dahil ito ay parang planting season nila eh. Ita-timing natin kung saan talagang kailangan na ho nila yung pera na ito. So, nakikita natin this month ay yung pagbubuo ng listahan, paglilinis ng listahan at paghikayat sa mga bagong registries na mag-enroll pa sa SBSA. I-roll out naman ho natin yan sa November, ano, magbibigay na ho tayo ng pera, pero sa mas mabilis na panahon, makapagbigay na tayo ng October. Pagdating naman ho sa fisher folk, meron din ho tayong ibibigay, kahalintulad ng fisherman, ganun din po ang sistema, meron din ho silang IMC cards na pang top up. Medyo mas malaki ho sa kanila, 5,000 kasi yan sa farmers, sa mga fisher folk naman ay 9,350 pesos. Ito ho ay yung may mga fishing boats, motorized fishing boats. So, pagdating naman sa agri-truckers, ito po yung parang expanded program natin na ginawa na natin dati nung meron na ho tayong agri, yung food lane ho natin. Makakatanggap naman ho sila ng maximum of 2,000 pesos per week. Parang equivalent to somehow, parang 20 liters ho yan kasi bumibigay po tayo ng parang 10 pesos discount per liter na kanila pag magkukrudo sila. So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan. Ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga beneficiaryo. At ang requirements po, napakadali.
1: Sige po.
9: Kailangan lang ho nilang ipakita na yung proof nila na sila'y nagmamay-ari ng motorized, mechanized agricultural equipment. Whether they own or inuupahan, kailangan ho nilang ipakita yan. Yun ho, yung proof of ownership or proof of yung pag-rent nila ng mga equipment ho na to. Pagdating naman sa fisherman, ito po yung mga motorized fishing boats. So, iyan po ay kailangan i-verify ng local government units at idadahan po yun sa aming mga BAFE na tinatawag, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering.
1: I see. Mm. Nabanggit niyo po kanina, Undersecretary Ari, yung pong ano, no, parang top up. So, ano po ito? Yung parang ATM po ba siya? Paano po yung magiging sistema po nito?
9: Yung pong ano, yung card, talagang mukhang ATM ho siya.
1: Okay.
9: So it operates like an ATM, but they cannot use that to withdraw in any ATM. Pero it's just like kahalintulad lamang ho yan ng ATM. Pero may laman na ho yan.
1: Opo.
9: Ang pwede lang na nilang paggamitan, itong mga gasoline stations ho na merong POS.
1: And then sabi niyo po, 2,000 pesos every week. Tama po.
9: Tama po, para sa agri-truckers.
1: Sa agri-truckers.
9: Para sa farmers, 5,000.
1: Oo.
9: Para po sa fisher folk, ang tinitingnan po natin ay 9,350 pesos.
1: I see.
0: Yung partner, dinawin ko lang, no, USEC, yung po bang 2,000 na yan, continuous or one time lang din kagaya nung sa iba?
9: Yung pong 2,000 for agri-truckers, yan po ay weekly ho na ibibigay. Yan po yung...
0: Tuloy-tuloy yun.
1: Until this year. Until this year po, ano?
9: Pwede hong... depende ho sa konsumo ng budget na 1 billion.
0: Ayun.
9: Pwede hong magamit kasi yung pondo na yan all the way to 2027.
1: Ah, Okay.
0: Pero yung dalawa, ano yun, no? Parang one time, yung sa fisher folks natin, saka yun.
9: Oo, kasi yung pag-harvest po, kasi, di ba, yung pagpa-planting, isang ano lang ho yan, eh. Parang isang season lang ho yan, eh. Unlike sa yung ating mga truckers, tuloy-tuloy ho ang pagtatawid nila sa mula sa farm, mula sa trading, papuntang trading centers, all the way to the markets. Regular po kasi yan, eh. Kaya yun ho ang binabantayan natin para mag-stabilize ho ang presyo at huwag masyadong tumaas.
1: Bali sa kabuuan po, mga ilan na ho yung beneficiaries po na makikinabang po rito, USEC?
9: Ang target ho natin, mahigit 300,000 pong beneficiaries across. Okay. Mga farmers, fisher folks, at agri-truckers.
1: Mm-hmm.
9: Sa ngayon ho, sa mga agri-truckers, meron ho kasi kaming nakikita na mga, kung tutuusin, entitled, na class 1, class 2, class 3, mga 28,000
1: okay.
9: na mga agri-truckers. Kaso, sa food lane project po natin, sa ngayon ay mahigit close to 3,700 trucks pa lang ho, agri-trucks pa lang, truckers pa lang ho ang nagre-register dyan. So ito may binabantayan ho naming maigi, baka kailangan lang nila ng mga assistance mula sa aming mga regional field offices para ho mas makinabang ang nakararami. Pagdating naman ho sa farmers, ito po yung may mga pinakamaraming mga registrations nasa RSBSA natin, mahigit 100,000 na po yan and we're targeting more additional 95,000 more na nakikita namin na sa initial list namin ay qualified at kaya inihikayat na namin sila na mag-rehisto rin. Pagdating naman ho natin sa fisher folk, ay meron din ho tayo mga halos aabot ng 100,000 na tinatarget. At marami na rin po sa kanila ay mga nakarehisto na.
1: I see. USEC Array, paano naman daw po ito kinocompute? Siguro curious yung ating mga kababayan, may nagpapatanong lamang po dito. Paano daw po i-compute ito, no? Nung mga makakatanggap po ng fuel subsidy na ito?
9: Yun po kasing sa farmers and fisher folk, napakadali lamang po niyan kasi parang pwede nila lang i-avail yan immediately as soon as ma-declare sila as qualified beneficiary, matatop up na po yung amount na nabanggit ko kanina. Pero pagdating sa mga agri-trucks, ganun po ano, may 2,000 sila na parang maluload sa kanila na parang uubusin nila. No? Pero pag hindi nila naubos for this week, eh yung next week, kung ano na lang po yung parang balance ulit para mabuo yung 2,000.
1: Ah, okay. Okay. So ito pong ano, ito pong kanina kasi may parang nakita din ako na importanteng tanong din na paano daw po makatitiyak na yung tulong ay talagang mapupunta dun sa tunay na nangangailangan. Paano ho yung mechanism? Kasi hindi nyo po na itatanong, I think meron may
0: partner. Yeah, meron po kasing ano, halimbawa sa lugar, sa probinsya. Sa isang probinsya. Halimbawa, paano po yung mga halimbawa kailangan dumaan sa kapitan, diba? Kasi may mga far-flung areas na madalas ang reklamo, USEC, hindi po umaabot sa kanila o hindi nila alam yung proyektong ganun. So, paano po natin kaya magagawa ng solusyon yung mga ganung klase?
1: Na talagang, kumbaga, yung mga, meron ho ba kayong mga mekanismo na inilatag para matiyak na yung tulong ng gobyerno when it comes to fuel subsidy ay talagang mapupunta dun sa tunay na nangangailangan?
9: Hindi ho kasi talaga parang may iwasan na may mga ganyang nangyayari po. Ano? Kaya nakita rin ho namin yan. Kasi yung listahan unang-una nanggagaling ho sa local government units. Sila, yung mga mismo. Pero sila ho, may ability naman ho kasi yung mga ating mga farmers, fisher folk, na pumunta sa mga municipal agricultural office or the city agricultural office kasi doon sila makakapag-register mismo. Tapos base ho doon, sinasala po namin yung mga listahan together with the local government units. Pero dagdag po riyan, kailangan nilang lumapit kung medyo talagang yung mga hindi ho, feeling nila, entitled sila, pero hindi sila nasama, pwede ho nilang lapitan yung ating mga regional field offices.
1: Diretso na sila sa DA. Mas maganda yun.
9: Diretso na ho sila ho. Maglalagay ho kami ng hotline at website para parang complaint center na kung saan diretso na ho makarating sa amin yan. Kanilang hinaing.
0: Ang ganda sana nung part yung talagang mga walang means kasi meron mga mahirap talaga, sa far-flung areas na walang pamasahe or no, meron po bang effort kaya ang gobyerno para sila naman ang mag-reach out?
1: Parang siguro yung mga field personnel po ng DA, baka meron. I think parang mas makakatulong partner. I don't know, correct me if I'm wrong, Yusek Ari. Makakatulong siguro sa farmers, yung sumali sila sa mga kooperatiba, di po ba? Yung mga ganon? Mas okay
9: maganda
1: ba
9: yun? Kasi talaga mas yung power of them organizing together ay mas malaki ang epekto po niyan. Mas malaki yung boses nila pag sila nagsama-sama. Lagi ho namin silang inihikayat na mag-organize as cooperatives, no, or associations. Pero yung pong tulong po namin dito sa fuel subsidy na to, kami po ang lalapit. Meron po kaming mga caravans na gagawin together with the Development Bank of the Philippines.
1: Ay, ang galing.
9: Magpo-post po kami ng mga schedules sa mga lugar na kung saan magkakaroon ng DBP kasi ang partner ho namin dito. Opo. Na magkakaroon ng caravans. Italhin lang ho nila yung kanilang mga requirements. Right there and then, we will print the IMCs. Yung mga cards po na ito na kailangan nila.
1: Opo.
9: Pag na-miss out naman ho nila yon, meron din pa rin ho kaming mga additional avenues where they can register ho.
1: Ayun. Okay. So talagang matitiyak na hindi mapag-iiwanan, no? Kahit mga nasa far-flung areas. Okay. Yusek Ari, ito naman po, no? Dako tayo. Dati El Nino lang ang pinag-uusapan natin. Diyos ko, ngayon may super El Nino na pala. Naging super na sila. Okay. So, onset yung atin po pag-uusapan, yung onset at epekto nito, paano makapag paano nagkakaugnay or paano natin maiuugnay yung fuel subsidy at mas malawak na paghahanda ng Department of Agriculture laban po sa Super El Nino tulad po ng halimbawa suporta sa irrigasyon, cold storage at iba pang mga infrastructure.
9: Tama po. Hindi rin ho kasi ito ipanandali ang suporta yung fuel subsidy.
1: Opo.
9: Kasi yan ho kasi yung immediate impact pero mas malaki pong kailangan tugunan yung infrastruktura ho natin. Kaya marami ho tayong ginagawang mga additional na mga farm to market roads na priority ng ating gobyerno para mas mabilis po yung biyahe ng ating mga farmers papunta sa kanilang mga bagsakan. Tapos pangalawa po, dagdag diyan yung ating pagbibigay ng mga solar-powered irrigation systems sa kanila. Kasi dahil ho sa drought at alam natin na mahihirapan ng tubig, so we are making closer yung pagtap ng water at doon sa eksaktong mga farm rice fields nila o sa kanilang mga sakain.
1: Mm-hmm.
9: Tapos meron din po tayo na pagka nakapag sa mga makaswerte na nakapagtanim na at marami mag-aani sa mga susunod na buwan ay meron din po kami mga modular cold storage facilities na solar powered din ho para hindi rin ho na sila na-charge ng mga dagdag na gastos pa. Ito mapahaba nila yung buhay ng kanilang mga produkto.
1: Tama.
9: So meron tayong mga mega cold storage facilities na tatapusin this year at saka sa next year. May 5 po tayong malalaking cold storage facilities na located sa iba't ibang strategic locations kung saan affected po ng El Nino.
1: Mm-hmm.
9: Tapos yung mga modular cold storage natin, ito yung mga 40-footer na mga containers na deployable anywhere sa pakikipagtulungan ho ng mga local government units pwede ho nating mailagay kung saan nangangailangan para ho makatulong ho sa tamang pag-iimbak ng mga produkto ng ating mga farmers at saka ng mga fisher folks.
1: Ayun.
9: May dagdag pa ho ako doon. May mga gagawin tayo mga ice plants.
1: Ah, okay.
9: Kasi parang post-harvest facilities po, doon ho tayo nakatuon ngayon.
1: Oo, magandang bagay ho yan.
0: Dami pala, no? Mga sustaining efforts nila. Yusek, bilang panghuling mensahe, no? Ano po ba ang maipapayo ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka at mangingisda upang makapaghanda sila sa mga susunod na buwan? Kasi malaki itong haharapin natin, partner.
1: Oo, hindi lang basta El Nino.
0: Oh, super!
1: Grabe,
9: Ang ano po, makipag-unayan ho talaga sa kanilang MAO, PAO, yung mga CAO na city, kasi lahat ng programa po ng Department of Agriculture ay nakababa naman ho sa kanila. At i-avail po nila yung mga programa na binibigay ng ating gobyerno para makatulong ho sa kanila, kagaya po yung mga fuel subsidy. Dahil yung tulong ho namin sa inyo ay malaking tulong po yan sa buong bansa po natin. Tapos, pagdating ho naman sa kanilang pagtatanim, very active po ang mga LGUs, ang ating mga municipal agricultural officers, city agricultural officers, together with our experts in the Department of Agriculture na nagbibigay ng advice at tulong sa kanila pa ko kung ano po yung tamang variety ng crops, mga varieties.
1: Aha. Yung mga iba't ibang mga pananim siguro ito, no? Yeah.
9: Oo.
1: Opo.
9: So, makipag-ugnayan din ho sila sa National Irrigation Authority.
1: I see. Okay. Mm-hmm. And I'm sure may mga Facebook naman yan. Basta ang hahanapin nyo lamang po yung mga, may blue check seal. Anyway, Yusek Aray, kami po yung nagpapasalamat sa inyong time. No, alam kong very busy po kayo pero pinaunlakan nyo po yung programa. Nagpapasalamat po tayo sa inyong oras. Maraming salamat po at mabuhay kayo dyan po sa Department of Agriculture. Okay. Sige.
9: Salamat po.
1: Opo. Sige po, si Yusek R.A. A. Perez, ang Undersecretary for Agro-Marine Industrial System ng Department of Agriculture.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: And with that, nako partner, magpapaalam na tayo. Yes. Ayan, maraming salamat. Mamimiss kita ng ilang Biyernes.
0: Dalawa lang naman. Para fresh ulit, diba?
1: Oo, fresh ulit. Anyway, maraming salamat po sa ating mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Sina engineers Matet Segovia, Joy Timidan, Rosan Erno, and Marvin Toledana. At ang ating po mga executive producers, sina Tez Ramirez and Aiza Dan. Kami po ang inyong mga kasama kapag ka Biyernes dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. At syempre,
0: Coach Mike Celis.
1: Happy weekend everyone. Magandang hapon mga ka-Juan Trabaho.
10: Juan Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga Pilipino pinapayuhan ng Malacanang na mamuhunan sa Treasury Bonds sa halagang 5,000 piso. May ulat si Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inihikayat ng pamahalaan ng mga Pilipino na mamuhunan sa retail treasury bonds mula sa halagang 5,000 pesos na nagbibigay ng fixed interest sa mga mamuhunan habang nakatutulong na ponduhan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan sa iba't ibang sektor. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga malilikom na pondo mula sa RTBs ay maaaring gamitin ng gobyerno upang ponduhan ang mga proyekto na mayroong kinalaman sa edukasyon, kalusugan, suporta sa mga negosyo, paglikha ng trabaho at iba pang programang naglalayong palaguin ang ekonomiya. Anya, mayroong potensyal na kita mula sa RTBs dahil ito ay mayroong fixed interest rate na 6.8% kada taon para sa 2.5 years term na mas mataas kumpara sa tradisyonal na time deposit rates. Ang subscription period para sa mga RTBs ay tatagal hanggang October 7 habang itinakda naman ang settlement date sa October 12, 2026. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Senador Francis Pangilinan, iginiit na dapat nang tuldukan ang away politika kasunod ng Supreme Court ruling sa June 3 session ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Malugod na tinanggap ni Senador Kiko Pangilinan ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang petisyong kumikwestiyon sa June 3, 2026 session ng Senado. Ayon kay Pangilinan, dapat ng isang tabi ng mga senador ang mga hindi pagkakaunawaan sa politika at ituo ng kanilang pansin sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Sinabi ni Pangilinan na kinikilala nila ng may respeto at pagpapakumbaba ang ruling ng Supreme Court na walang grave abuse of discretion sa pagdaraos ng naturang sesyon at na ito ay naayon sa facts, batas at established jurisprudence. Dagdag pa niya, dapat nang mag-move on at tuloy-tuloy na magtrabaho. Umaasa si Pangilinan na makakatulong ang desisyon ng korte para maibalik ang katatagan sa Senado at makapag-focus ang mga mambabatas sa mga kagyat na usapin tulad ng pagpapababa ng presyo ng pagkain, paglikha ng trabaho, pagpapalakas sa public services at paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Iginiit din ng senador na dapat unahin ng mga lingkod bayan ang kapakanan ng publiko kesa sa personal na interes o tunggaliang politikal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Financial trail ng mga Duterte na tinukoy ni dating Senador Trillanes may katugma sa AMLAC records na hawak ng prosekusyon. Si Kathleen Forbes sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginiit ni House Prosecution Spokesperson at Advisor Ace Barbers na dapat seryosong suriin ang mga bagong isiniwalat ni dating Senator Sonny Trillanes kaugnay ng umano'y financial transactions at corporate interests na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Ayon kay Barbers, may bahagi umano ng financial trail na tinukoy ni Trillanes na nakumpirma na ng mga independent government records. Sabi ni Barbers na 19 na transaksyong random na pinili mula sa sworn affidavit ni Trillanes ang may katumbas na entries sa records ng AMLAC, pati anya ang 15 bank accounts na unang ikinumpara ng prosecution sa AMLAC records ay nagtugma. Isa sa malalaking nabanggit ni Trillanes ay ang umano'y malaking financial inflow mula China, kabilang mahigit 319 milyon na sinasabing pumasok sa Cali 88 Foods Corporation na iniuugnay kay Atty. Manz Carbio na asawa ng vice-presidente. Gate ni Barbers, hindi na mahalaga kung tumistigo man o hindi si Trillanes dahil nananatili ang AMLAC, bank, SEC at Salon records na patuloy na susuriin ng prosecution at ihaharap sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
20: Public service announcement.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
23: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
23: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
23: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
28: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo! Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa TOST. Konektado ka! At para lahat ay makakonek, oras na para pakinggan ang mga nagigilapan sa DOST sa lingkungan na pinangunahan po ng ating SNP Authority na bansa, DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. Noong Sabado po, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. ang DOST Assisted Enterprise na Duval Steel sa Laguna. Noong Lunes, University ang Innovation Summit bilang paghanda ng Pilipinas sa 2027 World Economic Forum. Nagkaroon din po ng pagpupulong ang DOST, DFA, DNR, Batangas Provincial Government at Batangas State University patungkol sa nominasyon ng Taal Volcano bilang UNESCO World Heritage Site. Nilalahan din po ni Secretary Yusuldum ang RxBox Trademark Licensing Ceremonial Signing sa University of the Philippines, Manila. Miyerkules po, ginanap ang 5th SNT Fellow Convention sa Muntinlupa City. Ginanap din ngayong linggo ang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Region 6. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Mas pinalakas pa ng Department of Science and Technology o DOST ang mga local food industry matapos nitong i-launch katuwang ang Capiz State University o CAPSU, ang kauna-unahang food safety testing laboratory na QualiSafe Labs sa lalawigan. Sa pamamagitan ng 4.99 million pesos of funding galing sa DOST Pishard, hindi na kailangan lumayo o magpadala pa ng seafood at agri-product samples sa Manila o Iloilo ang ating mga lokal na researchers at fisher folk upang matiyak na microbiologically at chemically safe ang mga hulit-ani ng itinuturing na seafood capital of the Philippines. Ipinapakita ng proyekto ito ang patuloy na dedikasyon at suporta ng DOST sa pagpapalago ng agam at teknolohiya sa mga rehiyon kung saan binibigyan po ng sapat na kakayahan at makabagong pasilidad ang mga local talents para mapataas ang kalidad at competitiveness ng ating mga produktong Pilipino sa merkado. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. ang Nutridense Food Manufacturing Corporation o NFMC sa Santa Barbara, Pangasinan. Maituturing na isa itong patuloy kung paano naghatid ng tunay na pagbabago sa komunidad ang Department of Science and Technology o DOST. Mula sa simpleng pagsisimula na may 7 empleyado lamang, lumago ang NFMC bilang isang medium-scale model enterprise na may 300 empleyado na ngayon, kasabay ng pagiging 2025 Set the Praise National Winner at Presidential Awardee for Outstanding MSMEs. Sa tulong ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o Set the Program ng DOST, na-scale up ng kumpanya ang kanilang produksyon ng mga fortified at complementary food products tulad ng Iron Fortified Rice Kernel at DOST FNRI Rice Mongo Blends na malaking tulong sa pagbuksa ng malnutrisyon sa bansa. Ipinapakita rito ng tagumpay ng NFMC na sa pamamagitan ng patuloy na suporta at mga makabagong teknolohiya ng DOST, ang agham at inobasyon ay may kapangyarihang mag-angat ng lokal na negosyo, magbigay ng trabaho at magpalakas ng food security para sa bawat Pilipino. Samantala mga kunek, gusto mo manalo ng 500 peso GCash, sumali na sa ating hashtag ang Kamaba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo, narito na ang ating mechanics. Una, manood makinig sa live stream ng Radyo Sentia dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Ikalawa, Pakinggan mabuti ang hashtag Agamaba Trivia Question na ibabahagi namin sa mapapagitan ng ating pong programa. Ikatlo, i-type ang iyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOST. Ikaapat, bilang ikasampung taon na ng DOST TV, ang pangsamping viewer na magkakomment ng tamang sagot ang mag-uwi na papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na ng ating live program. Ikalima, para malaman ang winner, panoorin ng live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagwagi. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Agamaba Trivia Question for the Week. Magkakakonek, hashtag Agamaba, na ang mga halaman ay parang may sariling kusina. Hindi sila kumakain tulad natin, kundi gumagawa sila ng sarili ng pagkain gamit lamang ang sikat ng araw, hangin at tubig. Kaya naman, magkakonek, hashtag Agamaba, kung ano ang tawag sa blank, kung saan ang mga halaman ay blank, gamit po ang liwanag ng araw. Alamin ang kabuuan ng tanong miyamiya lamang, kaya makinig mabuti para manalo ng 500 pesos worth of GCash. Samantala, patuloy lang po kayong makikonect sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-usapan natin kung paano nga ba ang tamang paghanda sa mga sakuna at ano nga ba ang makaganapan sa nalalapit na Handa Pilipinas Visayas Leg. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
1: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa aming comment sections. Binabati po namin si Mrs. Worldwide 2026 Maria de Luz Casco Balubar, Jello Serrado, Derek Lanes, Justine Doronio, Dan Karsten at Miss Arlene Centeno. Makakonek, ito na ang ating kwentong SNT. Makakonek, bukod sa balita at kasiyahan, palagi natin sinisiguro na dito sa Radyo Siyensya na ipinadadarama natin sa inyo ang tinatawag nating agham na ramdam, lalo na ang kapag pinag-uusapan ang kaligtasan ng ating pamilya, kabuhayan at komunidad tuwing may sakuna. At sa araw na ito, isang napakalaking kaganapan sa larangan ng disaster preparedness, agham at negosyo ang ating pong tatalakayin. Dahil mapapalapit na po ang inaabangan 2026 Handa Pilipinas Visayas Leg na kabak-tubak pa ng PCCI Business Conference ngayong October. Kaya naman, para talakayin yan, makasama natin ang Regional Director ng DOST Eastern Visayas, Dr. John Glenn D. Ocania. Magandang agam, Dr. Glenn.
5: Magandang agham at magandang hapon po sa ating lahat, Sir Onen, sa lahat na nakikinig at nagwa-watch po dito sa atin.
0: Kamusta na po kay RD?
5: Mapahingaagap na kulog po.
0: Kamusta na po kay RD Glenn?
5: Okay lang po. We're excited na kasi this will be next week na po.
0: Tama po.
5: And yeah.
0: Oh po. Eh RD Glenn, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga bagong tagapakinig, ano nga ba itong Handa Pilipinas na pinaghahandaan ng DOST Region 8 at gaganapin sa Eastern Visayas ngayong buwan Oktubre?
5: Sir Onin, ang Handa Pilipinas ay isang malaking initiative ng DOST para mailapit ang ating mga komunidad, mailapit sa mga ating komunidad, rather ang science, technology and innovation,
0: mm-hmm.
5: at magagamit natin ito sa disaster preparedness and response. So ngayong taon po, as you have mentioned, the Eastern Visayas, ang region po namin, ang host ng Visayas Leg.
0: Mm-hmm.
5: Ito po ay gaganapin next week, October 7 to 9, at the Leyte Convention Complex dito po sa Palo Leyte. Dito din natin ipapakita hindi lang ang technologies ng DOST, kundi kung paano talaga ito magagamit ng LGUs at communities para mas maintindihan ang kanilang risks, makapaghanda ng mas maaga, at makagawa ng mas tamang desisyon kapag may kalamidad. So ang aim natin dito ay hindi lang maipakita ang mga mm-hmm. technologies natin, kundi gusto rin natin maipakita kung paano ito magagamit sa actual na pangangailangan ng ating mga komunidad.
0: Tama po. At talagang naramdaman na po namin kung bakit excited po kayo for

0: bilang bahay or mga infrastructure ang naapektuhan. Apektado rin ang negosyo, yung trabaho natin, agrikultura, especially yung supply ng pagkain at kabuhayan ng ating mga pamilya. Kaya malaking bagay na makasama natin ang business sector through the PCC Itacloban Leyte Incorporated. Ang resilience naman ay hindi lang trabaho ng gobyerno.
1: Opo.
0: Kasama natin dito ang mga local government units, yung mga businesses natin. Kaya nga we have the PCC, yung academe natin, the researchers, yung communities, at iba pang mga partners natin para mas maging handa ang isang lugar.
1: Talagang kailangan po talaga ang buong komunidad para po sa paghahanda po natin sa anumang banta ng trahedya, kalamidad at iba pang mga uri ng sakuna. Alam po natin na kapag may bagyo o kalamidad, ang unang tinatamaan po ay yung makabuhayan ng ating mga kababayan, mga magsasaka po at maliliit na tindahan. Paano po ba makatutulong ang mga teknolohiya at programa ng DOST para masiguro pong protektado ang kanilang makabuhayan at mabilis makabangon?
0: Sir Onen, ang importante talaga ay makapaghanda tayo bago pa dumating ang disaster. May mga technologies at tools tayo na tumutulong para malaman kung ano ang hazard sa isang lugar, sino ang maaaring maapektuhan at ano ang dapat paghandaan. For example po, meron tayong georisk.ph ano, at yung hazardhunter.ph which was developed by FIVOLX ano, para sa hazard and risk information. At may mga trainings tayong ginagawa para dito, para sa lahat ng probinsya namin dito sa Region 8. So aside from that, meron din tayong technologies for early warning, communication, agriculture at iba pang needs ng communities. Pero para sa amin, hindi sapat na meron tayong technology. Dapat talaga alam ito ng mga tao, kaya nila itong gamitin at kasama ito sa kanilang actual planning.
1: Ayun, para talagang lubos na mapakinabangan ng gusto ang iba't ibang mga teknolohiya at inobasyon, kailangan malaman na ating mga kababayan yung tamang paggamit dito. Tama po ba yan, R.D. Glenn?
0: Opo.
1: Opo.
0: Tama po yan, sir. Opo.
1: May tampok po tayong harampang kita sa day one. Mapakinggan natin dito yung bandilyo, hinugdan at padayon segments. Ano po ba ang aasahan natin sa dialogue na ito kasama ang ating Visayas Disaster Risk Reduction and Management Champions at Regional Leaders?
0: Ang harampang kita ay isang venue po na kung saan magkakaroon po tayo ng pagkakataon para makinig tayo sa actual experiences ng ating mga DRRM champions and regional leaders mula sa Visayas. Mahalaga ito dahil iba-iba ang hazards at karanasan ng bawat lugar natin dito. May mga lessons na matutunan ang isang community na maaari makatulong din sa iba. Kaya hindi lang ito simpleng discussion. Gusto nating maging venue ito para sa sharing of experiences na mga good practices and challenges at mga solusyong maaaring matutunan na pwede rin siyang ma-replicate sa ibang lugar.
1: Alright. Sa dito naman po, may DRRM Technology Pitch kung saan itatampok mga DOST technologies. Katulad po ng mga nabanggit nyo kanina, Hazard Hunter PH, Early Warning Systems, Textiles for Resilience, and even Nuclear Safety. Paano po ba ito maipaabot o maya-adapt ng ating mga local communities, yung mga makabagong teknolohiya ito?
0: Iyan mismo ang isa sa gusto natin mangyari sa handa Pilipinas.
1: Apo.
0: Hindi natin gustong matapos ang technology sa presentation or exhibit lamang. Sa technology pitch, makikita natin mga LGUs and stakeholders ang iba't ibang technology developed, DOC developed technologies natin. No? At kung paano ang problema na maaaring nilang tugunan. So mula roon, maaari nating pag-usapan kung alin ang angkop sa pangailangan ng isang community at kung paano ito maaaring ma-adapt, ma-pilot, or ma-scale up. So mahalaga ito, mahalaga yung partnership dito. So ang technology ay dapat tumutugon sa actual na need ng community at hindi ang community ang kailangan mag-adjust sa technology.
1: Alright. Tampok din po, R.D. Glenn, yung Handa Careers Job Fair at Innovate Leyte Business Pitching. Paano naman po nakatutulong ito, yung mga gawain ito para magbukas ng oportunidad sa trabaho at negosyo para sa ating po mga kabataan at local entrepreneurs?
0: Kasama rin sa resilience ang kabuhayan and economic opportunities. So sa handa, careers

0: job fair, mabibigyan ang pagkakataon ng ating mga kababayan na makita ang available employment opportunities. Sa Innovate Leyte Business Pitch naman, makikita ang platform ng ating entrepreneurs at innovators para maipakita ang kanilang ideas and solutions na ginawa nila. Ano kaya gusto nating may ipakita na kapag pinag-uusapan natin resilience, hindi lamang ito paghahanda sa disaster. Kasama rin dito kung paano maging mas matatag ang kabuhayan at ekonomiya ng ating communities.
1: Tama po kayo, RD. At syempre po, RD, bilang host region, yung Eastern Visayas, paano natin masiguro na ang mga talakayan at MOU signings dito maisasalin sa tunay na agam na ramdam ng bawat Waray at Bicolano maging ng mga Visayan community?
0: Para sa amin, hindi matapos sa MOU signing ang partnership. Ano? Doon pa lamang talaga magsisimula ang trabaho natin. Ang gusto natin makita pagkatapos ito ay may actual na ginagawa. May technology bang na-adapt? Nagagamit ba ito ng LGUs? May mga taong na-train? May pagbabago ba sa community? Iyan para sa amin ang agam na ramdam. Hindi lang natin pinag-uusapan ng science. Nakikita at naramdaman dapat natin ito sa mas ligtas na komunidad, mas magandang desisyon, at mas matatag na kabuhayan ng ating mga kababayan.
1: Ayan, tamang-tama, RD Glenn. At para po sa ating mga listeners, LGUs, entrepreneurs, at mga estudyante na gusto po makibahagi sa Leyte Convention Complex ni October 7 to 9, paano po sila makakalahok at saan lugar ito gaganapin? O saan pong venue nito?
0: Apo. Ang Handa Pilipinas Visayas Leg 2026 ay gaganapin ngayong October 7 to 9, that is Wednesday to Friday, sa Leyte Convention Complex sa Palo Leyte. Marami tayong activities na pwedeng puntahan mula sa technology exhibits and discussions hanggang sa technology pitch, job fair, at iba pang activities. For registration and other details, pwede nilang bisitahin at i-follow ang official Facebook ng DOSC Eastern Visayas. Nakapin po sa FB page namin ang information on how to register. You only need to scan the QR code provided and register through the DOSC InVents app. Ano, may ginawa kaming app para dito.
1: Apo.
0: So with that, we encourage everyone to come to explore, ask questions, at tingnan kung ano mga technology ang maaaring makatulong sa ating sariling mga communities. So we encourage everyone to come be part of this Handa Pilipinas Visayas.
1: Ayan, tamang-tama po yan, RD, at next week na po yan. At maraming pong nagpapabot na pagbati po sa inyo at talagang pinaghandaan po ng gusto ang Handa Pilipinas Visayas Leg. Baka may gusto po kayong batiin at pasalamatan, lalo na yung mga nakatulong ninyo dyan sa pagbuo ng Handa Pilipinas.
0: Opo, marami po sila. So nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating partners at katuwang sa pagkatdak ng Handa Pilipinas Visayas Leg dito sa Eastern Visayas. Kasama na rito ang PCC ITAC Global Leyte Incorporated, DOSC FEVOLX, DOSC Pag-asa, ang ating mga research and development institutes, DOSC regional offices across the Visayas, ang ating mga local government units at iba pang partner institutions. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ang buong DOSC Eastern Visayas team mula sa ating regional office hanggang sa ating provincial science technology offices. Hindi pa po sila nakakatulog.
1: Talaga handa-handa na po sila, sir.
0: Opo. Especially ang lahat ng communities, mga committees natin rather, at personnel na nagtatrabaho behind the scenes para maihanda ang event na ito. Maraming tao ang nagtutulungan para may sa katuparan ang Handa Pilipinas at lubos nating pinahalagaan ang kanilang oras at effort. At higit sa lahat, hinikayat po natin ang ating mga kababayan na maging bahagi nito. Hindi man natin mapipigilan lahat ng hazard, maaari tayong makagawa para mabawasan ang risk at maging masanda. Andyan ang science at technology, pero ang mahalaga ay nagamit natin ang mga ito at nahihatid sa ating mga communities. Kaya magkita-kita po tayo sa Handa Pilipinas Visayas Leg, which is coming October 7 to 9, sa Leyte Academic Complex dito po sa Palo. Maraming salamat at sama-sama tayong maging handa, maging palaging handa sa lahat ng panahon.
1: Alright. Dr. Glenn, maraming po salamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon din, Sir Onin.
1: Mga kaibigan, si Dr. John Glenn D. Ocaña, Regional Director ng DOST Eastern Summer o Eastern Visayas. Samantala mga kunek, narito muli ang ating Agawama Trivia Question for the Week. Mga kunek, hashtag agamo ba na ang mga halaman ay parang may sariling kusina? Hindi sila kumakain tulad natin, kundi gumagawa sila ng sarili nilang pagkain gamit lamang ang sikat ng araw, hangin at tubig. Ang tanong, mga kunek, hashtag agamo ba kung ano ang tawag sa prosesong ito kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng sarili ng pagkain gamit ang liwanag ng araw? Kung alam mong sagot, huwag mag-comment at huwag kalimutan ang hashtag DOST sa unahan ng inyong sagot. Samantala sa ating pagbabalik, aalamin natin ang iba pang kaganapan at kabang-abang ng mga benepisyong ating makukuha sa nalalapit na Handa Pilipinas 2026. Tutok lang, magbabalik agad ng Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka!
2: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. Onin Miranda, Radyo Siyensya sa
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! Sa harap po ng mga natural na banta at pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, napakahalaga ng ating kalaman at paghanda, nakasandig sa agham at teknolohiya. Kaya naman sa ating talakay ngayon, makakasama naman natin ang isang dalubhasa na namumuno sa pagsusulong ng disaster resilience at pagpapatakbo ng mga estratehikong programa ng DOST sa Eastern Visayas. Makakasama natin ang Assistant Regional Director for Finance and Administrative Services at ang DRRM Focal Person ng DOST Eastern Visayas, Dr. Rafino E. Mengote. Magandang hapon, Dr. Rafi.
6: Mabuhay kalop, magandang hapon, Sir Onin.
1: Yes, sir. Sa nalalapit po na Handa Pilipinas 2026, bakit mahalaga, sir, na hindi lang LGU at DRRM officers ang kasama natin dito, kundi pati na yung business sector at MSMEs? At paano po ba tumutulong yung science and technology information sa business continuity? Tuwing may sakuna.
6: Opo, Sir Onin. Mahalaga po na kasama po natin ang business sector at MSMEs.
1: Opo.
6: Kasi kapag may disaster po, hindi lang government services ang naaantala.
1: Mm-hmm.
6: Apektado din po ang mga negosyo, trabaho, yung supply at pagkain at basic goods at kabuhayan ng mga pamilya. Kapag nagsasara ang isang tindahan o pagawaan, ramdam iyon ng buong komunidad.
1: Mm-hmm.
6: Dito po tumutulong ang science and technology information. Kapag alam ng isang negosyo ang hazard sa kanilang lugar, halimbawa kung flood prone ba ito, malapit po ba ito sa baybayin,
1: mm-hmm,
6: o may panta ng landslide, makakapagplano sila ng mas maaga. paano proprotektahan ang kanilang mga empleyado, paano isisecure ang mga equipment, inventaryo at records, at paano agad makakabalik sa operasyon pagkatapos ng sakuna. Makakatulong po dito ang mga tools tulad ng Hazard Hunter PH at Geo-Risk PH. Ginagawa rin po namin ito sa DOST Eastern Visayas sa pamamagitan ng paggawa po namin ng aming public service continuity plan para tuloy ang serbisyo kahit may sakuna. Kaya sa Handa Pilipinas po, Sir Onin, gusto po nating iparating na ang disaster preparedness ay bahagi po ng business continuity. Kapag handa ang mga negosyo, mas mabilis ding bumabangon ang buong komunidad.
1: Opo.
6: Sir Onin.
1: Yes, sir. Noon po kasi, sir, iniisip ng ilang mamamayan na ang disaster preparedness, trabaho lang po ng gobyerno o local government unit. Paano, sir, itinutuwid ng Handa Pilipinas yung pananaw na LGU lang responsable sa sakuna? At paano ipinauunawa ng tungkunin nito ng bawat mamamayan, sir?
6: Totoo po, Sir Onin, na malaki ang responsibilidad ng LGUs at DRM officers. Pero hindi nila kaya gawin ang lahat ng ito, Sir Onin.
1: Mm-hmm.
6: Ang preparedness ay nagsisimula sa ating lahat at sa bahay mismo. Dapat alam natin kung ano ang hazard sa ating mga lugar, kung saan ang evacuation centers or evacuation area, at kung ano ang gagawin ng bawat membro ng pamilya. Ganun din po ang mga organisasyon, paaralan at negosyo. Dapat may sarili silang preparedness measures. Sir Onin, iyan po ang ipinapakita ng Handa Pilipinas. Ang disaster preparedness ay shared responsibility.
1: Mm-hmm.
6: May ginagawa ang gobyerno at may science and technology na available. Pero kailangan din alam ng bawat isa kung paano ito gagamitin at kung ano ang dapat gawin.
1: Tama po kayo, Dr. Rufy. At sa nalalapit po na anibersaryo ng pananalasan ng Typhoon Haiyan o yung Super Typhoon Yolanda sa Nobyembre, ano-ano po ba yung mga halagang na isinagawa po ng DOST, LGU at iba pang stakeholders po para mapalakas yung ating disaster preparedness, risk reduction at resilience ng buong rehiyon?
6: Oo, marami po, Sir Onin, na natutunan po namin sa Yolanda.
1: Mm-hmm.
6: Siguro ang pinakamahalaga ay ito. Hindi tayo pwedeng maghanda kapag nandyan na po ang bagyo.
1: Mm-hmm.
6: Kailangan mas maaga at kailangan magiging habit ito sa araw-araw nating buhay. Mula noon, mas naging seryoso po tayo sa paggamit ng hazard information, early warning, evacuation planning at koordinasyon ng national at local agencies, LGUs at komunidad. Mas naiintindihan na rin natin ang storm surge at kung bakit napakahalagang seryosohin ang mga babala po, Sir Onin.
1: Mm-hmm.
6: Sa DOST po, patuloy nating inilalapit ang science at technology sa mga komunidad. May Hazard Hunter PH at iba pang tools sa Geo-Risk PH, pati mga teknolohiya para sa monitoring, warning, communication at decision making. Kamakailan lang po ay nagsagawa po kami ng Geo-Risk PH training sa 19 municipalities ng Southern Leyte. At gaya po ng sinabi ni RD Glenn, Sir Onin, hindi lang po sa Southern Leyte kami nagsasagawa nito kundi sa lahat ng probinsya po ng Eastern Visayas.
1: Mm-hmm.
6: Katuwang ang aming DRM team. Aktibo rin po ang DOST Eastern Visayas sa National Simultaneous Earthquake Drill or NSAID. Malaki po, Sir Onin, ang improvement, pero hindi ibig sabihin na pwede na po tayo maging kampante.
1: Mm-hmm.
6: Patuloy po nating pinapabuti ang preparedness. Ang gusto nating mangyari ay isinasagawa ito sa bawat tahanan ng lahat ng membro ng pamilya, hindi lang ng mga kabataan kundi pati ang mga nanay at tatay po, Sir Oni.
1: Mm-hmm. All right. Tama po kayo, sir. At talagang nung nanalasa po Super Typhoon Yolanda, ang buong rehiyon po nyo talagang namroblema ho dito at talagang dinanas po yung epekto ng Typhoon Yolanda. Pero hanggang sa ngayon, sir, patuloy na nakakaranas ng iba't ibang hazards sa inyo pong rehiyon, ang iba't ibang mga sakuna. Sa tingin po ninyo, gano'ng kahalaga na may sapat na kalaman ang komunidad sa mga S&T interventions para sa disaster preparedness laban po sa patuloy na magabanta ng hazards?
6: Sir Odi, napakahalaga po. Kasi hindi sapat na mayroon tayong technology.
1: Mm-hmm.
6: Kung hindi naman po natin alam ng, pati ng mga komunidad na available ito o kung paano po gagamitin. Dito po sa Eastern Visayas, hindi lang bagyo ang hinaharap natin. May baha, storm surge, landslide, lindol, at posibleng tsunami ang pwede rin tumama sa amin. Kaya mahalagang maintindihan ng bawat komunidad kung ano ang risk sa kanilang lugar at kung anong mga tools at teknolohiya ang pwede nilang gamitin para makapaghanda. Iyan din po ang layunin ng Handa Pilipinas, Sir Onin.
1: Apo.
6: Inalalapit natin ang science at technology sa mga tao para hindi lang nila makita ang mga teknolohiya sa exhibit, kundi maintindihan din kung paano ito makakatulong sa kanilang barangay, sa kanilang mga LGU, sa kanilang mga negosyo at sarili nilang mga pamilya. Sir Onin.
1: Apo. Madalas natin marinig, Doc Rufy, na hazards do not have to become disasters. Sa inyo pong balaraw, paano nakatutulong ang mga science-based tools tulad ng hazard maps at early warning systems para maiwasan maging disaster po ang isang hazard?
6: Yeah, Sir Onin, malaking bagay po ang tamang impormasyon at tamang timing.
1: Mm-hmm.
6: Ang hazard map po ay nagsasabi kung aling mga lugar ang prone sa baha, landslide, storm surge o iba pang hazards. Ang early warning system naman ay nagbibigay sa atin ng panahon para kumilos bago lumala ang sitwasyon. Kapag alam ng LGU at mga komunidad kung sino ang nasa panganib at saan sila dapat pumunta,
1: mm-hmm,
6: mas maaga silang makakapag-evacuate at makakapaghanda. Kaya po sinasabi nating hazards do not always have to become disasters.
1: Mm-hmm.
6: Hindi natin mapipigilan ang bagyo, lindol o malakas na ulan. Pero sa tulong ng science, maiintindihan natin ang risk at makakakilos po tayo ng mas maaga para mabawasan ang epekto nito sa buhay at mga kababayan natin po, Sir Onin.
1: At sa pamamagitan po ng mga kaalaman at teknolohiyang itatampok po sa Handa Pilipinas, ano sir yung nararapat na gampanan po ng gobyerno, academe, industriya at komunidad para magkakasamang makamit po natin ang tunay na resiliency?
6: Ayos po, Sir Onin. Bawat isa po ay may sariling papel. Pero kailangan magkakaugnay ang ating mga ginagawa. Ang gobyerno ang nagbibigay ng policies, programs at suporta para makarating po ang mga teknolohiya sa bawat komunidad. Ang academe at mga researcher naman po ang patuloy na gumagawa ng solusyon batay sa tunay na pangangailangan ng ating mga komunidad. Ang industriya naman po ang makakatulong na mapalawak ang paggamit ng mga teknolohiyang ito at mapalakas ang business at economic resilience. At syempre po, napakahalaga ng papel ng komunidad dahil sila ang nasa ground. Kailangan nating pakinggan kung ano ang tunay nilang pangangailangan at kung gumagawa ba ang solusyong gumagana po ba ang solusyong dinadala natin sa kanila.
1: Mm-hmm.
6: Yan po ang gusto nating mangyari sa Handa Pilipinas, Sir Onin. Pagsamasamahin ang science, government, academe, industry at komunidad para ang teknolohiya ay hindi lang ma-develop kundi magamit at may tunay na epekto sa mga tao. Dahil sa DOST, kailangang ramdam ang agham, yung palagi pong sinasabi ng ating mahal na sekretary si Renato Solidong Jr. po, Sir Onin.
1: Maraming pong salamat, Doc Rufy. Talaga naman pong handang-handa ng Pilipinas sa darating na October 7 hanggang 10. Tama po ba, Doc Rufy?
6: Yes po, Sir Onin.
1: Apo. At ano po mensahe na yung iwan at may sa buhay sa mga nakikinig at dadalo po sa Handa Pilipinas 2026?
6: Simple lang po, Sir Onin, ang mensahe natin. Ang pagiging handa ay hindi lang ginagawa kapag may paparating na bagyo,
1: mm-hmm,
6: may warning, o may NSAID. Dapat bahagi na ito ng araw-araw nating buhay at pagpaplano, lalo na po sa ating mga tahanan. Marami po na tayong natutunan sa mga kalamidad na pinagdaanan ng Eastern Visayas. Mayroon na rin tayong science, teknolohiya at impormasyon na makakatulong po sa atin. Ang hamon ngayon ay kung paano natin ito gagamitin at isa sa buhay sa ating mga tahanan, komunidad, negosyo at LGUs. Kaya po, Sir Onen, sa Handa Pilipinas,
1: alright. Dr. Rufy? Balikan natin si Dr. Rufy, miya-miya po lamang. At tayo po nagpapasalamat sa kanyang pakiisa sa ating mong programa sa araw na ito. At yan po ay bilang paghahanda na rin po sa Handa Pilipinas 2026 na gaganapin po sa Eastern Visayas sa susunod na linggo. Anyway, maraming pong salamat Dr. Rufino E. Mengote ng Assistant Regional Director for Finance and Administrative Services at ang DRRM Focal Person ng DOST Eastern Visayas. Kamustayin naman natin ang ating mga online viewers dahil dyan nais namin pumatiin ang ating mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Ednali Katana, Aldrin Tigno, and Sande Dage. Maraming salamat po sa inyong patuloy na subaybay. Binabati po natin ang lahat ng mga taga-regional office ng DOST sa bahagi po ng Eastern Visayas. Samantala, bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Agaw Ba Trivia Question of the Week. Ang tanong, hashtag, agaw mo ba kung ano ang tawag sa proseso ito kung saan ang mga halaman ay gumagawa ng sarili nilang pagkain gamit ang liwanag ng araw? Ang tamang sagot ay, hashtag, DOST Photosynthesis. Congratulations kay Adrian Tigno. Mag-direktang mensahe lang sa DOST TV Facebook page. Kalaki mga iyong pangalan, screenshot at comment, GCash number at date kung kailan manalo para ma-claim ang iyong premyo. Samantala, oras na para naman ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating galihim sa mga susunod na araw na pinangungunahan po ng ating SNT Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Yusodum Jr. Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Regional Smart Communities Exposition and Networking Engagement sa SAMAR. Abangan nyo rin po ang Visayas Leg ng Handa Pilipinas 2026 na gaganapin po sa Tacloban City. Bago tayo matapos, karagdag announcement po, muling bibida ang agam, teknolohiya at inobasyon sa pagdiriwang ng 2026 National Science, Technology and Innovation Week na gaganapin sa General Santos City mula November 25 to 29, 2026. Ang pagdiriwang may temang Science, Technology and Digital Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience at katatampukan ng mga local technologies at exhibits, technology matching at career forums, awarding at iba't ibang aktibidad na siguradong kapupulutan ng mga bagong kaalaman at oportunidad sa lahat. Ang 2026 NSTW libre at bukas sa publiko. Kaya ano pang hinihintay nyo, salin na sa 2026 National Science, Technology and Innovation Week Celebration mula November 25 to 29, 2026 sa General Santos City. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.nstw.dost.gov.ph o ang NSTW na wala. NSTW Facebook page sa www.facebook.com/NSTWDOST. Ayan. Kita-kita yung mga gaham. Samantala, may isa pang panawagan, makakonek. Patuloy po ang pagbigay sa atin ng impormasyon sa publiko sa mamagitan ng Handa Pilipinas. Ito yung programa tungo po sa higit na maratag na pamayanan laban sa mga kalamidad ng ating naranasan tulad po ng malalakas na bagyo, mauulang habagat, lindol, pagbaha, pagputok ng bulkan at marami pang iba. Sa pagbalik po ng Handa Pilipinas, ang temang agam at teknolohiya para sa ligtas at maratag na bayan ay muling masisilayan ang pinakabagong teknolohiya na angkop sa paghanda sa mga epekto ng natural hazards. Tampok din po sa 2026 Handa Pilipinas ang iba't ibang technology forums, exhibits at mga consultation meeting sa mga technology at disaster risk reduction and management experts para higit na mapaghusay ang paghanda sa panganib at maging ligtas. Sa taong ito, ang Handa Pilipinas gaganapin po sa tatlong reyon kabilang na ang Tacloban City sa October 7 to 9, Davao City sa October 15 to 17 at Pampanga naman October 25 to 29. Ang 2026 Handa Pilipinas ay libre at bukas sa publiko. Para sa kanilang impormasyon, bisitahin lamang ang www.handapilipinas.dost.gov.ph at DOST Philippines social media page sa www.facebook.com/DOSTVPH o DOSTPH. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating mong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay niyo mapanood sa DOSTV social media pages, TV Plus channels 3 at 4 for the box, channels 45 to 49. At mapakinggan rin sa 104.3 FM. Muli po, ako inyong kapatid sa Mabuin, Oning Miranda, mula sa Department of Science and Technology. Para sa agam na ramdam, patuloy po kayong maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Higit 4,000 newly promoted at newly hired education personnel na numpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinanginahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mass oath-taking ceremony ng 4,125 na bagong promote at bagong hire na education personnel ng Department of Education Region 2 sa Santiago City, Isabela bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Sa kaganapan, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na expanded career progression system sa pagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa mga guro na umunlad at umangat sa kanilang profesyon. Sa buong bansa, higit 82,000 na guro at school heads na ang napromote sa ilalim ng sistema, kasabay ng pagpapalawak ng career opportunity. Patuloy ding binabawasan ng administrative workload at pinapahusay ang mga benepisyo para sa mga guro. Nakikita na rin ang bunga ng mga reformang ito at ng patuloy na pagsisikap ng mga guro, kabilang ang pagtaas ng marka ng Pilipinas sa Reading, Science, and Math sa PISA 2025 kumpara noong 2022. Binigyan din ni Pangulo Marcos ang mahalagang papel ng mga guro, hindi lamang sa pagtuturo ng mga aralin, kundi maging sa paggabay, pag-aalaga at paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 15 taong gulang na grade 10 student nahulihan ng baril sa loob ng paaralan sa Northern Samar. May ulat si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nahulihan ng baril ang 15 taong gulang na grade 10 student sa loob ng Katarman National High School sa Katarman, Northern Samar. Batay sa ulat ng Northern Samar Police Provincial Office, nangyari ang insidente bandang alas 2:10 ng hapon nitong Huwebes, October 1. Sa phone interview sa Camp Krame, sinabi ni Police Regional Office 8 spokesperson, Police Lieutenant Colonel Analiza Armesa, na isang kaklase ang nakakita na may dalang baril ang estudyante at ito ang nagsumbong sa guro. Agad na kinausap ng guro ang estudyante at nang buksan nito ang bag ay nakita ang isang caliber 45 na pistol, 4 na magazine at 10 bala. Ayon kay Armesa, sinabi ng bata na galing sa kanyang ama ang baril. Wala rin daw siyang target o planong mabaril at dinala lang niya ang armas. Hindi rin umano biktima ng bullying ang bata. Lumalabas din sa paunang imbestigasyon na loose firearm ang baril dahil wala itong serial number. Nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Regional Civil Security Unit para sa beripikasyon nito at sa paghahain ng kaukulang kaso, gayon din sa ama ng bata. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Katarman Municipal Police Station ang baril habang i-turn over ang bata sa local Social Welfare and Development Office. Dito na nakadepende kung masasampahan siya ng kaso dahil siya ay 15 taong gulang na. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magtala kay sa Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng matapos na sa susunod na linggo. Impeachment trial, posibleng matapos sa December 16. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Inaasahang matatapos na ng House Prosecution Panel ang presentasyon ng ebidensya nito para sa Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon yan kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol. Sinabi ni Tungol na nananatiling advance ang schedule ng impeachment court sa itinakdang trial schedule sa kabila ng dalawang kanseladong hearing at isang pinaikling pagdinig ngayong linggo. Para sa Article 2, sinabi ni Tungol na humingi ang prosecution ng 12 days para sa 15 witnesses pero 8 araw na ang nagugugol dito. Kaya naman apat na araw na lang ang natitila mula sa original nilang inilaan na oras. Kung matatapusan niya ng prosecution ang natitilang testimonya sa loob ng apat na araw, posibleng matapos ang presentasyon nito sa Thursday o Friday ng susunod na linggo. Samantala, pinahayag naman natin ni Tunggol na bagamat target ng korte na magkaroon ng verdict bago matapos ang taon, nakadepende pa rin ito sa aktual na presentasyon ng depensa. Kung gagamitin anya ng defense team ang buong 30 days na inilaan para sa kanilang presentasyon, maaaring umabot ang paglilitis hanggang December 16. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
5: Ang bilang po namin, kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga anti-money laundering council at BIR at insurance corporations, at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week. Ang tinitingnan po namin kung i-consume ng lahat po ng mga 30 days na hiningi ng depensa o ng respondent yung kanyang lahat ng mga araw na yon, aabot po tayo ng mga around December 16, mga ganun po.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bayang Mahal News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawak na pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan.
8: Sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
9: Pagtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
8: ang boses ng Pangulo,
6: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. cuisine. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abacada.
11: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
14: Tune in na
13: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
13: Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
9: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Sports Radio Magazine dito po sa Sports Radio 918. Tayo ay kasalukuyang napapakinggan ng live sa ating talapihitan 918 AM mula sa inyong Sports Radio 918. Gayun na rin sa ating Capital 104.3 FM at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Ngayong araw ay araw ng Friday, October 2, 2026. Patuloy ang ating pagsubaybay sa campaign ng ating Team Philippines mula sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At tatanggap rin po tayo ng ulat mula po sa Pasay City kung saan ay tinutukan ng ating kasamang si Jessel Laid ang naganap na press conference para sa ating Philippine Women's National Football Team na inorganisa po ng ating Philippine Football Federation. Ano na kaya ang next step para sa ating Pilipinas matapos yung kanilang naging kampanya dito sa Asian? At syempre ay siguro hindi na natin papatagalin. Agad na po nating i-welcome ang ating kasamang si Jessel Laid. No? Pero syempre bago yan, medyo may konting pigil muna tayo. No? But of course, last two days ng ating Asian Games mula sa Aichi, Nagoya, Japan ay talaga naman pong sabihin natin nagsunod-sunod yung medalya ngayong araw. Meron na tayo ngayong araw lang isang gold, isang silver at two bronze medals mula po sa ating Team Philippines. Congratulations, no? Yung ating gold medal nanggaling sa ating taekwondo bet na si Jayus Gabriel Derek Yape mula sa Mixed Individual Virtual Taekwondo Event. Congratulations, Jayus! And of course, silver medal natin mula sa controversial na split decision loss para sa ating Olympian na si Carlo Paalam. Mula po yan sa Boxing Men's 55 kilogram division. Congratulations kay Carlo Paalam. And of course, yung ating bronze kanina, no, historic bronze ang ibinigay ng ating Alas Pilipinas tandem na Kylem Progelia at ito pong si Sofia Pagara. Mula po yan sa beach volleyball. So first podium finish po yan para sa Philippine women's beach volleyball. And of course, no, ang latest bronze mula naman sa jiu-jitsu, Kayla Napolis nagwagi ng bronze medal mula sa women's minus 52 kilogram division. Congratulations kay Kayla Jenna Napolis. At patuloy din ang ating pagsubaybay pa, no? Meron pa tayong inaasahan, no, na mga posibleng mag-deliver ng medalya dahil ongoing po ngayon ang Kyurugi competition mula po sa Aichi, Nagoya, Japan. At the same time, bukas din ay meron din tayong aasahan pa yung ating isang pambatong rhythmic gymnast, no, na si Brianna Labadan. Pero syempre, dahil unti-unti nating hihimayin, no, itong mga naganap, no, na result, no, kaninang umaga. And unahin na po natin, syempre, yung sabihin natin is surprise, no? Surprise gold medalist natin dito sa 20th Asian Games, itong si Jayus Gabriel Derek Yape. So nakuha niya yung gold medal mula dito sa Mixed Individual Virtual Event. First ever gold medal po ng Philippine Taekwondo mula sa Asian Games ang ginawa nitong si Jayus Yape. So talaga namang very impressive yung kanyang ginawa, no? And ang kanyang nakaharap dun sa final ay taga-Vietnam, si Chow Ngoc Nguyen Sang, 2-0 yung kanyang naitala dito, no? And kanina ay nakapanayam din natin siya, no? Nakasama niya si Coach Jordan Dominguez. And very proud, talagang hindi makapaniwala. At the same time, it's all worth it, no? Lahat ng naging sakripisyo nitong si Jayus Yape ay talagang worth it, no? Lahat ng kanyang sinakripisyo for this Asian Games. First Asian Games niya rin po ito, no? So congratulations. Bukod dito sa kanyang Mixed Individual Virtual Event, ay nauna na rin siyang nanalo ng bronze, no? Kahapon naman po yun. At ang bronze ay nanggaling mula sa Men's Pumsei Individual Competition. Samantala, first time no na inintroduce itong virtual taekwondo dito sa Asian Games, no. Ito yung tinatawag na non-contact digital combat sport, no. And kanina dun sa naging explanation sa atin, para siyang ano, para siyang e-sports, no, pero may mga nodes na naka kabit daw doon sa katawan. Yan yung explanation, no, ni Coach Jordan Dominguez. And dito nga sa inaugural, first time na na-introduce itong virtual taekwondo dito sa Asian Games, ay talagang history yung naibigay ng ating pambato na si ito pong si Jeyus Yape, no. So congratulations. So bukod dun sa kanyang gold at bronze, of course, yan ay may katumbas, no, na cash incentive, no, na naaayon din sa ating Republic Act number 10699, or yung cash incentive, no, na nakalaan para sa mga Filipino athletes and trainers, no, depende sa kanilang magiging performance sa Asian Games. Mula sa kanyang gold medal ay makakatanggap ng 2 million pesos itong si Jeyus Yape. So congratulations. At yung bronze medal niya naman, yan naman po ay may equivalent, no, na 400,000 pesos. So congratulations, no. Waging-wagi, bukod pa diyan, kung magbibigay pa ng extra bonus, no, yung ating mga, of course, ang Office of the President, at the same time baka meron ding ibang mga private, no, na gusto ring magbigay, no. So posible po 'yan, no. And ngayon wala pang plano itong si Jeyus kung saan niya planong gamitin, no, yung cash incentive na 'yon. But of course, for our Philippine taekwondo, na meron na silang 1 gold and 2 bronze medals. Yung isang, ay sabihin natin, 1 gold, 1 silver, and 1 bronze medal. Yung isang silver naman natin ay nanggaling dito kay Juliana Mikhail Candelaria. Silver medalist natin mula sa Women's Individual Pumsay Competition. So congratulations. Ako, uuwing panalong-panalo ang ating Philippine Taekwondo. But again, ongoing ang Kyurugi competition, so umasa tayo ng mga additional medals pa mula sa ating Philippine Taekwondo team. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ng ating programa. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong hihimayin na results mula po sa 20th Asian Games.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan.
2: The 20th Asian Games
1: sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik ang Sports Radio Magazine dito sa Sports Radio 918. Again, tayo po ay kasalukuyang napapakinggan ngayon sa ating mother station, Radio Pilipinas, Radio Publiko, at syempre sa ating Capital One FM. No? Samantala, sa ating pagpapatuloy, ito yung sinasabi nga natin na naging controversial

0: Split decision ang naging hatol ng mga hurado mula sa kanilang naging laban. Kanina nagkaroon ng huddle interview ang Philippine Olympic Committee Media with Carlo Paalam. And ano kaya yung naging reaction dito ni Carlo Paalam? And of course, yung kanyang silver medal no, na napanalunan, nahigitan niya actually yung kanyang naunang Asian Games bronze noong 2018 sa Jakarta, Palembang, Indonesia. So ang reaction ni Carlo Paalam, ang ating silver medalist ng men's 55 kilogram division ay talaga naman po, no, hindi natin inaasahan lahat 'yon dahil syempre lahat ng lahat tayo umaasa na ito na yung pagkakataon, ito na yung edisyon na talagang mawawakasan na nga yung 16 na taong paghihintay, no, na muli tayong magkaroon ng gold medal mula sa ating Philippine boxing team dito sa Asian Games. Pero hindi nga ganon, no, yung nangyari, no. Ayon na rin dun sa naging reaction nga po, no. Una pa lamang daw ay talagang medyo mainit na yung referee from Uzbekistan, no. So eto na, pakinggan muna natin itong si Carlo Paalam.
1: Okay, Carlo Paalam, after that loss sa Japan.
2: I'm so good, but referee again, I don't know. Not the good decision. Hindi ko alam mo yung decision na referee bro. Palagi. Ako palagi pinitignan.
1: Anong nangyari? Yung bang game mo na ilabas mo? Yung bang taktika nyo ni coach?
2: Yes po, kasi wala na po eh. Ano na po yung score eh. Alam ko na ano yung referee kasi. Ano yung, kahit anong yung minimintom, stop pa rin pa. Tapos iba talaga yung referee rin. Distract.
1: Na-distract ka. Matapos na
2: matapos... Hindi na distract po. Yung referee talaga, pero ako palagi nakikita.
1: Oo. Matapos ma-drop yung matalo dun sa unang round, anong adjustment? Anong sabi ng mga coaches?
2: Yun pa rin po. Gawin mo yung best ko. Pilit na lang yung last round. Kasi kunin ko ng last round. Yan na po eh. Ubos-ubos na talaga.
1: So hindi ka kontento sa decision?
2: Hindi po. Hindi. Gano'ng maganda. Pero okay lang po. Forward pa tayo.
1: Ganun ba kasakit na matalo at mabigo muli sa gold medal na...
2: Gawin pa rin yung best po. Training pa rin. Yun. Tsaka pahinga muna.
3: Ayun. Carlo, natingin mo kailangan mo pang i-improve moving forward?
2: Nandun naman lahat yung improvement ko eh. Yung sabi ko nga, di na may hawak yung decision. Kahit ano yung pilit mo, manalo ka kung judges talaga gagawa sa'yo ng paraan. Wala ka rin silbi. Yun po.
3: Mag-aimag ka, Carlo. Bawi ka
2: doon. Baka po.
1: Coach,
4: yeah.
1: Ano
4: masasabi
1: mo dun sa laban?
4: Oh, yun ang sinasabi ko, hindi tayo sa laban, hindi man tayo agabyado. Kaya doon talaga tayo madadali sa mga ano eh, sa referee, sa judge. Sa referee, parang pinag-inita na.
1: May kulang ba sa kanya? Yung bang strategy na gawa yun?
4: Hindi man, maganda naman. Kaya sa personal nga, akala ko wala namang pa tayo eh. Tapos yun ang ano, kaya sabi ko, alanganin na to. Ito yung gawin natin, wala tayong gagawin na iba. Kundi, pag hindi mo manak-out yan, kahit ano gagawin natin. Yung sa second round, ganoon pa din. Yung ano pa rin namin na, ang hirap umi-score. Ang hirap talaga. Na, nakita mo nga na pag tumama si Carlo, parang ano, ini-stop sa referee kung anong kine-question ng referee. Dapat yung blue ang ano, pero si Carlo ang pinainawano lagi. Kaya, sabi ko, alam ko na yun. Yun ang ano talaga natin. Sa first round, alam na natin yun kung kasi kanino ibibigay. Sa first round pa lang na laban. Alam mo na. Kaya sabi ko, pag makuha natin yung first round, panalo na tayo. Ngayon ang labanan dito eh. Hindi mo na maano. Kasi hindi mo rin masabi na mabagsak kasi tumatakbo-takbo. Hindi mo rin maano. Kaya sabi ko, gawin mo na lang yung bis mo. Lalo sa last round. Pag knockout na talaga yung ano natin dyan. Kasi hindi tayo. Sayang nga. Sige lang. Marami pa namang laro. Hindi yun na kakulangan sa atin. At least mayroon tayong experience na gano'n na naman ulit.
3: Salamat. Thank you, Coach.
1: Salamat. Okay.
5: Oo nga eh.
6: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At ayan po atin pong napakinggan sina Carlo Paalam at si Coach Elmer Pamisa. Talaga namang disappointed sila mula sa naging resulta ang naging hatol, no, ng judges, no, dito sa men's 55 kilogram gold medal bout, katapat ang Japanese na si Rui Yamaguchi.

0: Samantala, hindi rin po napigilan no ng pangulo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Sir Marcos Manalo ang kanyang disappointment no dito sa nangyaring laban na to ni Carlo Paalam. Para kay Sir Marcos Panalo, sa atin dapat ang gintong medalya. Ito po, ating panoorin at pakinggan.
1: We wanted, alam natin si Carlo isa sa gusto nating maka-gold. Your thoughts na lang after the match against Japan through Yamaguchi.
2: I thought we won the bout. Yung first round, sige, pwede 50-50. There's not much activity there, no. And then siguro para sa mga nanonood, no, bakit hindi as aggressive si Carlo as he'd like to be? That's part of the strategy kasi pag yung Japanese, pag sumugod ka lang ng sumugod diyan, kahit kalabit lang tumama diyan, mas i-score nila yung Japan. So Carlo really had to be extra careful and you really have to just land clear punches, which I think is what he did in the second round. So kung bibilangin lang yung mga clear punches landed in target areas in the second round, I think sa atin yun. Pero talo tayo ng 3-2 in the second round. No first round, talo rin tayo 4-1. And so basically, yun na yun. Yung last round, hindi na masyado nagmamatter. Ang pag-asa sana natin ng last round, madeductionan yung Japanese. Kasi puro kapit na lang yung ginawa ng last round eh. Ayaw nang makipag-boxing eh. So, you know, I think it was a bad decision. And then at the same time, frustrating na yung the same referee, the Uzbek referee na nag-referee sa kanya ng semifinals, na obviously biased against him during the semifinals. Yun na naman yung in-appoint sa atin in the finals. Ang dami-daming referees na pwedeng ma-appoint. Yun pa. And so kanina parang makikita mo, pipigilan yung momentum ni Carlo. Yung Japan yung humahawak. Si Carlo pa yung bibigyan ng caution. So malaki yung naging impact rin eh. So hindi ko rin maintindihan kung paano evaluation yung ginagawa eh when it comes to referees and judges. Kung paano yung decision making dun sa pag-appoint, di ba? Kung random naman siguro, semis and finals, but it's the same referee. Diba? So, ang laki nung naging impact sa bout. But I think the gold should have been ours eh. The gold should have been ours. And Carlo was extremely disappointed. No? Kasi ginawa niya talaga yung best to bring home the gold, to end the 16-year gold medal drought, pero it wasn't enough. But that's boxing for you know. It's one of the sports na it's either the most corrupt or we have the most incompetent referees and judges, unfortunately.
1: Any move from ABAP after this inquiry or questioning the decision?
2: Yeah, and unfortunately, walang protest, walang bout review, which actually the other day, we had a board meeting sa Asian Boxing, and na-bring up yun. Ako, I personally raised 3 points, di ba? How are we selecting our referees and judges? Are we educating them? And then the use of data analytics, I had to bring it up. And then yung... again, yung clear system lang. How do we actually select the judges, di ba? Na magja-judge sa isang tournament. At paano ba natin sila ine-educate? Kasi baka kita-kita na lang sila sa tournament eh. Di ba? And then siguro they will have a meeting one day before and then that's it. So we're going to write at least to no, inquire about that process. Why did we have the same referee in the semis and finals? Na lalo na kung merong obvious bias against our boxer during the semifinals pa lang. Diba? So, yun yung frustrating. Paglabas pa lang ng referee, ano na ako? Parang, ha? Bakit siya ulit? Diba? Ang dami-daming, kung random man yan, what are the odds na siya ulit yung ma-assign sa atin? So, parang ang sore loser nung dating, pero you know, as much as possible we don't wanna really attribute our loss to external factors, pero malaki talaga yung impact eh sa naging performance. Eh.
1: 16 years and counting. Wala tayong gold medal. Paano to Team
3: Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: Siyempre mula sa naging organizer po no nitong Asian Games, at the same time kinakailangan nila ng ano malinaw na explanation kung paano ba yung proseso no, lalo na yung pinagdadaanan dahil yun kanyang tinukoy dito, bakit yung paring Uzbek referee pa rin ang siyang ibinigay no doon sa naging final ang tinukoy dito, bakit yung paring Uzbek referee pa rin ang siyang ibinigay no doon sa naging final bout nitong si Carlo Paalam, habang yun din po yung nag-officiate no during the semi-final bout no, itong Uzbek ay si Maruf Ordushev no, yan yung referee na nag-officiate dito sa naging laban ni Carlo Paalam at nung Japanese na si Rui Yamaguchi. So dahilan para tayo ay mag-settle po sa silver medal ng men's boxing minus 55 kilogram division. Samantala, checker time, it's 4:30 p.m. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na sports stories. At the same time, ay pupuntahan po natin ang ating kasamang si Jessel Laid ang latest para sa ating Pilipinas. Magbabalik pa ang Sports Radio Magazine.
3: Good news!
4: Init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Kasin dito sa Sports Radio 918 no. Tayo pa rin po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Maaari niyo pong i-like at i-follow ang ating social media accounts no. So visit po kayo sa ating Facebook, X, and of course sa ating YouTube channel Sports Radio 918. You can also visit our official website radiopilipinas.ph/sportsradio. And of course, meron din tayong mobile app no. PBS Receiver, libre mula sa inyong App Store at Google Play. At ayun nga, kasalukuyan din po tayong napapakinggan ngayon sa ating mother station, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz, at sa Capital One. Samantala, at this point, agad po tayong pumunta sa Pasay City. Narito po sa ating linya si Jessel Laid. Jess, anong latest?
9: Yes, magandang hapon. Magandang hapon to our viewers and listeners sa Sports Radio Magazine.
6: At lilipad na this coming Sunday ang ating Pilipinas, ang ating Philippine National Women's Football Team patungong Peru sa itong preparation para sa 2027 FIFA World Cup kung saan kasali po, yes, mag-World Cup ang Pilipinas, kasali ang Pilipinas sa international event, biggest international football event na World Cup. And 10 days yung kanilang pinaghahandaan. Inanunsyo ito kanina ng head coach ng ating national team, head coach Mark Torcaso. He also shared no yung kanilang experience in Japan, which in his description eh, napakalaking bagay, malaking tulong aniya dun sa kanilang team dahil nakaharap nila is several strong opponents during this campaign sa Asian Games na nakatulong pa sa kanila na ma-open kung ano pa yung mga pwede pang i-develop, pwede pang i-improve for the national team. And gusto nilang i-address yung ilan sa mga yon during this training camp na gaganapin nga sa Peru. Bakit nila napili yung Peru? Ang announcement ni Coach Mark Torcaso is because ito yung nakakaharap yung mga malakas na South American team. Andyan yung Colombia, yung Brazil, yung Argentina, which are very, very strong na contenders pagdating sa football. And at the same time, bagaman hindi nakapasok for the World Cup, ay familiar sila sa mga habits, sa skill level, and a very tough team din ang Peru despite na wala sila for the 2027 World Cup. Bukod pa dyan, dagdag ni Coach, malapit kasi yung proximity nito sa Brazil kung saan gaganapin yung next edition ng World Cup, ng FIFA Women's World Cup. Kaya gusto nila na ma-familiarize na yung layo ng biyahe, yung time difference. Kumbaga, ngayon taon pa lang, almost a year or less than a year in going to the World Cup, gusto nang handa na yung mga atleta for that. 24 athletes total yung ng Philippines for this 7. Most ay bahagi ng Asian Games team, but some of the members ng ating Asian Games team na nagbalik na sa kanilang mga mother teams, lalo na yung mga nasa collegiate level, ay hindi makakasama dahil ongoing pa yung season for the college level. But they will welcome some other new names, and they look forward din kung makakahabol yung ilan sa mga big names natin na hindi nakasama for this Asian Games. Kabilang dyan, Sarina Volden, syempre, Angela Beard, na alam naman natin nag-withdraw, Sarah Egeshbeck. These are just the few na inaasahan na kung sakasakali ihahabol kung kakayanin na. Dahil from what we've heard from Coach Mark Torcaso, itong si Sarina Bolden is still in recovery, in rehabilitation pa nung kanyang naging injury. At minor lang naman for Sarah Egeshbeck, but they're still making sure na hindi makaka-apekto and mas makakabuti kung aaten siya. So they are still looking at it kahit ilang araw na lang na yun natitira. And hindi naman ito yung magiging huling part ng preparation ng ating national team. Going into the last portion of this year, yun kay Coach Mark Torcaso, ay magkakaroon din sila ng friendlies against New Zealand, yung team po na tinalo natin noong nakaraang World Cup. Gusto niya makita ano yung level ng ating women's football team as compared to them. Magbigay siya sa mga nakikita niya very, very good players na maganda yung pinakita lalo ng Asian Games na gusto niyang makasama for this training camp. Andyan si Alex Sapino and Enday Tolentin is actually one of the big names na kanyang nais na makita. Lalo na, as we know, Enday Tolentin is a really locally developed player at napagdaanan niya yung napakahirap na buhay dito sa Pilipinas. So, very familiar siya. And gusto niyang maging halimbawa itong si Enday Tolentin na kahit sinong Filipina ay pwedeng maging bahagi ng Pilipinas o maging bahagi ng national team natin for women's football. At sabi niya, may mga pinapalala pa sila ng mga pang training camp, but hindi niya muna i-announce. At nakikipag-coordinate sila. Kahit yung sa New Zealand, actually, sabi niya is for finalization pa yun. But in-announce niya dahil he thinks na maaprobahan naman yung kanilang magiging friendly with the national team of Australia. Looking back dun sa kanilang naging campaign Asian Games, he's very happy to have competed in that time na hindi natin buhay yung panalo. And sabi niya, Pond, we can do develop more particularly.
0: Yan, kasama pa rin po natin si Jessel Laid, no? So again, ang latest mula sa ating Filipinas, Philippine Women's National Football Team na papunta na, no, sa kanilang training camp papuntang Peru. And ito po ay bahagi, no, ng preparation para sa ating team na maghahanda for the FIFA Women's World Cup. So ito na yung second time, no, na nakapag-qualify ang ating Filipinas, our national football team ng babae dito po sa mataas sa competition na to. Again, thank you so much, Jessa Laid, at mag-ingat ka. Samantala, checker time, it's 4:40 p.m. Magbabalik pa ang Sports Radio Magazine.
9: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: At nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. Oras natin 4:43 ng hapon. Tayo pa rin po ay kasalukuyang na papakinggan sa ating mother station Radio Pilipinas, Radio Publiko, at syempre pati sa ating Capital One FM. Sa ating pagpapatuloy, ngayon po ay ongoing ang semifinal bout para sa ating dalawang Filipino Taekwondo jeans na sina Tatiana Kija Mangin. At susundan po yan ng semifinal bout itong si Kurt Brian Barbosa. For Tatiana Kija Mangin, ito po ay sa women minus 49 kilogram division. Ang kanyang kasalukuyang kinakaharap ngayon ay taga Japan si Ruka Okamoto. So lamang, no, nakalamang na sa unang set, no, itong si Tatiana Mangin, no. Again, paano ba nakarating ng semifinal si Tatiana Mangin? Nakailang laban siya dito? Nagsimula yung kanyang laban with round of 16. Ang kanyang pinataob dito ay si Rita Bakisheva ng Kazakhstan. So wagi po doon itong si Mangin, 2-1. Sinundan niya po ito ng quarterfinal victory. Katapat ang isang player from Chinese Taipei, si Chi Li Wang. At dito rin ay 2-1 no, yung kanyang naitala dito. At yun yung naging dahilan para siya ay makarating dito sa semifinals ng women's minus 49 kilogram division. So mag-aabang tayo ng resulta para dito kay Tatiana Mangin. Bukod sa kanya, yung ating Tokyo Olympian na si Kurt Barbosa no, ay talagang nakarating din ng semifinal no dito po sa ongoing Taekwondo Kyurugi competition no. So for Kurt Barbosa, hanapin natin yung naging result for Kurt Barbosa. Of course, tayo pa rin po ay naging posible itong ating naging coverage sa tulong ng ating Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission. Ayan, so nawala itong Taekwondo, no? Hanapin po natin dito sa kabilang PC. But of course, nauna na nga po nating naibahagi, no, na yung ating Philippine Taekwondo so far ay mayroon ng isang silver, no, kortesiya nitong si Juliana Candelaria, isang bronze, no, mula po dito kay Jayus Yape, and of course yung kanilang gold na kanina ay sinipa nitong si Jayus Yape mula dito sa mixed individual virtual taekwondo event no. So first gold medal yan mula sa ating Philippine Taekwondo dito sa Asian Games. Kurt Barbosa, ayan, ito naman yung naging journey niya dito sa men's minus 58 kilogram division. So ang kanya makakarap sa semifinals ay isang player from Jordan, si Jafar Aldod, no? So ang kanyang mga tinalo nitong si Barbosa sa round of 16, nagsimula yung kanyang laban katapat yung taga Saudi Arabia. At doon siya ay naglista ng 2-0. At pagdating doon sa quarterfinals, isang Japanese yung kanyang tinalo po, itong si Hidetaka Maide, 2-1 naman. At dahilan para ma-arrange yung semifinal bout ng men's minus 58 kilogram division, katapat itong Jordan. So at 4:38 no, PM, no, based dito sa official website, no, doon po nakaschedule no, yung laban for Kurt Barbosa. So yan po ang ating Asian Games updates. But of course, ito himayin naman natin yung naging resulta ng laban for Kayla Napolis. Kayla Napolis, bronze medalist no, ng Jiu-Jitsu Women's minus 52 kilogram division. Kayla Napolis ay very impressive no, yung kanyang ginawa dito, yung kanyang naibigay no, na bronze para sa Team Philippines dito sa Asian Games. Dahil kung maitatanong nyo ay back-to-back heartbreaks no, yung nangyari bago itong naging laban for Kayla Napolis. Kahapon na dethrone or sabihin natin nawala doon sa medal contention yung ating four-time world champion na si Kimberly Custodio no, nang siya po ay yumukod doon sa women's minus 48 kilogram division. At kaninang umaga another world champion natin na si Annie Ramirez no, ay natalo rin doon sa kanyang round of 16 bout dito sa women's minus 52 kilogram division. So, taga Thailand naman yung tumalo dito kay Annie Ramirez. Dahilan, nakita natin yung gigil, no? Yung fierce, yung mukha ni Kayla Napolis kanina habang lumalaban siya. Dun pa lamang, no? Nung sinimulan niya yung kanyang laban dito, talagang ramdam mo na gustong-gusto niyang manalo dito sa Asian Games na to. And, For Kayla Napolis, ayan, nauna yung kanyang laban sa round of 16. Ang kanyang tinalo rito, taga Vietnam, si Thi Thanh Ha Tran, 2-0. Yung kanyang naitala rito, sinundan ng another win, katapat yung taga Mongolia, si Mongol Jin Ganbatar ng Mongolia. Pero pagdating sa quarterfinals, ay nalagay sa alanganin itong si Napolis, no? So natalo siya dito nitong Mongolian. Pagdating dun sa repechage, ayan, tinalo nitong si Napolis, yung taga Singapore, itong si Annabel Riva Sofia. And won by advantages yung nangyari, dahilan para makuha nitong si Kayla Napolis yung pwesto papunta sa bronze medal bout. Pagdating sa bronze medal bout, ang kanya nakaharap, another Mongolian, itong si Chagaan Bileg Altangerel, no? So dito naman panalo si Kayla 2-0. So again, ito rin yung nagsilbing second bronze medal for Kailanapolis mula sa Asian Games. No? The last edition, 2022, sa Hangzhou, China, ay nanalo si Kailanapolis. Kung maaalala ko noon, actually hindi siya masaya dun sa bronze medal na yon. Kasi yung time na yon, dalawang gold medalist, no? Yung kanyang kasama mula sa Philippine Jiu-Jitsu na sina Maggie Ochoa at si Annie Ramirez. Pero ngayon, bagamat another bronze, no, for her, pero for sure ibang klaseng medalya ngayon yung tingin niya dito sa bronze medal na to. Again, congratulations para kay Kailanapolis, ang ating bronze medalist ng women's minus 52 kilogram division ng jiu-jitsu. Samantala, ito sa game update natin, kapapasok lamang po, panalo itong si Tatiana Mangin at aabante sa finals itong taekwondo women's minus 49 kilogram division. Natalo niya ang Japanese hometown bet, 2-1 ang naging resulta ng kanilang semifinal bout. So congratulations for Tatiana Mangin. So another potential gold medal ito para sa ating Philippine Taekwondo team. And congratulations, no, sa naging panalo mo. So ngayon mag-aabang tayo for Kurt Barbosa. Dahil si Kurt Barbosa naman, no, ang sasampa ng ring para sa, or I mean ng mat, no, para dito sa men's minus 58 kilogram division, at ang kanya makakaharap naman ay player, no, mula sa Jordan. So congratulations. Samantala, yung isa pa pong gumawa ng history, no, dito po sa Asian Games ay yung ating Alas Pilipinas Beach Volleyball pair nina Kylem Progela at ito pong si Sofia Pagara. So historic bronze medal po ito para sa Philippine Beach Volleyball Competition ng Asian Games, no. So kanina ang tinalo nitong propa duo ay taga China si Jidong at si Xu Tingkao, at ang naging final score po nila 13-21, 23-21 at 15-13. Dahilan para mapasa kamay ng Pilipinas, no, ang bronze medal mula dito sa Women's Beach Volleyball Competition. So again, ito yung first time, no, na talagang tumuntong ng podium, no, ang Pilipinas sa beach volleyball since the first time na nilaro itong kompetisyon noong 1994 sa Hiroshima Games. So sa Japan din po yun. So congratulations sa ating propa duo na sina Kylem Progela and Sofia Pagara, at the same time sa ating mga national coaches na talagang gumabay, no, para sa panalong ito para sa buong Pilipinas. Samantala, ito rin yung ating tennis competition. Meron din tayong isang bronze medal dito. Salamat mula dun sa naging performance ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. So kahapon po, nakaharap nitong si Alex Ayala ay isang Chinese player, si Wang Xiyu, no? 6-3, 3-6 at 2-6 ang kinalabasan, no, nung kanilang laban, at doon nga ay yumukod itong si Alex, no, para mag-settle sa bronze medal. Pero sa kabila nun ay maraming natutunan si Alex Ayala dito sa kanyang Asian Games campaign. Again, naulit niya yung kanyang bronze medal award na napanalunan noong 2023 sa Hangzhou, China. Narito po ating panoorin at pakinggan si Alex Ayala.
13: Alex, the loss, obviously, what happened in that match?
14: Always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Oras sa buong Pilipinas. Itong minuto bago ang alas 5 ng hapon.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. pagpapalawak sa awareness ng consumer, kognay sa karapatan at ligtas na pagpili ng produkto, pinalalakas ng Marcos Administration. Maiulat si Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinaihin ng Department of Trade and Industry ang kampanya nito sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mamimili tungkol sa mga karapatan at kahalagahan ng ligtas at bekalidad ng mga produkto alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, seryoso ang Marcos Administration sa pagtaguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI para sa nasabing kampanya ay ang Consumer Fund dyan sa Marikina Complex, gayon din ang Consumer Assembly sa mga barangay sa Metro Manila kung saan tatalakay ng mga karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Kabilang din dito ang Certified Products Expo sa Asamagamang mula October 13 hanggang 15, kasama rin sa mga aktibidad ng National Standard Week, Bagwis Awards at Seal of Legitimacy at Consumer Advocacy Making Challenge. Ayon kay Castro, magsasagawa rin mga regional at provincial offices ng DTI ng seminar, community activities, programa para sa mga kabataan at mas mahigpit na pagbabantay sa mga produkto sa mga pamilihan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: 15 taong gulang na lalaking estudyante sinaksak sa isang paaralan sa Lawag City, Ilocos Norte. May live report si Dayan Lear.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Yes, sa Omar Sugutan, ang 15 taong gulang na lalaking estudyante matapos nasaksakin ng isa pang 15 taong gulang na estudyante rin dito sa Balatong Integrated School sa Lawag City, Ilocos Norte nitong Huwebes ng hapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na nagsimula itong insidente sa umano'y may dumura sa motorsiklo ng Child in Conflict with the Law o CICL at pinagbibintangan niya nito yung biktima. Ayon kay Ko, sumugod ang biktima kasama yung isa pang kompanyon dito nga sa isang aralan itong CICL at kinumpronta ito kung bakit siya ang pinagbibintangan. Dito na nga lumaki yung kanilang pagtatalo at bumunot ang CICL ng balisong at nasaksak itong biktima. Nagkaroon naman ng tama sa tiyan yung biktima pero stable na ang kondisyon ngayon at nagpapagaling sa ospital. Lumalabas sa inisyon na investigasyon na dalawa yung gwardiya ng paaralan pero isa lang yung naka-duty nang mangyari ang insidente. Tatlo rin ang entrances at exits nitong paaralan pero isa lang ang nababantayan. Sinabi ni Ko na patuloy sila ngayon nakikipag-ugnayan sa mga paaralan para mas mapabuti ang seguridad. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng local DSWD office itong CICL para sa intervention at tinitignan na yung pagsasampa ng kaukulang kaso dahil siya nga ay 15 taong gulang na. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Dating Senador Antonio Trillanes IV malayang magsalita pero ang ebidensyang ihaharap sa impeachment court ang pagbabasihan ng Senator Judges ayon kay Attorney Reginald Tongol. May ulat si Nimpa Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Malaya si dating Senador Antonio Trillanes IV na magsalita at maglahad ng kanyang mga pahayag sa labas ng impeachment court pero iginiit ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na ang formal na ebidensya at testimonya lang na iniharap sa paglilitis ang dapat maging batayan ng Senator Judges sa kanilang magiging desisyon. Ang paglilinaw ay ginawa matapos ng naging press conference si Trillanes kung saan lahat ito ng mga umunoy ebidensya kaugnay ng alegasyon ng unexplained wealth laban sa vice-presidente. Ayon kay Tongol, hindi sakop si Trillanes ang sub-judicial rule ng impeachment court dahil hindi na siya kasalukuyang witness sa paglilitis at hindi pa siya nakakapanumpa bilang testigo sa harap ng impeachment court. Gayunpaman, sinabi ni Tongol na nasa House Prosecution Panel pa rin kung nais itong formal na isama sa kaso ang mga impormasyong inilahad ni Trillanes. Maaari niyang tawagin muli ng prosecution si Trillanes bilang testigo kung itinuturing nilang makakatulong ang kanyang mga hawak na impormasyon o ebidensya sa kanilang kaso. Samantala, itinanggi ni Tongol na may
20: signal mula sa korte na hindi welcome si Trillanes sa tinawag itong baseless assumption. Sinabi niyang maging ang pagdalo ni Trillanes sa impeachment proceedings noong Martes ay hindi hinarang ng korte. Tungkol naman sa mga pahayag ni Trillanes laban kay presiding officer Chiz Escudero, sinabi ni Tungkol na bahagi ito ng kanyang freedom of speech at hindi makakaapekto sa proceedings. Anya, ginagalang ng impeachment court ang iba't ibang pananaw tungkol sa paglilitis, pabor man o critical sa korte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Kooperasyon ng Pilipinas at Panama mas pinaiting sa ginanap na inaugural political consultations. May ulat si Luisa Irispe.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mas pinatibay pa ng Pilipinas at Panama ang ugnayan sa ginanap na unang political consultations ng dalawang bansa sa Panama City. Sa pangunguna ni DFA Undersecretary for Policy Leo Herrera Lima, kasama sina Ambassador Arvin De Leon at Assistant Secretary Renita Rodriguez, tinalakay ng Pilipinas sa Panama ang pagpapaigting ng bilateral relations at cooperation. Naging pangunahing focus naman ng political consultation ay ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng kalakalan, turismo, renewable energy at partikular sa sektor ng maritime. Bilang parehong sentro naman ng paglalayag at maritime hubs, tinalakay din ang mga strategiya ng Panama sa malakas na global shipping at ang kahusayan ng Pilipinas sa pagbibigay ng mga kwalipikadong mga marino. Napagkasunduan naman ang pagtutulungan sa pangangalaga sa kapakanan ng mga mandaragat at proteksyon sa kapaligiran ng karagatan. Samantala, nag-turnover din ang Pilipinas ng donasyon sa UNICEF para sa mga proyekto sa mga kabataan sa El Salvador at Cuba. Nang bumisita ang DFA sa International Maritime University of Panama, binigyan diin ang DFA na patuloy ang bansa sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kabataan bago ang nakatakdang pag-host ng Pilipinas sa Second Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children sa darating na Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
27: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
28: Ampalaya!
29: Ampalaya!
28: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
30: Kayong din, mga
1: prutas, pakuan, manzanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Tala Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating iyahatid sa ating budget tips.
8: Tama ka dyan Nicole, dahil oras na para sa ating budget talks.
6: Usapang budget na. Budget talks.
7: Sabi nga natin kanina,
8: sinabi Eric, pa natin.
7: Oo, sinabi natin.
8: Yan.
7: Gusto nyo bang ma-achieve ang financial freedom? Yan ang ating pag-uusapan kasama ang content creator na si Mr. Jax Reyes.
8: Nako, sino ba naman ang ayaw ma-achieve yan? Live via Zoom at last, magandang hapon sa iyo, Sir Jax, at welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin. Kumusta po kayo?
10: Good afternoon naman, Eric at saka Nicole. Naku, muna ako i-Sir Jax lang.
8: Okay na ba yung Jax? Ano
10: tayo, parang chikahan.
8: Oo, sige. Sorry na. Ano.
10: No. It's
8: so
10: okay.
8: Ito, magsimula na agad tayo. No? Paano ka nagsimula bilang isang content creator? At maaari nyo bang ikwento ano yung mga content na ginagawa ninyo para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig?
10: Sige po. So, syempre nagsimula ako nung pandemic. I think maraming mga content creator, di ba, nagsimula ng pandemya. Dahil nga, syempre, medyo may extra time sa bahay. Yeah. Pero nagsimula talaga ako dahil, alam mo yung parang ang tagal ko nasa corporate. Mm-hmm. So, day in, day out ako nagtatrabaho. Pero parang, lagi kong iniisip na, hala, bakit parang yung ipon ko hindi naman lumalaki or yung mga investment ko hindi rin lumalaki. Mm-hmm. So, feeling ko, baka hindi ako ganun kaalam tungkol sa pera. So sabi ko, dapat ata baguhin ko muna to. And then, nung binago ko siya, dapat i-share ko naman sa ibang tao. Aside from creating just credit card tips, kasi yun talaga ang simula ko, credit card lang. Nag-venture rin ako na, uy, hindi lang dapat credit card ang pag-usapan. Dapat yung pera kang pangkalahatan, di ba? So, I create content on personal finance. Tapos, syempre, dahil I love traveling, yun din yung isa kong content na ginagawa. Yung parang, syempre, paano ba natin i-maximize yung pera natin sa pagta-travel, pero syempre, na-enjoy pa rin natin yung buhay. Pero dapat, financially well pa rin tayo.
7: Sir Jax, Jax?
10: Yes, Nicole, correct.
7: Bukod po sa pagiging content creator po ninyo, ano naman po yung mga pinagkakaabalahan sa ngayon?
10: Okay. So, syempre meron din ako yung mga ibang negosyo. Meron din akong home accessories business. Tapos, right now, busy rin ako sa pag-manage ng team namin in terms of create a community building. So, kung narinig ko yung mga kaskasan buddies, yun isa rin po yun.
7: Actually, kasama ko.
10: Yay! Thank you! Salamat naman!
8: So, yun na nga, no, kilala ka bilang nagbibigay ng financial at budgeting tips online. Paano, sabi mo nga, nagsimula siyempre yan nung pandemic, naisip mo, marami ka naisip na gawing mga content. So, tanong ko lang, meron ka bang, halimbawa, personal na experience para nagtulak sa'yo na gumawa ng mga ganitong content na yung, alam ko na sabi mo kanina yon na bakit hindi ako nakakapag-ipon. Pero ano pa yung mga experience na nagtulak sa'yo na talagang, ay, ganito na yung gagawin ko, hindi, ayoko na sa corporate world, ganon.
10: Okay. I think yung una, ang naiisip ko ngayon, una, pagdating sa credit cards, yung maraming mga rewards na nakukuha, tapos dati, uso yung parang kung nakaspend ka ng X amount of budget or parang X amount of peso, meron kang libre yung parang One Piece Chicken Joy.
8: Mm-hmm.
10: Parang mga ganun, or parang marami siyang uso na 50% dining.
8: Pag naka 3-5 so, daw, mga ganun, ano?
10: O yung parang mga ganun, yes, di ba? Mm-hmm. Kaya sabi ko, uy, bakit dapat sinashare ko to? Kasi sabi ko, hindi lang siya dapat para sa akin or ako lang may alam. What if mas maraming Pilipino ang mas may alam nito? Na pwede ka, let's say, kumain sa magandang restaurant tapos 50% off siya, di ba? Mm-hmm. E di parang nakatipid ka na, nag-enjoy pa kayo ng magkakaibigan o ng pamilya mo.
8: Mm-hmm.
10: Tapos, the second naman na isip ko rin dito is also, ang laganap na yun yung mga digital banks, yung mga high-yield savings account, di ba? So, sabi ko, naku, kung bakit dapat iilang tao lang ang gumagamit ng mga high-yield savings account or digital banks na sinasabi nga nila.
8: Mm-hmm.
10: Dapat mas marami pang Pilipino dahil ang taas ng interest na binibigay nila.
8: Mm-hmm.
10: Tapos, safe rin naman siya. Nandiyan na yung mga lisensya sa mga ahensya natin sa Pilipinas. So, mm-hmm. more of educating ang kailangan lang natin. Tapos, kung nasubukan na nila, tapos, let's say, nakakita sila ng, oy, mataas nga talaga yung interest compared sa ibang mga banko, natutuwa sila doon, di ba? And then, mas talagang na-legitimize yung mga ganitong mga produkto ng mga iba't ibang banko. Tapos, syempre, panalo tayo, Pilipino.
8: Mm-hmm.
7: Dahil nga, kakatapos lang po ng Araw ng Kalayaan, pag-usapan naman po natin ang pagiging malaya sa utang. Para po sa inyo, Jax, masama po ba talagang umutang? Or ano po ba yung mga common mistakes ng mga Pilipino pagdating po sa pag-utang?
8: Itlang alis muna ako. Parang tatamaan ako dyan.
10: Hindi. Kailang pag-usapan nyo, diba? I believe, ang utang kasi, hindi siya masama. Diba? I think there are two kinds of utang talaga sa buhay natin. Diba? Siyempre, may masamang utang, mayroon rin magandang utang. Let's say, yung magandang utang mo, di ba yung parang tipong utang mo sa negosyo, yung pagpalaganap, let's say, ng sarili mo, yung talagang kumikita yung pera. Di ba? So, nangutang ka, pero kumikita pa siya ng mas malaki pa sa interest na binabayaran mo.
8: Mm-hmm.
10: I think that's good utang.
8: Mm-hmm.
10: Yung masamang utang is yung, alam naman natin, kahit ako guilty naman to, di ba? Yung hindi talaga natin afford ngayon, hindi, lagi ko sinasabi, di ba, is it budgeted or budgeted ba yan? Hindi mo binudget yung isang bagay, pero gusto mo lang siya ngayon bilhin, tapos nangutang ka, hindi ka rin naman mamamatay kung hindi mo makuha yung bagay niyan. Gusto mo lang. Di ba? Alam mo yung parang deserve ko to, tapos nangutang ka.
8: Mm-hmm.
10: Tapos ngayon, binabayaran mo ng interest yung gamit na yun na hindi naman kumikita ng pera para sa'yo.
8: Mm-hmm.
10: I think yun yung masamang utang.
8: Mm-hmm.
10: Di ba? Doon pumapasok yung masamang utang. Yung hindi mo kaya, pero gusto mo, nangutang ka naman. Mm-hmm. E ngayon, di ba, doon tayo nababaon sa utang eh.
8: Mm-hmm. Ito naman, Jax, no, syempre maraming gustong makalaya sa multo ng utang, no, lalong-lalo na yung mga credit card na mga balanse patuloy na lumalaki dahil sa interest. Ano ba yung mga practical tips na maaari nilang simulan gawin ngayon para sa unti-unti na itong mabayaran?
10: Banggit mo nga yung credit card din.
8: Mm.
10: Ang unang-una na lagi kong rinirecommend rin is kausapin mo yung banko. Diba kung saan ka may credit card?
8: Mm.
10: So, syempre, dahil doon, syempre, wag tayo unang magalit, diba?
8: Mm.
10: Tayo yung humihingi ng kailangan tayo yung medyo mabait sa pag-uusap sa customer service representative. Kwento natin yung sitwasyon natin.
8: Mm.
10: Tapos, ask for, let's say, a good payment term.
8: Mm.
10: Kadalasan kasi, kung nakita nila history mo, diba, good payer ka, or good customer ka rin, paminsan binibigyan tayo ng paligid, or parang binibigyan tayo ng konting, diba, better interest rate or better payment terms.
8: Mm.
10: So, huwag tayong mahiya magtanong. Yun yung lagi ko unang sinasabi. Na parang, kung una ayaw ibigay, we can try again.
8: Mm.
10: Diba? Yun yung unang-una. Unahin muna natin yan para at least, kahit papaano, at least alam nila yung sitwasyon, kung meron silang pwede ibigay sa atin, thank you.
8: Mm.
10: Tapos, second, ang importante rin, ang ulang re-recommend, ilista natin lahat ng utang natin. So, pag ginilista natin yung utang, dapat alam natin kung si sinong institusyon yan, kung banko man yan, tapos magkano yung total utang, magkano yung total na kailangan natin bayaran, pati yung interest rate ng bawat utang as well. At saka yung monthly na minimum payment. Importante natin ilista rin yung minimum payment din. Then, dahil nalista na natin lahat yan sa papel, di ba, ang favorite kong tinuturo na method is yung tinutawag nilang snowball method. I'm sure narinig nyo na rin yan, Eric, at Nicole, di ba, snowball method. Ang snowball method, basically, ano lang siya, parang siyang snowball, di ba, pag maliit siya, di ba, pag gunulong-gulong mo siya, palaki ng palaki yan, di ba, sa snow, in short. So, ganun yung gagawin natin. Dahil linista mo na lahat ng mga utang mo, i-arrange natin sila or i-arrange natin yung utang natin sa pinaka-maliit na utang hanggang sa pinaka-mataas na utang. Diba? So, bakit siya paliit ng paliit sa hanggang sa pinaka-malaking utang? Ang gusto kasi natin, ubusin natin yung pinaka-maliit na utang muna. Dahil I think we are very Filipino, we're very emotional people. Iba yung natutuwa tayo pag nakikita natin, ay, tapos natin yung isang utang. Diba? Parang maienganyo tayo na, ah, okay, isa-isahin natin lahat ang utang natin hanggang matapos. Kaya favorite ko tong method na to. Then, di ba, linista natin yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas na utang. Then, importante, lahat ng utang na yan, monthly, kailangan bayaran muna natin yung minimum. Yung minimum meaning, di ba, kailangan, kahit magkano yung minimum niyan, dapat mabayaran natin. Bakit? Di ba, kung hindi mo bayaran kasi ang minimum, meron kang late fees dyan, di ba? Penalties pa yan on top. So, kahit at least isa, bayaran muna natin minimum, at least wala tayong late fees. And then, di ba, pag natapos natin natang minimum, kung may extra tayong budget, ilaan natin yon doon sa pinakamaliit na utang. So, pag example, may extra ka 1,000, ilagay mo siya sa pinakamaliit na utang. Then, pag wala na yung unang utang, yung pinakamaliit na utang, ilagay natin yung extra money natin sa second utang, sa pangatlong utang, hanggang isa-isang maubos. Di ba, parang, di ba, from smallest to largest utang, pero ang gusto natin, di ba, we build the momentum na mag-clear out yung debt natin. And then, last but not the least, ito rin yung kailangan natin sikmurahin. Yung, we have to also understand, or we have to know the point and accept the fact na kung kailangan na natin maghanap ng side hustle, or let's say, ng extra income. Tapos, syempre, ang itatanong sa akin, uso to, Eric at Chuck Nicole, itatanong sa akin, naku, ano kaya yung magandang side hustle? Ang lagi ko sinasabi, pag dating sa side hustle, dapat itanong natin sarili natin. Saan ba tayo magaling? Hindi mo pwedeng, kasi di ba, hindi pwedeng sabihin ko, uy, maganda tong narinig kong VA. Pero let's just say, hindi yan yung forte mo, di ba? Kahit anong gawin mo, baka hindi ka mag-succeed becoming a VA. So, una, tanong mo sarili mo, ano ba yung talento mo?
8: So, magaling ka ba basically, mag-end? ano yung kaya mong gawin? Parang ganun.
10: Correct. Tama, Eric, yes. Kung ano yung kaya mong gawin, and then, kung ano yung pwede mong ibenta, di ba? So, for example, kung video editor ka, pwede mo editing skills mo. Graphic artist ka ba, magbenta ka ng poster. Kung magaling ka mag-events, pwede ka maging events coordinator. And then, nakikita na nga natin, di ba? One day ng mga events coordinator, paminsan lalaki rin ang kita nila, di ba? Paminsan libo-libo rin siya. So, importante rin na, okay, we have to accept na kung kailan rin natin kailangan mag-extra hustle. Kasi nga, pag kulang na talaga, gagawa natin ng paraan para kumita ng mas malaking pera rin as well.
8: Ito, Jax, bago magtanong si Nicole, no? Sure. Dahil syempre usapang sige. Utang pa rin to. Anong masasabi mo naman dun sa mga tao, guilty talaga ako, na umuutang para mabayaran yung isang utang.
10: Ay, ganun. Yung favorite natin na tapal system.
8: Oo,
10: diba?
8: Tapal system, tama.
10: Okay, itong lagi kong sinasabi na medyo ingatan natin yung tapal system. Ang nagiging problema kasi sa tapal system, di ba, paminsan, baka yung inutangan mong bago, mas malaki pa yung interest doon sa una mong utang. So, ang nangyayari doon is, dito tayo nababaon sa utang, kasi paminsan, hindi natin iniintindi magkano yung interest rate ng isang utang. Paminsan kasi pag nakikita natin, di ba, yung mga, especially now dahil sa online lending, di ba, nakikita natin, oh, pwede ka mangutang 25,000 pesos, one ID lang. Pero hindi natin iniintindi magkanong interest, magkano yung processing fee nila, etc., etc., mga terms. Tapos, apparently, pag nangutang ka, ay, ang dami palang kaltas. ang napunta na lang sa'yo parang 15,000 dahil ang daming penalties pala, di ba? Kaya parang importante na intindihin muna natin yung interest, kinocompare natin yung utang na kukunin mong bago ba, mas maliit yung interest compared doon sa yung utang na meron ka na, or mali mo mas malaki pa siya kasi doon ka madadali, di ba? If, let's just say, may iba kasi paminsan, mas mababa yung interest na binigay, tapos yun yung ginamit mo pang bayad dun sa isang mas mataas na interest, at least kahit papaano, panalo ka dun. Pero di ba, importante na syempre, intindihin mo muna yung interest rate. And then second, ang lagi ko rin sinasabi, kung kayang wag mo itapal, always try to avoid yung tapal. Ang nagiging problema kasi natin dun is, pag lagi tayong umaasa doon sa tapal, lagi nating pag may pagka-problema ulit tayo, hindi natin iisipin paano ba mawala yung utang. Ang iisipin kasi natin, tapalin muna natin. Rather than, let's just say, oh, maghanap tayo ng pwede nating income, tingnan natin kung saan tayo pwede mag-save sa budget para at least ilagay natin muna para mabayaran yung utang na yan. Rather than taking a new loan na naman.
7: Para sa sunod naman

0: Pero lagi mong ginajustify sa sarili natin na kasi mura siya eh, baka naman kailanganin ko. Ang kagandahan dito is, di ba, kahit nasabihin mong 200 pesos lang yung bagay na yan, pero pag hindi mo siya kailangan, mahal pa rin siya. Kasi hindi mo nga linaanan ng pera, hindi mo linaanan ng budget mo for that item. Hindi ka nakatipid. Unlike, if for example, kailangan mo bumili ng bareta ng sabon, tapos yun na 50%, doon nakatipid ka talaga kasi kailangan mo ng bareta ng sabon. Pero yung tipong, kailangan mo pa ba ng bagong, let's just say, badly put, kailangan mo ba ng bagong water jug? Kasi naka-sale siya. Sa totoo, hindi.
1: Hindi naman.
0: Pero kasi naka-sale lang. Diba? Yung mga ganun eh. Paminsan hindi natin talaga kailangan eh. Pero, ay, dahil naka-sale siya, baka okay lang. Sige, i-reward natin sa alin. Deserve natin to. Kaya lagi kong reminder, bago mo bilhin, tanong mo sa sarili mo, budgeted ba yan? Linaanan mo ba ng pera yung bagay na yan? Pag hindi, huwag mo bilhin. Pag oo, then yes. Kasi may budget ka. May pera ka for that item.
1: Kasi madalas talaga, no, halimbawa sa mga kabataan nga lalo, syempre, hindi lang kabataan, pag may yung cellphone, may bagong labas, so magpapalit naman siya. So, ganun lagi, parang yung sample mo na yun, water jug lang yan, pero ito, pag yung mga usual, ano, mas malalaki pa na mga budget na instead of magiging savings na lang natin, eh, mas mapupunta pa sa expenses natin, no. Well, ito naman. Ano yung masasabi mo sa mga millennials at syempre Gen Z na madalas na magsabi nga na deserve ko to, minsan lang naman. So, paano natin mababalanse yung pag-enjoy sa pera at syempre pagiging responsable sa paggastos?
0: Okay, I love this. The same, ako kasi I believe, di ba, Eric at Nicole, I believe na you need to also have self-love. Diba? Hindi pwedeng, sige, ipon na lang, invest na lang, tapos hindi mo na-enjoy yung pera mo. I think hindi ako masyado naniniwala doon. Kaya nga, diba, lagi ko rin, ibabalik ko yung tanong na, budgeted ba yan? Diba, every time you create your budget, papasok ng sweldo mo, diba, there's always the 50-30-20 rule. Yung lagi natin naririnig. 50% dapat for your want, for your needs. 30%, malaki-laki, diba, 30% for your wants. Meaning, ito yung self-love mo, di ba? Yung talaga binudgetan mo talaga para sa kahit anong mang gusto mo para at least guminhawa yung buhay mo. And then 20% dapat for savings or for your investment, di ba? So, di ba, kung titignan natin, 30% is still big. 30% na binudget mo talaga na ilalaan mo para sa wants mo, di ba? Self-love mo ba yan? Regalo mo sa sarili mo yan. So, if you ask yourself, budgeted ba yan? Tapos pasok siya doon sa, let's say, 30% budget mo na wants mo, then why not? Pwede mo pa rin siya bilhin. Pwede ka pa rin mag-coffee sa labas. Pwede ka bumili ng milk tea. Pwede ka pa rin naman bumili ng mga gusto mo or lumabas, di ba? Wala tayong sinasabi na wag. Kasi hindi rin ako masyado naniniwala na, uy, dapat sobrang tipid ka. Wag ka nang lumabas. Ganyan-ganyan. Wag mo nang i-reward sarili mo. Kasi hindi magiging sustainable yung savings mo, investment mo. Kasi hindi ka matutuwa sa buhay eh. Di ba? Unlike kung paminsan-minsan, pasok siya sa budget mo, go! Deserve mo naman talaga siya. Pero, saan siya nagkakaproblema? Yung hindi budgeted, sasabihin mo, deserve ko to. Justification na yan. Ano na lang yan eh. Yung parang sinasabi mo lang sa sarili mo yan para lang at least hindi, to make you not feel bad, di ba? Which is yun yung nakakasama eh. Yung lahat na lang, deserve ko to. Lahat ng maliit na bagay, deserve ko to. Yun yung nakakasama na. Dapat deserve ko to wisely. Yung talagang budgeted pa rin siya.
2: Jax, lagi ako nanonood sa'yo sa TikTok, sa Facebook. Ngayon, bukod sa savings at debt-free hacks, nagbabahagi din kayo ng mga travel tips. So, ano po ang inyong mga sekreto para makapag-travel ng sulit nang hindi nasasakripisyo ang experience at tuwing kailan mura mag-travel domestically o sa abroad?
0: Ay, okay. I love this. Thank you naman sa support, Nicole. So, I love to travel din. Pero, reminder lang sa lahat ng manonood, di ba? Ang travel, dapat linaanan ng budget pa rin. Huwag tayo mangungutang para lang makatravel. Kasi hindi naman nawawala yung lugar. In the next 6 months, 1 year, nandiyan pa rin naman siya. Okay. So, when you're going to travel or look for, let's say, mga best, let's say, flights, yung mga ganito, importante, di ba, ako, mahilig talaga ako mag-abang sa mga sale, yung mga fare sale. Let's say, recently, di ba, araw ng kalayaan, nagkaroon ng sale yung mga airlines natin, di ba, lahat sila nagkakaroon ng piece of fare or bagsak presyo. So,

0: yung mga best time para maghanap ng airline ticket. And reko ko, dapat midnight. So kung let's say sabihin nilang June 12 ang sale ng start, midnight pa lang nakaabang na tayo kasi doon lumalabas yung best seats. Let's say kung minsan December, di ba? November, nakakahanap pa rin tayo, konti pero meron. Pero yun nga lang, paunahan talaga siya. Yun yung una. Tapos, second, ang favorite ko pa rin naman, di ba? When you're going to book, let's say yung mga hotels mo, yung mga tours or travels mo, ako, best rule of thumb natin, at least 2 to 3 months before your travel date.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung parang best price na makikita natin. Kasi, di ba, if ever, masyadong malapit na, nagmamahal talaga super. Lahat.
2: Mm-hmm.
0: Oo, sobra-sobra yan. Kaya dapat at least planado pa rin talaga natin. Kailan pa yung medyo at medyo mura? For example, alamin natin yung mga low seasons. Depende kasi siya sa bansa kung kailan yung mga low seasons.
1: Mm-hmm.
0: So, for example, di ba, alam naman natin, for sure, mahal mag-travel pag Holy Week.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pag mga December, mahal yan. Pero, or yung mga Christmas, di ba? Pero, let's say, one day after Christmas, paminsan na bumabagsak na yung presyo nun.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung magiging na yun eh. Or, let's say, a week after Holy Week.
1: Mm-hmm.
0: Yun, wala na siya. And ang kagandahan dun, dahil hindi nga peak yung season na yan, mas konti na yung tao. Mas ma-enjoy mo pa nga yung travel. Like ako, mahilig ako sa mga off peak season. So, pag Holy Week, lahat ng tao nasa labas, nasa bahay ako tumukulong. Tapos alabas ako pagkatapos naman ng Holy Week.
1: So, ito, ito naman, Jax, no, para sa mga nakikinig sa atin, syempre may mga gusto na paano ka nagsimula, halimbawa, sa mga simpleng content creation, ano ba yung mga kailangan, or ano yung mga, paano yung budgeting mo sa mga gamit mo para sa content creation, para sa mga nakikinig sa atin?
0: Ay, alam mo, Eric, ito talaga yan. Kung simulan nila, hanapin nila ako sa YouTube yung pinaka-first video ko. Alam mo, wala akong tools, wala akong camera na nagsimula ako. Kung ano lang meron ako, which is my cellphone, doon sila lang nagsimula lahat. Like, isang taon ako, yung cellphone ko yung pang-vlog ko, yun yung cellphone ko rin yung pang-edit ko, wala akong biniling bagong mga bagay. Kaya nga, importante na huwag natin i-justify na, uy, gusto ko mag-start mag-vlog, kailangan ko ata ng camera, kailangan ko ng bagong ilaw, ganyan, hindi mo kailangan. Kung anong meron ka, gamitin mo muna yan. Pag kumita ka na, then, tsaka ka na pwedeng bumili ng mga bagay-bagay at mga camera na yan to improve on, let's say, yung mga other editing skills mo or yung mga angles. Pero pag simula lang, kahit sino pwede magsimula with your cellphone lang. And I'm sure, meron silang cellphone.
1: Sobrang powerful na rin kasi ng social media ngayon, no? Simpleng, simpleng prutas lang nga, oh, napaunlad yung buhay ng isang content creator. So talagang, hindi mo talaga alam kung saan ka talaga dadalihin ng mga simpleng mga content, no?
0: Agree. And then mag-start lang, Eric. I think importante, simulan lang, huwag na mahiya, 'di ba? Kahit nakakahiya yung gagawin nyo, alam mo, ito sasabihin ko, for sure may ibang tao diyan na supporter mo. Paminsan yung mga kaibigan natin may not be the first supporters, yung mga hindi pa natin kilala yung first supporters.
1: Correct. Yes.
2: Bilang pagtatapos na tanong, Jax, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa pagiging mas responsable sa pera at pagkamit ng kanilang financial freedom?
0: Ay, ako, paniniwala ko lang talaga, kaya ng lahat, kaya ng bawat Pilipino. I want to share parang one story nga lang na nag-comment yung isang security guard siya. Diba, security guard siya sa Makati daw. And then napanood niya yung video ko on YouTube na reaching my first 100,000. And then, after 1 year ng comment niya na yun, nakamit niya yung 100,000 pesos niya.
1: Wow.
0: Diba? So parang, diba, imagine anyone can do it talaga. Maraming OFWs, mga public school teachers, nakakamit talaga rin nila yun eh. Na parang kahit papaano, diba, yun nga lang, munting paalala, hindi siya magiging madali. Pero once you start, you build a habit, talagang kung nakamit mo na siya, mas madali na yung next few 100,000s mo, 1 million mo, yung mga ganun, mas madali na siya. Pero the first 100,000 will be the hardest. Pero yun yung magtuturo sa'yo kung paano kang umipon, paano hawakan ng pera mo or pahalaga ng pera. And kung kaya nga nila, kaya natin lahat.
1: Jax Reyes, wala na tayong oras pero maraming salamat. Siguro ipromote mo na lang saan ka mahanap ng ating mga viewers and listeners.
0: Ay, thank you again. So, you can follow me lahat po sa Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok rin at Jax Reyes. So, JAXREYES_ po ang aking account. And of course, I'll see you there. Maraming salamat, Eric at saka Nicole. Yes. Thank you for having me.
1: Thank you, Jax.
0: Thank you, bye.
2: Thank you po.
1: Magbabalik po kami. Mag-commercial break muna tayo para sa ilang paalaala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at syempre ng Presidential Communications Office.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: kasama po natin ngayon mismo live sa studio ang Deputy Privacy Commissioner po ng National Privacy Commission, si Attorney Jose Amelito Bellarmino II or DepCom Joe.
1: Tama
0: po ba, sir?
1: Tama.
0: DepCom Joe, magandang hapon po at welcome po dito sa Usapang Budget natin.
2: Magandang hapon, Eric and Pao, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Usapang Budget natin at sa hello po sa ating mga listeners and viewers.
1: Ayun.
0: Siyempre, kailangan natin pag-usapan muna yung National Privacy Commission. Ano po ba yung mandato nito at ano po ba yung mga attached agencies kung meron?
2: Yes, so yung NPC po, yung National Privacy Commission, no, ito ang ahensya na assign, kumbaga, o may responsibilidad na protektahan yung personal na datos ng ating mga publiko, ng buong publiko sa ating bansa, no. Tulad, Sir Eric, ng budget natin na mahalaga, mahalaga yung datos ng bawat Pilipino. Kaya ibinuo yung National Privacy Commission para po protektahan yung datos. Kami po ay nagbibigay edukasyon o awareness sa ating publiko sa buong bansa. Kami rin po ay may adjudicatory power o yung quasi-judicial. Ibig sabihin, kami ay nagdesisyon ng mga kaso kasi pwede po kayong magreklamo sa National Privacy Commission kung meron pong problema sa inyong personal na datos. Mean to say, kung mali po yung paggamit ng personal na datos nyo ng gobyerno o ng private company. Kami rin po ay titingin kung compliant ba ang isang kumpanya sa mga requisitos ng National Privacy Commission. So, iba-ibang function po. Educator, police, enforcer, compliance checker ng mga paggamit ng personal na datos ng ating mga kumpanya at gobyerno.
0: Bago pa magtanong si Pao, pwede po mag-sample, halimbawa, kung ano po yung mga datos na na mali ang nasa-share, parang
2: ganun. So, ano yan, no? Isa sa malalaking kaso namin, tulad na lang nung online lending application, no? Ibig sabihin, ngayon kasi ang pautang digital na.
1: Yes.
2: So, ang mga tao pwedeng mag-download ng application at yung application na yon na hindi sumusunod sa batas ng privacy at maging sa SEC, hihingiin yung permission para sa phonebook ng tao, phonebook, sa Facebook, sa photo gallery.
0: Lahat
2: ngayon, kung hindi ka makabayad, ang gagawin nila, tinatawag nilang debt shame.
0: Tatawagan lahat.
2: Tatawagan lahat ng contacts mo, no? Or kukuha sila ng photo mo na hindi masyadong kanais-nais at hindi para sa publiko, ipopost sa social media na may kasamang statement na estafadora, hindi nagbabayad. Ngayon, yun ay unauthorized processing at hindi yun, kumbaga, proportionate doon sa dapat na kinokolekta nila at ginagawa nila para makakuha ng inutang nung tao, no. Nandiyan rin yung pag-post sa social media ng mga face ng mga photos o videos na hindi naman dapat pinopost, no, dahil wala namang basihan. Ibig sabihin, hindi nakakuha ng consent ng tao or walang ibang basihan sa ilalim ng batas. Mean to say, kunyari, CCTV sa tapat ng bahay nyo, no, nakita mo lang na gusto mo lang makichismis, pinost mo na yung kapitbahay mo pala, merong kalaguyo, pinost mo sa social media at medyo siniraan mo, potential na violation din po.
0: Kahit po ba shinare lang niya nun or hindi naman niya pinost sa public, halimbawa sa mga kaibigan lang niya, meron din yun.
2: Pwede rin po yun, lalo na kung malaman po nung tao, no? Kasi syempre, dapat yung CCTV mo sa bahay mo, para sa iyo lamang. Ano yung dahilan mo kung bakit mo i-share sa ibang tao, no?
0: Na-share nyo po yung sa online lending. Talagang napakarami ng ganyan na napapahiya talaga yung mga tao. Ano po ba yung dapat na unang gawin ng mga kababayan po natin na nabibiktima po ng ganyan?
2: Nako, unang-una, magreklamo po kayo sa NPC kung tingin niyo po na violate yung inyong data privacy right, no, para po ma-actionan namin yung mga online lending. Dahil simula po nung 2021, actually marami na po tayong napa-takedown ng mga illegal na online lending. Sinasabi ko, Sir Eric, na illegal kasi may mga legal naman po, may mga sumusunod sa batas, no, pero syempre mabilis mag-create ng app, maraming nagsusulputan. Kaya
0: at ang mura lang kasi ng kumbaga yung paggawa nung app,
2: yes,
0: hindi siya tataas sa parang 50,000, ganun.
2: So yung investment nung gumagawa na app, medyo maliit kumpara dun sa makukuha nila.
0: Makukuha.
2: Kaya i-report nyo po yun sa amin, ina-actionan naman po namin, no. Pero ibang usapan po yung utang nyo, ha? Ibang usapan yung utang doon tayo sa personal na impormasyon na na-violate, no. At para dun naman po sa mga nagbabalak umutang, Sir Eric, no, Ma'am Pao, Pagpa ang hinihingi sa inyo pag-download nyo ay yung consent nyo para sa lahat, huwag nyo na pong ituloy. Red flag po iyon, no? Yes, na po. Dapat ang hinihingi lang nila, sinasabi nila sa inyo na ang hinihingi namin ay pangalan, address, yung kakayahan yung magbayad, ibig sabihin yung sweldo nyo, no? Mm-hmm. At yung guarantor nyo na isang tao o dalawa. Mm-hmm. Pero lagpas doon sa mga impormasyon na yun dapat.
0: Diba, minsan limilitaw pa access yung contacts, yes, lahat ng storage sa cellphone. Yes.
2: Dapat wag nyo na pong i-approve yun, no? Mm-hmm. Kasi yun na po ang unang sign na talagang meron silang medyo masamang gagawin o balak.
1: Ayun. DepCom, alam naman natin na ang NPC ay isa po sa mga abala na ahensya po ng gobyerno po. Pero matanong lang po namin, ano po yung mga flagship programs tsaka yung mga initiatives po ng NPC sa pagpapalagana po ng data privacy awareness tsaka sa pagpapalakas na rin po ng protection sa personal information ng bawat Pilipino?
2: Ako, magandang question yan, Ma'am Pao. No? So, syempre, nandyan yung tinatawag namin kabataang digital.
1: Ayun.
2: Itong programang to focus para sa ating youth at sa kanilang mga magulang at guro sa mga eskwelahan. Umiikot kami sa buong bansa, nakikipag-partner sa mga local government at sa mga eskwelahan para mag-conduct ng mga training at seminar para sa ating mga bata. Mm. Sabi nga nila, start them young, no?
0: Yes.
2: So, kailangan yung mga bata natin aware na sa kanilang mga datos, kung ano yung dapat na sinishare nila at hindi sinishare. Mm-hmm. At hindi lang yun, pati yung mga teacher, dahil ang dami rin po ngayon ng mga guro ang hilig mag-share ng ng mga impormasyon.
0: Minsan sila na rin mismo, nadadali sila ng fake news.
2: Exactly, dahil nga ang hilig natin mag-post, no? Mm. At syempre, yung mga magulang ng ating mga batang ito. So, yan ang tinatawag namin kabataang digital. Nandyan din, Ma'am Pao, Sir Eric, yung aming Privacy in the Spotlight. Ito naman po ay series ng YouTube videos na nag-e-educate kung ano ang data privacy. Marami kasing aspeto po iyan, no? Kung ano-ano yung mga dapat alamin ng tao. So, pwedeng ano ba yung mga dapat ginagawa pag ikaw ay may CCTV,
1: mm-mm,
2: ano yung dapat mong do's and don'ts pag gumagamit ka ng social media or sa ating mga vloggers, maging sa mga kumpanya kung ano yung dapat na pinoproseso nyo o hindi, at yung tamang pagproseso.
0: Mm-mm.
2: So, yan yung privacy in the spotlight. At syempre, meron din po, tulad ng sabi ko kanina, talagang yung fight against online lendings, yung mga illegal, tuloy-tuloy po iyan. Kasama po namin dyan ang DICT, CICC, maging ang PNP, no, at NBI. Okay. Dahil nga po, laganap po sila at marami talagang nabibiktima. Siyempre, nagdi-decision din po kami ng mga kaso, no. In fact, ang dami po naming mga lalabas na desisyon kung saan may mga ipa-fine po kami dahil hindi sila sumunod sa mga rekesito namin, tulad nung hindi pagtugon sa mga access requests. Kasi bilang data subject...
0: Yung mga nire-raid po ba ng mga online lending app, kasama rin po
2: yung NPC in partnership po yun sa PNP, sa NBI, CICC, DICT, no? Talagang in collaboration with different government agencies. Meron din po kami nung kakatapos lang na Privacy Awareness Week namin. Kasi ano po to, no? Ayon sa Presidential Proclamation 527. So, bawat huling linggo ng Mayo, required kami to celebrate, no? Pinagsasama namin dun yung mga experts at pinag-uusapan yung iba't ibang bagay. Katulad lamang po kahapon, idinaos naman yung National Data Privacy Conference. At napanood po yan ng live sa YouTube, Facebook, at tinalakay namin doon ng artificial intelligence.
0: Ito ang papag-usapan po natin, yung Privacy Awareness Week.
2: Yes.
0: Gaano, kumbaga, gaano po siya kalapit sa bituka po ni Juan para po i-celebrate po natin?
2: Nako, alam mo, tulad ng sabi ko, yung budget natin, mahalaga, yung datos natin, sobrang halaga kasi tinatawag nga na data is the new oil. Naglalaban na ng mga cyber criminals dyan para makuha yung datos natin. No? So, through the Privacy Awareness Week, kailangan talaga makilahok yung mga, hindi lang kumpanya, ha?
1: Okay.
2: Mga tao, kaya nga ino-open namin ito sa publiko, in person at maging sa social media para po makapakinig tayo kasi nga nag-invite kami ng experts. No? Tulad kahapon, pinag-usapan namin yung AI sa mga bata, yung Roblox, yung TikTok, ano ba yung ginagawa ng mga platforms na to para maprotektahan yung ating mga bata. Kasi grabe yung addiction ng mga bata sa Roblox.
0: Nagiging violent na rin yung
2: exactly. At talaga may mga nabibiktima ng, kumbaga, nag-groom, no, na profile, nakakausap pala ng mga akala mo bata ay mas matanda pala. So, mantakin mo, Sir Eric, ang nagsalita ay hindi lang yung from dito sa Philippines na ano nila, no, branch. We had someone from mismong TikTok sa Amerika.
0: Mm.
2: We had someone from Roblox sa Singapore. Mm. I-share nila at we ask the hard questions, no? Ano ba yung mga ginagawa niyo para maprotektahan ang ating datos at ang mga bata, ano?
0: Mm-hmm.
2: Andyan yung, ano ba yung tamang paggamit ng artificial intelligence, mm-hmm, sa atin, mm-hmm, sa gobyerno at sa ating mga tao, sa ating publiko, no? Mm-hmm. Ano ba yung dapat i-share sa AI? So talagang yung Privacy Awareness Week, it's a big celebration, it's a big conversation para po mas malaman natin paano natin mapoprotektahan.
0: May mga marami rin ngayon na mga nai-scam halimbawa dun sa mga nakukuha halimbawa yung sa bangko nila ganyan na access. Gaano nakaapekto yun halimbawa yung sa pagkuha ng privacy ng anong mga tao? Ba't nangyayari to?
2: Kaya po siguro mantakin niyo minsan nagtataka kayo kung bakit may nagte-text sa inyo or yung biglang di nyo naman alam
0: kayo.
2: kung anong impormasyon, no? Dalawa po yan. Talaga may hindi tayo mapipigilan yung mga cyber criminals, gagawa ng paraan. Pero pangalawa po, nasa sa atin rin po, dapat kinokontrol natin kung kanino natin binibigay yung datos mga natin, no? So, ang basic na example niyan, Sir Eric Mampaw, yung pupunta ka sa mall, tapos magsa-sign up ka for membership. Di ba, ang daming tinatanong na datos. Pero bakit kailangan tanungin yun? Ngayon, kung yun ang tinatanong ng kumpanya, pwede mo namang i-withhold o hindi ibigay. Kunyari, tingin mo ang sinasabi lang naman nila para sa ano, mabigyan ka ng regalo sa birthday mo, kailangan mo pa ba ibigay yung taon kung kailan ka pinanganak?
1: Tama.
2: Pwede naman yung month at saka yung day lang. Kailangan mo ba ibigay yung email mo o yung cellphone number mo? So, talagang education sa ating publiko na huwag po tayong basta-basta magbigay ng datos, huwag po tayo basta-basta mag-share sa ating mga social media. Kasi nga po, dahil talamak yung pangsa-scam ngayon, no? At mag-ingat po tayo, lalo na sa financial na mga apps, no? At yung pagsagot natin, gusto ko lang sabihin, Sir Eric, Mampaw, pag may tumawag po sa inyo na nagpapanggap na tiga-bangko, baba nyo na po agad. Kasi wala po talaga tatawag sa inyo na, unless kilala niyo yung manager ng bangko at tumawag sa inyo,
0: meron,
2: no?
0: Pang
2: at
0: may OTP, personal number. May darating na ganito.
2: Huwag niyo pong ibibigay 'yon. At saka wala na po, bawal na pong mag-send ng link ang sa text message. Paulit-ulit po namin sinasabi, pag nakatanggap kayo ng link, kahit pa tingin niyo nakasulat na yung pangalan ng bangko, hindi po yun lehitimo.
0: Siguro mas maniniwala ako kung tatawag siya sa akin, sisendan niya ako ng pera without anything.
2: Oo,
0: send mo na, now na.
2: Kung ibigay mo sa akin, walang problema.
1: Kaya budget tips, tandaan niyo po yung sinabi ni Sir Joe. Tsaka, Sir, balikan lang po natin kanina yung nabanggit niyo po na sa paggamit po ng artificial intelligence or AI, syempre marami pong oportunidad yung nabibigay po nito.
2: Tama,
1: lalo na
2: yun
1: po sa ating mga kabataan na ngayon ay nasa mga pumapasok pa rin sa school.
2: Yes.
1: Maging tayo, 'di ba, Sir Eric?
0: Yes.
1: Syempre maraming
0: ako minsan din parang may pinapanood ka tas parang maniniwala ka na sana ano.
2: Oo.
1: Lalo na 'yung mga matatanda,
0: eh,
1: sir.
0: Pala 'to, diba? Parang ganun.
2: At hindi naman natin sila masisisi kasi syempre hindi na sila mapanuri tulad natin.
0: Opo.
1: So paano po ito tinutugunan po ng NPC? Tsaka ano po 'yung mga paalala ninyo sa publiko para maprotektahan po 'yung kanilang digital identity?
2: Oo, no, magandang tanong. Syempre, Ms. Pao, kami ay may advisory patungkol sa paggamit ng artificial intelligence, no. Sinasabi lang po ng advisory na to, huwag po tayong magbigay ng datos, personal na datos sa mga
1: yan,
2: AI.
1: Paulit-ulit
2: tools.
1: Si Sir.
2: Ibig sabihin, kung gusto mong sabihin kausapin si AI at sabihin mo na alam mo ako si ganito, pwede namang magbigay ka ng impormasyon na medyo malapit dun sa katotohanan, no? Kasi po, hindi natin sigurado kung talagang nadi-delete, no? Ako, may ginagamit akong AI tool. Minsan, dinelete ko lahat ng chat namin. Tapos, pagkatapos nun, tinanong ko siya, tell me more, or can you tell me something about me, myself, me, no? Nakapagbigay pa rin siya ng impormasyon. So, ibig sabihin kahit dinelete ko na, parang nandun pa din yung,
1: mga impormasyon natin, no?
2: Magandang sinabi mo kayo na, Ma'am Pao, pag sa mga matatanda, maging mapanuri po tayo sa mga videos. Lagi po namin sinasabi, kung yung video po sobrang perfect, wag na po nating paniwalaan yun. Mm-hmm. Tsaka pagka yung salita po, hindi sabay sa buka ng bibig,
1: mm-hmm. Matic AI na yun.
2: Matic AI po yun.
0: Yan nga, di ba, Depcom, ang maraming ganyan, halimbawa sa mga artista, sa mga newscaster, yung nagpo-promote, halimbawa, ng mga gamot, tubal, na yung salita nila, kasi parang ganun, di ba, nakokopya yung boses na parang sila talaga, yung nagsasalita. Yes. So talagang iisipin mo, siya pa talaga.
2: Oo, kasi grabe na talaga yung teknolohiya ngayon, no? Pag nakakuha ang isang tao ng audio recording ng boses mo at ng mukha mo na video, eh, nakakagawa na ng deepfake. Kaya nga dapat mag-ingat tayo. Yun, matulad ng mga sinabi ko, pag too perfect, hindi sabay yung buka ng bibig, malamang sa malamang po AI po yun, no? At saka, gamitin po natin ang teknolohiya sa ating advantage. Ibig sabihin po, kunyari, gusto nyong malaman kung si Sir Eric ba ay talagang nagpro-promote ng isang produkto. Nandiyan naman po ang mga search engines, yung Google, gamitin po natin. O yung AI, itong tanong natin, talaga bang ini-endorse ni Sir Eric itong produkto na to, no?
1: Tsaka kung maaari, pwede nyo i-visit yung official Facebook page nila kung nagpo-promote talaga sila.
0: So, Depcom Joe, syempre yung mga kababayan natin na nanonood, nakikinig, pwede nyo ba silang bigyan ng gabay, halimbawa, kung paano mapaprotektahan yung kanilang personal na mga data sa pang-araw-araw na pamumuhay?
2: Oo. Alam mo, ang classic example lang po dyan, no, Sir Eric. Pag may kumatok sa ating bahay, tinanong tayo, nandyan ba ang nanay mo? Ano ang sagot natin kadalasan? Wala.
0: Wala po.
2: Nandyan ba ang tatay mo? Ang sagot natin, wala. Ano ang ang concern sa security na nagagawa nun? Ibinubukas mo yung sarili mo sa fact na wala yung nanay mo, wala yung tatay mo, wala kang kasama. Yan sa physical space yan. Sa digital space, ano yung ginagawa natin? Lagi tayong nagtatag ng location, di ba? Or nagsasabing out of town with the family. Paano po pag may kapitbahay ka na medyo masamang ugali or matagal nang nag-oobserba sa'yo at gusto pasukin ang bahay mo? So,
1: huwag na mag-post ng...
2: Pwede naman pong mag-post, pero ang laging sinasabi natin, after po. Kung hindi naman po kinakailangan mag-live lahat, no, o ipaalam lahat, huwag na po natin gawin. Alam ko po, very communal tayong mga Pilipino, mahilig tayong mag-share. Yes. Kaya nga maraming marites.
0: Kaya nga, Depcom, yung mga nangyayari nga ngayon, halimbawa may sunog. Nauna pa silang mag-live.
2: Mag-video.
0: Sabihin nila doon sa live na, uy, tumawag kayo ng bumbero.
2: Oh.
0: Alam mo yung parang ikaw na sana yung nakatawag. Oh. Kaso, nag-video ka ba?
1: Inuna mo pa yung video.
0: Hindi, pero syempre, minsan may ano din na sabihin ng iba. Hindi, salamat nga tayo, nag-video siya.
2: Tama naman.
0: Marami na nakakita. Kaya
2: pero,
0: lang.
2: Pero, mag-ingat tayo sa mga instances na yung ano yung isa-share natin. Alam nyo, Sir Eric, mga paon, dami namin nakikita nagpipicture ng pasaporte, ng buong pasaporte. Ang daming sensitive na impormasyon doon na yung mga questions na yan, pati yung kung saan kayo nag-aral, kung ano ang middle name nyo, hindi nyo po ba napapansin yan ng laging security questions sa banko nyo, sa kung anong mga application na gamit nyo. Pag nakuha po yan ng tao, wala na, makakakaano na sila at makukopya na ang identity mo, no? So, wag po tayong post ng post. Mag-ingat po tayo sa ating pinopost, no? Kung hindi naman po kinakailangan na i-share kung ano yung ating ginagawa blow by blow, wag na po natin gawin yun. At saka, tulad nga po na sinasabi ko, magtanong po tayo sa kumpanya, bakit nyo kailangan to, ba't nyo kukolektahin? May mga rights po tayo na maintindihan kung bakit nyo po prosesuhin, no? Pwede bang makita ko anong datos na meron ka sa akin? I-exercise po natin yung mga rights na yun. At kung may naging violation, lumapit po kayo sa National Privacy Commission.
1: Lumapit agad, yes po. Sana naintindihan po yan ng ating mga viewers and listeners.
0: Yes, napakahalagang topic nito kasi talagang concerned yung ano natin. Kumbaga, yung pagkatao natin na yun na talaga yung kabuuan eh. No?
2: Saka marami ng ano yan, may mga nakunan, nawalan ng trabaho dahil napahiya. So, talagang yung datos mo, kumbaga panahon para medyo baguhin natin yung pag-isip natin sa ating datos.
1: Yes, normalize not sharing
2: your entire life
1: sa buong mundo. Diba? Pero ito ha, Depcom, noong January 2026, pinarangalan po ang NPC ng Bronze Award para sa Digital Content Category sa ASEAN Digital Awards 2026. Tama po ba?
2: Yes.
0: This year lang.
1: Para po ito sa programang Privacy in the Spotlight.
2: Yes.
1: Ano po yung kahalagahan ng pagkilalang ito para po sa inyong ahensya?
2: Very important. Ibig sabihin po, nakikilala tayo sa ating mga efforts para mapalaganap ang kahalagahan ng data privacy. No? Mm. Tulad ng sabi ko kanina, yung privacy in the spotlight, ito yung may, parang ganito po, may ini-interview na tao patungkol sa privacy, depende po sa topic na pag-uusapan. No? Mm. So yung pagkilala pong ito, mahalaga kasi nakikita niya yung value nung ginagawa ng komisyon. At in fact po, Sir Eric Mampao, nabanggit nga sa amin ng ibang otoridad ng personal data sa ibang bansa na gusto nilang gayahin yung format na ginagawa namin, no? Kasi very enriching at nakakapag-educate ng tao. Mm-hmm. At syempre, sana itong parangal na to maging ano rin sa ating mga government agency na marami pong paraan, gamitin natin yung teknolohiya para mas maabot yung ating mga kababayan. Dahil bata man ngayon, matanda, medyo hindi pa ganun katanda, lahat tayo, we all use technology, YouTube, Facebook. Mm-hmm. So yun ang ginagamit namin para mas mapaigting yung kaalaman sa data privacy.
1: Nako, congratulations po sa inyong
2: very happy kami diyan. Thank you. Bronze ngayon, siguro next year gold na kami.
1: Yeah. Yes. Syempre, looking forward.
0: Karangalan natin 'yan.
2: Oh, at saka ng Pilipinas, karangalan ng Pilipinas 'yan.
0: DepCo, meron po ba kayong mga paparating na initiatives, power programs? What's next po para po sa National Privacy?
2: Madami, no. In fact, marami kaming pulisiya, yung tinatawag naming circular na ilalabas para po mas mapaigting yung pag-comply sa data privacy at syempre mas paigtingin namin yung pag sugpo sa mga kumpanya na hindi nagsumusunod. Kasi meron kaming tinatawag na on-site visit eh. Pwede kaming magpunta sa kumpanya nang basta-basa nang hindi nag-a-announce. Tapos mag-check kami kung nagko-comply kayo sa amin. Kumbaga, kanina nga natuwa ako kasi pagpasok ko sa inyong building, no, ang laki nung seal of registration nyo sa NPC, nakapaskil doon sa harap. So isa yun sa mga tinitignan namin dahil ibig sabihin, rehistrado kayo sa National Privacy Commission. So, isa po yung sa gagawin namin, mas paigtingin namin yun. Nandyan rin po, of course, mas ili-level up namin yung privacy in the spotlight. Pupunta po kami sa ibang, kasi ang focus dati ng Kabataang Digital, medyo sa Northern Luzon, no, sa Metro Manila, at sa Karatig na Bayan. Ngayon po, dadalhin naman namin sa Mindanao at saka sa Visayas. So, para mas marami yung maabot natin. At of course, yung aming mga decision, no? Kung yung mga naunang 10 taon na po kasi namin eh. So kung yung mga naunang taon ng NPC patungkol sa pagbigay ng awareness, ngayon po nasa medyo enforcement stage na talaga tayo. So
0: DepCom, bago po tayo matapos, ano-ano po ba yung mga digital platforms kung saan po mas matututo po yung mga kababayan po natin?
2: Nako, marami yan. Punta po kayo sa aming official website, privacy.gov.ph. Ang Facebook po namin, National Privacy Commission, maging ang TikTok at ang aming Instagram, no. Tapos meron din po kami sa LinkedIn para naman po sa ating mga gumagamit ng LinkedIn. So lahat po ng platforms nandun kami at may YouTube channel rin po. Nandun po lahat ng mga episodes ng Privacy in the Spotlight.
0: Wala na po tayong oras, pero shoutout po muna kay Attorney Diana Camacho.
2: Yes.
0: Maraming salamat po dahil po si Diana po yung nag-push para po mag-guest po kayo dito.
2: Hi kay Asik Diana at saka hello kay Yusek Libiran. No?
1: Opo, yun nga po. Sabi nga ni Asik, thank you Pao and Eric for taking care of DPC and siya may beshies.
2: Maraming salamat sa inyo.
0: Maraming salamat, Attorney Jose Amelito Belarmino, DepCom Joe.
1: Maraming salamat
2: thank
1: po,
2: you, DepCom. Thank you,
0: thank you. Marami tayong natutunan. Tayong oras.
1: Sayang, no? Ang ganda pa naman ang usapan natin.
0: Diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po, napulot po talaga yung aral mula po sa ating guest na si DepCom Joe.
1: Ayun. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood po kami sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin ng DBM at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
0: Antabayanan po ninyo ang susunod na programa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bocal.
1: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
0: Usapang Budget Natin dahil budget natin ito.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: armchairs. Oga, syempre ugma. Happy weekend, mga higala.
5: First weekend of October.
4: Yes. Mm. Grabe no, kapaspasa. So, ugma, October 3.
5: Yes.
4: So, ugma, mga higala, sa Pit Stop Pinas, alas 10 sa buntag, ang part 2 sa ilahang pickleball adventure. So, dagan pa sila ug mga giadtuan kay uso na gyud kaayo ang pickleball. Murag kinsar ba yung wala naga-pickleball? Murag everyone, no? Naga-pickleball na. Og pagka hapon, alas 3, imedya hantod alas 4 sa hapon, sa Straight Shot, ang amuang Teacher's Day celebration. Teacher's Day feature. So, nami na-interview nga usa ka outstanding, multi-awarded na teacher din he sa Davao City.
5: Ilado ko na siya sa social media.
4: Yes, content creator. Yes. Teacher na na-principal and then content creator. So, atangin na ninyo, mga higala, ugma, adlaw, Sabado. Og, para sa atong Christmas countdown, sama sa kong gingon kaganihan, paspas na kayong panahon. 84 days na lang. Pasko na. Og mo tang naglangkob sa mga balita karong hapuna, padayon lang sa pagtutok sa PTV alang sa mga balita og impormasyon. Mahimo ninyong i-like ang among Facebook page nga PTV Davao. Subscribe po sa among YouTube account nga Mindanao Media Hub para sa bayan og i-follow ang among uban pang social media accounts. Ako si Vina Araneta para sa bayan.
5: Padayon sa pagtutok mga higala, musunod na ang Ulat Bayan og ugma mga higala at ang ipod ang PTV News sa Mindanao Weekend. Hatod na mo ang mga naguna ug mahinungdanong balita. Ako si Jay Lagang para sa bayan ug kini ang
4: PTV News sa Mindanao.

0: pagkilala sa sariling kagayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: Bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month! This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na sinaksiyan ang panunumpa ng mahigit 4,000 bagong hire at bagong promote na guro at school heads sa Cagayan Valley Region. Pangulong Marcos Jr. ininspeksyon ng mga paghahanda para sa 49th ASEAN Summit at related summits na gaganapin sa bansa sa Nobyembre. Mga ahensya ng pamahalaan sa nibwersa sa paggawa ng mga hakbang para tugunan ng banta ng posibleng Super El Nino sa bansa. Ilang tips para sa pagtitipid sa paggamit ng tubig. Alamin! Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magpapaulan kaya sa ilang bahagi ng bansa ngayong darating na weekend? At panibagong gintong medalya na kamit ng Pinoy Taekwondo Jin na si Jeyus Yape sa ginanap na 2026 Asian Games.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga guro na umunlad at umangat sa kanilang profesyon.
3: Sa oath-taking ng mga bagong promote at bagong hire ng mga guro sa Isabela, muling binigyang diin ng Pangulo na hindi niya papayagan na may magre-retirong guro na nasa Teacher 1 lang ang inabot.
2: Tiniyak din ng Pangulo ang pagbibigay ng mas malawak na training para ma-upgrade sa makabagong teknolohiya ang kakayahan ng lahat ng guro. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: May isa o dalawang dekada ring nagdasal at nagkursigi ang teacher na si Josephine Ventura mula sa Isabela. Kung dati kasi ay head teacher siya, ngayon na-promote na siya bilang Principal 1.
5: Dumaan po ako sa mahabang panahon from secondary teacher from 2002 to 2024. Ako po ay teacher 3, then 2 years po akong naging head teacher 1, and finally nakakuha din po ako ng item po ngayon at lugos po yung aking kagalakan.
4: Abot langit din ang pasasalamat ni na Ma'am Sonia ng Ilagan City at Sir Ariel ng Tungigaraw na mula sa pagiging teacher 3, nanumpa na bilang teacher 6.
6: It took me 9 years to wait for this position. Talagang overwhelming, ma'am. This is a God-given gift sa akin at sa aking sa mga katrabaho, ma'am. So, sobrang tuwa, ma'am.
7: Maraming salamat po sa ating mga namumuno po sa DepEd at binigyan niya po tayo ng pagkakataon dahil alam po natin na mahirap din po mag-apply, mahirap din po ma-promote at marami mo ng struggles pa bago mo marating ito. Pero sa lahat po ng mga katulad ko din po, tiyaga lang po.
4: Ilan lamang sila sa mga gurong masayang sasalubong sa Teachers Day dahil kabilang sila sa Expanded Career Progression o ECP system ng Department of Education. Pinangunahan mismo ni DepEd Secretary Sonny Angara ang panunumpa ng mga bagong promote na guro at pati na ng newly hired non-teaching personnel. Saksi naman dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagpaabot ng kanyang pagbati sa mga pangalawang magulang ng mag-aaral.
8: Nangako ako sa ating mga guro, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Dahil sa aming pananaw, hindi naman tama na ibinibigay ninyo ang napakalaking bahagi ng inyong buhay sa pagtuturo. Tapos hindi kayo uunlad sa inyong propesyon.
4: Pagbibigay diin ng Pangulo nang dahil sa ECP system ng DepEd, nabibigyang pagkakataon ng parehong teaching at non-teaching personnel na mangarap at umangat sa buhay. Mula sa 9 na division offices, higit 4,000 ang napromote na kaguruan sa Cagayan Valley. May lagpas 300 din ang natanggap bilang principal, 600 naman para sa administrative officers, habang nasa higit 200 ang bagong project development officers.
9: Sa mga matagal na sa DepEd, alam ho natin, never have so many teachers been promoted in such a short amount of time. Maraming salamat po.
4: Binisita rin ni na Pangulong Marcos Jr. at Secretary Angara ang Patul Elementary School sa Santiago City, kasama si na House Speaker Faustino Bongi D. III na tubong Isabela at iba pang opisyales sa probinsya. Sinilip ng Pangulo ang umiiral na homegrown school feeding program doon sa ilalim ng school-based feeding program. Kindergarten at grade 1 pupils ang karaniwang nakikinabang sa programang ito, pati na rin yung tinatawag na wasted at severely wasted learners na nasa ikalawa hanggang anim na baitang. Pagbibigay diin ng presidente, ang mas pinatatag na feeding program ay hindi lamang simpleng pagbibigay ng makakain sa bawat estudyante, kundi isang paraan para masigurong malusog at handang matuto ang kabataan. Mula rito sa Isabela, Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Samantala, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangunguna sa sama-samang paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Narito ang ulat.
10: Mahigpit na tututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon sa Malacanang, on top of the situation ng presidente at personal na nakikibahagi sa mga pagpupulong kasama ang concerned agencies.
11: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
10: Kabilang sa mga ahensyang naghahanda para sa El Nino ang DOST Pag-asa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Ang DSWD, ipinatupad na ang Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation. Sakop nito ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtugon sa kakulangan sa tubig at kawalan ng sapat na supply ng pagkain sa mga mahihirap na komunidad. Ayon sa ahensya, nasa 5,311 lawa sites at 8,671 binhi sites na ang naitatag sa buong bansa. Nagdagdag na rin ang 65 storage facilities ang NFA sa iba't ibang rehiyon sa bansa para matiyak na maging sapat ang buffer stocks hanggang sa susunod na taon. Kabilang na rito ang storage facility sa Victoria Tarlac na aabot sa 100,000 kaban ng palay ang kayang maiimbak.
12: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibilin mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na bumili at mag-imbak ng palay ngayon.
10: Ipinanawagan naman ng Climate Change Commission sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Punto nito, magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan sa bawat lugar. Kabilang sa mga dapat anitong ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig.
13: Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan kung saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala nang malinis na tubig, walang surface water, kailangan meron silang filtration facility. Meron silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water. Kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon. Okay. Yan ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar na maraming tao, lalong-lalo na sa mga syudad.
10: Nagpaalala naman ng BFAR sa mga mangingisda sa harap ng banta ng El Nino. Kabilang sa dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching, at lumot na maaaring makaapekto sa produksyon at kabuhayan. Hinikayat ang mga mangingisda at fish grower na magsagawa ng maagang paghahanda, regular na obserbahan ang kondisyon ng tubig, at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
2: Bagamat nasa normal ang supply ng kuryente sa Mindanao, hindi nagpapakakampante ang Energy Department na tiyaking sapat ang supply nito. Sa katunayan, sinisimulan na ang pagpapalawak ng generation capacity sa rehiyon. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
14: Normal na at may sapat na supply na ng kuryente sa Mindanao. Yan ang sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Setyembre 23 pa lamang daw ay wala na sa red o yellow alert. Naibalik na kasi sa Mindanao Grid ang lahat ng coal plants na nagpapatupad ng force outage. Nakatulong din ang pag-ulan na naranasan upang bumaba ang power demand. Pero dahil sa Christmas season, inaasahan ang muling pagtaas ng demand.
15: So that ang sufficient ang atong reserves. So meaning the largest unit online na nagdagdagan karon serving as our reserve is very stable. So, atong overall usage also or demand during the peak hours can be sufficiently addressed by the current capacity that we have.
14: Pinalakas din ng Department of Energy o DOE Mindanao Field Office ang supply ng kuryente kaya sapat ito hanggang sa katapusan ng taon. As of September 20 ngayong taon, nasa 2,451 megawatts ang average electricity demand sa Mindanao at nasa 3,226 megawatts naman ang average generation capacity ng kuryente sa Mindanao. Kaya, meron pang 755 megawatts na average gross reserve sa Mindanao.
16: Based on our current outlook, the Mindanao grid is expected to experience no yellow or red alerts for the remainder of 2026, provided that normal grid operating conditions are maintained and there are no significant unplanned outages, particularly involving large base load generating plants.
14: Upang siguraduhin na hindi na magkukuna ang supply ng kuryente sakaling tumaas ang demand, palalawakin din ngayon ng DOE ang generation capacity sa buong isla. Sa ngayon, mayroon lang 30 power projects ang DOE. Pinasimulan ito ngayong taon at inaasahang matatapos sa taong 2031. Mayroon umano itong combined capacity na mahigit 1,300 megawatts. Samantala, mayroon pang 37 na indicative project accounts na may mahigit 3,200 megawatts. Sa kabuuan, mayroong 4,500 megawatts na karagdagang potential generation capacity sa Mindanao.
16: So together, these represent approximately more than 4,500 megawatt of additional potential generation capacity. And approximately 90.26 of the combined capacities of the committed indicative are from renewable.
14: Nananatili ring prioridad ngayon ng DOE ang pagpapaunlad ng renewable energy habang pinapalawak ang sektor ng enerhiya. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: Nakatanggap ng karagdagang tulong mula sa Project Lawa at Binhi ang mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Davao City. Bukod dyan, tinuruan din sila kung paano mas mapalalago ang kanilang mga pananimag produkto. Nagbabalik si Regine Lanuza ng PTV Davao.
14: Mula sa 16, umabot na sa 50 ang miyembro ng isang asosasyong benepisyaryo ng DSWD 11 na nagtatag ng sakahan sa Purukpunad Davao International Airport, Barangay Alyongto, Davao City. Nagsimula ang kanilang sakahan sa 240,000 pesos na assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at nalagdagan pa ng 100,000 pesos para sa greenhouse. Kamakailan, nakatanggap din ang bawat miyembro ng mahigit 10,000 pesos sa ilalim ng Project Lawa at Binhi na ipinagkaloob noong September 30. Ayon sa mga benepisyaryo, malaki ang naitulong ng mga programa sa kanilang kabuhayan.
17: Dako kay magpasalamat sa DSWD nga hinghatag nining kahigayunan sa mga gani. Kay kasi karon sa mga dialo sa balay, mga kwan, at least naapot sila ka Panginoong Buhian.
18: Makatapang ni Samoa isip kami doon sa mga panginahanglan sa muang panimalay. So magamit ni namo especially sa pagkaon, sa bugas, makatabang ni Samoa ang pamuyo.
14: Ayon sa DSWD 11, bago natanggap ang ayuda, sumailalim muna sa mga pagsasanay ang mga benepisyaryo, kabilang ang sustainable agriculture, disaster risk reduction, vegetable farming at financial literacy. Ginamit din nila ang mga natutunan sa pamamagitan ng paghahanda ng lupa at pagtatanim ng mais. Dahil dito, bukod sa ayudang natanggap, nadagdagan din ang produksyon at pananim sa kanilang sakahan. Sa ilalim ng nasabing programa, isinailalim sa pagsasanay at trabaho ang mga miyembro ng asosasyon sa loob ng 20 araw.
19: Kaning Project Lawa't Binhi, under niya sa Risk Resiliency Program, Climate Change Adaptation and Mitigation sa DSWD. So, nahuman naman sila sa ilahang 20 days. So, karon magpahigay na ta sa ilahang payout.
14: Target din ng asosasyon na ipagpatuloy at palaguin ang kanilang itinanim na mais upang madagdagan pa ang kanilang produkto. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
2: Pinakikilos na rin ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang regional offices at units para sa pinahigting na paghahanda sa matinding tagtuyot. Kabilang sa kanilang maagang preparasyon ay ang water conservation, pagdadagdag ng water sources, pangprotekta sa mga kagubatan at pangalaga sa kabuhayan ng publiko. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, bawat unit ng kagawaran ay kailangang magsagawa ng climate adaptation and risk reduction protocols. Gayun din ang pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagbantay sa mga water system, maging ang pag-promote ng strict conservation practices.
3: Matinding tagtuyot ang banta ng El Nino kaya't supply ng tubig ang isa sa nanganganib na maapektuhan. Pero may magagawa tayo. Subukan natin ang ilang mga subok at praktikal na diskarte para makatipid sa konsumo ng tubig. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
20: Imbes na itapon na lang ang pinagbanlawang tubig, itinatabi pa yan ni Nanay Vicky para makatipid.
21: Yung laki ng binabayaran namin sa bills, pag dumadating yung bill ng tubig. Pangalawa, ma'am, napapanood ko sa TV kasi na magkakaroon ng mas malaking El Nino ba yun? Na mas, kung magtitipid, mas makakatulong ba? Mas makakatulong siguro. Lalo kung magkakaroon ng shortage sa tubig.
20: Iba naman ang paraan ng karinderya na ito para makamenos.
22: Sa gabi, ino-off namin yung main switch namin para baka sakaling may tagas, pwedeng makabawas ng ano, ng consume. Bawas-bawasan yung ano, yung pagbukas ng malakas na gripo para ano. Kasi kung malakas yung bukas mo ng gripo, malakas din yung ikot ng ano eh, ng contador.
20: Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, 90% ng tubig na ginagamit ng mga consumer sa Metro Manila galing sa Angat Dam. Kaya mahalaga na maging wise sa paggamit ng tubig para hindi agad bumaba ang level ng dam sa harap ng banta ng Super El Nino.
23: Sa ating anak din, yung pag-flush po no, ng mga CR po natin, pwedeng recycle or reuse water ang gamitin natin at yung pong mga simple chores po no, sa loob ng kabahayan. Sa mga industries naman po at sa mga restaurant, mas maganda po siguro pag hindi humihingi ng tubig no, yung mga kliyente, eh huwag bigyan. Kasi po, pag yan, binigyan natin ng tubig at hindi naman po inom, ay nasasayang po at malaking bagay po yan.
20: Hinimok din ng gobyerno ang mga kolehiyo, korporasyon at ahensya ng pamahalaan na bawasan ng 10% ang paggamit ng tubig. May ilan ding paalala ang Department of Energy and Natural Resources o DENR sa maaaring gawin para makatipid sa tubig. Gaya ng isahang paghuhugas ng mga plato, pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo, may takdang oras ang paglalaba at paigliin ang oras ng pagligo. Azzy Roberto, para sa Bayan.
2: Maganda po tayo sa Super El Nino, lalo't na humina ang epekto ng habagat sa bansa. Ayon po sa PAGASA, inaasahang lalakas at mas ramdam na ang El Nino ngayong buwan hanggang sa buwan ng Disyembre, lalo na sa buwan ng Nobyembre kung saan inaasahang makararanas ng dry spell ang bansa. Ibig sabihin, mas makararanas ng mas mababa sa normal na pag-ulan kasabay ng mas mainit na panahon na posibleng magdulot ng

0: pinag-usapan ang trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng PAR, partikular sa Negros Island Region at gitnang Visayas. Sa Mindanao, makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng trough. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa this weekend. Ito naman po ang weekend weather sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapan mo naman.
1: At abangan, Supreme Court, pinagtibay na ang legalidad ng June 3 session ng Senado.
0: No contact app.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
10: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
9: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
11: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at hearts.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Nagbabalik ang ulat bayan mula sa pagpapatibay ng ugnayan sa ibang mga bansa hanggang sa puspusang paghahanda para sa ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Yan ang ilan sa naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Ating pumbalikan sa ulat ni Clayzel Pardilia.
6: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paghahanda para sa 49 ASEAN Summit and Related Summits na idaraos sa Pilipinas sa November 16 hanggang 18. Nagsagawa rin ang Pangulo ng walkthrough sa Philippine International Convention Center o PICC na gagawing venue para sa mga high-level meetings.

0: Kings. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang Media Center bilang bahagi ng pagtitiyak sa kahandaan ng bansa sa pagdaraos ng summit. Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong 2026 at tatanggap ng mga regional leaders at delegates sa mga high-level meetings. Inaasahang mapatatagpuan ng ASEAN Summit ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon at mapalalakas pa ang pagtutulungan sa pagharap sa mga pangunahing issue na kinaharap ng Southeast Asia. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang presentation of credentials ng mga bagong ambassador ng France at Japan sa Pilipinas. Unang hinarap ng Pangulo ang Ambassador Designate ng French Republic to the Philippines. Mahalaga ito para mapatibay pang-ugnayan ng Pilipinas at France sa larangan ng depensa, kultura at development cooperation. Tinanggap din ng Pangulo si His Excellency Kitagawa Katsuro, Ambassador Designate ng Japan sa Pilipinas. Inaasahang magpapalakas pa ito sa strategic partnership ng Pilipinas at Japan na nagdiriwang ng 70 taong normalized relations ngayong 2026. Patuloy namang palalawakin ng dalawang bansa ang kooperasyon sa trade, defense, infrastructure at Mindanao development.
1: Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa.
0: Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Polish President Karol Navratsky sa October 5 hanggang 8. Ito ang kauna-unang state visit ng isang Polish head of state sa bansa. Personal na tatanggapin ni Pangulong Marcos si Navratsky. Magsasagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader para talakayin ang pagpapatatag sa kooperasyon sa larangan ng depensa, seguridad, kalakalan at investment, maging sa agriculture, science and technology, ICT, tourism at people-to-people exchanges. Magpapalitan nilang pananaw sa mga regional at international developments. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
2: Lusot na sa Budget Amendments Review Subcommittee ang karagdagang pondo ng Presidential Communications Office at ang attached agencies nito. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Aprobado na ang karagdagang pondo para sa ilang state media sa ilalim ng Presidential Communications Office o PCO sa pagsisimula ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC.
4: I will be proposing some inclusions for the Presidential Communications Office because I believe, Mr. Chair, that information is not just knowledge, it is a foundation of accountability, and an informed public is better equipped to ask questions, challenge inconsistencies, and demand responsible action if we are well informed. So there are three agencies that will be, actually four agencies that will ask for additional funding for their budgets.
3: Naglaan ng dagdag pondo para sa People's Television Network na 600 million pesos ang ginagamit para palakasin ang kapasidad nito. Kagaya ng pagpapalawak ng nationwide reach, mas maraming original content at mas accessible na public information.
4: They are proposing an increase of 600 million in their proposed budget that will cover the restoration of and strengthening People's Television Network capacity to operate as an active, credible, and multi-platform public service media network to improve its content and nationwide reach, but also develop a marketable programming, expand its audience, strengthen its revenue-generating capacity, and deliver reliable public service information to Filipinos across traditional digital platforms.
5: So there is a motion to increase the budget of PTV4. To the tune of 600 million. Any second?
6: Second.
5: Duly seconded. Any objections? Hearing none, motion is approved. It's about time that our government stations be upgraded.
3: Inaprubahan din ang paglalaan ng pondo para sa IBC 13 na mahigit 35 million pesos. Matatanda ang walang inilaan na pondo para sa 2027 National Expenditure Program para sa nakaambang privatization nito. Karagdagang 25 million pesos naman para sa bagong Pilipinas Studio at 12 million pesos para sa renta sa pansamantalang opisina ng Philippine Information Agency habang nire-renovate ang kanilang gusali. Samantala, pinagtuunan din ng Committee on Appropriations ang hiling na 70 million pesos additional fund para sa mga programa ng University of the Philippines Education, Project NOAA at Mathematics Research. Mahigit 20 billion pesos naman ang inaprubahan para sa sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa inaasahang pagtama ng Super El Nino sa bansa. Kalahati ng pondo ay ilalaan sa mga maapektuhang magsasaka at mangingisda. Naglaan din ang pondo para sa pagpapagawa ng farm-to-market roads.
6: House and the members of the Budget Amendments Review Subcommittee reaffirm our steadfast commitment to a more transparent, accountable, and people-centered budget process. Sa atin pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang budget para sa taong 2027 ay talagang tutugon sa pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga kababayan.
3: Nananawagan naman ng ilang mambabata sa Barsi at sa liderato ng Kamara na maglabas ng kumpleto at detalyadong commitment report ukol sa lahat ng gagawing amyenda para masigurong malinaw kung saan napupunta ang pondo. Nilinaw naman ni Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing ay recommendatory lamang at sasailalim pa rin sa pinalapag-aproba ng buong House Committee on Appropriations bago tuluyang ipasa sa budget sa ikatlong pagbasa. Target ng Kamara na maaprubahan ang pambansang budget sa October 9. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Ang agriculture sector ang isa sa lubhang maapektuhan ng inaasahang very strong El Nino. Kaya't mula sa hudyat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may karagdagang fuel subsidy ang Agriculture Department na target i-roll out ngayong buwan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang fuel subsidy ng Department of Agriculture. Tig 1 bilyong piso ang inilaan para sa sektor ng magsasaka, mangingisda at agri-truckers. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Agriculture Undersecretary Ari Perez, sinabi niya na target na simulan ang rollout nito ngayong October 2026. Ito ay para umabot sa planting season ng mga benepisyaryo kung saan ang hindi magagasta ay mananatiling pondo hanggang 2027.
8: Ito kasing programa na to hindi naman ho bago na. Pinaigting lamang ng ating gobyerno, nagdagdag dahil sa state of national emergency.
7: Sa ilalim ng programang ito, makatatanggap ng one-time 5,000 peso subsidy ang mga magsasaka. 9,350 pesos naman ang nakalaan para sa mga fisher folks na may authorized fishing boats. Para naman sa agri-truckers sa food lane, magkakaroon sila ng 2,000 peso discount bawat linggo o 10 peso discount per liter para sa 20 liters hanggang sa magamit ang nakalaang pondo. Gagamit ang DA ng card na tulad ng ATM para gamiting pambili. Para makuha ang card, kailangan lamang magpakita ng proof of ownership or rental ng mechanized agriculture equipment ng mga benepisyaryo.
8: So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan. Ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga benepisyaryo.
7: Humigit kumulang 300,000 beneficiaries mula sa tatlong sektor ang makikinabang. Para masigurong walang maiiwan, magsasagawa ang DA ng mga caravan kasama ang DBP upang iprint at ipamahagi ang mga subsidy card. Kaugnay naman sa paghahanda sa Super El Nino, nagpapatayo na ang kagawaran ng mga farm-to-market roads at solar power irrigation systems para tulungan ang mga magsasaka sa panahon ng matinding tagtuyot. Magsisilbi ring malaking tulong ang ipinamamahaging modular cold storage facilities, ice plants at post-harvest facilities sa mga strategic locations ngayong taon at sa susunod na taon upang hindi masira ang mga ani at huli. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Matapos i-dismiss ang petisyong kumekwestiyon sa legalidad ng June 3 session sa Senado, pinagtibay na ng Korte Suprema ang naturang sesyon kung saan nangyari ang pagbabago ng liderato at paghalal sa bagong pinuno ng Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
9: The 5th Congress is hereby called to order.
10: Formal lang pinagtibay ng Supreme Court ang legalidad ng June 3 session ng Senado. Matapos ibasura ng Anbank ang petition for certiorari na inihain ng mga abogadong sina Valeriano Loon at Sigrid Diaz. Sa resolusyon ng Supreme Court, sinabi nito na nabigo ang mga petitioner na mapatunayan na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang mga responded sa pagdaraos ng June 3 session. Sa nasabing sesyon, 12 senador ang dumalo at dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at inhalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Hindi agad na ihalal bilang Senate President noon si Gatchalian dahil kinakailangan pa niya ng 13 boto. Bagong June 3 session, hindi nakapagdaos ang sesyon ng Senado matapos hindi dumalo ang mayorya ng mga senador sa 2 naunang session days na resulta sa pagkawala ng quorum sa mataas sa kapulungan. Nangyari ito matapos maaresto sa Senator Jinggoy Estrada noong June 1 kaugnay ng kasong plunder. Habang hindi rin dumadalo si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Nagulat naman ang ilan sa pagdalo ng Senator Francis G. Escudero na siyang natatanging miyembro ng dating majority bloc na dumalo sa sesyon at nakatulong sa pagbuo ng quorum. Iginiit ng bagong majority bloc na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador alinsunod sa Supreme Court ruling sa Avelino versus Cuenco. Pinamunuan ni Gatchalian ang sesyon at inatasan ng Senate Secretary na isagawa ang roll call. Nang tumanggi ang Senate Secretary, inatasan ni Gatchalian ang Deputy Secretary for Legislation na isagawa ang roll call bago niya dineklara na may quorum ang Senado sa pagdalo ng 12 senador.
9: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
10: Iginit na Senate President Sherwin Gatchalian na ang mga proceedings noong araw na iyon ay sinagawa alinsunod sa rules at precedents ng Senado. Ayon sa kanya, responsibilidad ito ng bawat miyembro at patuloy itong gagampanan ng Senado bilang isang institusyon. Matapos ang desisyon ng Supreme Court, naniniwala naman sa Senator Francis Kiko Pangilinan na makapagpapatuloy niya ng maayos ang pagtatrabaho ng Senado. Ayon kay Pangilinan, deserve na makababayan ang mga lingkod bayan na inuuna ang kanilang kapakanan higit sa personal na interes o tunggali ang politika. Umaasa siya na makatutulong ang desisyon upang magbigay liwanag, magbalik ng katatagan at magtuon ang Senado sa mga kagyat na tungkulin nito kabilang pagpapababa ng presyo ng pagkain, paglika ng mga trabaho, pagpapalakas sa mga serbisyong publiko at pagprotekta sa mga pamilya lalo na sa harap ng posibleng Super El Nino. Iginit din ni Pangilinan na nananatiling matibay na takapagtaguyod ang Senado ng saligang batas, due process at kapakanan ng mamamayan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakatanggap umano ng 150 million pesos si Vice President Sara Duterte mula sa China. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
12: 150 million pesos. Yan ang halagang natanggap umano ni Vice President Sara Duterte mula sa People's Republic of China sa pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV.
13: Ito, tumanggap sila ng 150 million pesos from the Embassy of the People's Republic of China. Itong foundation ni Sara Duterte.
12: Higit 300 milyong piso naman ang natanggap umano ng Kalye 88 Foods Corporation na pagmamay-ari umano ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Trillanes, ang nasabing kumpanya ay gumagawa lamang ng banana chips.
13: Galing sa Chinese government at mga korporasyon na base at nag-ooperate sa China, pumasok 319 million pesos mahigit papunta dun sa Kalye 88 na kumpanya ni Man Scarpio na asawa ni Sara Duterte. Dito sa atin, conjugal properties yan. Yung pagmamay-ari ng asawa, kailangan ideklara mo. 319 million. Tapos dito naman sa Tapang at Malasakit pumasok 150 million.
12: Matatanda ang lumabas din ang nasabing kumpanya sa mga business interest ni Vice President Duterte sa SEC records batay sa inilahad sa impeachment trial. Ayon pa kay Trillanes, ang kumpanyang Times Square Beef Foods Corporation na iniuugnay sa pangalawang pangulo ay may fictitious name o hindi umano totoong pangalan. Partikular ang pangalang Ang Hai Peng na may 60% ownership ng kumpanya batay sa SEC records. Pero nang maging GenCorp Industries Incorporation ang pangalan ng nasabing kumpanya, nawala na sa record ang pangalang Ang Hai Peng.
13: Doon sa diniklara ni Sara Duterte from 2013 to 2023 na Times Square B Foods, may lumalabas na pangalan, yung Ang Hai Peng. Pero nung inimbestigahan po ito ng aming team, makikita po dito, wala siyang birth certificate, wala siyang passport, peke yung teen niya. Tapos, incidentally, parehas ang kanyang birthday with Jaime T. Cruz.
12: Matatanda ang makailang beses sa lumabas ang pangalang Jaime T. Cruz bilang incorporator sa iba't ibang kumpanya na may business interest si Vice President Duterte sa impeachment trial. Siya rin umano ang dating Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Trade and Investments sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dito, ibinunyag din ng dating senador ang umano'y undeclared time deposits sa Vice Presidente sa loob ng maraming taon. Kung saan batay sa presentasyon ni Trillanes, 2 milyong piso lamang ang dineklarang time deposit ng pangalawang pangulo sa kanyang SALN mula 2007 hanggang 2009. Pero kung ibabanggaan niya ito sa bank records, may time deposit ang Vice na 53 million pesos at mahigit $200,000 na hindi idineklara sa SALN noong 2007. Tumaas pa umano ito noong 2009 at 2010.
13: Noong 2009, lumobo ng 40 million pesos. Ito, bigla nagkaroon ng $1 million. Okay, $1 million. Ito po, ang mga hindi na-deklara. Peso time deposit na 94 million pesos. Plus, US dollar time deposit na 224,000 plus. Tapos meron siyang investment insurance. Ito hindi po ito yung insurance na binibili, inuhulugan po ng mga ordinaryong Pilipino. Ito, bagsakan ito. Kung magkano yung in-indicate na pera, ganun, cash ito, $1 million.
12: Para kumpirmahin ang mga dokumentong kanilang nakalap, ipinakita ni Trillanes ang mga bank deposit slips at ang video ng sinasabing mismong pag-amin ng dating Pangulo. Tinalakay din ng dating senador ang mahigit 181 million pesos sa transaksyon ng pamilya Duterte sa umano'y kilalang drug lord na si Samuel Uy, kung saan mahigit 22 million pesos dito ay natanggap ni VP Duterte. Nauna na itong binanggit ni Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice, kung saan tumugma ang mga naturang transaksyon sa records ng Anti-Money Laundering Council nang mag-random verification ang komite sa AMLA. Anisa ni Trillanes, makukumpirma ang mga ipirinesenta niyang dokumento sa mga testigo sa impeachment trial sa mga susunod na araw.
13: Ito, ni-research ng aming team. 100% tinitindigan ko yan. Pero makikita niyo yan sa mga darating na araw. Pagka nag-testify, yung mga kailangan mag-testify, makukumpirma po ito.
12: Isinagawa ni Trillanes ang press briefing matapos na hindi na siya tumuloy sa pagtestigo sa impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Kumpiyansa ang impeachment court na maibababa nila ang hatol kay Vice President Sara Duterte bago magpasko. Inaulat ni Bernard Ferrer.
14: Posibleng mahatulan na ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa December 16. Itong pagtaya ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol. Malaking tulong anya dito ang mabilis na pagpresenta ng prosecution panel sa kanilang mga testigo.
15: Ngayon po, no, ngayong with the way that the impeachment trial is going on, mas malakas po yung confidence ng ating impeachment court na matatapos to. Bago mag-holiday recess po ang Senado. So by December 16 ay magkakaroon na ng final verdict.
14: Malayo ito sa inisyal na pagtaya na posibleng umabot ng Pebrero o Marso 2027 ang impeachment trial batay sa 92 trial days na hiningi noon ng prosecution at depensa. Sa susunod na linggo, posibleng matapos na ng prosecution ang pagdalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o manoy unexplained wealth. Kabilang sa mga inaasang haharap sa impeachment court, ang mga opisyal ng mga banko at insurance corporations, Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council o AMLA.
15: 12 days yung hiningi nila sa pre-trial order, they consume 8 out of the 12 days already. So 4 days na lang technically yung natitira sa kanila. So kung ang bilang po namin kailangan nilang 4 days at medyo matatapos nila yung presentation ng mga banks and mga Anti-Money Laundering Council at BIR at insurance corporations at di na po sila magdadagdag ng ibang mga testimonya ng ibang mga witnesses, then they might finish already either Thursday or Friday next week.
14: Ayon kay Tongol, nasa 20 trial days na mas maaga ang impeachment court kumpara sa schedule na itinakda sa pre-trial order. Maaari pa itong umabot sa 27 trial days na mas maaga kung hindi natatalakay ng Article 3 ng Articles of Impeachment o Manoy Bribery. Hindi na rin kailangan ng make-up trial matapos hindi matuloy ang pagdinig ngayong Biyernes. Samantala, humingi ang depensa ng 30 trial days para sa pagpresenta ng kanilang mga ebidensya at testigo. Kung gagamitin ng buo ng depensa ang 30 araw, posibleng umabot sa December 16 ng impeachment trial. Maaari pa itong umiksi kung babawasan din ng depensa ang bilang ng kanilang mga testigo. Bukod sa impeachment trial, abala rin ang mga senador sa pagtalakay sa 2027 proposed national budget.
15: Guguling kasi ng ating mga senador yung mga araw na naka-recess po sila para doon naman sa pagpapabilis ng pagpapasa nila ng budget. Medyo mas madugo po kasi on their part yun at kakailangan nila na mag-spend na more time into finishing the budget. Plus, kasama pa rin po dyan yung mangyayari sa Nobyembre na ASEAN Summit.
14: Bernard Ferrer para sa Bayan.
16: Pasintabi po dahil sensitibo po ang aming susunod na iuulat. Agad na umaksyon ang mga otoridad kaya't naagapan ang posibleng panganib sa isang paaralan sa Northern Samar. Ito'y matapos na ma-recover mula sa isang menor de edad ang isang baril na pagmamay-ari di umano ng kanyang ama. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
17: Dahil sa maagap na aksyon ng mga opisyal ng Katarman National High School sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar, agad na diskubre at nakumpiska ang isang baril na dala ng 15 taong gulang na estudyante sa nabanggit na paaralan. Ayon sa Police Regional Office 8, isang kalibre 45 na baril ang nakita sa loob ng bag ng estudyante.
18: My classmate po sir na nag-inform sa teacher, and then nung nalaman ng teacher, kinausap niya yung mismong minor. And then, doon niya nakita talaga sa loob ng bag yung baril.
17: Hindi daw loaded ang baril, pero meron itong tig-10 rounds ng bala. Bukod dito, ay meron ding bit-bit na 4 na magazine ang minor de edad.
18: Wala naman daw siyang target or wala siyang planong barilin. Ano? Basta dinala niya lang yung kanyang, dinala niya lang yung baril.
17: Dahil sa mabilis na pagtugon ng mga otoridad, napigilan ang posibleng panganib na dala ng estudyante. Maaring loose firearms daw ang baril na pagmamay-ari daw ng ama nito, lalo pat walang nakitang serial number dito. Si PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio tiniyak na paigtingin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
19: Sinisilip na ng PNP ang mga kasong maaring isang pasama at sa mismong estudyante na nagdala ng baril. Inaalam na rin ng PNP kung papano napasakamay ng minor de edad ang baril at kung papano ito naipuslit papasok ng paaralan. Sa ngayon ay na-turn over na sa MSWDO ang minor de edad at sumasailalim na sa psychosocial intervention. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigues para sa Bayan.
20: Mananatili pa rin ang militar sa mga lugar na deklarado ng may stable internal peace and security para mapigilan ang muling paglakas ng insurgency. Inang ulat ni Angelica Abrogar.
21: Hindi po kalaban ng AFP.
22: Iyan ang tiyak ni Attorney Liza Fidelis Canada, Director for Stakeholders ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC, kaugnay ng presensya ng militar sa mga lugar na idineklarang may Stable Internal Peace and Security o SIPS.
21: Hindi po garantiya na may isang lugar na declare niya na SIPS ay wala na magkakaroon insidente. Ibig sabihin po dyan, dun po natin ma-identify na kung ano yung kailangan natin palakasin. Hindi po natin iiwanan itong mga areas that are already declared na SIPS.
22: Ayon sa AFP, layo na presensya nito sa mga SIPS declared areas na mapanatili ang mga nakamit na kapayapaan at maiwasan ang muling pag-usbong ng insurgency. Mas binibigyang tuon din ng local law enforcement at local government ang pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad. Iginiit naman ng AFP na ang mga security operation kabilang ang pagpapatupad ng checkpoints ay isinasagawa alinsunod sa human rights standards at sa mandatong protektahan ang mamamayan.
21: Yung presensya po ng AFP doon is to maintain the peace. So hindi po kami doon para magkaroon ng conflict, but of course we are there to make sure that the place is already secure. Ilagay natin lagi sa ating isipan ng AFP po ay kaibigan natin.
22: Kabilang din sa binabantayan ng NTFL-CAC ang posibleng recruitment at radicalization lalo na sa mga kabataan upang mapigilan ang muling paglakas ng insurgency.
21: Hindi po lahat sa gobyerno iaasa ang kapayapaan at ang pag-unlad. Kailangan po tayo ang solusyon sa ating problema at sa pag-unlad ng ating bansa.
16: Nais ng NTFL-CAC kaugnay sa kalagahan ng whole of nation approach na kailangan magtulungan ng mga LGU, ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at civil society sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapaunlad ng komunidad. Angelica Abrogar para sa Bayan.
11: Muling magpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila nasisimulan sa Lunes. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at San Juan simula October 5. Hindi pasakop ang buong Metro Manila habang may hiwalay ng NCAP enforcement ang MMDA sa mga pangunahing kalsada sa ilalim ng jurisdiction nito. Ayon sa mga LGU, layo ng NCAP na palakasin ang road safety at traffic discipline habang mas pinasimple ang pag-check, pagbabayad at pag-contest ng violations. Gagamitin sa bagong implementation ang Metro Manila Traffic Code of 2023 bilang common framework para sa traffic rules, penalties at procedures. Matatandaang noong July 9, 2026, inilabas ng Supreme Court ang desisyon na nagbasura sa consolidated petitions at itinaas ang natitirang TRO. Pero, nilinaw ng korte na hindi nito idineklara na valid ang mga dating NCAP issuances. Sa pamamagitan ng mga camera, naitala ang mga traffic violation nang hindi na kailangang parahin ng traffic enforcer ang mga motorista. Sa dating sistema, kabilang sa mga naging question, ang notice of violation, registered owner liability, due process at penalties. Para sa mga motorista, welcome development ito dahil anila, masusukat kung makatutulong ang NCAP sa pagpapababa ng violations at pagpapabuti ng daloy ng trapiko.
0: Ganda yun. Yung mga galit doon, yung mga kamote lang naman. Pero para sa kaya maganda yun, para maging disiplinado din yung mga tao.
1: Sa totoo lang, okay naman yung ganon. Mas maayos nilang may implement yung NCAP na magiging patas sa lahat. Okay lang naman.
7: Elijah Canlas para sa Bayan.
11: Puspusan na ang ginagawang hakbang ng Energy Department para sa inaasahang very strong El Nino. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Naabutan ng PTV News team si Raven Saraon sa Quiapo, Maynila para bumili ng solar panel na kanyang ikakabit sa kanilang farm sa Cavite. First time ni Raven na gagamit ng solar energy dahil na rin sa laki ng kanilang konsumo sa kuryente. Ayon kay Raven, umaabot ng hanggang 60,000 pesos ang halaga ng bill sa kuryente na kanilang binabayaran kada buwan. Hindi na rin anya siya magiging problemado pagdating sa pagkukunan ng kuryente.
23: Lalo na pag walang power, sir, magagamit natin yan.
4: Ang nagtitinda si Christina, nakitang dinadagsa sila ng mga consumer matapos ang pag-angal sa napakataas na bill ng kuryente. Ang mga ibinebenta niyang set, naglalaro mula 9,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Depende yan kung gaano karaming appliances ang ginagamit sa loob ng bahay.
24: January, February, March, April. Pero ngayon, mahina na. Pero kayo pa paano, nakakabenta pa isa-isa.
4: Sa gitna ng inaasahang paglala ng El Nino, pinalalakas ng Department of Energy o DOE ang paghahanda para mapanatiling matatag ang supply ng kuryente. Ayon sa DOE, pinapabilis ang pagbabalik operasyon ng ilang power plants na nasa forced outage upang madagdagan ang available capacity at power reserves lalo na sa Visayas. Kabilang sa mga hakbang ng DOE ang pagpapabilis sa deployment ng battery energy storage system sa Visayas na may kabuuang humigit kumulang 253 megawatts na capacity. Layunin ng battery storage na makapagbigay ng agarang supply kapag nagkulang ang generation o may mag-trip na power plant. Inaasahan naman ng DOST Pag-asa na lalakas pa ang kasalukuyang Strong El Nino at posibleng umabot sa Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre 2026 na maaaring umabot hanggang sa kalahati ng 2027. Ayon sa PAGASA, maaari magdulot ang El Nino ng mas kaunting pag-ulan at mas mataas na temperatura na makakaapekto sa water resources, agrikultura at power generation. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
16: Sa ibang balita, sa layuning makamit ang isang inklusibo at gender-responsive na workplace at makakalikha ng programang tutugon sa gender concerns, nagsagawa ng Results-Based Gender and Development Planning and Budgeting Workshop ang inyong pambansang telebisyon. Yan ang ulat ni Joyce Salamati.
3: Sa isang workplace, hindi lang skills at performance ang mahalaga. Kasama rin dito ang equal opportunities, respeto at maayos na working environment para sa lahat. Kaya para mapaigting ang gender and development planning and budgeting para sa fiscal year 2027, nagsagawa ng results-based GOD planning and budgeting workshop ang People's Television Network GOD Focal Point System o GFPS.
5: Napaka-importante na bawat mamamayan, bawat Pilipino, bawat empleyado ng People's Television Network ay nararamdaman nila na meron silang equal opportunities. Nararamdaman nila na meron silang safe space to be themselves, to dream dreams, and at the same time, equal opportunities for everyone.
3: Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang division at unit ng pambansang TV upang matukoy ang mga gender concerns at makabuo ng mga programang tutugon dito.
5: When you experience GAD not just within your workplace but also outside of your workplace, it becomes integrated in your life. And through that, mas maraming maapektuhan ito at hindi lang siya mere paperwork or mere score.
3: Ayon kay Alvin Cloyd Dakis, GAD consultant and trainer ng PTV, mahalaga ang results-based approach para matiyak na ang mga GAD programs ay hindi lang may nakalaang budget, kundi may malinaw ring layunin at inaasahang resulta.
6: So ang GAD planning, ang purpose niyan is tignan kung ito po ba ay swak sa budget natin, meron po ba tayong tao para dito, meron ba tayong mga materyales. Yun ang purpose nun, para i-focus kung anong gusto nilang tutukan next fiscal year.
3: Sa ganitong paraan, mas nagiging sistematiko ang paggamit ng resources ng PTV at mas nakatutok ang mga ito sa pagbuo ng isang inclusive at gender-responsive na workplace para sa lahat. Joyce Salamatin, para sa Bayan.
16: Sa Ulat Sports, gumawa ng kasaysayan ng Filipino Taekwondo Gina si Juice Gabriel Derrick Yape matapos niyang maibusang itong medalya sa Mixed Individual Virtual Taekwondo event ng 20th Asian Games. Isang dominating performance ang ipinamalas ni Yape sa kanyang laban kontra sa pambato ng Vietnam para makuha ang 2-0 finals win at maibigay sa bansa ay kaapat na gintong medalya nito. Ito ay kalawang medalya ng University of Santo Tomas Sanat sa Aichi, Nagoya, Japan matapos ang kanyang bronze medal finish sa men's individual pumsay nitong Huwebes. Samantala, nabigo namang basagi ni Olympian boxer Carlo Paalam ang gold medal drought ng bansa sa Asian Boxing matapos niyang kapusin kontra kay Rui Yamaguchi ng Japan. Nagsettle sa silver medal ang Olympic medalist matapos matalo sa Japanese boxer via split decision sa men's 55kg finals. Dalawang araw bago opisyal na magtapos ang kompetisyon, 26 total medals na ang naipapanalo ng Philippine team sa Asian Games, kung saan apat dito ay ginto, anim ang pilak at 16 ang tansong medalya. Kilig overload ang dala ng Korean star na si Kim Soo-yeon nang bumalik ito sa bansa. Samantala, sino-sino mga anchor mula sa inyong pambansang telebisyon ang kinilala sa 4th Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026. Narito ang ulat.
8: Pinarangalan ang mga news anchors ng People's Television Network na sina Odi Goreset at Dayan Querer sa ika-apat na Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2026 sa Quezon City. Kinilala si Dayan Querer bilang Outstanding Media Personality of the Year habang ginawara naman kay Odi Goreset ang Outstanding Filipino TV Host and News Presenter. Samantala, kinilala rin ang Rise and Shine Pilipinas bilang Most Outstanding Media Platform. Pinararangalan ang Philippine Finest Business Awards ang mga individual at organisasyon na patuloy na naghahatid ng malaking kontribusyon sa kani-kanilang larangan.
9: Mahal ko kayo. Maraming salamat po. Kita kiss bukas.
2: uber kilig ang mga fans sa pagbabalik ni Kim Soo-yeon sa bansa. Kilala si Kim Soo-yeon sa mga pumatok na K-dramas sa Pilipinas na kanyang pinagbibidahan tulad ng Queen of Tears, It's Okay Not to Be Okay, and My Love from the Star. Dumating ang aktor kamakailan sa Maynila. Anya, appreciative siya sa warmest welcome na natanggap nito sa kanyang mga tagahanga mula pa lamang sa airport. Inaasahan ni Soo-yeon mabisita rin ang Cebu kung mas marami pa ang oras niya sa bansa. Ano mang oras, ngayong gabi rin ay gaganapin na ang kanyang fan meet sa Pasay City. Ito naman ay inorganisa ng isang local fashion brand na inirerepresenta ni Kim Soo-yeon bilang ambassador nito since 2021. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng pagbabalik ng Korean superstar sa public eye. Matapos itong magkaroon ng long-time break sa kanyang public engagement dahil sa kasong kinasasangkutan nito with his ex, ang namayapang aktres na si Kim Se-ron. Abangan mo din ang aming entertainment story dito lang sa Ulat Showbiz.
16: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH. Bayan, 84 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
16: Happy weekend hanggang sa Lunes. Ako si Diane Kirel ng inyong pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
25: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
26: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
27: Ampalaya!
28: Ampalaya!
27: Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
29: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
27: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
30: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: DSWD bilang tulong sa mga tinamaan ng matinding tagtuyot. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy pa rin ang payout sa Region 2, particular sa Isabela kung saan naglaan pa ang DSWD ng karagdagang pondo para sa ECT. Bukod dito, nagde-deploy na rin ang ahensya ng mga water tanker at water treatment unit gaya ng DSWD Field Offices 7 at 11 bilang karagdagang suporta sa mga komunidad na nangangailangan ng tubig. Sa kabuuan, umabot na sa 714 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance ng DSWD para sa El Nino response.
3: Man sa DSWD na mag-provide ng augmentation support sa mga local government unit. Again, augmentation support po ang mag-provide ng DSWD in terms of resources. We have more than enough. And Secretary Rex Gachalian is always instructing the Disaster Response Management Group to ensure that we have adequate supplies para kung may mga requests from the local government units ay nakahanda tayo to provide these.
2: Yan ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balitang El Nino pa rin, kinumpirma ni Masbate Chief Meteorological Officer Risa Bartolata na simula ngayong buwan ng Oktubre ay mararanasan na ang sa apat na lalawigan sa Bicol Region, kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Catanduanes ang drought condition. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng tumagal hanggang sa ikalawang kalahati ng taong 2027 ang epekto ng naturang fenomena. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre, ang mga lalawigan ng Sorsogon at Masbate ay makararanas na ng dry spell. Inaasahan namang lalala ang sitwasyon mula Disyembre hanggang Marso dahil ang buong Bicol Region na ang posibleng ilagay sa ilalim ng buong drought condition. Dahil dito nababahala si Bartolata sa malaking pinsalang idudulot ng apat na buwang tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Hinimok ng opisyal ang pamahalaan, mga lokal na komunidad at bawat sambayanan na magtulong-tulong sa paghahanda upang mabawasan ang matinding epekto ng krisis sa supply ng tubig at pagkain.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hinimok ng Malacanang ang publiko na huwag magpanik at ipatupad ang mga tamang paghahanda laban sa epekto ng matinding El Nino. Kasunod ito ng pagbawas ng National Water Resources Board sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila sa gitna ng paghahanda sa matinding epekto ng El Nino. Tiniyak naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakahanda ang gobyerno sa fenomeno na ito at nasimulan na ang ilang programa kabilang ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangisda. Pinayuan din ang publiko na huwag mag-hoard ng tubig dahil sa takot na posibleng magresulta sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo.
5: Tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. Hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agresibo na ang aksyon ng National Food Authority o NFA sa pagpapataas ng buffer stock ng bigas. Kaugnay pa rin ang paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng PTV kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi niyang nagdagdag na ng warehouse ang NFA, gayon din ay mas pinataas na nito ang buying price ng palay upang matiyak na sapat at lalabis pa ang mabibili nilang palay sa mga lokal na magsasaka. Sa ngayon, target ng NFA na makabili na nga abot sa 500,000 metric tons ng bigas hanggang katapusan ng taon. Ito'y upang mapataas pa ang base buffer stock ng bansa at masuportahan pa rin ang mga programa ng pamahalaan tulad ng Benteng Bigas Program.
6: Ang target naman natin, well, by law, 50 days. Pero sa ngayon, nasa 7 days tayo. Ngayon, kung ma-hit natin yung target na bibilihin natin ngayong season na to, meaning ngayon hanggang December 31, kinatarget natin at least 500,000 metric tons. So adding that up to the present stocks natin ngayon, we will reach 15 kung sasabihin natin na parang static or hindi tayo maglalabas ng bigat.
2: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, inaretro na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sektor ng pangisdahan sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kondisyon ng tubig, produksyon at kabuhayan ng mga mangingisda. Sa abiso ng BFAR, kabilang sa mga dapat bantayan ang mataas na temperatura, kakulangan sa ulan, pagbabago sa alat at dissolved oxygen, fish kill, coral bleaching at harmful algal blooms. Dahil dito, pinaalalahanan ng mga mangingisda na maagang paghandaan at regular na magmasit sa kondisyon ng tubig at sundin ang wastong stocking at feeding practices. Para sa mga nag-aalaga ng isda, inirekomenda ang regular na pagsusuri sa temperatura, dissolved oxygen at alat ng tubig. Dapat ding iwasan ang siksikan sa palaisdaan o fish cage at tiyaking sapat lamang ang dami ng pagkain upang hindi maapektuhan ang kalidad ng tubig.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga magbabangus sa Pangasinan, naghahanda na kontra sa epekto ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Fokia.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o Samapa, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos dalawang buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:07 ng umaga, pinaigting pa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mitigation measures nito laban sa El Nino kasunod ng babala na maaari itong tumindi bago magtapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon sa DNR, kabilang sa mga hakbang na ikinakasunod ito ngayon, ang pagtatayo ng karagdagang water resources, rainwater harvesting systems at small water impounding structures, gayon din ang water conservation, watershed monitoring, forest fire prevention at pangangalaga sa mga vulnerable ecosystem. Sa Central Luzon, nagsagawa ng information campaigns ang DNR sa mga barangay at community colleges at binabantayan din ang posibleng coral bleaching dahil sa mataas na sea surface temperatures sa mga coastal area kabilang ang Aurora. Sa Caraga, pinayuhan naman ng Mines and Geosciences Bureau ang mga mining company at processing plant na bawasan at maayos na pamahalaan ang water demand, ayusin ang leaks, mag-ipon ng tubig ulan at maglagay ng cooling stations at early warning systems para sa matinding init.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinayuhan ng Climate Change Commission o CCC ang publiko na sundin ang mga paalala ng gobyerno tungkol sa El Nino para maiwasan ang mataas na bilang ng heat-related deaths. Magugunit ang inulat ng Climate Impact Lab na tinatayang 451,000 na katao sa buong mundo ang nanganganib na mamatay dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Batay sa ulat, humigit kumulang 6,500 heat-related deaths ang posibleng maitala sa Pilipinas hanggang February 2027. Ipinanawagan naman ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr. ang whole of government approach laban sa El Nino kasabay ng kooperasyon ng publiko.
8: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit siya sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit siya ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
2: Si CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iniyak ng Department of Trade and Industry na hindi kailangan mag-hoard ng publiko dahil may sapat na supply ng bottled water sa bansa. Ito'y dahil may mga nababalitang nag-iimbak na ng tubig dahil sa posibleng epekto ng matinding El Nino na mararanasan ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa DTI, nakipag-ugnayan na sila sa mga manufacturers at distributors ng tubig upang matiyak na tuloy-tuloy ang sapat na supply sa merkado. Nakamonitor din ng DTI sa presyo nito upang hindi magkaroon ng overpricing pati na rin sa mga plastic drum, container at iba pa. Nagpaalala naman ng DTI sa mga negosyante, huwag mananamantala sa mga mamili dahil may karampatang parusa para sa paglabag sa nasabing batas.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hinimok ng National Water Resources Board ang Metropolitan Water Works and Sewerage Systems at kanilang concessionaires na humanap ng ibang pagkukunan ng tubig sa gitna ng mas mababang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Kabilang sa tinukoy ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na ibang water sources ay Laguna Lake, mga pasilidad sa Cavite at Upper Wawa. Simula kasi ngayong Oktubre, ibinaba na ng NWRB sa 44 cubic meters per second mula sa karaniwang 50 hanggang 52 ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam patungong MWSS. Positibo ang NWRB na maitatawid ang kasalukuyang supply ng tubig hanggang susunod na taon kahit hindi magkaroon ng karagdagang pag-ulan.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, hinimok ng Climate Change Commission ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa classification ng mga tubig. Ayon kay CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr., kailangang matiyak ang mas maayos na paggamit ng water supply sa panahong tagtuyot o may kakulangan sa supply ng tubig. Aabot sa 70% ang inaasahang matitipid sa tubig kapag may malinaw na classification ukol dito.
8: Mayroong mga classification of water na kung yan ay ipapatupad, halimbawa lamang yung ating tubig sa Pasig River, ano? Yan ay hindi natutuyo. Sa pamamagitan ng simple filtration, maaaring magamit yan sa mga golf courses dito sa Metro Manila. Maaaring din magamit yan ng MMDA sa pagdidilig ng halaman. Ang tanong, ano ba yung ginagamit nating pagdidilig ng halaman? Baka fresh water yan. Kailangan maging illegal ang paggamit ng fresh water at yan naman talaga illegal. Kailangan ma-implement ng ating mga mayor na yung paggamit ng fresh water, kailangan niya lamang ay para sa tao, domestic use, at saka inumin.
2: Yan ang payag ni CCC Commissioner Albert De La Cruz Sr.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa ibang pangunahing balita, puspuso na ang pagkilos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC at ang Office of Civil Defense o OCD upang maging mabunga ang PREPARE o ang 7-Point Resilience Agenda at ang Strategic Infrastructure Development and Management Plan o SIDMP. Sa panayam ng PTVK OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nito ang mahalaga na may sa katuparan ng nasabing resilience agenda at management plan upang maitas pa ang antas ng disaster response and preparedness ng bansa. Malaking bagay kasi kung lahat ng sektor mula sa pinakamaliliit na unit, lokal na pamahalaan at national level agencies ay magiging handa sa anumang banta ng sakuna. Target dito ng OCD ang mas organisado at sistematikong disaster response and preparedness, pagkatayo ng mga disaster resilient infrastructure at ang pagsunod sa risk assessment, anticipatory action, pagpapalakas ng systems at protocol, monitoring at pagpapahusay ng DRRM capacity.
9: 24/7 Ma'am and Sir, no? We have 18 regional offices and coordination points sa mga local government and science-based agencies po ang information systems na maaaring sama-samahin po natin ang real-time data mula po sa weather and the hazard monitoring agencies, sensors, radar, satellite, seismic monitoring systems, at local government units po. Kapag nakumpirma po natin ang isang bata, kailangan pong mabilis at yung proseso po nito ay ma-verify po kaagad at maibigay po yung informasyon bago po maipadala sa publiko.
2: Yan ang payag ni OCD spokesperson at Director 3 ng Disaster Preparedness Service, Director Vicente Gregorio Tomas.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, giniit ng Department of Science and Technology o DOST ang kahalagahan ng paghahanda at agarang aksyon at pagtugon sa banta ng kalamidad at sakuna kasunod ng isasagawang Handa Pilipinas Program Visayas LEC. Sa panayam ng PTV kay DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña, sinabi niyang mahalaga na magamit ng sambayan ng Pilipino ang iba't ibang teknolohiya at science innovations and tools upang makaiwas at makapaghanda kontra sa mga sakuna. Mahalaga kasi sa na magamit ang mga teknolohiya, science-based tools, early warning device at iba pang disaster preparedness platforms sa pagdesisyon ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at maging mga negosyo at iba pang parte ng pribadong sektor. Itatampok din sa gaganaping Handa Pilipinas program sa darating na October 7 hanggang October 9 sa Lite Convention Center sa Palo ang iba't ibang aktibidad tulad ng science to action sessions, crisis ready businesses at iba pa.
10: We also have to understand how to use it. Kasi ang goal natin is to translate science into decisions and actions. So for example po, kung may hazard information tayo, dapat magamit ito sa planning. Kung may forecast or warning, dapat may corresponding action po tayo dito. So for us, science and technology becomes meaningful when it actually helps a family, a community, an LGU or a business make better decisions before a hazard becomes a disaster.
2: Si DOST Region 8 Director Dr. John Glenn Ocaña.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo sa mabilis na aksyon at pagkilos ng national government, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsasayos ng flood mitigation measures at ilan pang intervensyon kontra baha. Ayon kay Robredo, ramdam na ramdam sa syudad ang kontra baha measures dahil mas mabilis na ngayong bumababa ang tubig baha. Ngo, naging malaking tulong din ang flood mitigation ang binigay na mobile pumps ng DPWH.
11: Pag nasastock yun, meron na tayong pagdito. So, na-try na namin yung sa Mabolon, very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong grab pa. Doon pa din. Pero ito kasi hindi lang to nakaasa sa DPWH, isang asa din sa tao. Kasi paminsan, nagiging cost na talaga basura. Ginagawa natin lahat, pero yung pagtao talaga hindi mag-cooperate. So, pag ngayon, we are working very closely with the barangays. Para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays. Ulan po lang kapag.
2: Yan ang payag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalakas pa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pamamagitan ng field training exercise sa pagsasanay sanlakas bilang paghahanda sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol o the big one sa West Valley Fault. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay PCG spokesperson Commander Noemi Kayabyab, sinabi niyang hinahasa o hinasa na sa nasabing 3-day interagency exercise ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng tatlong ahensya sa harap ng matinding sakuna. Kasama rin sa mga itinampok sa pagsasanay ang komplikadong multi-hazard emergency, mass evacuation, collapse structure search, rescue and retrieval at maritime search and rescue operations.
12: Hindi po sapat na sabihin, handa na tayo. Dahil ang isang malaking lindol, no, particularly ito pong senaryo na nabanggit ko natin, ay maaari pong magdulot ng mga sitwasyon na hindi talaga natin ganap na mahuhulaan. So ang mas mahalagang tanong siguro dyan, Sir Christopher, is gaano tayo kabilis na makapag-adjust, makapag-coordinate, makapag-desisyon kapag naapektuhan na mismo yung ating communication, transportation, at iba pa pong mga critical system.
2: Yan ang payag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigpit ang sinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX kaugnay ng naramdamang mga aktibidad sa Bulkang Canlaon. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol na nagpapakita ng mga senyales ng unrest ang Bulkang Canlaon. Naitala kasi mula hating gabi ng Merkules hanggang hating gabi ng Webes ang 94 na volcanic earthquakes habang kumapal lang ibinubuga nitong fumes. Ito nga niya ang ikatlo sa pinakamataas na record na naitala nila ngayong taon.
13: This is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 150, then noong April 13, 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titignan natin ito kung tuloy-tuloy, And titignan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
2: Ayan ang payag ni PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa na may git 4,000 na bagong promoted at newly hired na education personnel ng DepEd Cagayan Valley Region. Isinagawa ang panunumpa sa Santiago Sports Arena sa San Diego City, Isabela. Kinilala sila bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang workforce at suporta sa paghahatid ng edukasyon sa rehiyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno sa mga guro.
15: Hindi lamang kayo nagtuturo ng aralin. Kayo ang gumagabay, nag-aalaga at tumutulong humubog sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kaya asahan ninyong patuloy kayong susuportahan ng administrasyon na ito.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginanap na mass oath-taking ceremony ng mga bago at napromote na opisyal at kawani ng Department of Education o DepEd Cagayan Valley Region 2 sa Santiago Sports Arena sa Barangay Baluarte, lungsod ng Santiago, Isabela nitong Biyernes, October 2. Sa kanyang talumpate, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang commitment sa kapakanan at pag-unlad ng karera ng mga guro sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pamahalaan sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa promosyon at career advancement ng mga guro at heads ng paaralan sa pamamagitan ng Expanded Career Progression o ECP system. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na may get 82,000 na mga guro at school heads na sa buong bansa ang matagumpay na napromote nitong Setyembre. Kabilang rito, ang 4,125 na mga guro at kawani ng DepEd Region 2 na opisyal na nanumpa para sa kanilang mga bagong posisyon sa ginanap na okasyon.
15: Hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire bilang Teacher 1. Kaya sa pamamagitan ng Expanded Career Progression or ECP System, dinadagdagan natin ang mga pagkakataon para kayo ay ma-promote at umangat sa inyong napiling larangan. Nakikita na natin ang bunga ng lahat ng ito ng inyong pagsisikap.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na magiging bahagi na ng teaching load hours ng mga guro ang Learning Action Cell Sessions. Ang Learning Action Cell o LAC o LAC Sessions ay ang paraan ng mga guro para mag-collaborate upang isaayos ang kanilang teaching methods at makapagbahagi na rin ng best practices sa pagtuturo. Ani Angara, noon kasi ay tanging ang binibilang lang na teaching hours ay ang classroom teaching assignments, ngunit ngayon isasama na rin dito ang LAC sessions.
13: Dati kasi ang credited lang sa teaching load is really just teaching, but we'll define it more widely na pati yung, let's say, nagka-counsel ng bata or perfecting your teaching craft by talking to your senior teachers. Itinatawag yung LAC session ang tawag dun eh, parang peer session, nag-uusap yung mga teachers, ano yung best practices, nag-share sila. So, bibilangin na rin natin yung sa teaching load.
2: Yan Yan ang payag ni Education Secretary Sonny Anggara.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Patul Elementary School sa Barangay Patul, lungsod ng Santiago Isabela nitong Biyernes upang siya sa atin ang magpapatupad ng mga pampublikong programa sa nutrisyon at edukasyon sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang posibilidad ng kusina nang paaralan at ang tumanggap ng ulat ukol sa pagpapatupad ng Homegrown School Feeding o HGSF program. Ang nasabing programa ay naglalayong maghain ng masustansyang pagkain sa mga mag-aaral habang directly na nagpag-ugnayan sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba para sa mga sangkap na ginagamit sa pagluluto. Bukod sa inspeksyon, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng mga pagkain sa mga mag-aaral at nakipagkwentuhan pa sa mga lokal na magsasaka na siyang pangunahing nagsusupply ng mga sariwang gulay para sa feeding program.
15: Hindi lang namin tinitignan ang nangyayari sa classroom, ngunit pati na ang kalusugan ng ating mga kabataan, itiyak natin na nakakatanggap sila ng kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Kailangan po magkasama tayo. Ito po ay hindi madaling gawin. Kailangan po nakabantay tayong lahat at sabay-sabay tayong lahat. Sabay-sabay. Kasama ang mga magulang, syempre kayong una. Kami din po sa pamahalaan ay ginagawa namin lahat upang matiyak. Hindi lang po pagtuturo sa classroom, kung hindi pati po ang pag-aalaga sa kalusugan ng kabataan at ang kanilang kaligtasan sa kanilang eskwelahan.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga gumagawa ng pekeng banta at fake news tungkol sa mga karahasan sa paaralan. Ito ay matapos kumalat ang fake news na mayroong umanong mass shooting sa isang universidad sa Dasmariñas City sa Cavite. Sa pulong balita sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na tutugisin ng pambansang pulisya ang mga nasa likod ng mga gumagawa ng peking banta at fake news.
16: Yung po sa false news or fake news na mayroon daw po mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po ang galing at kung sino po gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat.
17: Sir, kakasuhan niyo po yung...
16: Yes, pagnaan po natin at titignan po natin. Of course, after the proper investigation and evaluation, kung ano po ang meron siyang nalabag, ay kakasuhan po natin.
2: Yan ang payag ni PNP spokesperson, Police Colonel Alan Ray Co.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sugatan ang 15 taong gulang na lalaking

0: tsong at inundayan ng saksak ang biktima. Tinamaan sa tiyan ang biktima pero stable na ang kondisyon nito ngayon at nagpapagaling sa ospital. Loba sa inisyal na investigasyon na dalawa ang gwardiya ng paaralan pero isa lang ang naka-duty na mangyari ang insidente. Gayon tatlo rin ang entrance at exit ng paaralan pero isa lang ang nababantaya. Sinabi ni ko na patuloy silang naipag-ugnayan sa mga paaralan para mapabuti ang seguridad.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Aktibong paggabay ng magulang sa online safety ng mga bata, hinikayat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas Report. Pinapaalalahanan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga magulang na aktibong gabayan ang mga bata sa paggamit ng internet para maiwasan ang masasamang content at cyberbullying. E nirekomenda ng ahensya ang pagtatakda ng screen time rules at paggamit ng parental controls para masubaybayan ang mga content na na-access ng mga bata. Tiyak hindi ang kanilang napapanood at nakikita online ay angkop sa kanilang edad. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Gab de Guzman, GAD Secretariat ng CICC, sinabi niya ang walang dapat katakutan sa paggamit ng internet basta't alam kung paano ito gagamitin.
3: Ang pagiging maingat po online ay hindi nangangahulugan na kailangan nating matakot sa paggamit po ng internet. Ang halaga ay alam po natin yung risk at marunong tayong mag-protect ng ating sarili.
2: Hinihikayat din ng CICC ang mga magulang na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak at turuan silang huwag basta-basta magbahagi ng personal na impormasyon online. Para sa cyberbullying o scam-related incidents, maaaring tumawag sa CICC Hotline 1326. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga. Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated nanawagan ng mas malakas na suporta sa mga pribadong paaralan. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated o PAPSA Philippines sa mga kaukulang mga sektor at ahensya ng pamahalaan na palakasin pang suporta ng mga ito sa kapakanan ng mga private schools. Sa Mid-Year Assembly 2026 ng PAPSA Philippines na ginanap sa lungsod ng Baguio na may temang Investing in Excellence, the Power of Quality Private Education, tinalakay ng mga opisyal at kinatawa ng mga pribadong paaralan ang mga hamon at pangangailangan ng private education sector at ang mga paraan upang higit pang mapahusay ang kalidad ng edukasyon. Sa payag ni Baguio City Councilor Vladimir Cayabas, mahalagang kilalanin ang private schools bilang katuwang ng public schools sa pamahagi ng edukasyon sa mga Pilipino. Binigyan din niya ng prinsipyo ng complementarity kung saan dapat nagtutulungan ang public at private schools sa halip na magkakompetensya. Anya, mahalagang umunlad ang dalawang sektor dahil hindi kayang i-accommodate ng public schools lamang ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Samantala, pinaliwanag ni Attorney Petronilo Alarcon ang naging papel ng PAPSA sa kasaysayan ng private education sector. Ayon kay Alarcon, nagsimula ang structural framework ng PAPSA noong dekada 80 nang itinatag ang District Association ng Private School Administrators sa Metro Manila sa ilalim ng Department of Education, Culture and Sports. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, pagsulong ng Pilipinas sa women's leadership sa pamahalaan, pinuri sa ASEAN. Detalye sa ulat ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Umainang positibong reaksyon mula sa mga kinatawan ng ASEAN ang pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan at kapakanan ng kababaihan, partikular sa kanilang partisipasyon sa pamahalaan. Bukod sa kilalang hospitality ng mga Pilipino, pinuri rin ni Hanani Sapit, Director General ng Department of Women Development ng Malaysia, ang mga hakbang ng Pilipinas para isulong ang gender equality sa gobyerno, kabilang dito ang pagpatupad ng Magna Carta of Women o Republic Act 9710. Narito ang kanyang pahayag.
6: The Philippines, yeah, I am so attracted to the how, like, in terms of the policy, in terms of getting special fund for the women, and also in our Magna Carta. I mean, like,

0: you guys like have moved away beyond just policy but to real action.
1: Kabilang si Sapit sa mahigit 100 kalahok sa 4th ASEAN Women Leaders Summit na ginanap kamakailan sa Mandaluyong City. Sumentro ang summit sa pagpapalakas ng representasyon ng kababaihan sa mataas na posisyon sa gobyerno upang magkaroon ng mas malaking papel sa pagbuo ng mga pulisiya para sa pag-unlad ng rehiyon. Bagay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ASEAN 2026 Chair. Batay kasi sa pag-aaral ng ASEAN, nasa 13.54% lamang ang regional average ng kababaihan na nasa ministerial positions sa Southeast Asia. Pinasalamatan naman ni Philippine Commission on Women at ASEAN Committee on Women Chairperson Ermelita Valdevilla si Pangulong Marcos sa kanyang suporta sa sektor ng kababaihan. Narito ang kanyang pahayag.
2: President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., thank you very much. You just don't know what the representatives from the ASEAN countries are saying. They are saying how I wish all presidents of the ASEAN are like your president. That makes me very proud.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang balita, darating sa Pilipinas si Polish President Karol Nawrocki sa October 5 hanggang October 8 para sa isang state visit. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Ang diplomatic relations ng dalawang bansa na itatag noong September 22, 1973. Maikipagpulong ang leader kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang talakayin ang magpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology, ICT at turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga regional at international development. Isasagawa ang state visit kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa upang palakasin pa ang kanilang defense ties, kabilang ang unang pulong ng Philippines Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong July at political consultation sa Manila noong Setyembre. Kung matatandaan, kabilang ang Poland sa mga bansang umanib ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi napapatid ang ipinaabot na tulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga Pilipinong naapektuhan ng bus crash sa Bavaria, Germany. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakda, bukod sa medical assistance, transportation assistance at yung pang-agarang pangangailangan ay magbibigay din ng psychosocial interventions at financial assistance ang pamahalaan sa 33 Pilipinong apektado ng bus crash. Ani Kakdak, mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay ang pangangailangan ng mga naaksidenteng Pilipino. Dalawang Pinoy naman ang nananatili pa sa ospital kung saan ang isa ay sumailalim na sa amputation at iba pang operasyon. Hindi naman titigil ang DMW hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa dalawang Pinoy na namatay sa aksidente.
5: Justice, hustisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims.
4: Yan ang payag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag, Pilipinas. kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga. Sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na posibleng matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago ang holiday recess ng Senado. Ayon kay Tonggol, posibleng magkaroon na ng final verdict sa impeachment case pagsapit ng December 16 kumpara sa naunang pagtatayang aabot pa ito ng February hanggang March 2027.
11: Compared dun sa sinabi natin before na hanggang mga Pebrero, Marso to aabot, dahil nung umpisa nito ay binabase lamang natin ito doon sa actual na hiningi nila sa pre-trial order. But dahil nga doon sa realization ng impeachment court at yung reality on the ground na nangyayari, yung time and motion na ginagawa namin na nangyayari, ay mukhang mataas yung chances na mamimit ang impeachment court yung target niya na December ay meron ang final verdict.
4: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: E nilabas na ng National Bureau of Investigation o NBI ang resulta ng ikalawang lie detector test sa nagpakilalang dating aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco at dating police na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa inilatag na lie detector test result ni Gracioso, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi nagsisinungaling ang dating police na sa nilalaman ng kanyang affidavit. Walaan niya kasing mga nakitang physiological changes at reactions kay Gracioso nang tanungin tungkol sa mismong nilalaman ng kanyang affidavit na palatandaan na walang indication of deception o panloloko habang isinasagawa ang lie detector test.
12: Findings: evaluation of the subject's polygraph showed no specific physiological reactions indicative of deception to the relevant questions pertinent to the investigation. The conclusion, therefore, is based on the foregoing, the result of the examination is no deception indicated as to the subject statement in the sworn affidavit dated September 14, 2026. So ito yan, makikita nyo, ito yung parang reading. This is the reading, this is the graph of the polygraph, yung lie detector test.
4: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, nagpadala na ng imbestasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paolo Duterte, pati na rin kina dating House Speaker Lloyd Alan Velasco para sa imbestigasyon nila. Kaugnay ng affidavit ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Marat na nabasa sa affidavit ni Gracioso, nagpadalaan niya ito ng mali-maliitang pera sa pamilya Duterte sa utos ni dating Speaker Velasco. Ayon sa NBI, ipinadala ito kahapon at hindi naman ito sabina kundi imbitasyon upang mabigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag patungkol sa mga ibinunyag ni Gracioso. Dahil naman wala sa Pilipinas ang mag-asawang Velasco, ipinadala ang imbitasyon sa kanila sa kanilang bahay sa Pasig City. Inaasahan naman sa October 5 sila haharap sa opisina ng NBI. Kung hindi personal ay maaarian niya sila magpadala ng kanilang representative o abogado. Barandaan na dati ng itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon ni Gracioso, gayon din ang kampo ni dating Speaker Velasco.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba pa ang balita, posibleng palawigin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy sa mga maliliit na residential consumer hanggang sa katapusan ng taon. Magunit ang hanggang sa katapusan lang na Oktubre, pinalawig ang nasabing polisiya para sa mga consumer na may hindi na o may hindi pa nababayarang bill. Ayon kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, posible namang alisin ang no disconnection policy para sa industrial consumers sa susunod na buwan.
13: Itutuloy pa rin natin yung no disconnection, pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi naman malalaki ang konsumo. Bawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, eh hilingin natin na sila ay magbayad na on time. Nang sa ganun, ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility.
4: Yan ang bahagi ng panayam kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy na itinutulak ni Senador Bam Aquino ang pagkatanggal ng VAT at excise taxes sa presyo ng petrolyo. Paalala ng senador sa pamahalaan, pwedeng tanggalin ang mga buwis na ito sa ilalim kasi ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TREIN Law. May provision kasi ang batas na automatic ang suspension ng excise taxes sa petroleum products paglampas na sa $80 per barrel ang presyo nito sa world market sa loob ng 3 buwan. Tumalon na ng halos $20 per barrel ang average price ng crudo sa world market itong Setyembre mula sa mid-$80 level noong Hulyo at Agosto 2026. Ayon kay Aquino, malaking tulong ang magiging suspension ng excise taxes sa langis lalo pa tumataas din ang presyo ng iba pang bilihin tuwing aakyat ang pump prices. Maging Senator Dito Lapid, sang-ayon sa napapanahon na ang pagtanggal ng excise tax sa langis. Ayon kasi sa inakda niyang Republic Act No. 12316, may kapangyarihan ang Pangulo na suspendihin o babaan ang fuel excise tax paghigit na sa $80 per barrel ang presyo nito.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa karagdagang pondo para sa fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga magsasaka, mangisda, agri-truckers at iba pang agri-stakeholders. Sa panayam ng programang One Trabaho kay Department of Agriculture, Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Yusek Ari Perez, kabuang 3 billion pesos ang inilaan para sa fuel subsidy program sa agri-sector. Sa pondong ito, paglalaanan ng tigi 1 bilyong piso ang mga magsasaka, mangisda at agri-truckers bilang tulong dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, maaaring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre taong 2026. Tinatayang 300,000 na beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa.
14: Meron na po tayong mga cards dati na binibigay na, yung tinatawag nating IMC cards, no? Ito yung may ihahaling tulad sa isang ATM na tinatop up ng gobyerno na parang debit card. Itong farmers natin ay nakakakuha ng 5,000 pesos, no? Na one-time na top-up yan.
15: Ah, okay.
14: So, dahil ito'y parang planting season nila eh. Ita-timing natin kung saan talagang kailangan na ho nila yung pera na ito. So, nakikita natin, this month, ay yung pagbubuo ng listahan, paglilinis ng listahan at paghikayat sa mga bagong registries na mag-enroll pa sa RSBSA.
4: Si DA Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems, Ari Perez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, lungsod ng Maynila may hatid trabaho para sa mga job seeker ngayong araw ng Sabado, October 3. Report atin sa atin ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sa mga naghahanap po ng trabaho dyan, may pagkakataon kayong makahanap ng bagong hanap buhay ngayong araw ng Sabado, October 3. Sa isa sa gawang local recruitment activity ng Manila Public Employment Service Office o PESO. Gaganapin ang recruitment activity mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon po sa may PESO Annex, Second Floor, Park and Ride Building sa may Dr. Basa Street, Ermita, Maynila. Kabilang sa mga bakanting posisyon ang hotel driver, office staff, laundry attendant, room attendant, service ambassador, housekeeping staff, kitchen helper o steward, auto mechanic, team leader, store crew, inventory assistant, maintenance assistant at cashier. Pinapayuhan naman ang mga interesado aplikante na mag-pre-register sa pamamagitan ng QR code sa recruitment poster o sa online registration form ng Manila PESO. Huwag rin po kalimutang ihanda ang mga kinakailangan dokumento para sa aplikasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, binigyang diin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Diesel ang kahalagahan ng walkable streets at pathways saan mang sulok ng bansa. Ito ang naging payag ng Kalihim kasunod ng pag-arangkada ng redevelopment ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboton sa Nagal City. Anya, hindi lamang basta nakatuon sa Metro Manila ang mga ligtas na daanan para sa commuters dahil dapat din itong maramdaman sa ibang bahagi ng bansa. Hindi ang natitigil ng DPWH sa pagkakasa ng mga proyekto tulad ng ginawa sa EDSA kung saan binibigyang halaga ang paggamit ng pathways, lalo na't isa ang paglalakad sa alternatibong paraan upang salagin ang mataas na presyo ng petrolyo.
17: Walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Important yun eh. Kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So, ano yung malaking bagay ito. Kung makikita natin magagawa dito, ma-apply natin. By the way, similar dito sa mga ibang ginagawa natin in other cities like Metro Manila, sa EDSA. Ganun din, nagpapagawak tayo ng sidewalk, gagawin tayo ng mga bike lane. Tapos, PWD friendly.
4: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang balita, bago sumapit ang Pasko ay target ng National Housing Authority o NHA na ma-relocate na sa Bulacan ang natitirang pamilya sa Tunnel Community sa Maynila. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, mahigit 40 pamilya pa ang kinakailangan ma-relocate paalis sa Tunnel Community. Sumampa naman sa 49 na pamilya ang tuluyan ng na-relocate sa San Ildefonso, Bulacan nitong Miyerkules. Tiniyak naman ng pamahalaan na may maayos na matitira ng mga i-relocate na pamilya. Dagdag pa ng NHA na 6 na buwan nang pinaghahandaan ang pagbibigay ng mga bagong housing unit.
18: Hindi lang po basta relocation ang ginawa po namin. Tagal po namin si Norsal Prep yan. Hindi po kami magtatapos dyan. Nangako kami kasama si Secretary Rex Gatchalian na babalikan po namin ang ating mga kababayan.
4: Yan ang tinig ni NHA General Manager Joe Bentay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Umaasa ang Philippine Space Agency na mas marami pang lokal at layuhang kumpanya ang maienganyo sa mga insentibo ng Cagayan Economic Zone Authority para mamuhunan sa umuusbong na space industry sa bansa. Sinasanay ngayon ng PhilSA ang 10-member team sa South Korea para sa pag-assemble at pagtest ng liquid-fueled sounding rocket na planong ilunsad sa Lalo, Cagayan sa susunod na taon. Layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng launch activities, umasa si VILSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Lior Labrador na mas marami pang kumpanya ang susuporta sa space industry ng Pilipinas para mas mapalawak din ang space launching sites dito.
15: Hindi lang po ito sana maging isang one-off na launch. Gusto po natin mayroon tayong long-term na maraming ma-incentivize na mga kumpanya, hindi lang mga Filipino companies, kung hindi pati na rin mga international companies na mag-set up dito at mag-launch from the Philippines. So si Cagayan, meron siyang CESA, and si CESA may incentives para sa mga kumpanya para doon magtayo, magpalipad ng rocket.
4: The PhilSA Space Technology Missions and Systems Bureau Director for Engineer John Lior Labrador.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, hinimok ng Bureau of Treasury ang mga kababayan natin na mamuhunan at maglagak ng kanilang investment sa retail treasury bond ng pamahalaan. Sa pamamagitan lang kasi ng minimum placement fee na 5,000 pesos ay makapamumuhunan na ang ating mga kababayan na small investors sa retail treasury bond. Ayon kay Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano, ang nasabing bond ay may annual interest na 6.875% at magmamature sa loob lamang ng 2.5 taon. Ang nasabing programa ng pamahalaan ay makatutulong para pondohan ang mga programa ng pamahalaan habang sabay na tinutulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng safe investment options. Si Bureau of Treasury Research Service Chief Director Dominic Mariano.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 9.2 million pesos na fake sizzling products na kumpiska sa Bulacan ng Philippine National Police. Report natin sa atin ni Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas Report.
19: Nasamsam ng Philippine National Police ang tinatayang 6.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang fake na food seasoning products sa operasyon sa Marilao, Bulacan. Arestado din ang dalawang babae, edad 35 at 50, sa isang warehouse sa Barangay Patubig. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., isinagawa ang operasyon ng CIDG katuwang ang Food and Drug Administration at mga kinatawan na may-ari ng trademark. Kabilang sa nasamsam ang mga produktong nakuha sa isinagawang controlled purchase at iba pang item na nakita sa warehouse. Inihanda na ang mga reklamo laban sa dalawang suspect sa ilalim ng Intellectual Property Code at Food Safety Act of 2013. Sinabi ni Nartates, magpapatuloy ang koordinadong operasyon laban sa mga hinihinalang peking produkto upang maprotektahan ang mga mamimili at lehitimong negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita sa Ibayong Dagat, unang dalawang F-16V dumating na sa Taiwan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
3: Radyo Pilipinas Report.
20: Dumating na sa Taiwan ang unang dalawang bagong F-16V fighter jets mula sa Estados Unidos bilang bahagi ng pagpapalakas sa depensa ng isla. Kabilang ang dalawang eroplano sa kabuuang 66 na F-16V Block 70 na binili ng Taiwan sa Estados Unidos noong 2019 sa halagang tinatayang 8 bilyong dolyar. Dumating ang mga jets sa Chihang Air Base sa Taitung matapos ang ilang buwang pagkantala na iniuugnay sa mga technical na problema kabilang ang software issues. Mas advanced ang F-16V kumpara sa mga naunang versyon dahil mayroon itong modernong avionics, armas at radar system. Inaasahang makatutulong ang eroplano sa pagmamanman at pagtatanggol ng Taiwan sa harap ng military activities ng China sa paligid ng isla. Sinabi rin ni Defense Minister Wellington Koo na may iba pang F-16V na inaasahang darating bago matapos ang taon. Samantala, tinututulan ng Beijing ang pagbebenta ng armas ng Washington sa Taiwan ay tinuturing nitong bahagi ng teritoryo ng China. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
4: At sa ating balitang sports, Philippine Taekwondo humakot ng 1 gold at 2 silver habang nabigo si Olympian boxer Carlo Paalam sa final ng Asian Games sa Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Judith Caringal.
0: Nakamit ni Jayus Iape ang hindi inaasahang gold medal sa bagong event na Individual Virtual Taekwondo. 3 mga katunggali, kabilang ang Vietnamese na si Ngoc Thu Yet San, ang kanyang tinalo para makopo ang makasaysayang gold medal kaunahan para sa Pilipinas mula nang masali ang Taekwondo sa Asia noong 1986. Ang Virtual Taekwondo ay digital adaptation ng traditional na laro, mala avatar. Kamuntik na masundan ang gold ni Jayus ng 2 mga Kyurugi jeans kung saan natalo sila sa finals. Tinalo ni World Junior Taekwondo Champion na si Tatiana Mangin ang mga kalaban mula Kazakhstan, Taipei at Japan bago yumukod kay Ma ng China sa Women's 49kg Finals. Halos kapareho din na pagkatalo ang nalasap ng Olympian na si Kurt Barbosa sa Men's 58kg sa kamay ng isang taga-Kazakhstan. Nakapag-ambag din ang jiu-jitsu fighter na si Kayla Napoles at ang alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team na sina Sofia Pagara at Kylen Prugelia para sa Pilipinas. Sa medal tally, papasok ang huling araw ng kompetisyon na sa 16 ang Pilipinas na may 4 gold, 8 silver at 16 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Aichi Nagoya Asian Games.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, October 3, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, alas 7 ng umaga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
15: Bukbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
15: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampani ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
15: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
16: 738.
14: Magandang araw Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, ikatatlo ng Oktubre, 2026. At kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Journalist Ralph Gonzalez, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
17: At ako naman po si Seaman 2nd Alex Entaliedo Jr., Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
14: Oras natin 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa ulo ng mga balita, palalawakin ang defense presence, AFP. Armed Forces of the Philippines, palalawakin ang defense presence hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas.
17: IMEA 2026, matagumpay na isinagawa sa Subic Bay, Zambales.
14: Philippine Navy, ibinida ang maritime capabilities sa Beacon 2026.
17: Bagong acting commandant ng Philippine Marine Corps, itinalaga na.
14: Naval Forces Eastern Mindanao, matagumpay na isinagawa ang Unilateral Exercise 2026.
17: Tatlong Marine Generals, sabay-sabay na nagtungo sa Flag Officer in Command, Philippine Navy, para sa kanilang exit call.
14: Navy Reserve Force, pinalakas ang hanay sa information and cognitive aspects.
17: Philippine Navy, inihanda ang mga barko para sa repair at operational readiness.
14: Philippine Marine Corps, malugod na tinanggap ang Commandant ng Republic of Korea Marine Corps.
17: Philippine Fleet Commander, sinuri ang operational readiness ng Cavite subunits.
14: At ngayon, sa detalye ng mga balita. Palalawakin ng Armed Forces of the Philippines ang defense presence nito hanggang 200 nautical miles o 370 kilometers mula sa baybayin ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng militar na protektahan ang maritime territory at interest ng bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Gibo Chidoro Jr., kinakailangan ang malaking pagbabago sa infrastruktura, kagamitan at operational capabilities ng AFP upang mapalakas ang presensya nito sa maritime domain ng bansa. Ang 200 nautical miles ay tumutukoy sa lawak ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kung saan may sovereign rights ang bansa sa mga yamang dagat alinsunod sa international law. Sinabi ni Chidoro na kailangang magkaroon ang AFP ng mga firm base at iba pang infrastruktura na magsisilbing pundasyon sa pag-deploy ng mga puwersa ng mas malayo mula sa mainland ng Pilipinas. Aniya, malaki ang pagbabago rin ito sa mindset at defense posture ng militar Mula sa dating mas nakatuon sa reaksyon sa banta tungo sa mas maagap na pag-anticipate, sustained presence at operasyon sa maritime areas ng bansa. Sa clawry ng CADC, hindi lamang ang internal security kundi ang EEZ at extended continental shelf ng Pilipinas. Dahilan para higit pang palakasin ang joint operations at maritime cooperation kasama ng mga partner countries. Aminado si Teodoro na mangangailangan ng malaking pondo, karagdagang personel, kagamitan at infrastruktura ang pagpapatupad ng CADC. Gayunman, giniit niyang kinakailangang paglaanan ito ng bansa dahil hindi maaaring ipagwalang bahala ang pangangalaga sa maritime entitlement ng Pilipinas.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
17: Matagumpay na isinagawa ang 2nd ASEAN-India Maritime Exercise o AIMI 2026 sa pangungunan ng Philippine Navy at Indian Navy na ginanap sa Subic Bay, Zambales nitong Lunes at nagtapos kahapon Oktubre 2 kung saan pinalakas ang maritime cooperation, mutual trust at interoperability ng mga kalahok na bansa. Sa loob ng 5 araw na aktibidad, isinagawa ang harbor at sea phases na nasabing aktibidad na kinabibilangan ng Coordinated Maritime Security Operations, Joint Training at Subject Matter Expert Exchanges. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi ng kaalaman, karanasan at best practices na nakatutulong sa pagpapahusay ng koordinasyon sa mutual understanding sa pagitan ng Philippine Navy ng ASEAN member states at India. Ang AIMI 2026 ay mayroong temang Anchored in Trust, United at Sea na nagbigay diin sa kahalagahan ng sama-samang pagtutulungan at praktikal na maritime engagement sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa karagatan. Nagsilbi rin ang pagsasanay bilang capstone activity kaugnay ng pagdeklara sa 2026 bilang ASEAN-India Year of Maritime Cooperation at bilang pagpapatuloy ng mas malalim na engagement ng ASEAN sa mga external partners sa maritime domain. Sa matagumpay na pagtatapos ng AIMI 2026, muling na ipakita ng Philippine Navy at Indian Navy ang kahalagahan ng Joint Training Professional Exchanges at Maritime Cooperation sa pagpapalakas ng kanilang partnership at pagsusulong ng isang ligtas, matatag at mapayapang maritime environment sa rehiyon.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
14: Samantala, ibinida ng Philippine Navy ang mga makabago nitong kagamitan, kakayahan at modernization efforts sa Blue Economy Annual Trade and Conference o BECON 2026. Na ginanap mula nitong Martes hanggang nito lamang Webes sa SMX Convention Center Mall of Asia Complex sa Pasay City, Manila. Ang sa panguna ni Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, muling nakibahagi ang hukbong dagat sa Bicol kung saan ipinakita ang mga inobasyon at development ng organisasyon sa larangan ng maritime capability. Ika-apat na napagkakataon ng lumahok ang Philippine Navy sa naturang aktibidad. Tampok ang photo exhibits, static and miniature displays at mga presentation tungkol sa modern assets at equipment ng Philippine Navy. Ipinakita rin ang mga capability development at proyekto sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP na bahagi na patuloy ng pagsisikap ng hukbong dagat na mapaunlad ang sariling kakayahan at kagamitan. Pinagsama-sama naman ng Bicol 2026 ang iba't ibang stakeholders mula sa maritime industry at sea defense sector upang maipakita ang kanilang assets, equipment, programa, teknolohiya at capabilities. Sa pamamagitan ng pagkikilahok sa aktibidad na ito, patuloy na naipapakita ng Philippine Navy ang hakbang nito sa modernization at pagpapaunlad ng maritime capabilities bilang suporta sa pagtutupad ng mandato nito sa pansiguridad pandagat.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
17: Formal nang umupo si Brigadier General Bayani B. Kuraming, Philippine Navy Marines, bilang acting commandant ng Philippine Marine Corps matapos ang change of command ceremony na pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Formal din minarkahan ng seremonya ang pag-relieve kay Major General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marines, na nagsilbing bilang Commandant ng Marine Corps mula May 2025 hanggang Setyembre ngayong taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong ni Major General Blanco ang ilang reforma para palakasin ang operational readiness at institutional identity ng Philippine Marine Corps. Kabilang ang transition sa Marine Operating Forces, pagpapatupad ng 9-man squad, operational 3DR Territorial Defense Concept, 1 Maritime Annual Calendar, pagpapalakas ng training at activation ng Ready Reserve Units. Pinalakas din ng kanyang administrasyon ang international partnership ng Marines, kabilang ang Pacific Amphibious Leadership Summit 2025, kasabay ng mahalagang milestone sa pagdiriwang ng ika-75th anniversary ng Philippine Marine Corps sa kanyang farewell message. Sinabi ni Major General Blanco na nagtatapos man ang kanyang panahon bilang komandant, mananatili ang kanyang ugnayan at pagiging bahagi ng Marine Corps. Aniya, "The command may pass, the rank may fade, but the Marine Corps remains." Bilang pagpapakita ng kanyang patuloy na pagkilala at katapatan sa Corps sa pag-turnover ng command symbol at formal na pag-upo ni Major General Kuraming, nagsimula ang panibagong yugto ng pamumuno sa Philippine Marine Corps na nakatuon sa pagpapatuloy na mga nasimulang reforma at pagpapanatili ng isang laging handa, specialized, highly reliable na Marine Corps para sa bansa.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
14: Sa iba pang balita, matagumpay na isinigawa ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFREM ang Unilateral Exercise 2026 sa karagatan ng Davao Gulf nitong Martes bilang bahagi ng pagsasanay upang mapalakas ang operational readiness at interoperability ng mga unit nito sa pagsasagawa ng maritime operations. Pinangunahan ni Captain Leo C. Dimok, Philippine Navy General Staff Corps, Acting Commandant ng Joint Task Force Sinaya at Acting Commander ng NFEM ang opening ceremony na sa Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City bilang officer conducting the exercise at exercise director. Matapos ang seremonya, tumulak mula Captain Ferranil Pierre ang mga kalahok sa naval assets para sa sea phase ng pagsasanay, kung saan isinagawa ang iba't ibang senaryo batay sa naval doctrines, tactics, techniques at procedures sa isang simulated operational environment. Kabilang sa mga lumahok ang mga sailor at marine reservist mula sa Naval Reserve Center Eastern Mindanao, BRP Rahalakandula o PS-21, VA-488 at VA-489 ng 3rd Boat Attack Division, BRP Artemio Ricarte, PS-37, ganun rin ang BRP Tausug, LC-803, NV-39 ng Air Warfare Operations Squadron Eastern Mindanao at Naval Special Warfare Unit 7. Tambok sa sea phase training ang communication check, minefield transit, visit board, search and seizure o VBS, Office of the Watch Maneuvering Exercise o OOW-MANEX, Amphibious Landing at Photo Exercise o Photo-X, Kabilang mga senaryo na sumubok sa kakayanan ng mga unit na tumukoy, humarang at tumugon sa simulated maritime threats at illegal intrusion. Nagtapos ang pagsasanay sa amphibious landing na isinagawa ng BRP Tausug LC-803 kasama ang Marine Reservist na nagpakita ng integrated employment ng regular at reserve forces sa amphibious operations sa pamamagitan ng Unilateral Exercise 2026, higit na hinasa o nahasa ang kahandaan at koordinasyon ng mga unit ng NFEM para sa pagtupad ng tungkulin nito sa pangangalaga ng maritime domain sa silangang bahagi ng Mindanao.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
14: Oras natin, 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po ang hukbong dagat ng Pilipinas pagkatapos ng ilang paalala.
16: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
18: Maari bang umusog-usog ng konti?
13: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
19: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
20: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Publiko.
0: Hukbong dagat ng Pilipinas.
16: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
16: 738.
17: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating balitaan. Matagumpay na isinagawa ng tatlong senior marine generals ng Philippine Navy ang kanilang exit call kay Flag Officer in Command, Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy, bilang bahagi ng kanilang pagtatapos sa aktibong serbisyo militar. Isinagawa ang exit call nitong Martes sa Navy Headquarters sa Maynila, kabilang sa nagpaalam kay Vice Admiral Espeleta, sina Major General Edwin E. Amadar, Philippine Navy Marines, Vice Commander ng Philippine Navy, Major General Doroteo Jose M. Halandoni, Philippine Navy Marines, Commander ng Reserve Command, Philippine Navy, at Brigadier General Francisco Domingo R. Fernandez, Philippine Navy Marines, Chief ng Commander Center, AFP. Sa magkasanib na retirement call, ipinahayag ni Vice Admiral Espeleta ang kanyang pagpapahalaga sa maraming taon ng tapat at dedikadong serbisyo ng tatlong Marine Generals. Para sa Philippine Navy at Philippine Marine Corps, binigyang diin na naging bahagi ng kanilang karera ang pamumuno, profesionalismo at matatag na pagsunod sa tungkulin na makatulong sa pagtupad sa mga misyon at pagpapanatili ng operational requirements ng Philippine Navy. Naging pagkakataon din ang kanilang joint exit call upang

0: Bantay ng Karagatan.
1: Samantala, pinalalakas ng Philippine Navy Reserve Force ang kakayahan ng mga reservists nito laban sa lumalawak na banta sa Information at Cognitive Domain sa pamamagitan ng isang strategic training seminar na isinagawa sa Naval Station Jose Francisco, Fort Bonifacio, Taguig City nitong nakaraang Sabado. Nakasentro ang aktibidad sa mga makabagong banta sa information environment, kabilang ang Foreign Information Manipulation and Interference o FIMI, Disinformation, Misinformation at Malign Influence. Tinalakay rin ang epekto ng Generative Artificial Intelligence sa daloy ng impormasyon. Gayon din ang mga estratehiya sa komunikasyon kaugnay ng mga usapin sa West Philippine Sea. Ibinahagi ng mga resource speakers mula sa iba't ibang institusyon ang kanilang kaalaman at karanasan sa pagharap sa information threats. Kabilang dito sina retired Rear Admiral Romel Jude G. Ong, mga kinatawa ng Center of Information Resilience Integrity Studies, DoubleThink Lab at democracy.net.ph. Habang naging special guest si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for West Philippine Sea. Binigyang diin ni Brigadier General Roberto Emmanuel T. Feliciano, Philippine Navy Marines Reserve, ang commander ng 7th Marine Brigade Reserve, NCR, ang kahalagahan ng patuloy na pagpapahusay ng kakayahan ng mga reservists sa gitna ng nagbabagong anyo ng modernong labanan. Bahagi ito ng kontribusyon ng Navy Reserve Force sa AFP Communication Plan mulat na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga tauhan na kumilala, humarap at tumugon sa mapanlinlang at mapaminsalang mga naratibo na maaring makasira sa social cohesion at tiwala ng publiko. Hindi lamang sa pisikal na larangan, hinahanda ang mga sundalo ng Navy Reservist sa ilalim ng AFP Communication Plan mulat. Hinahasa rin sila upang labanan ang disinformation at misinformation at iba pang mapanlinlang na naratibo na maaaring magbanta sa seguridad, pagkakaisa at tiwala ng publiko.
0: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Inihahanda ng Philippine Navy ang mga surface assets nito para sa kanilang kailangan, repair at maintenance bilang bahagi ng pagpapanatili ng kanilang kahandaan at operational capability. Isinagawa ang serye ng technical inspection at assessment ng mga technical team ng Sea System Command at Philippine Fleet sa mga barkong nasa area of responsibility ng Naval Forces Central. Kabilang dito ang pre-overhaul test and inspection na isinagawa ng Repair Planning Center sa mga surface assets na nakaprogramang sumailalim sa repair sa susunod na taon. Layunin nitong masuri ang material condition ng mga barko at matukoy ang mga kinakailangang maintenance at repair bago isagawa ang overhaul. Kasabay nito, isinagawa rin ng Repair Assistance and Training Team ng Philippine Fleet ang inspection at survey sa C4ISR system ng mga surface assets sa ilalim ng Naval Forces Central. Sinusuri rito ang system readiness, tinutukoy ang mga capability gap at inihanda ang mga rekomendasyong technical para sa kinakailangang improvement at repair. Nakipag-ugnayan ang mga technical team sa pamunuan ng Naval Forces Central sa pamamagitan ng courtesy call kay Captain Wilmer C. Base, Philippine Navy General Staff Corps, Acting Commander at Deputy Commander ng Naval Forces Central. Tinalakay dito ang mga technical activities at suporta para matiyak na maayos na maihanda ang mga barko bago sumailalim sa kinakailangang maintenance at repair. Sa pamamagitan ng maagang inspeksyon, tamang assessment at napapanahong repair, sinisiguro ng Philippine Navy na ang mga barko nito ay mananatiling maaasahan, responsive at handang gamitin sa anumang operations.
0: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Samantala, sa iba pang balita, malugod na sinalubong ng Philippine Marine Corps o PMC si Lieutenant General Ju Il-sung.

0: Alaska, Commandant ng Republic of Korea Marine Corps o ROKMC. Sa kanyang official visit sa headquarters Philippine Marine Corps nitong Martes, isinagawa ni Lieutenant General Ju ang courtesy call kay Brigadier General Bayani V. Kuraming, Philippine Navy Marines Acting Commandant ng Philippine Marine Corps, sa Commandant's Lounge kung saan tinalakay ng dalawang panig ang mga kasalukuyan at umuusbong na larangan ng defense at security cooperation. Matapos ang courtesy call at guest book signing, nagtungo ang delegasyon ng ROKMC sa Philippine-Korea Friendship Center para sa wreath-laying ceremony bago ipagpatuloy ang iba pang nakatakdang engagement. Naging pagkakataon din ang pagbisita upang mapagtibay ang matagal ng partnership ng Philippine Marine Corps at Republic of Korea Marine Corps, partikular sa professional exchanges at pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Patuloy namang binigyang diin ng dalawang Marine Corps ang kahalagahan ng defense cooperation, mutual understanding at mas matibay na ugnayan bilang bahagi ng kanilang commitment sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Bumbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Fleet Commander, sinuri ang operational readiness ng Cavite sub-units, kabuuan ng balita na kay Apprentice Seaman Ray Mark Tamaryong, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinuri ni Philippine Fleet Commander Commodore Raul Iriguez, Philippine Navy ang kandaan at kakayahan ng dalawang fleet sub-units sa kanyang pagbisita sa Naval Base Heracleo Alano, Sanglipuente, Cavite City. Tinungo ni Commodore Iriguez ang headquarters ng Littoral Combat Force at Training Center, Philippine Fleet, kung saan siya sinilubong ng mga opisyal at tauhan ng dalawang unit. Binigyan ang opisyal na briefing tungkol sa paunang tungkulin, kasalukuyang aktibidad, kayahan at operational concern ng units. Ininspeksyon din ng Fleet Commander ang pasilidad ng dalawang unit upang makita ang kanilang kahandaan at kakayahang suportahan ang mga operasyon ng Philippine Fleet. Sa isinagawang assessment, natukoy ang mga operational requirements at iba pang usaping nangangailangan ng command level, attention at suporta. Binigyang diin ni Commodore Iriguez ang kalagahan na pagpapanatiling mataas na antas ng operational readiness, pagtutulungan ng mga tauhan at maayos na pagtubad sa kanilang responsibilidad bilang suporta sa misyon ng Philippine Navy. Sa pamagitan ng regular na pagbisita at assessment sa mga subordinates units, na papalakas palalo ang koordinasyon sa pagitan ng fleet leaderships at mga tauhan nito upang matiyak na ang personal pasilidad at kakayahan ng Philippine Fleet ay laging handa at tumugon sa pangailangan ng operasyon. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentice Seaman Journalist Raymark Istamaryong, Philippine Navy. Nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, matagumpay na ipinagdiwang ng Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL Philippine Navy ang ika-49th founding anniversary na tampok ang halos 5 dekadang serbisyo, kahandaan at kooperasyon at operasyon at pakikipagtulungan para sa seguridad ng maritime domain sa Southern Luzon. Dinaluhan bilang guest of honor and speaker ni Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Esbeleta, Philippine Navy, ang Flag Officer and Commandant Hukbong Dagat sa selebrasyong may temang NAVFORSOL at 49 Advancing Readiness, Strengthening Partnerships, and Securing the Seas Towards Mission Accomplishment in Southern Luzon. Pinangunahan naman ni Commodore Estelito B. Lagaja Jr., Philippine Navy, na commander ng NAVFORSOL, ang pagdiriwang kasama ang mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resources, at reservist, stakeholders at partner agencies. Tambok sa selebrasyon ang paglunsad sa bagong beach gate at artificial reef blocks para sa NAVFORSOL Artificial Reef o Project Navy na sumasalamin sa patuloy na pagpapahusay ng pasilidad ng command habang isinusulong ang pangangalaga sa karagatan at rehabilitasyon ng aquatic ecosystems. Kinilala rin ang mga tauhan ng NAVFORSOL na nagpapakita ng natatanging performance, dedikasyon at profesionalismo. Habang binigyan din ng certificates of recognition ang mga partner agencies at stakeholders na patuloy na sumusuporta sa programa at misyon ng Komanda. Binigyang diin sa selebrasyon ang kahalagahan ng pagkakaisa, interoperability at matibay na partnership sa pagtupad sa mandato ng Philippine Navy sa pagpasok ng NAVFORSOL sa panibagong taon ng serbisyo. Nananatili itong nakatuon sa pagpapalakas ng kahandaan, pakikipagtulungan sa mga partner agencies at pagprotekta sa maritime environment ng Southern Luzon.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan.
2: Nagpamalas ng kanilang galing at diskarte ang mga Philippine Navy Reservists sa isinagawang Reserve Force Joint Training Exercise o RFJTEX Pagpangaman 2026, kung saan aktibong nakibahagi ang mga reservists sa serye ng pagsasanay sa isinagagawa sa Headquarters Western Command o HWESCOM sa Puerto Princesa City, Palawan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad, ang capability demonstration para sa simulated rocket debris incident, camp defense and tabletop exercise na naglalayong masukat at mapaunlad ang kahandaan ng mga reservists sa iba't ibang sitwasyong pang-emergency at pang-seguridad. Isinagawa rin ang Subject Matter Expert Exchange o SME tungkol sa Incident Command sa System o ICS Orientation, West Philippine Sea Awareness, Information and Communication Technology, at Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear o CBRN Activities. Naging mahalaga sa tagumpay ng RFJTEX Pagpangaman 2026 ang oras, pagsisikap, dedikasyon at commitment ng mga reservists na pansamantalang isinantabi ang kanilang trabaho, personal na gawain at iba pang responsibilidad upang makapagsanay at makapaglingkod sa pamamagitan ng ganitong joint training. Patuloy na pagpapaunlad ang koordinasyon at kakayahan ng Reserve Force at Regular Force bilang paghahanda sa pagtugon sa iba't ibang hamon at pangangailangan ng bansa.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, sa iba pang balita, Commander ng Naval Forces Eastern Mindanao nagretiro na sa serbisyo militar. Detalya ng buong balita na kay Apprentisiman Raymark Tamaryong, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang nagretiro sa aktibong serbisyo militar si Commodore Erenio D. Batong, Philippine Navy, Commander ng Naval Force Eastern Mindanao. Matapos kilalanin ang kanyang mahabang dedikasyon at apat na paglilingkod sa bansa sa retirement ceremony na ginanap noong 15 ng Setyembre sa Naval Station Jose Francisco, Taguig City. Pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ang seremonya bilang presiding officer at bilang pagkilala sa naging ambag ni Commodore Batong sa hukbong dagat. Naging pagkakataon ng seremonya upang bigyang pugay ang kanyang military career, pamumuno at dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin bilang opisyal ng Philippine Navy. Sa kanyang panunungkulan, naging bahagi siya na patuloy na pagsagawa ng mga misyon ng Naval Force Eastern Mindanao. Binigyang diin sa seremonya ang kanyang kahusayan sa trabaho, paging makabayan at mga katangiang magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga sailor at marine. Sa pagre-retiro ni Commodore Batong, iniwan ni opisyal ang isang halimbawa at tapat na serbisyo, pamuno at dedikasyon sa misyon bilang bahagi na patuloy na paglilingkod ng Philippine Navy sa sambayanang ng Pilipino. Mula dito sa Civil Military Operation Unit of National Capital Region, ako si Apprentisiman Journalist Raymark Estamaryong, Philippine Navy, nag-uulat sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Si System Command pinalakas ang OJT program para sa mga reservists Detalye ng buong balita na kay Seaman Second Christian Roda, Philippine Navy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalakas ng Sea Systems Command, Philippine Navy, ang koordinasyon nito sa Naval Forces Reserve National Capital Region o NFRNCR sa pamamagitan ng Stakeholder Engagement Program para sa mga Reservists on the Job Training o OJT na isinagawa nito lamang nakaraang Sabado sa NRCNCR Conference Room, Intramuros, Manila. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal at enlisted personnel ng NFRNCR na sumailalim sa course orientation at briefing kaugnay ng OJT program. Ipaniniwanag sa mga kalahok ang mga layunin, training requirements, guidelines at mga inaasahang dapat matupad sa kanilang pagsasanay. Tinalakay rin ang mahalagang alituntunin at iba pang kaugnay na usapin para sa maayos sa pagpapatupad ng OJT. Sa pamamagitan ng stakeholder engagement, higit na napagtibay ang koordinasyon at pag-unawa sa pagitan ng Sea Systems Command, Navy at NFRNCR para sa mas maayos na pagpapatupad ng programa. Bahagi ang OJT program ang patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy na mapaunlad ang kaalaman, kasanayan at professional capabilities ng mga reservists. Sa pamamagitan ng maayos na pagsasanay at koordinasyon, mas nahahasa ang mga reservists upang maging handa sa kanilang mga tungkulin at mas epektibong makapaglingkod sa Navy Reserve Force. At yan ang balita mula dito sa CMOUNCR. Ako si Seaman Second Roda, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, bumida ang talento ng 3rd Marine Rifle Battalion sa Husay Marino 2.0 matapos makuha ng Philippine Marine Ready Force National Capital Region o PMRF-NCR. Team ang overall first runner-up sa Modern Warfare Competition noong Setyembre sa Taguig City. Bukod dito, itinanghal na champion ang PMRF-NCR team sa Aerial Drone Target Precision at Aerial Drone Racing. Nakamit din ito ang first runner-up sa Arma 3, second runner-up sa Littoral Command at Ground Drone Racing. Ipinakita ng mga tauhan ng 3rd Marine Rifle Battalion at PMRF-NCR ang kanilang technical skills, kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at kagamitan na mahalaga sa mga modernong operasyon. Patunay ang mga nakuhang parangal sa patuloy na pagsasanay at paghahanda ng mga Marines upang mapaunlad ang kanilang technical proficiency, operational readiness at teamwork alinsunod sa pagpapahalaga at pamantayan ng Philippine Marine Corps.
1: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan. Bantay ng Karagatan.
2: Matagumpay na isinagawa ng Naval Forces Reserve National Capital Region o NFRNCR ang Community Outreach Program sa mga residente ng Barangay 225, 226 at 224 Zone 19 sa Tondo, Manila noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni Captain Medardo C. De Acosta Jr., Philippine Navy MNSA Reserve, ang aktibidad kung saan nagbigay ng medical mission, feeding program, legal services, business consultancy, university enrollment at scholarship assistance, wellness services at iba pang pangunahing tulong para sa mga residente. Kabilang din sa pinamahagi ang relief goods, school supplies, bigas, gamot at vitamins bilang bahagi ng pagsisikap na makatulong sa ilang pangangailangan ng komunidad sa nasabing lugar. Nakisa rin sa programa ang mga katuwang na ahensya, organisasyon at pribadong sektor, kabilang ang Manila Health Department, lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay, Department of Health, Technical Education and Skills Development, related partners, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Department of Trade and Industry, NCR, at iba pang pribadong organisasyon. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, pinatibay ng NFRNCR at mga Navy Reservists ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng sama-samang serbisyo, malasakit, at kabayanihan.
1: Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Bilang bahagi ng recruitment plan ngayong taon, nagpapatuloy ang recruitment program ng Personnel Management Center, Philippine Navy, upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa ating bansa.
0: Hinihikayat ng Personnel Management Center, Philippine Navy, ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
2: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababasa limang talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
0: Sa programa na ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
2: Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ng PMC, PN Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ng opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center, Philippine Navy.
0: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo. Maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
2: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy. Huya sir!
0: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Muli ako po ang inyong lingkod, Aprendiz Seaman Journalist Ralph Gonzalez, Philippine Navy, na nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: Bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin si Prince Harvey Carag, Seaman Purse Bernizer at Apprentice Seaman Belinario. Always remember, be kind. And to my friend Mac Balawa, belated happy birthday to you. At ako naman po si Seaman Second Alex Entaliedo Jr. Nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
12: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
13: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
11: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
13: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
11: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
13: Mas mabilis na ang benta ko.
14: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
15: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
14: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matutog. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
16: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
14: mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
10: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
14: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipina.
17: Great day! Mabuhay! Isa na namang mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga ka-AI. Welcome sa AI Talks with the Voice Master. Ako ang inyong AI Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. At ngayong episode 58, gusto kong magsimula tayo sa isang tanong na parang paulit-ulit nang bumabalik sa mundo ng artificial intelligence. Isang tanong na naririnig natin sa balita, sa conferences, sa social media, sa interviews ng mga tech leader, at maging sa mismong loob ng mga kumpanyang gumagawa ng AI. Ang tanong ay simple lang pakinggan, pero napakabigat sagutin. Lumalampas na ba sa kontrol ng tao ang artificial intelligence? Alam nyo mga ka-AI, parang bawat linggo may bagong dahilan para itanong ulit yan. May bagong model, may bagong AI agent, may bagong breakthrough, may bagong warning, may bagong prediction. May isang expert na nagsasabing, AI will create an age of abundance. May isa naman na nagsasabing, pwedeng magkakaroon.